0: Isang maulang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ipo'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala nyo pong napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Kayo din mga kababayan, kami po ay napapanood at napapakinggan sa amin pong mga social media pages, sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Kumusta po kayo mga kababayan? Unang Lunes sa buwan ng Agosto. Napakabilis naman talaga ng panahon, no? Napakabilis ng daloy ng atin pong panahon. Imagine ninyo yun. Pagpaskalahati na agad tayo sa taong 2026. Mga kababayan, ito po ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Makakasama nyo ngayong umaga, syempre. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpuz. Samahan nyo po kami sa ating mga talakayan at balitaan sa umagang ito, dito lamang sa ating palatuntunang
1: Bangon, Bangon, Bayang Mahal, Bangon, Bayang Mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 7 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, binabantayan pa rin natin ang epekto ng bagyong si Luis. Kung saan nagdudulot nga po yan ng panakanakang ulan sa iba't ibang bahagi po, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa ilang bahagi po ng ating bansa. Dahil dyan mga kababayan, nakahanda na po ang ilan sa ating mga government agencies, primarily yung ating mga nakatutok sa panahon ng mga sakuna. The Office of the Civil Defense, ang NDRRMC, and of course ang DSWD. Lahat po nakabantay sa maaaring epektong dulot ng bagyong si Luis. O dyan mga kababayan, tatalakayin din natin sa umagang ito. Nagutos po ng Energy Regulatory Commission ang refund. I'm not mistaken, 9.5 billion pesos na refund para sa mga customers o mga consumers ng Meralco. Alang ang tanong mga kababayan, yan bang 9.5 billion pesos na refund na po mga kababayan, yan ba ay sapat? Ba ay mararamdaman ng mga consumers netong si Meralco? Natatalakayin natin sa ilang saglit. Pero bago yan, narito muna ang mga ulat mula sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Get 1,500 pamilya na itala na ng DSWD na apektado ng bagyong Luis. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Meron ng 1,500 pamilya o katumbas na higit 4,000 individual ang naitala ng Department of Social Welfare and Development na apektado ng bagyong Luis. Ayon sa DSWD, kabilang sa apektado ngayon ang Bicol Region at ang Zamboanga Peninsula. Mula sa bilang na ito, nasa higit 1,200 pamilya o 3,682 na mga individual ang nananatili sa evacuation centers. Nakapagpaabot na rin ang DSWD na higit 1,000,000 paunang tulong sa mga apektado ng bagyo. Una nang tiniyak ng DSWD na may nakapreposisyon na itong halos 5,000,000 family food packs na handang i-augment sa mga apektado ng bagyo. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa. Samantala, National Grid Corporation of the Philippines nakahanda na sa posibleng epekto ng habagat at ng bagyong si Luis. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagpapatupad nga ng kaukulang paghahanda ang National Grid Corporation of the Philippines kasunod sa posibleng epekto ng bagyong Luis ayon sa NGCP. Kabilang dito ang mga maasahang magagamit sa komunikasyon, gayon din ang sa pagkukumpuni ng mga maapektuhan nilang pasilidad. Nakaposisyon na rin ang kanilang mga tahanan o tauhan sa mga estratehikong lugar para sa maagap na pagdugon upang agad na maibalik ang supply ng kuryente sa mga apektadong linya. Binigyan din ng NGCP na nakaangkla ito sa kanilang Integrated Disaster Action Plan upang tiyaking handa ang lahat ng kanilang mga transmission facility at nadaraan na ng bagyo. Samantala, sinabi naman ng NGCP na sa ngayon ay nananatiling pa para sa kanilang transmission line. Para sa Bago Pilipinas, si Mike Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Ilang bahagi pa rin ang pagbabantay natin kay Bagyong Luis. Narito naman ang ulat mula po sa Radyo Pilipinas, Dagupan, face-to-face classes sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa ikalawang distrito ng Pangasinan, kanselado ngayong araw dahil sa pagulan sa lalawigan. Ilang aktibidad ng mga local government units, kanselado na rin ang ulat na yan mula kay Ruel Di Guzman ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Kanselado ang face-to-face classes sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong ikalawang distrito ng Pangasinan ngayong araw, August 3, 2026. Sa bisa ng mga executive order na inilabas ng kani-kanilang mga alkalde kagabi pa lamang, ay nauna na magsuspende ang pasok sa mga paaralan ang mga bayan ng Bimaloy, Lingayen, Aguilar, Mangataram, Basista at Urbisundo. Kanina madaling araw, nag-anunsyo na rin ng suspensyon ng klase ang bayan ng Labrador at ang Bugalyon. Ang kanselasyon ng pasok sa mga paaralan ay bilang pag-iingat na rin sa malakas na pag-ulan na maaaring idulot ng Bagyong Luis at ng pinaigting na habagat. Samantala, sinuspindi na rin ni Lingayen Mayor Josefina Casañada ang pasok sa lahat na matanggapan ng pamahalaan sa kanilang bayan maliban na lamang sa mga opisinang nakatutok sa pagbibigay ng emergency services. Sa bayan naman ng mga Taram, ipinagpaliban na rin muna ng LGU ang pagkuha ng mga barangay ng bigas na ipapamahagi sana sa kanilang mga residente sa ilalim ng Rice Subsidy Program dahil sa mga pag-ulan na nararanasan. Para sa Bagong Pilipinas, Rualdo Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
0: Para naman sa pagbabantay natin kay Bagyong Luis, narito naman ang ilan sa mga iba pa nating mga balita. 612.5 million pesos na confidential funds dapat matukoy kung saan ginamit ayon sa House Prosecution Panel. Ang ulat na yan mula kay Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mahalagang matukoy kung saan napunta ang 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd matapos itong ma-withdraw ng cash. Ayon kay House Trial Spokesperson at Impeachment Advisor Robert E. Smolbers, hindi nagtatapos ang pananagutan sa sandaling ma-withdraw ang pondo sa bangko. Anya, ang pangunahing tanong ay kung sino ang huling tumanggap ng pera at kung saan ito ginamit. Hindi rin anya sapat ang liquidation reports o acknowledgement receipts kung hindi mapapatunayan may totoong recipient, operasyon o naging resulta ang paggamit ng confidential funds. Samantala, sinabi ni Deputy Speaker Paolo Ortega V na mahalaga rin matukoy kung sino ang nag-utos sa malalaking cash withdrawals at kung sino ang nagpasa kung paano ginastos ang pondo ng bayan. Anya, hindi nawawala ang pananagutan kahit maraming opisyal ang humawak sa pera, lalo na kung may kahinahinalang transaksyon sa pag-withdraw nito. Kailangan din anya mapatunayang nagamit ito sa lehitimong intelligence operations at nagbigay ng tunay na pakinabang sa publiko. Inaasahang ihaharap ng prosecution ngayon din ang dating Commission on Audit State Auditor na si Roderick Wamil, Intelligence and Confidential Funds Audit Office Supervising Auditor Celine May Del Campo upang magbigay linaw sa audit findings, notices of disallowance at iba pang ebidensya kaugnay sa paggamit ng confidential funds. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Vice President Sara Duterte hinimok na dumalo sa kanyang impeachment trial para sagutin ang mga Commission on Audit Findings. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Hinimok ni House Committee on Higher and Technical Education Chair Jude Asidre si Vice President Sara Duterte na direktang sagutin sa ilalim ng sumpa o under oath ang mga natuklasan ng Commission on Audit sa impeachment trial. Iginiit ni Asidre na ito ang tamang pagkakataon at venue upang malinis ang kanyang pangalan. Ayon pa kay Asidre, ang mga ebidensya ng COA ay nakapaloob sa impeachment case ay bunga mismo ng utos ng saligang batas. Anya, mas mainam na sagutin ito gamit ang mga ebidensya at malinaw na paliwanag sa halip na atakihin ang proseso ng audit. Binigyan diin ang mamabatas na ang mga usapin kaugnay ng liquidation at paggamit ng confidential funds ay mga bagay na ang pangalawang pangulo lamang ang makapagpapaliwanag ng personal. Ipinaalala rin ng mamabatas na layunin ng impeachment trial na tiyakin kung nararapat pa rin bang manatili ang tiwala ng publiko sa isang pampublikong opisyal, kaya't iba ito sa karaniwang paglilitis sa kasong kriminal. Anya, bagamat may karapatan ang sino man na huwag magtestigo, natural lamang na mananatili pa rin ang duda at katanungan ukol sa kabanambayan. Tiniyak din ni Asidre na protektado ng karapatan si Duterte sa ilalim ng due process. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Samantala, Senador Erwin Tulfo nagbabala sa mga grupong haharang sa pagtatanggal ng systems laws. Ang senador, target maipasa ang panukala sa Setyembre. Ang ulat niyan mula kay Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagbabala si Senate Committee on Energy Chairman Senator Erwin Tulfo na ilalantad niya mga kumpanyang maglalabi para hadlangan ang panukalang alisin ng system loss charges sa mga electricity bill ng mga consumer. Sa isang panayam, sinabi ni Tulfo na sa loob ng mahigit 25 years mula nang maipatupad ang IPIRA o ang Electric Power Industry Reform Act, hindi nasisilip ang isyo ng system loss dahil sa pagtutol ng ilang lobby groups at mga politiko. Pero binigyang din ng senador na iba na ang sitwasyon ngayon dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang nag-utos na alisin ang system loss, kaya inaasahan niyang magdadalawang isip na ang mga tututol sa panukala. Iginit ni Tulfo na handa niyang pangalanan ang mga kumpanyang haharang sa panukala at sinabing dapat ding isaalang-alang na mga ito ang kanilang social responsibility sa gitna ng paghihirap ng mga mamamayan. Samantala, inaasahan ng Committee on Energy Chairman na magiging mabilis ang pag-usad ang panukala dahil may mga katulad na itong panukala na inihain na rin sa Kamara. Nakatakda rin na niyang magsagawa ng panibagong pagdinig ang kanyang komite sa Biyernes para talakayin ang walong panukalang may kaugnayan sa system laws bago ito isumite sa Technical Working Group o TWG para sa pagbuo ng pinal na bersyon ng panukala. Hiniti Sen. Erwin na kung masusunod ang target na schedule, maaaring maipasa ang panukala at maiharap sa Pangulo para malagdaan sa unang linggo ng Setyembre. Umaasa rin si Tulfo na bago sumapit ang Pasko ay tuluyan ng mawawala itong system loss sa electricity bill na makakapagpababa ng buwan ng bayarin ng mga consumer. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, sa iba pa rin mga balita, tatlong lalaki na natrap sa balon sa Aparikagayan, matagumpay na nailigtas ng mga rescuer. Ang ulat niyan mula kay Teresa Campos ng Radyo Pilipinas, Tuguegarao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Teresa? Pabalikan natin ang ulat niyan ni Teresa Campos. Ang oras po natin, 19 na minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Magandang araw. Si Divong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, oha, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
9: Maging panatag, Pilipinas! 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
10: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
9: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
10: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
9: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at

0: Sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 24 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, nagbabalik po ang inyong palatuntunang Bango na Bayong Mahal dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Balikan natin ang ulat ng ating kasamaang si Teresa Campos. Tatlong lalaki na natrap sa balon sa Apari, Cagayan, matagumpay na nailigtas ng mga rescuer. Ang ulat niya mula kay Teresa Campos ng Radyo Pilipinas, Tugaygaraw.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nasa ligtas ng kalagayan ngayon ang tatlong individual na naiulat na natrap sa isang balon sa Barangay Plaza, Apari, Cagayan, Kamakalawa. Nauna rito, iniulat na magkakasunod na bumaba sa balon ang tatlo upang magsagawa ng cleaning and maintenance. Gayunman, dahil sa kakulangan sa oxygen, nahirapang huminga ang mga ito. Kagyat naman tumawag ng saklolo ang mga residente kung kaya trumusponde ang mga tauhan ng Coast Guard Substation Apari West at Coast Guard Substation Balaceros kasama Bureau of Fire Protection, PNP, MDRMO Apari, mga barangay official at ilang volunteers. Sa pagtutulungan ng autoridad, matagumpay na na-rescue ang tatlong kalalakihan at kagiyat na dinala sa paggamutan para sa ibayong pagsusuri. Muli naman pinalalahanan ng PCG ang publiko ng ibayong pag-iingat kung magtatrabaho sa mga kulob na lugar dahil kailangan may sapat na kagamitan ng mga ito o personal protective equipment at suriin din kung mapanganib ang mga gas na matatagpuan sa mga enclosed area katulad ng mga balon. Para sa Bagong Pilipinas, Teresa Campos ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugaygaraw City.
1: Maraming salamat, Teresa Campos. Balikan natin yung pinag-uusapan natin kanina, mga kababayan. Ano po? Yung sa refund na ipinag-utos po ng Energy Regulatory Commission sa Meralco na ipatupad. Actually, mga kababayan, ito po ay bahagi ng nag-file ano, ng permission mula sa ERC, ang Meralco, para sila mismo ang makapag-refund nito. Matatandaan po natin, mga kababayan, may ongoing pa from 2015 to 2022 na 40 billion pesos na refund. Kasalukuyan pa rin yang ipinatutupad ano, mula po sa Meralco. Yan pa rin ay inire-refund pa rin sa ating mga kababayan. Ito po kasing refund ngayon, yung binabanggit natin, yung 9.5 billion pesos. Ang halimbawa, ano, titignan nyo yung bill, makikita nyo na nag-reflect na yung refund sa inyong mga bills, makikita nyo dun sa items, ano, dun sa inyong bill, yung tinatawag na awat. Ano, hindi awat sa paggastos, ano, hindi awat sa pagbabayad sa Meralco. Ito po yung average weighted tariff. Nire-refund po yan. Kung halimbawa, sa isang household, let's do the math, mga kababayan. Kung 200 kilowatts ang, or 200 na kilowatts per hour, halimbawa, nakonsumo mo sa loob ng isang buwan, magkano ba ang, ano, siguro sa mga general residents, parang papatak yan ng 0.58, or rather, ano, yung average kasi is 0.34, ano, 34448, yata, ganon. But, doon sa mga average na mga halimbawa household, papatak yan ng mga 0.58, pesos per kilowatt hour. So makikita nyo sa bill nyo kung nasa 200 kilowatt per hour yung inyong konsumo sa loob ng isang buwan, para mga 117 pesos yan, mga kababayan. Yun yung makikita nyong refund. Yung refund scheme, mga kababayan, makikita po natin yan sa loob ng 6 na buwan. No? Yung 6 months, yun po yung time period na itinalaga ng Energy Regulatory Commission doon sa kanilang 28-page resolution. So, within the next 6 months, mga kababayan, doon po natin makikita yung refund sa atin pong mga bill. Tanong, enough ba yun? No? Mararamdaman nyo ba yung 117 pesos? Ano? But ang kagandahan naman dito, mga kababayan, agad naman pong tumalima ang Meralco sa kautusan na to. Sabi nga ng Meralco, itong refund na ipinag-utos ng ERC, ito yung bahagi pa rin nung dalawang application for refund ng Meralco. Meron kasi silang dalawang applications na finile from late 2025 to early 2026. Kinonsolidate na yon doon sa sumunod nilang application ng January 2025. Or rather, itong yung kanilang application ay gagawin between January 2026 to June 2026. So, base sa desisyon na ito, no, na nabalitaan natin mula po sa ERC, effectively in-approve na ng ERC itong refund application na ito ng Meralco. Kanina kasi, binabanggit po natin yung 2015 to 2022, yun yung 40.5 billion pesos na refund na unang ini-apply ng Meralco, covering the periods of 2015 to 2022. Tapos na ipatupad na siya between March 2021 and May 2023. Tapos meron pa tayong ongoing na 20 billion pesos na refund covering the months of July to December 2022. Nagsimula yung rollout nito noong Abril. So kapag natanggap nyo yung inyong mga bills sa susunod na buwan o sa mga susunod pang mga buwan makalipas nung matanggap nyo yung inyong bill, kung naitanggap nyo na yung bill nyo ngayon, hanapin nyo dun sa listahan. Nakalagay doon, awat refund. Para makita nyo kung talaga nag-reflect na yung refund sa inyo.
0: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: At 31 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, pagpatuloy po natin ang pagtanggap natin ng mga balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Isang volcanic earthquake na itala ng FEVOLX sa Bulkang Bulusan sa nakalipas na 24 na oras. Ang ulat niyan mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sa nakalipas na 24 oras na kapagtala ang FEVOLX sa Bulkang Mayon, ang 21 volcanic earthquake, pagbuga ng abo at 11 rockfall signals ayon sa ulat ng ahensya ngayong August 3. Nakita din ang banaagang bulkan habang nagpapatuloy ang pagdaloy ng lava sa mga galis ng Basud, Bunga at BC. Umabot sa 1,798 na tonelada kada araw ang sulfur dioxide flux sa bulkan batay sa pinakuling monitoring ng ahensya nitong August 2. May taas na 200 metro mula sa crater ang plume sa bulkan na nasa katamtamang pagsingaw at napadpad sa gawing silangan. Naitala rin ang panandali ang pag-impis ng bulkan na may nagsisimulang pamamaga sa hilagang silangang bahagi nito. Sa ngayon, nananatiling nakataas ang alert level 3 sa Bulkang Mayon kung kaya't mahigpit ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone at ang pagpalipad ang anumang sasakyang pangipapawid sa ibabaw ng bulkan. Pinaalalahan na din ang ayan siyang publiko sa posibilidad na pagunang bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava, uson, katamtamang pagputok at pag-agos ng lahar sakaling magkaroon ng matinding pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Samantala, lokal na pamahalaan ng Dingras, Ilocos Norte nagbahay-bahay upang maihatid ang mga tulong sa ating mga kababayang persons with disability. Ang ulat na yan mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kaysa ang lokal na pamahalaan ng Dingras, Ilocos Norte sa naging selebrasyon ng National Disability Rights Week ngayong taon sa pamamagitan ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO at Persons with Disability Affairs Office of PDAW. Ayon kay Mayor Jomel Sagit Gosi, kasama niya ang mga namumuno sa MSWDO, PDAW at doktor upang magbahay-bahay para makita ang kalagayan ng mga persons with disability sa 5 barangay na malayo sa sentro ng bayan. Kasabay na rin aniya ang pagbibigay ng 8,000 piso na tulong pinansyal para sa mga PWDs na pwedeng gamiting pangdagdag sa puhunan ng kanilang hanap buhay. Ang hakbang ng LGU Dingras ay pagbibigay ng kahalagahan sa adhikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patas ang pagtrato sa mga may kapansanan, lalo na ang pagpapatupad ng Project Aruga ng DSWD. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: ang produkto mula sa mga CARP beneficiary tampok sa ika-apat na edisyon ng Feria de Camarines ng Department of Trade and Industry Camarines Sur ngayong taon. Ang ulat na yan mula kay Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagpapatuloy ang limang araw na aktibidad ng Department of Trade and Industry Camarines Sur na Feria de Camarines na nasa ika-apat na edisyon ngayong taon. Dinaluhan ng mga opisyal mula sa DTI, Department of Agrarian Reform, Department of Agriculture at mga partners mula sa agriculture at business sectors ang opening ceremony. Nasa 140 na exhibitors ang lumahok sa fair, tampok ang mga produkto ng mga benepisyaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP ng DAR, maging ng mga agricultural cooperatives

0: Pangasinan, itinaas sa Blue Alert status ngayong araw ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Pangasinan. 48 bayan at lungsod nagdeklara ng walang pasok sa lahat ng antas dahil kay Tropical Depression Luis. Ang ulat na yan mula kay Grace Acuar ng Radyo Pilipinas Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Itinaas na sa Blue Alert status ang lalawigan ng Pangasinan bilang paganda sa posibleng epekto ng Tropical Depression Luis. Ayon kay JK Mangapot, ang staff na PDRMO Pangasinan, patuloy na nakantabay ang kanilang tanggapan upang matiyak ang maagap na pagtugon sakaling lumala ang kondisyon ng panahon. Dahil sa banta ng sama ng panahon, dideklara na ang suspension ng klase sa lahat ng antas sa 48 bayan sa lungsod sa Pangasinan. Samantala sa bayan na Manawag, mga mag-aaral sa high school lamang walang pasok batay sa nilabas na biso na lokal na pamahalaan. Nagdeklara rin ang lokal na pamahalaan na Lingayen ng pagsuspende ng trabaho sa mga tanggapan ng pamahalaan bilang pag-iingat sa inasang epekto ng Tropical Depression. Sa kabila nito, sinabi ni Mangapot na nanatiling passable ang lahat ng pangunahing kalsada sa lalawigan at wala pa namang naitatalang anumang toward incident. Ipinaliwanag ng PDRMO na ang Blue Alert status ay nangangahulugang naka-standby at handang rumisponde ang mga disaster response clusters at mga ahensya ng pamahalaan. Layo nitong matiyak ang mabilis na koordinasyon, pagpapatuloy ng kailang pagmamonitor sa lagay ng panahon at agarang pagtugon kung kinakailangan. Patuloy namang hinihikayat ng PDRMO o Pangasinan publiko na maging mapagmatsyak, makinig sa mga opisyal na abiso ng makinaukulan at sundin ang mga paalala sa kaligtasan habang patuloy na binabantayan ang galaw ng Tropical Depression Luis. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
0: Wala sa Tayug, magtungo naman tayo sa Hingoog. Halos 70 milyong pisong halaga ng rice processing system pinasinayaan sa Misamis Oriental. Ang ulat na yan mula kay Noel Colonia ng Radyo Pilipinas Hingoog.
1: Radyo Pilipinas.
3: Normal nang pinasinayaan ang rice processing system na naghalaga ng 69.49 million pesos na inasang magpapalakas sa post-harvest operations ng daang-daang rice farmers sa lalawigan. Ipinagkaloob ang pasilidad sa First Community Cooperative ng Hingoog City na binubuo ng 695 rice farmer members na nagsasaka sa kabuuang 2,547.91 hectares sa Balingasag, Magsaysay at Hingoog City, Misamis Oriental. Kabilang sa mga kagamitan ng rice processing system ay ang state-of-the-art multi-stage rice mill na may 2 to 3 tons per hour capacity at 4 na recirculating dryers na may tig 2 units na may drying capacities na 12 tons at 6 tons per hour. Layunin sa ito ang proyekto na mapataas ang productivity at efficiency ng rice production habang binabawasan ang post-harvest losses sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong machinery at post-harvest facilities.
1: Para sa Bagong Pilipinas, Noel Colonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Department of Agriculture, Davao Region, nag-turnover ng 1.49 million pesos na halaga ng greenhouse at hydroponics facility sa Davao Prison and Penal Farm. Ang ulat na yan mula kay Sheila Lisondra Silosia ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas.
4: Itinurnover ng Department of Agriculture Davao Region ang 1.49 million pesos na greenhouse at hydroponics facility sa Davao Prison and Penal Farm upang mapalakas ang food security at makatulong sa rehabilitasyon ng mga persons deprived of liberty o PDL. Ang nasabing proyekto ay pinunduhan sa ilalim ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program ng DA-11. Layunin itong mapakita ang paggamit ng climate smart at resource efficient farming technologies upang mapalawak ang produksyon ng gulay sa buong taon. Bagay rin ito ng Reformation Initiative for Sustainable Environment or Agriculture for Food Security o RISE Project na programa ng Department of Agriculture at Bureau of Corrections na nagalayong bigyan ng praktikal na kasanayan sa kabuhayan ang mga PDL. Matapos maaprubahan ang Regional Agricultural Engineering Division ng DA-11, handa nang gamitin ang greenhouse bilang production site at training center kung saan matututo ang mga PDL na makabagong urban farming techniques na maaari nilang magamit sa kanilang pagbabalik sa komunidad. Bago ang turnover ng greenhouse, nagkaloob din ng DA-11 sa Bucor ng collapsible portable nursery at hand tractor upang higit pang mapalakas ang kanilang agricultural training programs. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Silosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: MAFAR, formal nang nag-turnover ng Aqua Silviculture at Eco Park Project sa Omar Sulu. Ang ulat niyan mula kay Norida Salip Hulkiram ng Radyo Pilipinas.

0: Asolo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Formal nang itinuro over ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian B4, BOMAFAR, ang Aqua Silviculture and Eco Park Project sa Barangay Angilano, Marcelo, nitong Hulyo 29 bilang bahagi ng programa para sa pangangalaga ng kalikasan at pagpapalawak ng kabuhayan ng mga komunidad sa baybayin. Ang proyekto ay pinatupad sa ilalim ng Fisheries Resource Management Division ng MAFAR Barma sa pagkikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng UMAR, MSU Cebu College of Fisheries, sa memory o DNR Cebu at mga benepisyaryo ng programa. Layunin nitong isulong ang napapanatiling pangisdaan at pangangalaga sa mga bakawan at paglinang ng ecotourism sa lugar. Kasabay ng programa ang ribbon cutting ceremony at inspeksyon sa pasilidad na pinangunahan ng mga opisyal ng MAFAR, lokal na pamahalaan ng UMAR, MSU Cebu at iba pang partner agencies. Sinaksihan din nila ang pangunahing pasilidad ng Eco Park at Aqua Silviculture Site. Inaasahang makatutulong ang proyekto sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga mangingisda, pangangalaga sa yamang dagat at pagbibigay ng karagdagang oportunidad sa ecotourism at edukasyon sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Manita Salup Chumkiram, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo.
0: Face-to-face classes sa Las Piñas National Senior High School pansamantalang suspendido simula ngayong araw. Ang ulat niyan mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Kinakapatid, good morning.
3: Yes, yes, kinakapatid na yan. Magandang umaga, isang maulan na umaga sa inyo dyan sa studio. Suspendido nga, kinakapatid, ang face-to-face classes sa Las Piñas National High School at Las Piñas National Senior High School sa San Diego o Diego Sierra Campus mula ngayong araw, kinakapatid, August 3 hanggang August 7. Kung saan pansamantala'y patutupad ang asynchronous modular learning bilang bahagi ng psychosocial support kasunod ng insidente na kinansangkutan ng isang grade 9 student noong July 31. Muli naman siniguro ng pamalang lungsod na patuloy pa rin maiiral ang pag-aaral ng mga estudyante sa Las Piñas at inaasahan pa rin na walang klaseng maaantala kahit na sinuspende mo ng face-to-face classes sa nabanggit kong mga paaralan. Kinakapatid na lang, wala pa rin dito sa lungsod ng Las Piñas para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Ang oras po natin, 43 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Pinalakas, pinalawak,
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio.
9: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
9: Radio Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
9: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
1: At Radio Pilipinas World Service.
9: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3
1: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko
9: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
7: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Apat na put limang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, muling nagbabalik ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, narito pa ang mga balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. PARCOM at DAR Nueva Ecija pinagtibay ang koordinasyon sa pagpapatupad ng reformang agrarian. Ang ulat na yan mula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nagpulong ang Provincial Agrarian Reform Coordinating Committee at mga opisyal ng Department of Agrarian Reform sa Nueva Ecija upang talakayin ang mga mahahalagang usapin kaugnay ng pagpapatupad ng mga programa sa reformang agraryo sa lalawigan. Idinaos ang pulong sa tanggapan ng DAR Provincial Office sa Nueva Ecija sa pangunguna ni PARCOM Chairperson Leonardo Nemsing. Tampok sa pagpupulong ang formal na pagpapakilala kay Attorney Alvin Soriano bilang bagong talagang OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer 2. Ito rin ang kanyang unang pagdalo sa pulong ng PARCOM mula ng pamunuan ng tanggapan. Malugod siyang tinanggap ng mga opisyal ng PARCOM at nagpahayag ang dalawang panig ng kanilang patuloy na pagtutulungan upang higit pang mapalakas ang pagpapatupad ng mga programa at serbisyo ng DAR. Tinalakay rin sa pulong iba pang mga agenda at pinakahuling update sa implementasyon ng reformang agraryo. Muling pinagtibay ng PARCOM at DAR Nueva Ecija ang kanilang pangakong palakasin ng koordinasyon para sa kapakanan ng agrarian reform beneficiaries sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Department of Agrarian Reform, hinikayat ang 43 mga benepisyaryo pang agraryo sa Pangasinan na pasukin ang industriya ng niyog bilang pangmatagalang kabuhayan. Ang ulat niyan mula kay Verna Beltran Adaban ng Radyo Pilipinas Dagupan.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Hinikayat ng Department of Agrarian Reform Pangasinan ang 43 beneficiaries organizations o ARBOs mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Pangasinan na palawakin ang kanilang mapagkakakita ang kabuhayan sa pamagitan ng pagpasok sa industriya ng niyog. Ginanap ang Orientation and Consultation Initiative on the Coconut Farmers and Industry Development Plan noong July 29 hanggang 30 sa Agricultural Training Institute Regional Training Center sa Barangay Tubag East sa bayan ng Santa Barbara. Ayon sa ahensya, bahagi ang aktibidad ng pinalakas na convergence program ng DAR Pangasinan sa panguna ni na Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 Charlotte Las Marias at PARPO 1 Raymond Nanino Yu upang mailapit sa mga ARBO ang iba't ibang programa, serbisyo at oportunidad sa kabuhayan. Nakiisa sa isinagawang konsultasyon at orientasyon ng ilang ahensya ng pamahalaan kabilang ang Philippine Coconut Authority, Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Regional Training Center 1, ang Cooperative Development Authority, Philippine Center for Post-Harvest Development at Mechanization, ang Philippine Crop Insurance Corporation, Department of Trade and Industry at ang Commission on Higher Education. Ayon kay PARPO 2 Las Marias, patuloy na maghahanap ang DAR ng mga makabuluhang at makabagong paraan upang mapalawak ang mga oportunidad sa kabuhayan na magsasaka alinsunod sa direktiba ni DAR Secretary Conrado Estrella III. Ayon pa sa ahensya, layunin ng programa na hikayatin ang mga ARBO sa lalawigan na isaalang-alang ang pagtatanim ng niyog bilang pangmatagalan at napapanatiling mapagkukuhanan ng kita. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
0: Kasi sa ilang lugar sa lalawigan ng Quezon, sinuspinde dahil sa Bagyong Luis. Ang ulat niyan mula kay May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Sinuspindi ang klase sa lahat ng antas sa ilang bayan sa lalawigan ng Quezon ngayong Lunes, August 3, 2026 dahil sa masamang panahon na dulot ng Bagyong Luis. Ayon sa pabatid ng DILG Quezon, kabilang sa nagdeklara ng suspension, ang Bordeos at Pulilio sa lahat ng antas sa public at private schools. Samantala, suspindido rin ang klase sa kindergarten hanggang senior high school sa mga pampublikong paaralan sa panukulan. Inayuhan naman ang publiko na manatiling nakasubaybay sa mga opisyal na anunsyo ng kanilang lokal na pamahalaan para sa iba pang lugar na maaaring magdeklara ng suspensyon ng klase. Nilinaw ng DILG Quezon na naghahatid lamang ito ng opisyal na anunsyo sa suspension ng klase habang ang authorization sa pagsuspende ay nasa kamay ng local government units alinsunod sa umiiral ng mga patakaran. Samantala, pinayagan na ngayon ang paglalayag ng mga sasakyang pandagat sa bahagi ng Northern Quezon. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, May Formaran. Samantala, DENR Bicol, pinalalakas ang sustainable livelihood sa Sorsogon sa pamamagitan ng beekeeping training. Ang ulat na yan mula kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Pinalalakas ng Department of Environment and Natural Resources, Bicol, ang mga programang pangkabuhayan at pangangalaga sa kalikasan sa Sorsogon sa pamamagitan ng pagsasagawa ng 2 araw na honeybee culture and production training para sa mga komunidad na nasa loob ng protected area. Layunin ng inisyatiba na mabigyan ng karagdagang mapagkakakitaan ng mga residente habang isinusulong ang konserbasyon ng biodiversity alinsunod sa advokasya ng Administrasyong Marcos para sa inklusibo at sustainableng pag-unlad. Isinagawa ang pagsasanay sa Kasiguran Gymnasium sa pangunguna ng DENR Bicol sa pamamagitan ng Provincial Environment and Natural Resources Office or SOGON, kung saan lumahok ang mahigit 100 kinatawan mula sa Protected Area Management Board, mga tauhan ng DENR at mga miyembros ng People's Organization mula sa Bulusan Lake, Bulusan Volcano Natural Park at Huban Magallanes Watershed Forest Reserve. Tinalakay sa pagsasanay ang tamang pag-alaga at pagpaparami ng mga katutubong uri ng pukyutan tulad ng Apis serena, Apis dorsata, Apis florea at stingless bees na mahalaga sa polinasyon at seguridad sa pagkain. Nagkaroon din ng actual demonstration sa tamang pag-aani ng pulot pukyutan at paggawa ng mga value-added products gaya ng honey cider vinegar at honey propolis soap upang makalikha ng karagdagang pagkakakitaan para sa mga komunidad. Dito binigyang diin ng DENR ang kahalagahan ng pagsunod sa mga umiiral na batas at regulasyon sa wildlife at environmental protection para sa Bagong Pilipinas. Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Maraming salamat, Gary Carl Carillo. Samantala, Department of Agriculture, Central Visayas, pinapalawak ang business-to-business market marching upang tulungan ang mga magsasaka. Ang ulat niyan mula kay Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas, Cebu.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Mas malaki ang tsansa na tumubo ang kita ng mga magsasaka kung may siguradong bibili sa kanilang mga produkto. Ito ang layunin ng business to business o B2B market matching ng Department of Agriculture sa Central Visayas o DA7 na nagpapalawak sa merkado ng mga magsasaka. Ang B2B market matching ay isa sa mga inisyatibo ng DA sa pamamagitan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD. Dito, nagsisilbing tulay ang AMAD ng DA7 kung saan direktang magtatagpo ang mga magsasaka at institutional buyers. Nang sa gayon, hindi na kailang dumaan sa maraming middlemen ang ibibentang mga gulay, prutas, karne, gatas at value-added products ng mga magsasaka. Kamakailan lang pinagsama-sama ng AMAD ng DA7 ang mga asosasyon at kooperatiba ng mga magsasaka, micro, small at medium enterprises at institutional buyers mula sa mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Sa kanyang mensahe ayon kay Regional Agricultural and Fishery Council Chairperson Grace Senas, dapat ang mga magsasaka at mangingisda ay magkaroon ng growth mindset, hindi lang hanggang sa pagtatanim at pangingisda. Anya, dapat nagpaplano din silang magnegosyo, mag-aral sa pangangailangan ng merkado, magsubaybay sa mga presyo ng produkto at maghahanap ng mga pagkakataong palakihin ang kanilang kita. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
0: Salamat, Sheila Gravines, at sa pamamagitan po ng ulat na yan mula kay Sheila Gravines, maraming salamat po sa pakikinig sa amin ngayong umagang ito. Pansamantala po tayo magpapaalam. Of course, maraming salamat pa rin sa ating mga nakasama sa ating technical and production side. Boss Alvin Pelgone, Boss Arnel Villamor, Boss Mark Bujeron at Miss Marian Melos. Maraming salamat din sa ating mga nakasama. Mula po sa ating production division, mula kay Christopher Tirambulo at kay Boss Glory Fe Bagon. Grabe ka na, Boss! Ah, kababayan, ito po ang Bangon, Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, ang tabayanan ng mga balita ihatid sa atin yan mula po sa ating PBS News Division. Ano ba magbabalita? Ah, si Joy. Joy Camar ang magbibigay po ng balita sa atin. Tapos yan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin sa ating pong batikang broadcaster at kolumnista Ginoong Leslie Bocobo. Nag-iwan po kami sa inyo ng isang magandang umaga.
15: Bangon, Bangon, Bayang Mahal, Bangon, Bayang Mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go, pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Philippine Standard Time, 8:56.
15: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
16: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Suspendido ang klase ngayong araw sa ilang bahagi ng bansa dahil sa mga epekto ng bagyong Luis. Ito ay ang Angat, Balagtas, Baliwag, Bukawe, Bustos, Kalumpit, Hagonoy, Malolos, Marilao, Maykawayan, Norzagaray, Obando, Pandi, Paumbong, Plaridel, Pulilan, San Ildefonso, San Jose del Monte, San Miguel at Santa Maria sa Bulacan, Aguilar, Anda, Asingan, Bani, Bayambang, Binmeli, Calasau, Dagupan City, Infanta, Lingayen, Malasiki, Mangaldan, Mangatarem, Pozo Rubio, Rosales, San Carlos City, San Fabian, San Jacinto, San Manuel, Sison, Santa Barbara, Santo Tomas, Suwal, Umingan, Orbistondo at Urdaneta sa Pangasinan, Bordeos at Polillo sa Quezon, ang lalawigan ng Tarlac, Mexico at Candaba sa Pampanga at sa lalawigan ng Nueva Ecija. Samantala, National Electrification Administration o NEA inalerto na ang mga electric cooperative sa banta ng bagyong Luis. May report tungkol dyan si Mary Ann Bastasa.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Pinaghahanda na ng National Electrification Administration o NEA ang lahat ng electric cooperatives, particular sa Luzon, kasunod ng pag-iral ng bagyong Luis. Sa inilabas na abiso ng NEA, inatasan ng mga apektadong electric co-op na agad magsumite ng status report hinggil sa lagay ng kanilang mga pasilidad, kasunod nga ng bagyo. Pinakilos na rin ang mga electric cooperative na i-activate ang kanilang emergency response organization at ihanda ang mga contingency measures para matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang pinsalang maidudulot ng bagyo. Pinatitiyak din ang ahensya na nakproposisyon mga kinakailang kagamitan, materyales, buffer stock para sa agarang power restoration sakaling magkaroon ng pagkasira sa mga linya at pasilidad ng kuryente. Mula sa NEA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Sa iba pang balita, isa sa pinakamataas na opisyal ng pangunahing partidong oposisyon sa Japan, nakatakdang mag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Nakatakdang mag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang, ang co-representative at isa sa pinakamataas na opisyal ng opposition party ng Japan ngayong umaga. Ito ay si co-representative His Excellency Fujita Fumitake ng Japan Innovation Party na naitatag noong 2015 at nagsimula bilang kilusang pampolitika sa Osaka at nakilala sa pagsusulong ng malawakang reforma sa pamahalaan. Alas 10 ng umaga ang schedule ng courtesy call ni Fujita na miyembro ng House of Representatives ng Japan para sa Osaka 12th District at nagsimulang manungkulan bilang co-representative noong August 2025. Maaari namang mapahapyawan sa pagkikita ni na Pangulong Marcos at ng co-representative ang ukol sa pagpapalalim ng ugnayan ng Pilipinas at ng Japan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: kampo ni dating House Speaker Romualdez naghahanda na para sa preliminary investigation ng Ombudsman laban sa kanya. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Naghahanda si dating House Speaker at TTVP Senator Martin Romualdez na harapin ang isa sa gawang preliminary investigation ng Office of the Ombudsman kaugnay na umano'y flood control scam. Ayon sa kanya abogado at tagapagsalita si Attorney Adit Fajardo, sasagutin ni Romualdez ang lahat ng akusasyon laban sa kanya, ngunit umaasa itong magiging patas ang proseso ng investigasyon. Gayon ni Fajardo, walang ebidensya nag-uugnay kay Romualdez sa pagpapatibay ng 2025 national budget at sa implementasyon ng mga flood control projects. Katunayan ito rin anya ang naging obserbasyon ng Independent Commission on Infrastructure. Kinwestiyon din niya ang paggamit ng Office of the Ombudsman sa testimonya ng mga tinaguriang Maleta Boys na anya'y dati nang itinuring na hindi kapanipaniwala. Katunayan, kinasuhan na ng DOJ ng perjury ang mga testigong ito dahil sa umunay mga maling pahayag, kaya't hindi niya maunawaan kung bakit binibigyan pa rin ng bigat ang kanilang mga salaysay sa kasalukuyang investigasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: At sa pangwakas na balita, pagpapasa ng panukalang mag-aalis ng systems loss charge sa singil sa kuryente, posibleng abutin ng 6 na buwan. Ito'y ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Naniniwala si Senate President Sherwin Gatchalian na may isa sa batas sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan ang panukalang batas sa mag-aalis ng system loss charge na ipinapasa sa mga consumers sa kanilang electric bill. Ayon kay Gatchalian, may meeting of the minds na ang Malacanang, Senado at Kamara kaugnay ng panukala at 8 senador na rin ang naghain ng magkakatulad na panukalang batas. Giniit ang Senate President na sa pagpapasa ng panukala, mahalagang matiyak na hindi lang ililipat ng mga distribution utilities ang system law sa iba pang singil sa electric bill. Dahil dito, nakasaadaan niya sa kanyang panukala na ipagbabawal ang pagtatago ng system laws sa iba pang charge at dapat itong malinaw na nakasaad sa income statement ng mga distribution utilities. Inukoy rin niya ang Energy Regulatory Commission o ERC bilang may mahalagang papel sa pagbuo ng mga regulasyong magtitiyak na hindi maipapasa sa mga consumer ang naturang gastos sa anumang paraan. Kapag naisabatas ang panukala, sinabi ni Gatchalian na posibleng makabawas ito ng 5-10% sa electricity bill ng mga consumer at maaari pang umabot ng 12% sa ilang lalawigan na may mataas na system loss. Samantala, tiniyak naman ng Senate President na hindi siya magpapadala sa anumang laban sa panukala. Ayon kay Gatchalian, ang pinakamalakas na lobby na kanyang pinakikinggan ay ang panawagan ng mga mamamayan na pababain ang presyo ng kuryente. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: At yan po ang mga balitang ating nakalap sa oras na ito. Ito si Joy Kama, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan. para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
22: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nakakabot eh.
23: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
22: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
24: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
25: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
25: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
26: Radyo Pilipinas,
27: Radyo Publiko.
28: Leslie Bukopo. Live. Talakayan ng mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bukopo, live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bukopo, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
29: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay 9:03 na po ng umaga at ang petsa po ay August 3, 2026, araw po ng Lunes. It is a brand new work week for everyone. Kumusta po kayo? Medyo nawala lang po ako ng ilang araw dahil po last week na punta tayo sa probinsya ng Cagayan, no? Lalong-lalo na dun sa bayan ng Santa Ana. At meron tayong magandang balita kasi merong tinanggit ang ating mahal na Pangulo sa kanyang fifth SONA na yung CESA mismo is spearheading the rocket launch project, no, in partnership with Korean, no, and syempre the province of Cagayan at saka yung Philippine Space Agency at saka yung DICT. Syempre ito'y pinangungunahan ng ating mahal na kalihim si Secretary Katrina Ponce Enrile ng Cagayan Economic Zone. Sorry. Bago tayo pumasok, diretso na sa ating panauin. Kay Perla Tumaliwa, no? Birthday niya ngayon. Happy birthday sa iyo, D.A. Perla. Saka ang ating kaibigan, si Alan Bacolod, no? Kumusta ka at salamat ulit sa iyong paghatid sa akin dito sa opisina. At syempre, ang ating loyalist of all loyalist namin ng ating panoy ngayon, si Jennifer. Magandang umaga sa iyo, Jennifer. Magpunta na tayo ngayon sa ating panoyin. I've had her many times already, but as I always say, it's always a joy to have her because ang mga sinusulat nito, pag ika'y bagong ahit, pagkatapos mong basahin lahat, meron ka na mga stable sa mukha. Si Jenny, si eto na, ipapasok na natin siya, si Maureen Rose Mejia Villar, otherwise known as the political labandera. Maureen, magandang umaga sa iyo.
30: Magandang umaga sa mga nanonood ng Leslie Bukopo Live dito sa Radyo Pilipinas. Hello, Sir Leslie.
29: Magandang umaga. Ikaw ba yung nasa Leyte uli? You're there in the south, no?
30: Yes,
29: Huwag ka sa iyong magandang salita naman, Maureen.
30: Maganda. Mayong buong tagal niyo tanan dili sa Ormoc City, gikan sa Leyte, at mahinaot-unta na nindot ang atong panahon karon. Kaya sige na tag-uwan, nagsugod na po ang uwan, ting-uwan. Og unta ay dili ta madudan og bagyo na perting kusuga. So, yun na ito, Sir Wesley. Okay naman ang panahon dito ngayon. Medyo cloudy, pero it's understandable kasi we're entering the, ano na, the wet season.
29: Oo. So, yung background mo parang rocket launch eh, pero ang pag-usapan natin ngayon, yung Pax Silica. Meron pang sinulat eh. Just for a brief backgrounder, yung Pax Silica in the Philippines is a US-led global economic security initiative joined by our country, I think 23 other countries, no? Our country joined on April 2026 to develop a 4,000 acre or 1,680 hectare high-tech industrial hub in New Clark City in Tarlac. Ito yung core goals. They are to secure supply chains for semiconductor, artificial intelligence or AI, and critical minerals while countering technological reliance on China. Nabanggit ko critical minerals. Agad pumasok sa isip ko yung mga environmentalists at sinasabi nila, naku, uubusin niyo yung tubig at saka kakalkalin niyo yung mga lupa, yung yaman lupa sa ilalim. Ano masasabi mo dyan na?
30: Well, it's tawag dito, para bang it's necessary kasi progress, if we're talking about progress, some things need to be sacrificed.
29: Oo.
30: Talagang ganoon, hindi natin mapipigilan. Kung gusto natin mag-develop, mag-progress, we need to sacrifice. Yun nga, matatamaan ang patubig. Matatamaan ang electricity, lalong-lalo na sa Luzon grid kasi dyan ilalagay. Hindi kasi lang ito, yung Pax Silica na initiative, late na nga tayo nag-join. Ngayong year lang tayo, April. December pa sila nag-start yan doon sa Amerika. And then, nung nag-join tayo, isipin natin, pag sinabing... hindi lang ito talaga data centers ang pinag-uusapan. Hindi lang ito isang building.
29: Yes.
30: No, it will be like an ecosystem, a community. Talagang mababayhayan doon sa lugar na yon ng mga tao, ng mga, yung malalaki kailangan na infrastructure nandoon to house. Yung natatawag na mga, tawag dito, if you see the movies, yung meron na yung mga rooms na nandoon lahat ng mga boxes doon. Kasi yun yung nagko-contain ng memory storage, ganun.
29: Yes.
30: So, it will be the first time dito sa Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganung klase na facility. And it's not just one building. It will be a whole community and it will eventually eat up, well, the... electricity at saka water. We all know na pag sinapag AI na kasi talaga tayo ngayon. AI, we cannot live, parang dumating na tayo sa punto na we cannot live without artificial intelligence. And we all know that water is elemental pag pinapa-under yung mga ganyang klase na software, hardware, because it needs to be cooled down. And water is one of the elements that can cool down the system. Pero hindi, I think, ang iniisip ko, hindi naman siguro yung kukuha ng bagong tubig. Iikot lang yung tubig.
29: Maureen, ito ba, well, we know that a huge superpower like China is now an expansionist economy. So they're looking for new geography to get hold of. No? And of course, we are victim to that. Our very own country is victim to that because meron na mga disputed property, no, na kinukuha nila. yung mga tubig natin, they're overfishing our waters. And then, I see this as our answer, the answer of the Western world, na baka kunin din ng China yung mga minerals natin. So parang, this is also a way of securing them in the event that China, you know, they pakialaman nila yung kung ano na sa ilalim ng lupa natin.
30: One of the things na kailangan na raw material sa mga chips or whatever is nickel. Yes. Nickel.
29: Yes. Maraming tayo nun.
30: Yes, we have the nickel here in the Philippines. Pero raw, wala tayong facility na magmamanufacture to refine it. Wala. Kaya binibili sa atin raw, dinadala sa ibang bansa like China, doon nila re-refine. Pero what if kung meron tayong sarili dito na mag-factory or manufacturing plant na we will process our own nickel and then we will sell it, you know, para as a refined product na, hindi na yung raw. So, pwede siguro yun, makontrol din natin yung our resources. Yes. So, yun nga, yung pack silica is very complicated. Kasi it will touch on mining, water, irrigation, agriculture, maapektuhan ang agriculture, maapektuhan ang ating electricity, ang electrical grid. Para, you know, it's a very complicated problem that some people think, akala nila simple lang. And it's unfortunate na someone who wants to become the next president of the Philippines na walang kaalam-alam sa pack silica. I mean,
29: hindi na niya mabigkas ng tama eh.
30: Alam niyo, mga kaibigan, sa mga usapin na gaya nito, kailangan natin ng visionary na tao. Or leader. Kailangan natin isang visionary na leader. Ako lang, medyo disappointed ako kasi it will be, ano na lang eh, last 2 years na po ng ngayong administrasyon ni PBBM. Yes. So, we have to make sure that the next one, the next leader sa country natin will continue the vision.
29: Yes.
30: And will maintain balance. Yun ang dapat kailangan ng isang leader natin is the vision, tapos yung initiative to balance everything. Na yes. Alam na ba natin na madaming issue itong pack silica, yun na nga, ngayon pa lang, Sir Leslie, madami na nag-oppose sa environmental side, di ba? Sa labor side, kung sigurado ba daw yung tayo yung kukunin na workforce, the labor, especially yung the sweldo, yung mga ganon.
29: Yes.
30: So, kailangan natin na leader na in the future, kasi hindi talaga ito, I don't think na mangyayari ito within the next 2 years. Pero yes, the vision is there. We see the vision, but it needs balance talaga. We need a leader who can balance everything.
29: Yes.
30: Who will, yung ano ba, yung marunong sa balance. And, well, now, unfortunately, wala pa tayo nakikita ng next leader na who has that. Si PBBM lang yung vision. And the balance is ano pa.
29: Meron akong reaction dyan para sa sinabi mo rin. First of all, yung sinabi mong merong opposition, yung resource and power strain, you know, critics and analysts note that the massive AI data center will consume a lot of electricity and water. Nandun na tayo. We are concerned with that, no? And they require immense energy and water, which could strain local power grids and resources around the area. Okay, that's one point worth looking into. And then the economic subordination. Yung mga makaliwa, ang sinasabi nila, nako, they will exploit again that area. Yung mga local consensus on platforms, no? Argue that the deal risk locking the Philippines into a raw. We will supply the raw materials. And then, ilalabas sa bansa natin yun, di ba? Or they will, dito na ba? Imamal, okay. And then, Ang tanong ngayon, yung profit. Ano ang profit sharing para sa ating bansa at para doon sa mga dayuhan? Yes. Anong masasabi mo dyan, Maureen? Ito ba, is it an equitable profit sharing for our country? Siyempre, importante rin na kumita ang ating bansa dito.
30: Yun na yung job ng mga ekonomista siguro or yung mga future na tumitingin dyan.
29: Yes.
30: I'm confident naman na si PBBM is a economist, di ba? He studied that economist, yes, siya. He has a good team na economy, yung mga ekonomista na sa kanya ngayon. So, I'm hopeful and optimistic na they will come to a deal with the other countries, kasi initiative, yes, na, yes, how to do about the sharing, the profit, yes, sharing. So, yes, everybody will be happy. Hindi lang isang country magmonopolize. Though, we all know, the idea came from the US nga. Pero, with 23 countries now, tayo na ngayon ka-23rd na pumasok with the many countries. So, yun na nga, importante yung balance. Importante din talaga yung balance dyan. Hindi ko pa, masyado na sigurong complicated yan. Pero, I'm sure na hindi naman siguro mag-enter ng deal si PBBM na dihado, madidihado tayo or ma-onsi tayo sa ganyan. When in fact, nandito na sa atin yung facility at saka yung resources. Pero yun nga, kailangan natin na i-level up pa yung resources, the water, the electricity na medyo kulang pa yung electricity if we're talking about a data center that big. Kailangan yan talagang power.
29: Yes. Anyway, Maureen, I'm scheduled to have the DNR secretary, si Mitch Cuna, to also discuss on this yung tubig tsaka yung kuryente, also yung ating yung administrator natin ng electrification administration, kasi nga this is a joint effort by the entire Marcos administration, no? At saka hindi naman katulad ng mga sinasabi ng mga kritiko, kasi nagmamadali na kayo, you barely have 2 years to go. So, minamadali nyo na naman. Nire-railroad nyo na naman ang mga proyektong tulad nito. But I can assure the critics that this is a well-thought project by the Marcos administration. Hindi basta papasukin na ito pag delikado at dehado ang bansa, hindi a-approve ng ating Pangulong yan. Di ba, Maureen?
30: Yun nga, the balance and the vision and the balance have to go together. And I think PBBM has that one. Kasi itong project na to, yung initiative na to, is more viable now. Kasi talagang tayo sa technology. Masyado mabilis na yung ating ang technology natin. And hindi talaga ngayon na profitable maging nostalgic na maging stuck tayo sa old school.
29: Yes.
30: We need to adapt sa times, and this time around, mabilis na po ang artificial intelligence. It's kung hindi kayo mag-a-adjust ng konti, maiiwan kayo. And ayaw din po tayo tinapagpapaiwan ng Pilipinas. Tayo nga po dito is tayo na nga yung grabe ng mga social media users.
29: Yes.
30: I think buong mundo, tayo na yung pinaka-grabe. Parang wala na kaya tang Pilipino na walang cellphone, kahit analog merong daladalang cellphone.
29: No? Oo.
30: So,
29: Well, that is why we have to be at par with the current global trend, no? And the trend now is, other than electric vehicles, there's AI, and then our country should be in line with that development, no? In fact, napanggit mo nga, tulad ng sabi ko sa'yo kanina, yung background mo, meron din tayong magandang balita, kasi kagagaling ko lang sa Cagayan, the Lalo Airport will be the hub for the rocket launch, no? At napakagandang plano yan, proyekto yan. We can bring a satellite up in space as I was saying earlier, we are an archipelago. So we are surrounded by bodies of water. It is almost, but I would say impossible to guard our borders, no? So any incursion from a foreign entity will come from any part of our country. But if we have an eye up in the sky through that rocket that we will launch, we can guard our borders. It's part also of the security aspect of the country. Di ba, Corinne?
30: Yung sa rocket, I'm disappointed na may mga kababayan tayo. Parang minamaliit yung dream na yon ni PBBM nung sinabi niya sa SONA.
29: Oo.
30: We have to look forward. We cannot be stuck. Kung sinabi ng PBBM na meron tayong capability by next year, di ba sabi niya 2027 or even before he steps down na makaka-launch tayo ng rocket sa sarili na galing sa sarili natin na lupa, kasi yung mga rocket natin dati, yes, hindi sa lupang Pilipinas galing na pinapalipad. Makikisakay pa tayo, makikijoin tayo sa ibang country na merong ganun. Pero rocket na satellite natin, pero lumipad sa ibang lugar yung rocket. So yung
29: vision
30: vision ni PBBM na dito na mismo sa Pilipinas, sa ating lupa, manggagaling yung rocket na magdadala ng satellite, should be met by people, by us, with optimism. It means na we are in the age of space age. Kaya nga yung background ko, space age. Ganun na po talaga tayo.
29: Yan ang background mo.
30: hindi na natin po mapipigilan. Late na tayo sa mga countries like let's see. Sino na ba yung napadala ng sa space na naging astronaut, 'di ba? Naging astronaut. Sa Pilipinas, wala pa pong Pilipino. I believe na wala pang Pilipino na nakalipad or nakapunta, yes, sa space. Yeah. So, tayo, India, di ba? Meron na sila. May India, may Japan, Russia.
29: Korea, meron na rin.
30: Korea, meron na rin silang napadala sa space.
29: Yes.
30: So, bakit kayo pipigilan niyo yung vision na yun? Papunta tayo doon eh. That is the future. We need, yes, a leader who will look for the future. Hindi siya ignorante sa reality na talagang darating ang araw na nandoon, pupunta tayo doon. Pupunta na doon ang trend ng ating technology. So we are fortunate, tayo Sir Leslie, we are fortunate not to be the generation na nagta-transition. Diba, there was a time na walang internet. Diba?
29: Tama.
30: We experienced that one. We didn't have internet. We had to go to research. We had to go to tawag dito? To the library.
29: Naalala ko yun, pupunta ako sa internet cafe para mag-email.
30: Before, pero we are in a generation, the boomer generation, at saka the Gen X.
29: Yes.
30: We are the generation na naka-experience na wala, totally walang internet, walang connection, walang wifi, tapos ngayon, we are transitioning. We are the generation who have experienced the no internet, no connection, worldwide www wala. To ngayon na grabe, we can learn anything we want by just typing it sa search engine, sa Gemini, sa Google, sa whatever search engine, you can just type words and then mag-pop up lang yung whatever you want to know, whatever you want to learn. Tapos you can do art. Di ba, meron ng mga art. Yung mga posters ko, I just type my prompt and then Leonard A. Canva will do it for me. Ganun na po yung ano. And that is AI na. If, yes, you use that one, ChatGPT, Canva, Claude, yung mga lahat ng mga AI na application to do your work or to enhance whatever you need to do, writing, art, whatever, it needs, kailangan yan ng isang facility, kagaya nung pinaplano doon sa Clark, yung ano, yung Paksilika na building na yan, na mga buildings na yan, and kailangan yun nga, it will have the effect sa water, sa electricity, so kailangan na talaga. We need to change.
29: Maureen, yung issue on the water resource, no? I think we can harness, pwede naman tayo mag-harness ng tubig ng rainwater, no? These are not drinking water naman. These are water needed for industrial use, no? So, there will be times of the day that pag we can harness water from the sky, eh, pwede naman natin gawin yun. Or, maybe from the ocean, no? Whatever. Yeah. Hindi naman directly underground yun, eh. Ang worry kasi ng mga ibang sectors, uubusin yung deposit ng tubig sa ilalim ng lupa. There are other sources naman of water to run this facility.
30: Well, Sir Leslie, one option I can see is kung meron tayong desalination.
29: Yes.
30: Desalination dito sa Pilipinas, kagaya ng ginagawa nila sa Middle East. Yung desalination is kung meron, malapit ba yung Clark sa water, di ba? I think meron ganun. If there is a desalination plant near that place where they are intending to build the Paksilika Initiative hub, they can use the water. They can use the water sa ocean. And we are surrounded by bodies of water dito sa Pilipinas.
29: Pwede. We can tap the ocean water. No, there is an Israeli and a Japanese technology that desalinates seawater, no? And in fact, they convert it into drinking water. Eh. But like I said earlier, hindi naman ito pang inume, no? Ito yung para to run the whatever, I don't know, cooling system or whatever. It comes together with electricity and water. Importante. Pero syempre, like I said earlier, pinag-aralan na ito. At pag ito'y dehado sa ating bansa, hindi naman nila talaga papasukan ito, no? Because this is a long-term project, and of course, the effects will be later on. But like what I said, these are controlled situation that very manageable. So, hindi tayo madedehado dito, Maureen.
30: And yun nga, ang kagandahan kay PBBM, hindi siya yung kind of leader na stuck. He knows, the president now knows that we need, kailangan natin at some point, hindi na natin mag-stop yung change, yung technological advancement, hindi na natin ma-stop. So the more dapat tayo mag-adjust little by little to acclimatize Filipinos to technology.
29: Yes.
30: Kasi hindi talaga, if you're stuck to one thing, you hindi mo malalearn, you cannot, hindi ka asenso. Kung hindi ka marunong bumagay, lalo-lalo sa panahon tsaka sitwasyon. Diba? Uh-huh. At alam naman natin, tayo mga Pilipino, if there's a treat we have all, yung marunong tayo dumiskarte. Diba?
29: Uh-huh.
30: Hindi tayo dumiskarte, hindi tayo marunong dumiskarte, talagang magugutom tayo. Talagang wala tayong malalaman. Talagang hindi tayo poprogreso. So, ako, positive ako dito sa Paksilika na to, given na kahit na sinasabi nila na it will be an US initiative, whatever, pero we need them. At this point, magsa-start pa lang tayo, we need them.
29: Oh, ito nga yung sinulat mo, Maureen, no? And I will quote you. Sabi mo, this initiative shifts international power dynamics from traditional alliances toward a model of innovation sovereignty, where security is defined by control over artificial intelligence, semiconductors, and critical mineral supply chains. By establishing a network of trusted partners, including countries like Italy, South Korea, and various Gulf states, Washington, which is the USA, seeks to secure vital technological choke points and critical and reduce reliance on Chinese infrastructure. Diba?
30: Oh. For now, we need them, the U.S., for the... Kailangan natin ng expertise eh. We're entering, hindi tayo gaya ng, let's say, Thailand. Yung Thailand, hindi sila kasali, hindi pa sila sumasali, or I don't think they have plans to join the PAKSILICA initiative.
29: Wala. Bakit kaya, Maureen? Bakit?
30: Kasi I think meron silang sariling agenda, may sariling sila okay. Siguro, may ganun sila project sa kanilang bansa.

0: And then when we come back after the news reports, I'll get your last message before I end the program. Ha? Sige, mag-break muna tayo, then your last message. Thank you.
1: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Magandang araw. Si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
3: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
4: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
3: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
4: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
3: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Leslie Bocobo live with my special guest, si Maureen Rose Mejia Villar, otherwise known in social media as the political Labandera. Bago natin siyang balikan, magpunta muna tayo kay Mary Ann Bastasa. Meron siyang live report. Senator Marcoleta tumangging maghain ng plea. Kapwa akusadong si Viray naghain ng not guilty plea sa kasong paglabag sa PD-46. Mary Ann?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Yes, tumangging maghain ng plea sa Sandigan Bayan First Division si Senador Dante Marcoleta kaugnay sa kinaharap na kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46. Ito matapos na humiling ang kanyang legal counsel sa Anti-Draft Court dahil sa muli pending na petisyon ng kanilang kampo sa Korte Suprema. Dahil dito, ang korte na mismo ang naghain ng not guilty plea para kay Marcoleta. Naghain

20 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Mga kababayan, nagkaroon po ng 5-minute recess ang kasalukuyan pong nangyayaring impeachment proceedings dyan sa Senado. Na nga po mga kababayan, no, nung proposal ng prosecution. These are called stipulation of facts, mga kababayan. Ito pong mga proposals na ginagawa po sa pagitan ng prosekusyon at ng depensa, ito po mga kababayan ay ginagawa para mabawasan yung mga tinatawag nating disagreements doon sa mga kaso, o doon sa kaso rather, at doon sa mga ebidensya na ipinipresenta ng magkabilang panig. Mga kababayan, ginagawa po ito in the interest of time para hindi po kumakain ng masyadong malaking oras ang nangyayaring proceedings. Kakaroon, no, ng pagkakaintindihan, or rather, na tinatanggap ng parehas na partido yung mga well-settled na mga facts na napagdiskusyonan sa kasalukuyan pong nangyayaring impeachment proceedings. Ito po mga kaibigan, ang ginagawa para makapag-focus ang parehas na depensa at ang prosekusyon doon sa mga issue na mahalaga. Dito po, napapanood natin at napapakinggan natin ang pinagkakasunduan po nila rito na stipulation of facts ay mga napag-usapan noong nakalipas na Wednesday po nangyari kasi ito, binabanggit kanina, no, yung mga encashments, dates of issuance, dates of encashments ng mga cheque issued by both the OVP, the Office of the Vice President, at ng DepEd. Kung saan ang pinagkakasunduan po dito mga kababayan, yung date ng issuance at ng encashments ng cheque. Sa mga naging punto rito, ano, at napuna, nasita ng ating Senate Impeachment Court, ano mga kababayan. Nasita doon yung date ng issuance, hindi nabanggit niya, no, kamali yata nang banggit kanina, no, si House Prosecution Counsel Attorney Lorna Kapunan. Kasi hindi nga naman po pwede na mauuna yung encashment bago yung issuance. So, yun yung nasettle kanina, ano po, nagkamali lang ng banggit si Attorney Lorna Kapunan. Yun yung mga bagay, mga kababayan, bakit po mahalaga na nagkakaroon ng stipulation of facts? Para po malinaw sa parehas na panig kung ano nga ba yung pinag-uusapan. Ano yung topic na pinag-uusapan sa araw po na ito? Ang pinag-uusapan, mga kababayan, ipaalala lamang po natin, ay yung misappropriation ng confidential funds. This is Article 1 doon sa Articles of Impeachment na ipinasa ng House Prosecution sa Senate Impeachment Court. So nakita natin last week, and this is based on the testimony mula doon sa ating mga dating land bank managers, saan na-disburse, pinukuha yung mga pondo ng bayan galing po sa mga land bank na how do we call this? Kasi syempre, doon for each agency ng atin pong pamahalaan, meron silang pinakamalapit na land bank, no, na area kung saan doon nila kinukuha yung pondo. Habang inaalala po natin kung saan nga ba kinukuha nito. But this is the funds comes from the OVP at yung DepEd, yung mga pinatutungkulan po ng mga checking ito. As week, naalala po natin, ano, from the side of the OVP, sinasabi, apat na cheque, 125 million pesos each. Palahating bilyong piso yung cheque, ano, yung mga funds na dinisburse from the OVP. Bukod pa ito, doon naman sa DepEd, ano, dito, ilang cheque ito?
tatlong cheque, mga kababayan, 37.5 billion pesos each, if I'm not mistaken. Kabuo ang 112.5 million pesos ang kabuuan po nito. Nasa mahigit 600 million pesos ang pinag-uusapan dito. Doon pa lamang sa pitong cheque na napapag-usapan sa punto pong ito. Inaasahan nga po natin na magkakaroon ng witness ang prosekusyon si Ginoong Roderick Wate, ang ating pong former state auditor ng at Intelligence and Confidential Funds Office ng COA, yung ICFAO. At yung kasalukuyan po nating state auditor ng COA ICFAO, si Celine May Del Campo. Yan yung unang dalawa, mga kababayan, na magiging witness from the side of the prosecution sa kalabing isang araw ang paglilitis dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kalukuyan po, no, nasa recess lang ang Senate Impeachment Court to give time from the side of the defense para masuri yung mga stipulation of facts na ipinipresenta from the side of the prosecution. Nina, kung mapapanood niyo po at kung kayo'y nakatutok dito sa amin pong Facebook page, makikita niyo yung live stream ng Senate Impeachment Trial. May mga slideshow na ipinapakita si Attorney Lorna Capunan from the prosecution, saan pinapakita doon ano yung mga common na mga pieces of evidence pagitan po from both the defense and the prosecution. Magkakaiba lang yung marking, magkakaiba lang yung annexes, mga kababayan, but these are one and the same documents. Ito ang kasalukuyang stipulation of facts. E para lang to get this out of the way. Para lang po, okay, magkakaroon tayo ng intindihan from the side of the prosecution, from the side of the defense, itong mga dokumento na kahit iba ang marking nyo at iba ang marking namin, eh parehas lang tayo ng tinutukoy na impormasyon o nagpapakita ng parehas na dokumento. Medyo, although lagpas na tayo, no, doon sa 5-minute recess, talagang, mga kababayan, sabi nga po, no, ni Attorney Michael Poa from the defense, masyadong marami yung dokumento kung susuriin. In fact, mahigit 3,000, ano, 3,664 mga liquidation documents ang galing po from both the OVP and the DepEd. Imagine, magsusort through kayo, no? Mahigit 3,000 na mga dokumento. Yun po yung isa sa mga rason bakit nagkakaroon tayo ng stipulation of facts. Yun na nga, no? Sinasabi ni Attorney Lorna Capunan, 15 boxes doon po nakalagay yung mga liquidation documents na ipinasa sa kanila ng OVP. Clarify, mga kababayan, yung mga documents ipinasa ng OVP sa COA, which was procured o kinuha ng prosecution. These are publicly available documents, mga kababayan. Bahagi ng transparency. Ano po? Dito yung mekanismo, transparency mechanism ng atin pong pamahalaan.

0: Ang oras po natin, 30 minuto, makalipas ang alas 10 ng umaga habang inaantay po natin ang muling pagre-resume ng Senate impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. Ilang paalala muna mula sa aming himpilan. Magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Natang buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
6: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
7: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
6: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
7: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
6: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
9: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
10: A Radyo Pilipinas coverage.
0: 35 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga habang inaantay po natin at naka-recess ang Senate Impeachment Court. Tagapin muna natin ang isang flash report. National Bureau of Investigation nagpalabas ng subpoena laban kina Batangas Representative Leandro Leviste at dating kongresista na si Jing Paredes kaugnay sa planong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Ang ulat niyan mula kay AJ Ignacio.
11: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
12: Yes, kina kapatid Dalia, nagpalabas nga ng

0: Webes. Sinabi pa ni Matibag na layunin na natural sampina na madigyan si Nalibiste at taras ng pagkakataong sagutin ng mga aligasyong ibinabato laban sa kanila bilang bahagi ng due process. Kinakapatid Dalia, mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Nangulat ng ating kasamang si AJ Ignacio. Nawin lang po natin ang ipinalabas po na sabina ng National Bureau of Investigation ay laban po kay Batangas Representative Leandro Leviste at dating kongresista na si Jing Paras. Ito po ay kaugnay sa planong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Mga kababayan, inaantabayanan pa rin natin ang pagbabalik ng live stream dyan sa Senado. Ikaugnay pa rin sa 11th araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa pinag-uusapan, mga kababayan, which is yung Article 1 mula doon sa Articles of Impeachment. Ikinalaman doon sa misuse and misappropriation ng OVP and ng DepEd Confidential Fund. Again, ulitin po natin, bago nagkaroon ng 5-minute recess ang Senate Impeachment Court, ang pinag-uusapan po kasi dito, mga kababayan, yung stipulation of facts. Kadalasan ginagawa yan kung wala naman sa kabilang side, o no, either side from the defense or the prosecution, eh hindi naman nila dinidispute yung ilan sa mga impormasyon o piraso ng ebidensya na ginagamit during the course of the trial. Bawa, when it is settled, no, wala naman tumatanggi. At ito naman ay kinikilala ng parehas na partido. Halimbawa, yung dates of issuance, yung dates of encashments ng mga cheque. Gayunpaman, kabilang na rin dito, mga kababayan, yung mga documentary evidence. In this case, nakikita natin yung mga cheque na ipinipresenta ng prosecution at ng depensa. Kung wala naman po silang pagtanggi o no, hindi nila kinokontra yung mga piraso ng ebidensya na ipinipresenta, magiging kabilang po ito doon sa tinatawag nating stipulation of facts. Ito po ay para mapabilis. Ano? Efficiency is the name of the game, ika nga. So, syempre, no? Sa dinami-rami ng mga dokumento na ipinipresenta ng magkabilang partido, talagang matatagalan tayo, abutin tayo ng siyam-syam, mga kababayan. Pero, buti na lang, no, napapagkasunduan from each side mga ganitong klaseng bagay. Tabayanan po, mga kababayan, sa ilang saglit habang ongoing pa rin, no? Parang lagpas 5 minutes na yung break eh. Ikutan naman natin ang ating mga kasamahan mula po sa Senate, mula sa House Prosecution side, and of course mula sa defense team ni Vice President Sara Duterte, kung saan nakatutok ang ilan sa ating mga kasamahan mula po sa ating PBS News Division. Para sa kanilang mga iatid na balita, kaugnay pa rin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Imagine, mga kababayan, hindi pa halos umiinit eh. Hindi pa halos umiinit yung pagtalakay ngayong umagang ito. Eh, mahaba na tayo agad na break.
3: Isa na lang.
2: Patapot isang minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Antabayanan pa rin natin ang pagbabalik ng live stream ng Senate Impeachment Court.

0: Ayan, mga kababayan. Ito yung napag-usapan. Noong nakalipas na linggo. Last week, Wednesday, mga kababayan. Patakot-takot na cheque ito. Samantala, tunguhin naman natin ang ating kasamahang si Luisa Irispe, defense team. Sinilip ang mga dokumentong isinumite ng Commission on Audit bilang ebidensya sa confidential funds. Ang ulat niyan mula kay Luisa Irispe.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Al humingi mga muna ng 5 minutong break o pansamantalang pagpapatigil ng impeachment trial ang defense team ni Vice President Sara Duterte ngayong umaga sa gitna ng paglilitis. Ayon kay Attorney Michael Poa, defense counsel, ito ay upang silipin muna ang mahigit 3,000 dokumento na laman ng boxes ng confidential funds na isinumite ng COA kaninang umaga. Ito umano ay common exhibits o liquidation documents na isinumite nga ng Commission on Audit hinggil sa confidential funds. Humirit kasi si Attorney Lorna Capunan, counsel to prosecutors, na i-stipulate o tanggapin ng defense sa mga dokumento bilang ebidensya dahil ito umano ay common exhibits sa tang OVP at DepEd din naman ang nagsumite nito sa COA. Pero sabi nga ng defense team ay para sa kanila, sisilipin muna nila ang mahigit 3,000 dokumento upang matiyak na napapatupad pa rin ang karapatan ng kanilang kliyente na si Vice President Sara Duterte. Narito ang naging bahagi ng impeachment trial kanina.
3: For stipulation. So, these are documents submitted by the defense themselves to the COA. By way of liquidation, Your Honor, may we request for stipulations for the appreciation of the senator judges and the presiding judge. Flashed on the screen are the exhibits we want stipulated, the prosecution exhibit numbers, and the defense exhibit numbers, Your Honor.
4: These are only insofar as the common exhibits are concerned, counsel.
3: Yes, Your Honor. These are only common exhibits.
4: What does the respondent, counsel for respondent, say?
5: Your Honor, may we just ask for, and I apologize for having to request for this, but may we just ask for at least a 5-minute suspension so we can also concur with the prosecution panel and to check exactly what documents they would want to stipulate. Because, Your Honors, we have no problem stipulating, but we also, due to the voluminous nature of the documents, we just want to make sure we're also ensuring the rights for clients, especially, you know, if there are questions on chain of custody, etc.
4: With the permission of my fellow Senator Judges, 5 minutes. This is in the interest of abbreviating the proceedings anyway.
2: Al sa mga oras na ito ay chinecheck pa rin, iniisa-isa pa rin ng defense yung mga dokumento nga mula sa Commission on Audit at higit 5 minuto na pero tuloy-tuloy nga yung kanilang checking dahil nga sa 3,000 nga yung mga liquidation documents na isinumite ng COA. At mamaya aabangan natin kung isi-stipulate o tatanggapin nga ng defense counsel bilang ebidensya itong mga dokumento na ito. Ang petsa naman ng mga dokumento na ito ay mula 2022 hanggang 2023. At yan muna, pinakahuling balita mula rito sa Senado. Yes, Al.
0: Luisa, klaruhin lang natin, ano, you mean to say na i-check ngayon ng defense team all 3,000 documents, sisilipin nila ngayong araw din na ito?
2: Ito nga yung ginagawa ngayon ng defense team dahil itong mga ebidensya nito ay hindi pa na-offer sa korte dahil ito yung mga ipinasabi na noong nakaraang linggo na mga dokumento kasama sa financial documents ni Vice President Sara Duterte. Hindi pa nga ito na-offer ngayon sa korte. Kanina nga tinanong ni presiding officer Senator Judge Francis Escudero kung i-offer na nga ito. Pero sabi ni Attorney Lorna Capunan ay magsasagawa muna sila ng stipulation. I-offer muna o ipopropose muna nila sa defense counsel na i-offer o na i-stipulate itong mga dokumento na ito. Pero dahil nga hindi pa ito nakikita ng defense counsel, ay iniisa-isa nila ngayon yung higit 3,000 na mga dokumento dahil kailangan nilang malaman kung ano mismo yung tatanggapin bilang ebidensya o ikukumpirma ng panig ng depensa.
0: With that, maraming salamat, Luisa Irispe.
2: At yan muna ang pinakauling balita mula ito sa Senado sa panig ng depensa, Luisa Irispe, para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Isang makasaysayang The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage. Hearing of Vice
0: President. Salamat, Luisa Erispe. Ayun, narinig nyo mga kababayan, all 3,000 documents. Higit 3,600 mula doon sa 15 boxes ng confidential funds, yung mga documents, ano po, aling ito sa COA. From the OVP, this was submitted to the COA, itong mga liquidation documents, dun sa mga cheque na binabanggit po dito sa kasong ito. Ngayon, tinitignan nga po ng depensa lahat ng 3,600 na mga documents. Mga kababayan, this will take a long time. Hindi lang ito 5 minuto. Ngang 100 piraso ng papel, lagpas 5 minuto mo nang babasahin eh. Dapat po nating abangan dito, mga kababayan, tutuligsain ba o kokontrahin ba ng depensa itong sinasabi ng prosecution, especially no, ng House Prosecution Counsel, si Attorney Lorna Capunan, which is an offer to have a stipulation of facts. And I hope na kapag itong mga ilan sa mga piraso ng ebidensya, ilan sa mga dates, ilan sa mga impormasyon na napapanood at napapakinggan po natin, once na ito ay mapag-agrihan ng parehas na depensa at ng prosekusyon, sana no, tuloy-tuloy na itong pagdinig sa kaso ng ating pong Vice Presidente. This is in the interest of time, mga kababayan. Laki rin ang ginugugol ng bansa pagdinig nitong kasong ito, impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nakikita nyo mga kababayan, parang siguro ilan sa ating mga kababayan ay nababagalan. But tatandaan po natin na kahit ito sa palagay natin o sa pamantayan po natin ay mabagal, this is procedural, mga kababayan. Ito po ay ginagawa para masigurado natin, ano? Habang dumadaan sa natural course ng ating pong legal system, ang ating pong Vice Presidente, hindi nalalabag yung kanyang karapatang pantao. Kahit sa palagay po ng ilan sa ating mga kababayan, kayo man ay pro or anti-conviction, mahalaga rito, mga kababayan, nasusunod pa rin yung tamang proseso ng batas, hindi nalalabag ang mga karapatan na ipinagkaloob sa atin ng saligang batas. Then again, mga kababayan, kung totoong nanagot o kung totoong ang Vice Presidente ay dapat managot, and rightfully, dapat siyang managot sa ilalim po ng ating batas at ng saligang batas. Imagine, no? 3,600 document. Parang nakakatapad yata, basahin yun. Mga kapanood, sa mga kababayan po natin, nakatututok lamang po dito sa ating special coverage, ang paglilitis, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kapit lang po mga kababayan, tayo po ay nasa pansamantalang break ngayon mula doon sa live stream ng Senate Impeachment Court. Ay para bigyang daan na makita muna ng depensa itong ino-offer ang prosecution team. Oras po natin, 51 minutes after 10 a.m. 51 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Ang paglilitis, The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline.
6: is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: The public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
6: A Radyo Pilipinas coverage.

0: 23 minuto, baka lipas ang alas 10 ng umaga. Mga kababayan, habang inaantabayanan pa rin natin ang pagpapatuloy po ng live stream ng Senate Impeachment Court kaugnay po ng pagdinig sa Article 1 noong Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, which is the misuse ng confidential funds ng DepEd at ng OVP. Silang marahil, mga kababayan, this is something that we can agree on. Meron pong confidential funds ang OVP at ang DepEd. Ito po, mga kababayan, is undisputed. Palagay ko, ito ay masasama doon sa mga statements of facts at tatanggapin ng parehas na depensa at ng prosekusyon. Siguro ang mga pwedeng i-contest doon, well, besides yung dates of issuance at ng mga cheque, see, ito, abangan natin mga kababayan, at paano po ito tutugunan o sasagutin ng depensa? At tanggapin ba ito ng depensa? Actually, isipin po natin, ito po kapag tinanggap ng depensa, it is basically admitting to several facts. Hindi mo pwedeng bawiin. Kasi ito, mga kababayan, eh, nagpinag-agrihan nyo na. Hindi mo naman po pwedeng bawiin yan once magkaroon kayo, no, at pumayag kayo dun sa offer ng stipulation of facts. Diba yun? Now, the burden dito ngayon, mga kababayan, ay nasa depensa. Tanggapin ba nila ito as it is? Itong mga dokumento, no, na nakalap on sa subpoena sa COA, sa Commission on Audit? Sa mga dokumento na kasalukuyan po, mga kababayan, lagpas 5 minuto na po, mahigit 30 minuto na nga eh. Kasalukuyan pa rin sinusuri ng defense team. Antabayanan po natin, ano pa yung ilan sa... Actually, hindi pa naman kasi natatapos. Ano, itong binibigay na formal offer. Rather, yung offer ng stipulation of facts ni Attorney Lorna Capunan, hindi pa naman tapos ng kanyang presentasyon. Nandito pa lamang tayo sa unang bahagi. In the interest of time, mga kababayan, sinusuri na nilang lahat. Now, ngayon ba magiging preview ba? O ibig sabihin, makikita ba ng taong bayan kung anlin pa yung mga nilalaman netong pinakita natin kanina po sa ating live stream, yung presentation ni Attorney Lorna Capunan, yung mga hindi na ilagay doon, yung mga iba pang dokumento na nakalap from COA na kasalukuyang ipinipresenta at sinusuri ng depensa, giging bukas ba ito sa scrutiny, ano, sa paningin ng taong bayan? Yan po yung isa sa mga dapat nating abangan. Dahil nga nagpapatuloy pa rin ang kanilang break. Kababayan, ang special coverage ng Radyo Pilipinas ang paglilitis sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pansamantala po muna tayong babaling sa Radyo Pilipinas News Nationwide kasama si John Magol at si Ms. Ched Oliva. Pagkatapos niyan, babalikan po natin ang live stream mula po sa Senado. Mga kababayan, ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
6: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
4: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
7: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
4: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
8: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
9: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
10: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
4: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
11: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Tropical Depression Luis, napanatili ang lakas. Signal number 1, nakataas pa rin ngayon sa higit 10 lugar sa Luzon. Samantala, ilang lugar sa Luzon isinailalim sa red at blue alert. Klase sa ilang lugar sa rehiyon, suspendido rin dahil sa bagyo.
5: Headlines. Department of Social Welfare and Development, matamang nakikipag-ugnayan ngayon sa mga lokal na pamahalaan na apektado ng bagyong Luis.
3: Headlines. Meralco tiniyak na susunod sa halos 10 bilyong pisong refund na ipinagutos ng Energy Regulatory Commission. Murang Kuryente Coalition ilulunsad ngayong araw para palakasin ang kamalayan ng publiko sa social power issues.
5: Headlines. Pagdinig sa mga petisyon sa dagdag pasahe, sinimulan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board.
3: Headlines. Rollback sa langis, asahan sa linggong ito ayon sa Department of Energy. 10 piso kada litrong fuel subsidy para sa Jeep at UV Express. Nagpapatuloy naman ngayong Agosto.
5: Headlines. At 11 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinimulan na. 43% ng mga Pilipino naniniwalang bribery ang pinakaseryosong kaso laban sa Vice Presidente.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 7 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw na Lunes, August 3, 2026. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide, live na papakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, nakataas pa rin ngayon ang signal number 1 sa higit 10 lugar sa Luzon habang pinapanatili ng Tropical Depression Luis ang kanyang lakas. Ayon sa PAGASA, kabilang sa nasa signal number 1 ang Gitna at Silangang Cagayan, Isabela, Quirino, Silangan at Katimugang Apayao, Silangang Kalinga, Silangang Bahagi ng Mountain Province, Silangang Ifugao, Hilagang Aurora at Hilagang Bahagi ng Camarines Norte. Huling naispatan si Luis, 130 kilometro, Silangan-Timog Silangan ng Kasiguran Aurora. Bitbit ni Luis ang pinakamalakas na hangin na 55 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 70 kilometro kada oras. Inaasahang kikilo si Luis pahilagang kanluran at posibleng maglandfall o dumaan malapit sa Hilagang Luzon mamayang gabi o bukas ng umaga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Naka-red alert status ang buong Camarines Sur dahil sa banta ng bagyong Luis. Sangayon sa kautusan ni Camarines Sur Governor Elrey Villafuerte Jr., 24 oras na nakabantay at naka-standby ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, Local Disaster Response Teams at Emergency Operations Centers para sa posibleng rescue at relief operations. Inatasan ang mga LGU na magpatupad ng preemptive at kung kinakailangan ay forced evacuation sa mga residente na nakatira sa flood, landslide at iba pang hazard-prone areas. Samantala, sinuspindi na rin ang water-related recreational activities sa mga ilog, creek at iba pang waterways.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Suspendido po ang klase sa Baguio City at ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region ngayong araw ng Lunes. Ayon sa PAGASA, bunso dito ng malakas na hangin at maraming ulan na ibinuhos ng Tropical Depression Luis sa Luzon. Suspendido ang klase sa preschool at high school, sa pampubliko at pribadong paaralan sa Baguio City. Nagsuspendi rin ang klase sa preschool sa Tabuk City at Kalinga, ganun din sa Benguet Provinces.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Blue alert status, muling itinaas ng NDRRMC binapaghahanda sa bagyong Luis. Si J. Mark Dagala sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Itinaas muli ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang kanilang ang Blue Alert sa kanilang operations center simula ngayong umaga bilang paghahanda rin sa posibleng epekto ng Bagyong Luis. Batay sa memorandum na pirmado ni OCD Deputy Administrator for Operations Assistant Secretary Lawrence Mina, inaatasan nito ang mga concerned member agencies at regional DRRM councils na patuloy na i-monitor ang kanilang area of responsibility. Inatasan din sila magsagawa ng pre-disaster risk assessment at tukuyin ang mga posibleng maapektuhan, pangailangan at available na preposition resources. Inatasan din ang mga ahensya na magsagawa ng kaukulang preparedness measures at regular na magbigay ng update sa NDRRMOC. Pinagana na rin ang Virtual Emergency Operation Center upang mapabilis ang ugnayan sa mga kinakukulang DRRMC member agencies at Regional Disaster Risk Reduction Management Councils. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinalalakas ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang ugnayan sa mga lokal na pamahalaan na apektado ng Bagyong Luis. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, agad inactivate ang quick response teams ng kanilang mga tanggapan sa mga lugar na posibleng tamaan ng bagyo. Kasabay niyan, tiniyak ng DSWD na nananatiling sapat at mabilis na ipaabot ang kinakailangang food at non-food items. Batay sa pinakahuling ulat, may halos 5 milyong family food packs ang handang ipamahagi ng DSWD para sa mga maapektuhan ng Bagyong Luis.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Inalerto ng National Electrification Administration o NEA ang electric cooperatives, particular sa Luzon, sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Luis. Pinagsusumite ng status report ang mga apektadong electric cooperative hinggil sa kalagayan ng kanilang pasilidad. Pinapa-activate din ang emergency response organization ng mga kooperatiba at pinahahanda ang contingency measures para matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang pinsalang dulot ng bagyo. Pinatitiyak din ng NEA na nakahanda ang mga kinakailangang kagamitan, materyales at buffer stocks para sa agarang power restoration sakaling masira ang mga linya at pasilidad ng kuryente.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit 400 individual stranded dahil sa Bagyong Luis ayon sa Philippine Coast Guard. Para sa ibang detalye, narito si Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Umabot sa 471 pasahero, truck drivers at cargo helpers ang na-stranded sa tatlong pantalan dahil sa Tropical Depression Luis. Ayon sa pinahuling tala ng Philippine Coast Guard o PCG, apektado ang Real at Jumalid Port sa Southern Tagalog at Tabaco Port naman sa Bicol. Na-stranded din ang 45 rolling cargos, gayon din ang 5 sasakyang pandagat. Matatanda ang una ng isinilalim ng Philippine Coast Guard o PCG sa high alert status ang mga tauhan nito sa Southern Tagalog dahil sa umiiral na masamang lagay ng panahon. Inilagay din ng PCG sa standby dispatch status ang deployable response group nito sa Batangas City para sa agarang pagtugon sa mga posibleng emergency. Tiniyak ng PCG na handa itong tumulong sa mga komunidad na maaaring maapektuhan ng masamang panahon. Payo ng PCG sa publiko, manatiling mapagmatsyag, subaybayan ng mga official na weather advisory at unahin ang kaligtasang pansarili. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Balik na ngayong araw ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa hilagang bahagi ng lalawigan ng Quezon. Ito ay matapos alisin ng PAGASA ang Tropical Cyclone Wind Signal sa nasabing lugar kaninang alas 8 ng umaga. Pinayagan na ng Philippine Coast Guard Station sa bayan ng Rial ang paglaot ng mga bangkang demotor matapos i-anunsyo ang lifting ng Signal No. 1 sa Polillo Island sa hilagang Quezon. Dahil dito, sinabi ng PCG na balik na sa normal ang operasyon ang lahat ng biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Quezon Province.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nakahanda naman ang National Grid Corporation of the Philippines sa posibleng epekto ng Bagyong Luis. Ayon sa NGCP, bukod sa mga kagamitan, naka-standby ang kanilang tauhan para agad na tumugon sakaling may mawala ng supply ng kuryente. Nakaangkla ang mga hakbang ng NGCP sa Integrated Disaster Action Plan para tiyak na handa ang lahat ng kanilang transmission facilities na posibleng maapektuhan ng bagyo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 14 na minuto po makalipas ang alas 11 na umaga, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Radyo Pilipinas is on Viber.
10: Viber.
9: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track
9: with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber.
9: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:15 ng umaga. Tiniyak na ang Meralco na susunod ito sa kautusan ng Energy Regulatory Commission o ERC na ibalik ang 9.51 billion pesos sa customer base. Ayon sa Meralco, suportado nila ang inisyatiba ng gobyerno na pag-aanin ang pasan ng consumers at tiyaking makikinabang sa maaprobahang refund sa lalong madaling panahon. Sangayon sa direktiba ng ERC, pinababalik ang pondo sa loob ng 6 na buwan para sa lahat ng kategorya ng customers. Tinatayang nasa 117 pesos ang mababawas sa bill ng kuryente ng mga residential consumer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours. Ipatutupad ang bawas singil sa susunod na billing cycle sa sandaling opisyal na matanggap ng kumpanya ang formal na desisyon.
8: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Pilipinas
8: News Nationwide.
5: Ilulunsad ng Murang Kuryente Party List ngayong araw ang Murang Kuryente Coalition para palakasin ang awareness o kamalayan ng publiko tungkol sa social power issues. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Murang Kuryente Party List Representative Attorney Arthur Yap na ang coalition ay isang malawak na multi-sectoral consumer group na kinabibilangan ng mga practitioner, seller, advocate, mga membro ng academe, solar power sellers at iba pa. Anya, isusulong ng coalition ang mga solusyon sa mga hamon ng power sector.
12: Lalawakin po natin yung pag-intindi at yung awareness po sa mga social power issues, renewable power issues, at saka yung mga issues po sa mga bayarin natin at saka sa electrical power sector po ng Pilipinas. Palalawakin po natin yung pag-iintindi doon at doon po natin pararaanin yung mga solusyon. Kagaya po na itong program na loan incentive program para sa mga kababayan natin to buy their own solar power units.
3: Kaugnay niyan, isusulong ng Murang Kuryente Party List na gawing batas ang pag-a-apply ng solar power, gayon din ang pagtatakda ng mandatory period sa pagproseso ng permit. Aniya, kailangang masunod ang pre-qualifications para matiyak ding ligtas ang ikakabit na solar power.
12: Pag sinubmit niyo po, na-approve po lahat yung qualifications doon, pati yung binibili niyo, kailangan meron po tayong system ng pre-approval po dun sa quality standard ng ginagamit nyo na inverter, na battery, na solar panel. So pag lahat po yun, nandun, mandatorily dapat in 15 days lumabas yung permit nyo. Kailangan pwede na pong ikabit yan.
3: Ang tinig ni Murang Kuryente Party List Representative Attorney Arthur Yap.
8: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Pilipinas
8: News Nationwide.
5: Suportado ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI ang panukalang alisin ang system loss charge at value-added tax sa bill sa kuryente. Bati ng PCCI na magbibigay ito ng agarang ginhawa, subalit kailangan anilang masundan ng malawakang reforma na nakakaapekto sa mga consumer at industriya. Ayon kay PCCI President Ferdinand Ferrer, ang mataas na singil sa kuryente ay nagpapahina sa kakayahan ng bansa na makahikayat ng maraming investments. Para naman kay PCCI Director for Energy and Power David Chua, kailangan baguhin at ayusin ang mga singil sa bill ng kuryente. Anya, mas malaking hamon kasi ang pag-aayos ng iba pang mga bayarin, pagpaparami ng energy mix at paggamit ng indigenous resources. Ipinanawagan ng PCCI na mas gamitin ang natural gas, renewables, energy storage systems at mga bagong teknolohiya tulad ng hydrogen at nuclear para mapalawak ang energy mix. Nanawagan din ang grupo na tiyaking sapat at tuloy-tuloy ang supply ng kuryente para sa manufacturing at makahikayat ng mga mamumuhunan.
2: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Posibleng umabot ng hanggang 6 na buwan ang pagproseso ng mga mambabatas sa panukalang batas na layong alisin ang system loss charges sa bill ng kuryente. Ayon po kay Senate President Sherwin Gatchalian, may suporta na mula sa Pangulo, House of Representatives at Senado para alisin ang dagdag singil sa kuryente. Sa katunayan aniya, may 8 mambabatas ang naghahain ng panukala na alisin ang system loss charges, kaya posibleng abutin ng 3 hanggang 6 na buwan bago maaprubahan ito. Una nang ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA para itigil ang paniningil ng system loss charges, kabilang ang value added tax na ipinapasa sa mga power consumer.
2: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
5: Inilagay sa yellow alert ngayong Lunes ang Visayas Power Grid. Punso dito ng pagtigil ng operasyon ng ilang malalaking coal-fired power plants na nagpanipis ang supply ng kuryente sa rehiyon. Iira lang yellow alert mula mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Inaasang aabot ang available capacity sa 2,478 megawatts, 2,327 megawatts naman ang inaasang peak demand.
2: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Patuloy na gumagawa ng paraan ng Metro Manila Development Authority o MMDA para gawing enerhiya ang mga basura. Una lang ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA ang pag-overhaul sa Solid Waste Management Law dahil napag-iwanan na ang Pilipinas sa pagtugon sa problema ng basura. Para sa Pangulo, kailangan nang i-update ang batas para suportahan ang modern waste management technologies at palakasin ang pagtugon ng bansa sa tumitinding hamon sa kalikasan. Sa programang Boses, sinabi ni MMDA General Manager and Spokesperson Undersecretary Nicolas Torre III na pinalalakas ang pagtulungan ng MMDA at Department of Energy kaugnay sa Waste to Energy o WTE.
11: Ang WTE, ang main target niya na ay ang mga residual waste. Kailangan pa rin natin ang segregation, kailangan pa rin natin ang recycling, kailangan pa rin natin ang composting, kailangan pa rin ang recovery. Pero siyempre, kahit na ginawa na natin yung segregation, recycling, composting at recovery, meron pa rin maiiwan na basura. And nandun, papasok ang WTE natin.
3: Ang tinig ni MMDA General Manager at Spokesperson Undersecretary Nicolas Torre III.
2: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
5: LTFRB, sinimulan na ang pagdinig sa fare hike petition. Salamin ang ulat mula kay Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
2: Report.
13: Tumarangkada na ngayong umaga ang pagdinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board kaugnay ng mga nakabinbing petisyon para sa taas pasahe mula sa iba't ibang sektor ng pampublikong transportasyon. Sinagawa ang pagdinig alinsunod sa direktiba ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na repasuhin at muling kalkulahin ang mga petisyon para sa fare hike. Pinangunahan ang pagdinig ni LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II kasama ang ilang pang mga board members at present din ang mga transport group na may nakabinbing fare hike petitions. Layo nitong pakinggan ang mga komento at posisyon ng mga transport group at iba pang stakeholders bilang bahagi ng proseso ng board sa pagtalakay sa mga petisyon. Una nang tiniyak ni Chairman Vigor na rally ng LTFRB ang pagiging batas at walang kinikilingan sa pagdinig para makabuo ng solusyong makatarungan at katanggap-tanggap sa lahat ng panig. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Inaasahan ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa linggong ito. Batay sa pagtaya ng Department of Energy, posibleng nasa 60 centavos kada litro ang bawas presyo sa diesel, 73 centavos kada litro sa gasolina at 2 pesos at 9 centavos per liter sa kerosene. Wala pang abiso ang mga kumpanya ng langis kung gagayahin o sosobrahan ang nakaambang rollback na posibleng ipatupad bukas.
2: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
5: Hinarap ni Labor Secretary Francis Tolentino ang mga relihista sa Department of Labor and Employment o DOLE na kumukondena sa pagpapatigil sa wage hike. Ipinaliwanag ng kalihim kay Attorney Luke Espiritu ang tungkol sa pagsuspinde sa dagdag sahod na 85 peso sa National Capital Region. Gayun ni Tolentino, kaisa ng Labor Department ang mga manggagawa sa pagnanais na matuloy ang 85 pesos na wage increase.
14: Pinaglalabat po natin yung karapatan. Yung katatapos lang ng meeting natin sa taas, alam niyo yung ginawa ko? Nagtatayo ako ng law para lahat ng manggagawang Pilipino ay magkaroon ng libre abogado. Kahintayin natin yung nangyayari ngayon, tabayanan natin yung nangyayari sa Pasig.
5: Si Labor Secretary Francis Tolentino.
2: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Pagharang sa 85 pesos na wage hike, pinalagan ni Senador Rafi Tulfo. Mula sa Senado, magbabalita si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
2: Report.
15: Pinalagan ni Senador Rafi Tulfo ang pag-issue ng Pasig City Regional Trial Court Branch 152 ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa implementasyon ng 85 pesos daily minimum wage hike sa Metro Manila. Ang inihain na petisyon ng Redicon Trading and Construction Corporation at R11 Builders sa Pasig City ay ipigil sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board NCR at National Wages and Productivity Commission ay patupad ang inaasahang wage increase hanggang August 13. Matatandaan na ang dagdag na 85 pesos sa arawang sahod ay hinati sa dalawang yugto. Ang unang 60 pesos ay sinimula ng ipatupad noong July 25, samantana ang nalalabing 25 pesos na dagdag ay papatupad simula Enero 1, 2027. Binigyan din ni Senator Rafi na hindi katanggap-tanggap ang naging hakbang na ito ng korte dahil malinaw na nakasaan sa labor code na walang hukuman, tribunal o iba pang kinaugulang otoridad ang pwedeng magpalabas ng preliminary injunction, permanent injunction o TRO laban sa anumang pagdinig, hakbang o proseso ng regional wage boards. Dagdag pa ng senador, kung mayroon mang apela, dapat ay idaan ito sa tamang proseso at sa kinaugulang ahensya ng National Wages and Productivity Commission. Bagamat may karapatan niya ang bawat mamamayan na maghain ng petition for declaratory relief sa korte, kung sa tingin niya ay agrabyado sa ilalim ng batas o isang regulasyon, sinabi ni Tulfo na ang hakbang na ito ay labag sa labor code at isang malaking dagok sa kabuhayan ng mga manggagawang Pilipino. Anya, mas malaking paglabag sa kanilang karapatan ang pagsuspinde ng kanilang dagdag sahod sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Maghahain si Senator Rafi ng panukal ng batas para amyendahan ang provision sa labor code nang sa gayon ay hindi na magkaroon ng pagkalito sa pagpapatupad ng batas singil sa wage hike. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
5: Nagpapatuloy ngayong Agosto ang 10 peso per liter na fuel subsidy para sa jeepney at UV Express. Ito ay suporta ng LTFRB sa transport sector na apektado na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, may git 140,000 units ang inaasahang makikinabang sa pinalawak na programa.
16: Another month po to, sa month of August, extended tayo. Kukontinue lang natin yung programa na binibigay natin sa mga Jimmy at UV Express. Papalawakin lang natin yung mga gas stations, 10 pesos per liter as always.
5: Si LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II.
2: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
3: DTI inasahang mas mapapalakas pa ang industriya ng electric vehicle sa paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Executive Order 121. Si AJ Ignacio para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Pilipinas,
2: report.
3: AJ, go ahead.
17: Yes, John, inaasahan nga na malaki ang tutulong sa industriya ng electric vehicle sa bansa sa paglagdangan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Executive Order 121. Ayon niya kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, na naturang EO ay magkakaroon ng pagpapalakas ng pulisiya sa Philippine position para sa pagkakaroon ng emergency hub or emerging hub para sa electric vehicle manufacturing sa Pilipinas at sa buong ASEAN region. Dagdag pa nito na malaki ang maitutulong nito sa paglago ng EV market, lalo na patuloy taas na presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Sa uli naman, muling siniguro ng kalihim na susuportahan nila ang naturang executive order at sa maayos na leadership ng ating mahal na Pangulong Marcos ay mabibigyan na ng mas maganda at mas murang kalidad na EV vehicle ang bawat mamamayang Pilipino. Diyan, mula pa rin dito sa Department of Trade and Industry para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Mahigpit na babantayan ng Land Transportation and Regulatory Board o LTFRB ang working hours sa mga rider. May ilang rider kasi na sobrang haba ang oras sa pagkatrabaho at dahil sa labis na pagod ay naaksidente. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, ipatatawag nila ang mga rider na mahuhuli nagkatrabaho ng sobrang tagal tulad ng 24 oras dahil delikado ito sa kanilang kaligtasan.
16: Kakaroon po ng access ang LTFRB sa monitoring ng mga riders. Makikita naman natin yung booking schedules po nila. Malalaman natin na ilang oras na sila nagmamaneho. On that score, yung sobra-sobra na yung number of hours nila, pwede natin sila patawang para lumay lang na hindi pwede 24 hours na sila sakali. Kailangan nila magpahinga.
5: Si LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sinimula na ngayong Lunes ang 11th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iniharap ng prosekusyon sa paglilitis ang State Auditor ng Commission on Audits, Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Inaasahang tetestigo ang saksi sa audit ng confidential funds ng Vice Presidente. Sa harap pa rin ito ng patuloy na pagharap ng mga ebidensya sa ilalim ng Article 1 ng Articles of Impeachment.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 4 sa 10 Pilipino, katumbas ng 43% ang tumukoy sa bribery bilang pinakaseryosong impeachment charge laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay batay sa survey ng Okta Research na isinagawa mula July 4 hanggang 11, 2026 kung saan nakapanayam ang 1,200 adult respondents. 28% naman ng adult respondents ang nagsabi na ang maling paggamit ng confidential funds ang pinakamabigat na impeachment allegation. Sinundan ng unexplained wealth na 10%, grave threats 10% at 8% ang nagsabing hindi nila alam o hindi matukoy ang pinakaseryosong allegation. Sinabi ng Okta Research na ipinapakita ng resulta na hindi pantay ang pagturing ng publiko sa mga allegasyon sa impeachment case.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kamara handang pagsabayin ang impeachment trial at budget hearing, si Kathleen Forbes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Tiniyak ni House Trial Spokesperson Representative Azia Alonto Adyong na kayang pagsabayin ng Kamara ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ang pagdilig sa panukalan 2027 National Budget. Sa isang panayam, sinabi ni Adyong na nakasanayan na ng Kongreso ang sabay-sabay na pagtupad sa iba't ibang tungkulin at prioridad. Anya, hindi naman lahat ng miyembro ng Kamara at ng Committee on Appropriations ay kailangan dumalo sa impeachment trial kaya may pagpapatuloy pa rin ang budget deliberations. Inamin ni Adyong na maaaring magkaroon ng kaunting pagbabago sa schedule ng budget hearings dahil sa impeachment proceedings. Gayunman, sinabi niyang karaniwan na nagdaragdag ng ilang araw ang Kamara sa budget season upang matiyak na tuloy-tuloy ang pagtalakay sa pondo ng mga ahensya ng gobyerno. Matay sa naunang pahayag ng DBM, maisusumitin nila ang 2027 National Expenditure Program sa Kamara sa August 14. Diin ni Adyong na mahalaga ang maayos na pamamahala ng oras, pagtatalaga ng mga miyembro at pagbibigay prioridad sa mga gawain ng Kamara. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: No special treatment kay dating House Speaker Martin Romualdez, tiniyak ng Malacanang si Alvin Baltazar sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Siniguro ng palasa ng Malacanang na wala nga saang espesyal na pagtrato kay dating House Speaker Martin Romualdez sa gitna ng nakaambang pagsasamba ng kasong katiwalaan laban sa kanya ng ombudsman. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, batid naman ng dating House Speaker kung gaano karubdob ang pagnanayo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malinis ang gobyerno laban sa katiwalaan. Nagdagdag ni Castro na hindi rin naman nakikita ng palasyo sa kabilang banda na dudulog si Romualdez sa Pangulo para sa posibleng paghingi ng tulong gayong abogado niya ito at alam kung ano ang gagawing depensa sa sandaling masampaan siya ng asunto. Bukod dito, marami ang abogado ang dating House Speaker at siya na mismo ang nagsabi na nakahanda niyang harapin ang mga paratang na katiwalaan laban sa kanya. Wala sa palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:33 ng umaga, antabayanan ang mga karaglagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. katulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyalis din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
4: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
21: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
4: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
21: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
4: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan

0: Social Media ATV Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Alas 11.37 po ang ating oras sa iba nating mga balita, mga LGU at kaukulang ahensya sa Lambak, Cagayan. Inalerto ng Cagayan Valley DRRMC sa epekto ng Bagyong Luis. Ang detalye ng balita hatid ni Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Tuguegarao.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Pinaghahanda ngayon ng pamunuan ng Cagayan Valley Disaster Risk Reduction Management Council o CBDRMC ang mga lokal na pamahalaan at kinaukulang ahensya sa posibleng epekto ng Bagyong Luis sa Region 2. Sa memorandum na ipirmado ni Council Chair at Office of the Civil Defense Region 2 Director Albert Mogol, inaatas ang pagiging mapagmatsyag at pagpapatupad ng kinakailangang hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan sa kanilang mga nasasakupan, particular sa mga posibleng maapektuhan ng pagbaha, pag-uho ng lupa at iba pang panganib. Maaari anyang itaas ng mga ito ang kanilang alert status base sa sitwasyon sa kanilang lugar. Kahit pamasa ngayon ay nananatili sa white alert ang operation center ng konseho. Kung kinakailangan, inaatas din ang pagpapatupad ng preemptive at forced evacuation sa mga residente at mga alagang hayop sa mga barangay na may mataas sa banta ng flooding at landslides. Kasabay nito, ang pagtiyak na nakahanda at fully operational ang lahat ng evacuation center maging relief resources. Pinasisiguro rin sa mga kinaukulang ahensya at LGU ang pagsuspinde sa sea at river travel, pangingisda at swimming activities sa mga panahong masama ang lagay ng panahon. Samantala, nakatagda naman magsagwa ngayong araw ng federal meeting ang konseho upang mailahad ang preparedness measures ng mga miyembro nito at higit pang mapaghanda ng bagyo na inaasang magdudulot ng pag-uulan sa reyon. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Tudo Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Balin tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas Tayug. May gagawing pag-uulat si Leslie Gemino. Klase sa lahat ng antas sa Nueva Ecija suspendido dahil kay Bagyong Luis.
1: Radyo Pilipinas Report.
8: Suspendido ang klase sa lahat ng antas sa parehong pampubliko at pribadong paaralan sa buong lalawigan ng Nueva Ecija ngayong Lunes, August 3, 2026. Ang suspension ay pinutupad bilang pag-iingat sa mga posibleng epekto at pag-ulan na dala ng Tropical Depression Luisa. Lahat ng antas, preschool hanggang college, postgraduate sa buong lalawigan ng Nueva Ecija ngayong August 3, 2026. Pinapayuhan lahat ng mga Nobo Ecijano na manatili sa loob ng tahanan maging alerto at mag-ingat sa banta na masamang panahon. Hinimok din ng pamalang palalawigan ng publiko na subaybayan ang mga pinakabagong ulat panahon mula sa pag-asa at pang nauukol na ahensya ng pamahalaan. Para sa mga opisyal at lehitimong anunsyo, maaaring bisitahin at i-follow ang opisyal na Facebook page ng Provincial Government of Nueva Ecija. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Tayuga, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Samantala, sa Kabikulan, Memorandum of Agreement nilagdaan para mas palakasin ang pangangalaga sa kapaligiran. Si Myra Revilla ng Radyo Pilipinas Naga para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas Report.
9: Isinagawa na ang paglagda sa Memorandum of Agreement MOA para sa implementasyon ng Naga Upland Green Canopy and Livelihood Program. Ang paglagda sa MOA ay isinagawa sa pagitan ng Local Government Unit ng Naga City at Metro Naga Water District MNWD. Layunin ng kasunduan ito na pag-isahin ang iba't ibang government agencies at partner institution para maisulong ang environmental conservation, sustainable development at community livelihood initiative sa Naga City. Ang MOA ay nilagdaan ni Naga City Mayor Lenny Robredo, Naga View Adventist College President Rogelio Indico, Philippine Coconut Authority Regional Manager Dennis Andres, Department of Agrarian Reform Officer in Charge Engineer Rodel Martinez, Department of Agriculture Executive Director Rodel Tornilla, at Metro Naga Water District General Manager Florencio Mongoso Jr. Layunin ng partnership na ito na mas paigtingin ang interagency cooperation sa pagbibigay proteksyon at pagpreserba ng kapaligiran habang sinusuportahan ang mga programa at maipromote ang sustainable livelihood para sa lokal na komunidad. Maliban sa paglagda sa MOA, isinagawa rin ang tree planting activity at nagtanim ng mga fruit-bearing trees sa compound ng naturang paaralan na nagbibigay simbolo ng kanilang commitment para sa greener, healthier at more sustainable future sa Naga City. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Myra Revilla Villareyes, para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: News Nationwide.
1: Sa ibang bahagi ng Kabikulan, biyahe sa dagat patungo at palabas ng Catanduanes, pinayagan na si Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas Virac sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Pinayagan ng muli ng Philippine Coast Guard ang mga biyahe sa dagat patungo at palabas ng Catanduanes matapos alisin na ng Pag-asa ang tropical cyclone wind signal sa lalawigan kaugnay ng bagyong Luis. Dahil dito, nakabiyahe na ngayong umaga ang mahigit 400 stranded passengers sa Tabaco Port, Tabaco City, Albay na naghintay na makatawid patungong Catanduanes. Pinayagan na rin ang mga biyahe mula sa Virac at San Andres Ports na patungong Tabaco City. Kaya unti-unti nang nakabalik sa normal ang daloy ng mga biyaheng pandagat sa lalawigan. Una nang sinupindi ng TGA ang mga biyahe dahil sa epekto ng sama ng panahon at pag-iral ng storm signal sa Catanduanes bilang pag-iingat sa kaligtasan ng mga pasahero at mga tripulante. Gayunman sa kabila ng muling pagbubukas ng mga pantalan, patuloy na pinapayuhan ang publiko na manatiling alerto at maingat sa pagpaplano ng paglalayag. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Inas, Radyo Publiko, Catanduanes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Alas 11:43 po ang ating oras. Abangan ang mga karagdagang balita mula sa Visayas at Mindanao dito po lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Colab.
0: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
11: Ang taginting ng FM
12: at lakas ng AM
11: sa iisang himpilan.
12: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak,
12: mas maraming mararating
11: at mas maraming maaabot ng impormasyon
12: at serbisyo publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: World News in 5.
15: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
16: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
17: 66 Informasyon.
11: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
11: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3.
14: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
11: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
11: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Radyo Publiko.
0: Serbisyo.
11: Bayang
0: Bahan. News Nationwide.
18: Balitang pambansa.
11: Sa ulo ng ating
18: pinakamalawang na pagbabalita.
0: Ang Radyo ng Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
0: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
11: Radyo Publiko.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan
11: sa sambayanan
0: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
19: Magkaisa.
2: Magtulungan.
19: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
0: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Sa 104.3
11: The Capital.
0: Ang ating mga programa at serbisyo
11: para sa mamamayang Pilipino.
0: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday. Sa 104.3 FM band.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
11: And The Capital.
0: Ang boses ng Pangulo.
11: Sabay na maghahatid ng serbisyo
0: sa mamamayang
11: Pilipino.
0: In the new era of collaboration.
18: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Sa 104.3
11: The Capital.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik
8: ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 46 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ngayon, nakuha naman tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa Visayas. Massive clearing and declogging operation isinagawa sa lugar na lubhang naapektuhan ng pagbaha sa Cebu City. Ang may dala ng balitang yan, si Angeli Valiente ng Radyo Pilipinas, Cebu.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Sinamantala ng mga kawani ng Cebu City Hall ang magandang panahon kahapon Agosto 2 upang magsagawa ng massive declogging sa daluyan ng tubig sa Sitio Tambisan, Barangay Tisa, lungsod ng Cebu. Ang Sitio Tambisan ay isa sa mga lugar sa Barangay Tisa na ilang araw na nalubog sa baha noong nakaraang linggo dahil sa ilang araw ng mga pag-ulan na dala ng low pressure area. Kahit na araw ng linggo, pinangunahan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang mga tauhan ng Cebu City Hall upang linisin ang dalawang ilog sa Sitio Tambisan upang magtuloy-tuloy na ang agos ng tubig. Ang pagsasagawa ng clearing at declogging operation sa Sitio Tambisan ay bunga ng isinagawang pagpupulong ng Barangay Tisa, Cebu City Government, kasama ang mga residente kabilang na ang mga naninirahan sa La Paloma Subdivision at Sitio Santa Rita.
3: Alas 11:48 po ang ating oras. Sa ngayon, tumungo tayo sa Malacañang para sa press briefing. Nakatutok po dyan ang ating kasamang si Alvin Baltazar.
8: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang.
17: Ang pagmeron ito ng express briefing.
20: Ang mga residential customers ng Miralco na makakatanggap sila ng refund rate na 0.5.
21: Ipinag-utos ng komisyon sa kumpanya na ibalik ang equivalent rate na 0.3448 peso per kilowatt hour sa loob ng 6 na buwan. Makakaasa ang mga residential customers ng Miralco na makakatanggap sila ng refund rate na 0.5861 peso per kilowatt hour. Kung kayo ay may konsumo na aabot sa 200 kilowatt hours, kada buwan ay maaaring kayong makatanggap ng refund na aabot sa higit 100 piso. Ayon kay ERC Chair and CEO Francis Saturnino Juan, ipatutupad ang refund sa susunod na bill cycle. Dapat din ay malinaw itong nakasaad sa electricity bills ng mga consumer. Malinaw ang hangarin ng Pangulo. Ibalik sa taong bayan ang kanilang pinagpaguran. Kada piso na matitipid ay malaking tulong sa bawat pamilyang Pilipino.

Sa kanyang katatapos lamang na SONA, inihayag ni Pangulong Marcos Jr. na kanyang mithiin na pagaanin ang pasanin ng taxpayers. Ito'y sa pamamagitan ng pagpapalawak sa tax exemption at pag-exempt sa mga maliliit na negosyo sa pagbabayad ng minimum corporate income tax. Bilang tugon, nagpahayag ng suporta ang Bureau of Internal Revenue sa isinusulong na tax reform agenda ng Pangulo. Ayon kay BIR, Commissioner Charlito Mendoza, handa ang kawanihan na ipatupad ang mga hakbang na maaaring aprubahan ng Kongreso. Tiniyak ng Commissioner na patuloy lang ang mga taxpayer-centric measures ng BIR para gawing mas epektibo ang pagkolekta ng buwis. Kabilang dito ang pagsimplify ng compliance at pagpapabuti ng serbisyo para sa taxpayers. Nandyan din ang pag-modernize sa systems at pag-review sa mga proseso at regulasyon na hindi naangkop sa pangangailangan ng mga nagbabayad ng buwis. Iginit naman ni Commissioner Mendoza na magpapatuloy din ang konsultasyon ng BIR sa mga stakeholders nito para siguruhin na gumagana ang mga hakbang ng kawanihan upang tugunan ang anumang suliranin. Malinaw ang layunin ni Pangulo Marcos Jr. gawin ang lahat ng paraan upang maibsan ang bigat ng pasanin ng ating mga kababayan.

0: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Allen Limos, The Manila Times.
2: Hello po. Good morning po, Yusek. After the Philippines submitted the official nautical chart of Bajo de Masinloc at the UN Secretary, China over the weekend po released a statement condemning the PH baseline of territories, saying that the Philippines violated the UNCLOS po. Now, I understand that the President previously said na ang approach po natin dito is diplomatic and legal. Now, ano, will we still push for this kind of approach given that even China itself doesn't recognize this legality po?
0: Tayo lamang, ang Pangulo at ang administrasyon ay tumutupad kung ano ang sinasabi ng ating batas, kung ano ang sinasabi ng UNCLOS, at kung ano ang nasabi na sa arbitral ruling. Hindi tayo lalagpas dyan, hindi tayo mang-aangkin ng teritoryo ng anumang karapatan ng iba. Ang ipinaglalaban lang ng ating pamahalaan ay kung ano ang nasa atin, kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang sinasabi ng arbitral ruling at ng UNCLOS.
2: Shifting gears lang din po, a separate question po. Yung sa Alliance of Health Workers po, they released a statement saying that the President did not provide them their legal benefits po. I think it was 7,000 pesos of delayed benefits and performance-based bonuses po, delayed po since 2021. Ano po yung reaction po natin dito? Bakit po siya na-delay?
0: Okay, yung 2021, of course, hindi pa po ito sakop ni Pangulo Marcos Jr. Pero sa ngayon po, ito po ay inaayos po at may issue lamang po ng kaunti sa COA na kung saan ang DOH po ngayon ay nagpadala na po ng sulat sa DBM para sa mga clarification patungkol sa issues dahil nandoon po ang mga issue tungkol sa mga yung medical allowance involving the verification ng disbursement modes tulad ng direct HMO provider engagement or cash reimbursement, eligibility coverage or documentary attachments. So ito yung mga issues na kinakailangang marisulba. Pero sa mga kababayan po natin na kayo naman po talaga ay benepisyaryo, makakaasa po kayo at inaayos lamang po ang mga issues para liwanagin po ito sa DBM.
2: So wala pa pong specific date kung kailan po marirelease?
0: Wala pa po dahil sa ngayon po ay kinaklarify po lahat ng mga issues na ibinato po rin ng COA.
1: Okay. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
3: Hi, Yusek. Good morning po. Si Defense Secretary Gibo Teodoro said, elected officials who side with China's position on the West Philippine Sea should consider resigning because they swore to uphold the Constitution, Philippine laws, and the country's 2016 arbitral victory. And then you have Davao lawmaker Pulong Duterte accusing Teodoro of demonizing China and acting as if he were imposing a loyalty test. So for Malacañang po, does Malacañang view the or echo the call of Secretary Teodoro for pro-Beijing officials to disclose their allegiance and resign eventually?
0: Sinabi niya talaga 'yon.
3: Ang sabi po niya sa press sa kanyang kapihan sa
0: Manila. Of course, first about loyalty test. Pangalawa, ano yung pinakahuling sinabi niya?
3: Ang sabi po ni demonizing China.
0: And then, yung pinakadulo.
3: Sabi po ni Davao lawmaker Duterte, acting as if he were imposing a loyalty test. So,
0: ang pinag-uusapan po natin dito ay mga Pilipino. Pilipino na ang dapat ang puso ay para sa Pilipinas lamang. Hindi pinag-uusapan dito ang loyalty. Lahat tayo mga Pilipino, dapat ang puso, ang paninindigan, ang ipaglalaban ay ang bansang Pilipinas lamang. So kung kay Congressman Pulong Duterte ay pinag-uusapan ang loyalty ng Pilipinas, or rather ng mga Pilipino sa Pilipinas, lubhang katakataka. Very alarming para si isang katulad niya na mambabatas na lubhang para nagpapakita na ang kanyang loyalty ay hindi solido sa Pilipinas. So wala tayong nakikita na mali, no? Ang pangulo, ang administrasyon ay wala nakikita na mali sa tinuran ni Secretary Gibo Teodoro. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa ating bansa. Ang sabi nga ng Pangulo, pagdating sa pagpaprotekta sa ating interes, kahit anuman ang ating kulay, kahit magkakaiba ang pananaw sa ibang issues, pero ang patungkol sa pagmamahal sa bansa, hindi ito pinag-uusapan. Huwag nating ang mga issues patungkol sa maging magandang relasyon sa bansang China ay iba sa issue ng pagprotekta sa ating interes. Totoo na meron tayong magandang relasyon sa China patungkol sa trade, investment, negosyo. Hindi yan usapin. So, hindi pwedeng pagsamahin ang pagninegosyo, magandang relasyon sa China, sa pagpoprotekta sa interes ng Pilipinas.
3: So, ano po ang mensahe niyo, ma'am, to elected officials who might be echoing China's narrative as observed by defense officials?
0: Mas maganda po siguro talaga kung kayo po ay nagpapakita ng katulad ng pananaw ni Congressman Pulong Duterte. Mas magandang lumatad na sila para makita natin kung sino ba talaga ang totoong nagmamahal sa bansang Pilipinas.
3: Follow up, still on China, ma'am. Over the weekend, nilabas po ng China yung implementing rules for its nature reserve in Scarborough Shoal because last year, in recent months, naglabas po sila ng white paper on Scarborough Shoal. The rules indicate establishing routine patrols, legal penalties for violators, and requiring prior approval before activities are allowed into the nature reserve. How concerning is this for the Philippine government?
0: Batas nila yan, pero meron tayong sariling batas. Batas natin na pwede ning ipatupad. At ang batas natin ay naaayon sa UNCLOS, sa sarili nating batas, sa sarili nating pagkilala, pati na rin ang arbitral ruling. So wala tayong nilalabag na anumang batas at wala tayong inaangking anumang teritoryo.
1: So, natatanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
4: Yusek, magandang umaga po. Yusek, does Malacanang share the same legal view na based on labor law, walang korte ang pwedeng maglabas ng, halimbawa, TRO, temporary restraining order, again, sa mga naging decision ng wage board gaya ng regional, tripartite wages, and productivity board?
0: Sa ngayon po ay meron na pong ginagawa po na dokumento at pagtutol, although of course, ginagalang natin ang lahat ng korte, pero ang pamahalaan, ang administrasyon, ay meron naman din pong karapatan na ihayag kung ano ang nararapat para sa ating mga kababayan at sa ating mga manggagawa. Lumalabas po kasi na ang dapat na naging remedyo ng sino man na sanang may concern dito ay nagsampa ng apila sa national sa regional tripartite wages and productivity board, no, ipa-file ito ng apila at hindi sana sa korte. So anyway, ang Office of the Solicitor General ay ready naman po na ipaglaban po ang wage order na naipasa po para sa ating mga manggagawa.
4: Kasi yung TRO yata, Yusek, good for 20 days. So, pumapatak na hanggang August 13. So, are we confident, Yusek, na after 20 days or sa after August 13, pwede nang ma-implement, hindi naman ura-urada, pero ma-i-implement yung 85 peso wage increase para sa National Capital Region?
0: Hindi ko po kayang mag-speculate kung ano ang mga susunod na mangyayari at ayoko rin pangunahan din po ang korte, pati po ang Office of the Solicitor General. Pero sa ngayon po ay ipinaglalaban ang stance ng ating pamahalaan patungkol sa wage order para sa ating mga kababayan sa NCR.
1: Okay, follow-up question mula kay Christian Yosores, DZMM.
5: Ay, Yusek, nakarating po ba kay Pangulo yung balita tungkol po doon sa paglalabas ng TRO ng Pasig RTC sa wage hike? And nagbago po ba yung posisyon niya tungkol po doon sa mga panawagan sa legislated wage hike? Kasi di pa po laging binabanggit ng Pangulo na may mga regional wage boards na magtatrabaho para tiyakin na merong review at pagpapatupad ng dagdag sahod.
0: anong ibig mong sabihin kung nagbago yung kanyang pananaw?
5: Kung will he support now yung mga calls for a legislated wage hike sa Congress?
0: Ang pagbibigay naman po ng tamang wage or sweldo sa ating mga manggagawa, ito naman po ay nais ng Pangulo. Kaya hanggat wala pang nagagawa na batas patungkol po dito, tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho ng pamahalaan at ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board para po matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan.
1: Okay. Sunod na tanong mula kay Bernadette Tamayo, The Manila Times.
6: Ma'am, Senator Amy Marcos has sought an Senate inquiry on the Pax Silica venture. She claimed po na there are farmers in Capas Tarlac who were told to stop planting para daw supposedly to prepare the land for the establishment of the tech hub. Mm-hmm. What's the reaction of the palace on this matter po?
0: Hindi naman napipigil si Senator Amy sa kanyang mga gusto. At siguro mas maganda po na malaman niya kasi ang pinag-usapan dito ay mga farmers. Since 2019 po, during the 2019 SEA Games, nagkaroon na po ng tinatawag nating buildable areas. Ito po ay allocated na since 2019. So, sa lugar na ito, ay dapat wala ng farmers dahil ito po nga ay na-approve na bilang buildable zones. At mayroon naman pong natitira na 6,000 hectares na reserve para sa open green spaces, forest reserves, and designated zones for upland farming. So, maliit lang po ang maookupan nito. 3,500 hectares ang kabuuan ng buildable zones. At doon po, maaaring ilagay itong proyekto regarding Pax Silica. So, hindi po makaka-apekto to sa ating mga farmers.
6: Follow-up po. Ma'am, sinabi rin po ni Senator Marcos na wala daw pong, hindi daw po sapat yung konsultasyon sa mga komunidad na maapektuhan itong Pax Silica deal.
0: Sa ngayon po, binanggit ko po noong nakaraan, ang BCDA po ay open po at sa ngayon po ay patuloy po ang kanilang pagkukonsulta sa mga concerned agencies, concerned local government units, sa lahat ng stakeholders. Kaya ito po ay nabanggit natin para sa lahat na may mga concerns ay maaari po makipag-ugnayan sa ating pamahalaan para matugunan kung ano ang mga issues na dapat pang iresolba.
1: Okay, so doon natanong mula kay Christian Bascones, PRTV.
7: Yusek, lumalabas po yung mga spekulasyon dahil raw nagkaroon ng professional working relationship between DPW Secretary Vince Dizon at Senator Alan Peter Cayetano sa nakarang administrasyon at pareho rin silang na-involved no, doon sa investigasyon ng mga issue kaugnay ng 2019 SEA Games na kalaunay na dismiss din yung kaso. Paano po tinitiyak ng Paolong Marcos Jr. na mananatili ang tiwala ng publiko sa integridad at fairness ng beripikasyong isinasagawa ng DPWH sa mga alegasyon ni Senator Ping Lacson hinggil sa umano'y maanmalyang flood control projects sa Taguig?
0: Ang sabi naman po ni DPWH Secretary Vince Dizon, siya ay makikipagtulungan sa lahat ng pag-iimbestiga na gagawin sa Taguig City. Hindi lang naman sa Taguig City, sa lahat ng kapulungan, sa lahat ng lugar sa Pilipinas na maaaring mayroong mga maanumalyang infrastructure projects or mga flood control projects. So, makakaasa po tayo. Ito naman po din ay siniguro ni Secretary Vince Dizon. Pangalan niya po ang nakataya dito. Hindi ang pagkakaibigan, hindi yung dati nilang pagiging magkaalyado. Integridad ng pamahalaan, integridad ni Secretary Vince Dizon ang nakataya rito.
7: Follow-up ko po doon. During past interview, sinabi ni Secretary Dizon na walang natukoy po ang ICI na manumalang flood control projects o anumang infrastructure projects sa Taguig sa investigasyon nito sa may mahigit 400 projects. Pero sa mga bagong aligasyon ni Senator Lacson, How do we justify na sapat ang naging investigasyon ng komisyon? Sa bago niyang pahayag, kontrolado raw kasi ni Senator Cayetano ang DPWH sa Taguig, ma'am.
0: Kaya nga mas maganda na mas malalim na pag-iimbestiga ang gawin para malaman kung anong totoo. Kung wala namang ghost projects, walang dapat katakutan. Pero kung meron, ay dapat panagutan.
7: Thank you, ma'am.
1: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
8: Good morning. Good afternoon, ma'am. Ma'am, sa report ng Climate Conflict Action Asia, umabot na daw sa 235 deaths from January to July 28 na yung may kinalaman sa BARM elections. So ano po ang marching order ng palasyo sa PNP at AFP? At dahil gano'n na po kadami ang mga namatay dahil sa election-related incidents, and ano po yung balak po mga magdagdag ng AFP at PNP personnel doon?
0: Meron na po ba tayo nakuha na validated na records so far? Meron na po ba?
8: As per report lang po ito ng climate conflict.
0: Okay. Okay, ang unang-una po ang nais ng Pangulo, ang order ng Pangulo ay maging mapayapa, ligtas at magkaroon ng malayang halalan sa BARM. Sa ngayon po, ang ayon po sa PNP, maganda naman din po na sila ay nabibigyan ng ganitong klase mga impormasyon, pero ito po ay kanilang ibiberipika. At ito po ang gagawin ayon sa PNP. Patuloy ang focus law enforcement operations ng PNP laban sa mga private armed groups at iba pang banta sa seguridad, kasabay ng mahigpit na koordinasyon ng PNP, AFP at COMELEC sa pamamagitan ng Joint Security Control Centers. Pinalalakas din ang intelligence gathering, community engagement at mahigpit na pagpapatupad ng political neutrality ng lahat ng security personnel. Sa ngayon, mayroong 8,299 PNP personnel ang nakadeploy para sa election security sa BARM. Habang papalapit ang halalan, maaari pang madagdagan ang deployment batay sa threat assessment at sa magiging pangangailangan ng COMELEC. Katuwang ng PNP ang AFP at Philippine Coast Guard sa pagpapatibay ng seguridad, lalo sa mga election areas of concern na tinukoy ng COMELEC upang matiyak ang ligtas, mapayapa at maayos na pagsasagawa ng halalan. Yan po ang ayon sa PNP. At ayon din naman po sa COMELEC, yung nasasabing mga issue ng violence ay hindi po election related. Personal conflicts ito ayon sa COMELEC. But anumang mangyayari, ang PNP po, ang AFP, Philippine Coast Guard ay handa po para matiyak ang kapayapaan sa halalang darating.
1: Sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5.
9: Good afternoon, Yusek. Yusek, a group of concerned citizens filed a complaint against Secretary Buhalte. Did the President learn about this? This is allegedly due to his involvement in some gambling activities. What was the reaction of the President?
0: Kung may ganito po mga issue, ay dapat lang po talagang lumabas. Kailangan po maimbestigahan. At kung ano man po ang makalalabasan nito, ay hahayaan po natin ang Pangulo na mag-desisyon patungkol dyan.
9: Do you see a need, ma'am, na mag-impose ng preventive suspension against the Secretary while the investigation is ongoing? Kasama po kasi yan doon sa nire-request nila.
0: Sa ngayon, hindi pa po na ipapaabot ng Pangulo kung mag-i-issue ng ganyan sa kay Secretary Buhalte. Pero tignan po natin sa mga susunod na mga oras or araw at ibibigay ko po sa inyo ang pinaka-update.
9: But as of now, can we say that the President still trusts the Secretary?
0: Sa ngayon po na wala pa naman pong nailalabas na anumang concrete evidence, maliba lamang po talaga kung ito talaga ay mapapatotohanan na, doon lamang po kikilos ang ating Pangulo.
1: Thank you. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
4: Yusek, comment lang ng palas doon sa lumabas na sexual and character assassination plot against Executive Secretary Recto for the purpose of setting him up in a fabricated scandal?
0: Kung ito'y mapapatunayan na totoo dahil may mga witnesses, may mga taong involved na pinangalanan ang taong nag-utos sa kanila na sirain ang pagkatao ni Executive Secretary Ralph Recto. Ito ay isang karimari-marim, hindi katanggap-tanggap, hindi makatao, makasarili, power-hungry, gawaing paggawa ng intriga, pagplanta ng ebidensya. Diyan ba sila sanay? Diyan ba sila eksperto? Ito yung iniiwasan ng pamahalaan. Kaya nga meron tayong tinatawag na due process. Proseso ang pinapatupad ng pamahalaan, ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ayaw natin yung naranasan natin nung nakaraang administrasyon. Pero pilit pa rin nilang ginagawa sa ngayon. Hindi ito unang beses. Madami na tayong nakita, marami na tayong naobserbahan na yung ibang mga inilalatag nilang mga di umanong testigo ay gawa-gawa lamang. Sino ngayon ang nagpapagulo sa bansang ito? Sinabi ng Vice Presidente na ang bansa natin ay in chaos. Sino ang gumagawa ng gulo sa bansa natin? Definitely, hindi ang Pangulong Marcos Jr. Sino ang mga kaalyadong tinuturo na gumawa nito? Ito ba ang ugali na ipamamana natin sa ating mga kabataang Pilipino? Hindi dapat ganito nakikita ang karahasan, paggawa ng kwento, paninira, napakarampant na ng ginagawa nila. At ito ay nakakasira sa gobyerno, nakakasira sa isipan ng ating mga kabataan.
4: Yusek, follow-up lang. Isimula kanyang convince na hindi lang nagtatapos kay Congress, since nabanggit naman si Congressman Leviste, at saka si dating Congressman Jing Paras. Kumbinsido ba ang palasyo na hindi lang nagtatapos doon sa dalawa yung itong plot kay Executive Secretary?
0: Sa ngayon po ang NBI, sa pamumuno po ni NBI Director Matibag, ay inaalam pa po ang pinakalalim nito. Dahil pwedeng hindi lamang si E.S. Ralph Recto ang nais nilang biktimahin. So dapat natin tumalaman. So tayo lahat, kayo mga lehitimo, taga-mainstream media, ipaglaban ninyo ang inyong karangalan, ang inyong dignidad bilang tagapagbalita ng tama, hindi fake news.
1: So, din natanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
3: Hi, Yusek. Maiba lang po na topic yung sa pag-grant ng Sandigan Bayan ng bail kay former Senator Revilla. Some groups have expressed their disappointment by the decision, kabilang po yung grupong Spark, na sinabi po nila it showed the failure of the ombudsman to convince both the public and the courts of the strength of their anti-corruption cases. Sabi po nila, taxpayers do not need any more of Boying Remulla's papogi press conferences, but rather a transparent and comprehensive report on the case, on the corruption cases. Sabi naman po ng grupong Kapatid, this decision exposes the sharpest irony of Philippine justice, swift, compassionate, discretion for the powerful, but rigid severity and endless delays for political prisoners and poor PDLs. Ano po ang saloobin ng Malacanang dito sa naging desisyon ng Sandigan Bayan and sa mga, syempre po, parang nadidismaya sa naging resulta?
0: Sa pagkakataong ito, tandaan po natin, hindi lamang po si dating Senador Bong Revilla ang akusado rito. Siya lamang po ang nabigyan ng pagkakataon na makapag-post ng bail for temporary liberty. Yung iba po na sangkot ay hindi po nag-grant ang petition for bail. Huwag natin kalimutan yan. So, hindi po natin masasabi na hindi sapat ang naging trabaho ng Office of the Ombudsman at ng mga state prosecutors. Hindi ito gauge para sabihin na hindi sila nagtatrabaho. Unang-una, ang karamihan siguro sa mga nagtutuligsa, hindi nila na-witness. Most probably, yung pinaka naging hearing. Sa lahat ng pagkakataon ng hearing, hindi natin masasabing nandoon sila. So, kung may kakulangan, hindi pa po dito nagtatapos. Dahil petition for bail pa lang po ito. Maaaring nagkaroon ng edge, pero ayon naman sa Office of the Ombudsman, ay may matibay silang mga ebidensya. So, hayaan na lang po natin ang state prosecutors na gampanan ang kanilang trabaho.
3: Isang maikli na lang po na follow-up. Siguro sa mata ng publiko, ma'am, paano po i-assure ng Malacanang na there was no special treatment? Because in our previous briefings, ang lagi po nating ina-example nga is ang unang nasampahan ng kaso ay kaalyado mismo ni Pangulong Marcos, which is former Senator Revilla. Pero at this point, siya po yung nabigyan ng piyansa or ng pagkakataong magpiyansa. Baka lang po maging iba yung pagtingin ng publiko. Ano po ang magtitiyak dito ng Malacanang when it comes to corruption cases?
0: Give me the concrete question. What do you mean, maiiba ang pagtingin ng tao? In what way?
3: Baka lang po sabihin may selective justice na naman po.
0: Selective justice na, dahil napakawalan siya or nagkaroon ng temporary liberty.
3: Bilang siya po ay kaalyado din ng Pangulo as compared to others na hindi pa po nabibigyan ng ganitong desisyon o pagkakataon.
0: Okay. Unang-una, ang pagde-decision po yan, hindi po hawak ng Pangulo ang judiciary. Alam natin na may separation of powers. Kung yan lang din po ang iisipin ng mga kababayan natin, na bakit siya pa ang unang na nabigyan ng temporary liberty, kung yan talaga ay may katotohanan, at sasabihin natin may kamay ang Pangulo dito, hindi ba dapat hindi na lang siya sinampahan ng kaso? Pero siya yung nauna sinampahan ng kaso. So, walang logic. Hindi, it doesn't follow na siya ang unang pakakawalan dahil kaalyado. E di dapat hindi na lang sinampahan ng kaso. Diba?
1: Okay. Follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
7: You said over the weekend, sinabi ni Ombudsman Remulla na hindi sila nagulat dito sa grant of bail kay dating Senador Revilla. At mukhang, to use his words, tinrabaho na mabigyan ng temporary liberty ang dating senador. And in that context, sinabi niya, it is an eye-opener that they have to fight harder against corruption. Has the Ombudsman discussed this with the President? At ano ho ang naging reaksyon ng Pangulo? And what does this administration intend to do about this? Na may tinatrabaho para mabigyan ng bail ang ilang personalidad.
0: Nadinig po natin yan at nadinig din po ng Pangulo na it's supposed to be a whole of government approach. Kung nagtatrabaho po ang ombudsman, nagtatrabaho ang ehekutibo na panagutin ang dapat na managot, obligasyon din po ng judiciary na maayos ang kanilang pagliresolba sa kaso. So, wala tayong alam kung nagkausap sila, but definitely hindi naman obligasyon ng Pangulo na panghimasukan ang anumang trabaho ng Office of the Ombudsman. Kasi nga, independent body sila. So, di kailangan mag-report ni Ombudsman Remulla kay Pangulo. Yes, iba.
7: How does the President feel about this? Dahil definitely magkakaroon po ito ng impact sa credibility ng anti-corruption campaign ng administrasyon.
0: Kaya nga po, ang hiling ni Ombudsman Remulla ay dapat whole of government approach. Hindi lang ehekutibo, hindi lamang ang legislative, hindi lang yung mga nang uusig, pati kasama na rin po ang judiciary.
7: Ma'am, sorry. Ihabol ko na lang. I just need to clarify, is Secretary Puhalte currently under investigation already?
0: Sa ngayon po, wala pang naibigay sa atin dahil kalalabas lamang po itong issue na ito against sa Secretary Buhalte.
10: Thank you.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo News.
11: Yusek, former Speaker Martin's camp is questioning the Ombudsman and Ombudsman's inclusion of some of the testimonies of the Maleta boys. Sayang lang daw po ito sa oras kasi DOJ na mismo yung nagsabi na hindi naman po reliable yung testigo ng Maleta boys. Ano pong reaction ng Malacanang dito?
0: Again, hindi po tayo makikialam, hindi makikialam ang Pangulo at ang ehekutibo sa mga prosesong ginagawa ng Ombudsman. Kung yan po rin ang tingin ni dating Speaker Romualdez na ang mga salita ng Maleta Boys ay walang saysay, walang bahid ng katotohanan, magagamit naman din po niya itong depensa.
11: But Yusek, we're talking about state prosecutors. Is the government now legitimizing the account of the Maleta Boys? Kasi po last June, ang sabi niyo po yung Maleta Boys ay butas-butas yung kwento, walang pinanggagalingan at walang basihan. They're also facing perjury charges. So, lihito mo na po ba ngayon para sa gobyerno yung Maleta Boys?
0: On our part, nandun pa rin po tayo na walang pinagbabasihan ang mga kwento ng Maleta Boys. Kung ano po ang nakita ng Office of the Ombudsman patungkol sa kaso ni dating Speaker Romualdez, hindi po natin yan panghihimasukan.
11: Last question, Yusek. Partido Democratico Pilipino called the graft and plunder complaints against Senator Legarda and Congressman Levista as acts of prostituting the Office of the Ombudsman for political prosecution of the opposition. Ano po ang reaction nito?
0: Again, ang concern po dito ay ang Office of the Ombudsman. Ang nais lamang po kasi ng Pangulo ay ipatupad, galangin ng due process, ang proseso, ang batas. Kung dapat may managot, panagutin. Pero dapat nandyan ang konkretong mga ebidensya. On the part ng Ombudsman, hindi po tayo maaari makapagsalita patungkol sa kanila. Maaari naman po nila itong sagutin. At nadinig din po naman natin kay Ombudsman Rimulya na sila ay nagpapatupad lamang ng kanilang mandato.
1: Maraming talagang Malacanang Press Corps. Maraming salamat. Balik sa iyo, si Claire.
0: Bilang tugon sa pagpapatibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga karapatang pandagat ng Pilipinas, pinangunahan ni Philippine Ambassador at Permanent Representative to the United Nations, Enrique Manalo, ang paghain ng opisyal na nautical chart ng Bajo de Masinloc at mga nakapaligid na maritime zones sa UN Secretariat. Bahagi ito ng pagpapatibay ng Pilipinas sa mga karagatan ng bansa sa ilalim ng Article 16 ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, o UNCLOS. Ayon sa Department of Foreign Affairs, sa pangunguna ni Secretary Tez Lazaro, pinatitibay ng hakbang na ito ang legal na katiyakan, transparency at pandaigdigang pagkilala sa lawak ng jurisdiksyon ng Pilipinas sa nasabing karagatan. Mahalaga rin ito sa pagpreserba ng opisyal na record ng mga maritime entitlement ng bansa sa harap ng epekto ng climate change at pagtaas ng level ng dagat. Isa lang ang hakbang na ito ng pamahalaan na naglalayong mapanatili sa kaisipan ng bawat Pilipino at ng buong mundo ang mga karagatan ng Pilipinas, lalong-lalo na ang West Philippine Sea. Bahagi rin ito sa matinding kampanya ni Pangulong Marcos Jr. isulong ang karapatan ng bawat Pilipino sa ating mga karagatan. Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maukit sa isipan ng mga kabataan ang kahalagahan ng West Philippine Sea, inilunsad ng Department of Environment and Natural Resources sa pangunguna ni Secretary Juan Miguel Cuna ang The Wonderful West Philippine Sea, ang kauna-unahang three-part e-book na magpapakilala sa mga kabataan sa marine biodiversity ng bansa at sa West Philippine Sea. Inilunsad ang e-book bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng DENR na gawing mas madaling maunawaan at mapalapit sa mga bata ang kaalaman tungkol sa agham, pangkaragatan, pangangalaga sa kalikasan at environmental education. Ang unang yugto ng e-book the wonderful West Philippine Sea with Pawi, the sea turtle, ay sumusunod sa paglalakbay ni Pawi, isang mausisang pawikan habang tinutuklas ang mga bakawan, damuhang dagat, bahura at mga pamayang baybayin ng West Philippine Sea. Ayon sa DNR, makakatulong ang e-book na maintindihan din ng mga kabataan, pati ng mga congressmen, ang kahalagahan ng food security, kabuhayan sa karagatan, at shared heritage. At mauunawaan sa simpleng paraan ang 2016 arbitral ruling. Tampok din sa e-book ang mga gawaing pagkilala sa iba't ibang species, mga pahinang maaaring kulayan, at isang pangakong pampamilya na naghihikayat ng mga simpleng hakbang para sa pangangalaga sa kalikasan. Tulad na lang ng pagbabawas ng paggamit ng single-use plastics, wastong pagtapon ng basura, pagtitipid ng tubig at pakikilahok sa mga community clean-up drive. Hindi pagtatapon ng basura sa bakuran ng ahensya. Porma na inilunsad ang publikasyon sa ginaganap na symposium na Science to Stewardship to Sovereignty, a Decade of Marine Scientific Research in the West Philippine Sea noong nakaraang buwan. Tiwala ang pamahalaan na sa gayong paraan, maaalala ng bawat Pilipino, lalong-lalo na ang mga mambabatas at mga kabataan, na atin ang West Philippine Sea.

0: At sa mga iba ang pananaw na tungkol sa ating karapatan sa West Philippine Sea, i-download nyo na po yan. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay maggalang at mapagkalinga. Ugaling dapat manahin ng mga kabataang Pilipino. May kasabihan tayo na ang ginagawa ng matanda ay nagiging tama sa mata ng mga bata. Ang nakikita mga karahasan na pinapalakpakan pa ay gagayahin ng ating mga kabataan. Pagkaingatan ito ng mga magulang at mga guro, ipakita ang tunay na bagong Pilipino. At dito na po natatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Okay, ilang mga katanungan yung inuntirting ni PCO Undersecretary Claire Castro. Ilan dito yung tanong hinggil doon sa naging pahayag ni Defense Secretary Gilbert Tidoro na nagsasabing yung mga full-time officials to resign. Ang tugon dito ng PCO Undersecretary, wala namang mali doon sa sinabi ni Secretary Tidoro. At ang kinakailangan niya kung pag-uusapan ay pagmamahal sa bansa ang pinag-uusapan, ito ang dapat na makita sa mga Pilipino. At doon sa sinabi ni Congressman Pulong Duterte sa Demonizing China, makaka-alarma niya ito, sabi ni Undersecretary Claire Castro, parang loyalty, parang kumalabas na gano'n ang loyalty nitong si Congressman Pulong Duterte ay hindi solido sa mga Pilipino at sa Pilipinas. Yung mensahe doon sa mga elected officials na kailangan ng magbitin at very often doon sa mga full-time officials at sabi ni Mr. Castro, magpakita na para lumantag na sila para magkaalaman na kung saka-sakalo. Samantala sa iba pang mga natanong na issue ay yung tungkol din sa ito, inuuntay ito ng ating mga magagawa. No? Magkagkat ang tilingat ng Palasyo ng Malacanang sa gitna ng tiyaro na inilabas ng Pasig City Regional Trial Court ay lumalaban ang pamahalaan. Pinaglalaban ang pamahalaan ang mga magagawang Pilipino, particular dito sa National Capital Region para 55 pesos na dagdag komento para sa kanila. Meron na lang yung ginagawang opisyon na pagtutol dito ang pamahalaan at ginagawa nito ng ramidyo. Ang apela dapat talagang din sa tinatawag na regional trial court ng World Defense of the Pilipinas. Samantala, nabanggit din na kanina yung patungkol dito kay DOH Secretary Cuarte sa gitna ng pagkaka-involve nito o gano'n. Ito ang reklamo na gambling activities. Sabi na pala sa namalakan niya kung may issue, dapat lang nila investigahan at hayaan natin ang Pangulong Marcos na mag-decision bukod niya. Pero sa ngayon, ang sabi ni Lucas, sabi ka na tapanggit sa Pangulo kung may unang Pangulo, isa ka sa kanil na may preventing suspension dito kay DOH Secretary Cuarte. Samantala, yan na lang natin ito, yung bill sa dating Senador Bongbong Revilla. Ang sabi naman ang relasyo dito, yung petition for bail pa lang ang pinag-uusapan dito. So, hindi pa tapos ang laban at panarating na pinag-aharap na kaso. Ito si dating Senador Bongbong Revilla. So, yun lang ilang sa mga nag-benggetan ng PCO Undersecretary sa Katuwani, Undersecretary Glenn Castro, dito sa Pulong Balikan sa Palasyo ng Malacanang. Walang parang dito sa Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, ang hindi magkasama sa Pilipinas sa grupo dito.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko
8: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte.
6: A Radyo Pilipinas coverage.
11: At 25 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kababayan, ninyo nga pong napakinggan ang Malacañang press briefing kasama si Undersecretary Claire Castro. At sa punto pong ito, mga kababayan, matapos ang press briefing sa Malacañang, magtungo naman tayo dito sa Senado kung saan nagpapatuloy nga ang Day 11 ang pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tutungo tayo doon sa ating kasamahan na si Nympha Asuncion, 15 kahon ng mga dokumento sa confidential funds inihaharap ng House Prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatutok doon ang ating kasamahan si Nympha Asuncion.
5: Ang paglilitis, The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte,
6: a Radyo Pilipinas coverage.
12: Yes, nasa 15 kahon nga ang inihanda ng prosekusyon na iharap dito sa paglilitis ngayon sa 11th araw ng paglilitis ng sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig ngayong araw, sinabi ni Private Prosecutor Lorna Capuna na ang mga kahon ay naglalaman ng mga dokumentong may kaugnayan sa confidential funds. Kasabay nito, tinawag bilang testigo si Roderick Wamil, dating State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA ICFAO. Ayon kay Capunan, para lang sa naturang testigo, yung 50 na ebidensya o exhibits na ipapakita sa korte. Kabilang dito, yung kabuang 3,664 na mga dokumento kung saan 3,617 ay mga acknowledgement receipts o ARs. Sa bilang na ito, 845 receipts ang mula sa ika-apat na quarter ng 2022 na may kaugnayan sa Office of the Vice President o OVP. Hiniling din ng Capuna na tanggapin ng impeachment court ang mga dokumento sa pamamagitan ng stipulation at binigyang diin

0: ng culpable violation ng konstitusyon, graft corruption at betrayal of public trust dahil sa umano'y sistematikong maling paggamit, paglustay at irregular na liquidation ng kabuang 612.5 million pesos na confidential fund na inilaan sa OVP at DepEd. Pagkatapos nga yung naging stipulation ng the prosecution that defense ay ang natira na lang ay nabawas pala yung 10 boxes ng mga dokumento mula dun sa paunang 15 boxes dapat ng confidential funds ay ipresenta ng prosecution dito nga sa kaugnay ng pagtestigo ni Wamil. Kaya sabi ni Attorney Kapunan ay nabawasan nga sila ng 10 boxes at mas mapapaiksi itong naasahan natin, mas mapapaiksi pa itong pagtestigo kay Wamil. At yan muna yung mga pinakahuling kaganapan mula dito sa Senado. Ito si Limpa Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
1: Isang makasaysay ang buhay, isang bansa na katutok ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
2: Maraming salamat, Nympha Asuncion. So mga kababayan, ayon nga po sa ulat ng ating kasamahang si Nympha Asuncion, out of 15 boxes naglalaman ng mga dokumento na ipinasa ng DepEd at ng OVP sa Commission on Audit, these are liquidation documents. Mga kababayan, ito po yung binabanggit natin kanina, no? Hindi po ito galing sa prosecution. This was submitted by the Office of the Vice President at ng Department of Education sa Commission on Audit as part of their liquidation document. Parehan may kinalaman mga kababayan doon sa tinatawag nating confidential funds. Ito yung Article 1 ay binabanggit po natin from the Articles of Impeachment na ipinasa. Yung sa misuse ng confidential funds. Pero mga kababayan, kadalasan kasi pag nakakarinig po tayo ng mga balita, no, ginagamit interchangeably yung salitang confidential funds at intelligence fund. Pero hindi po sila parehas, mga kababayan, ha? May pinagkakaiba po. Ang pinagkakaiba dyan, mga kababayan, is yung target na gumagamit, sino ba yung gumagamit na itong pondo na ito? Maya natin i-discuss yan. Ano? We'll have a short break. May mga kailangan lang po tayong paalala na marinig mula po sa ating himpilan. Standby lang po tayo, mga kababayan, dito pa rin sa ating paglilitis sa ating Vice President. Pa rin, of course, mga kababayan ng Radyo Pilipinas, ang oras po natin, 41 minuto. Makalipas ang alas 12 ng tanghali, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: World Service Sports Radio.
8: Ang taginting ng FM
9: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
11: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak na
13: serbisyo publiko.
14: Radio Magazine 1278.
15: Sports Radio 918.
16: Radio Pilipinas.
17: Radio Publico
18: 738.
19: At Radio Pilipinas World Service.
0: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3
14: the AM and FM collab.
20: Sa Capital 104.3 FM.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas
23: and Capital 104.3 collab.
24: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
25: Ang kwento ng adobo.
11: From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international

0: National tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture. The sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
6: A Radyo Pilipinas coverage.
7: 45 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, mula po sa ating kasamahang si Ninfa Asuncion sa Senado, tungo naman tayo mula naman sa Kamara de Representantes. Ayan, ang House of Representatives, makakasama po natin ating kasamahan si Ms. Lani Valdos Reyes. Ang COA auditor na si Roderick Wamil, isiniwalat ang kanilang audit findings sa OVP o yung Office of the Vice President at ng DepEd hinggil sa paggastos ng kanilang confidential funds. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
6: A Radyo Pilipinas coverage.
8: Magandang tanghali, Alian. Humarap na sa witness stand si COA Auditor Roderick Wamil, na more than 11 years na nagtatrabaho sa Commission on Audit. Siya ay attorney for ang kanyang plantilla position. Siya ang kasalukuyang audit team ng COA sa Pasay at dating State Auditor for COA, ICFAO, o yung Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Kanina ipinaliwanag din niya yung mga provision ng COA Joint Circular 2015-01. Ito yung provision na naglalaman ng paggastos at tamang paggastos ng at liquidation ng confidential funds. Kanina si Attorney Kapunan, ang private prosecutor na siya nagpupresenta ngayon ng mga testigo, nagsagawa ng recap tungkol dun sa naging testimony ng dalawang land bank branch manager noong nakarang linggo. Inulit niya na ang Office of the Vice President ay nakakatanggap ng 125 million pesos kada quarter noong 2022. So, bawat quarter ay 125 million times 4 yan na alyan. At ito ay ang bawat cheque, bawat quarter na natatanggap ay kada quarter na kinukuha ng OVP. No, wini-withdraw nila in cash. Si Special Bursting Officer Gina Acosta ang siyang kumukuha nitong confidential fund ng OVP. At si Edward Fajardo naman sa Department of Education, kung saan meron tatlong cheque na nagkakalaga ng 37.5 million pesos na siyang kinukuha din bawat quarter ng DepEd sa ilalim ng panunungkulan ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Kapunan.
9: So tatlong Vice President, Vice President Binay, Vice President Robreno at Vice President Sara Duterte. Sino-sino sa kanila ang inaudit mo tungkol sa confidential funds?
10: Ang buhat po nung nag-assume ako nung 2014, ang tanging si Vice Presidente Sara Duterte
8: lang po yung
10: aking na-audit na may confidential fund.
9: Bakit, Mr. Witness? Bakit Vice President Sara Duterte lang ang inaudit mo ng confidential funds?
10: Dahil po, since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICPAW, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds.
9: And in the same period of time, 2014 to 2024, kasama ba sa mga national agencies na minention mo ang Department of Education?
10: Yes, ma'am.
9: And during this period, 2014 to 2024, sino-sino ang mga secretaries ng Department of Education?
10: Sa pagkakaalala ko po, ang mga naging DepEd secretaries po ay sina dating Secretary Dovistro, dating Secretary Briones at ang ating Vice Presidente in her concurrent capacity as the DepEd Secretary during that time po.
9: At sino sa tatlong ito, sino-sino sa mga secretary ng DepEd ang inaudit mo for confidential funds?
10: Tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po as the DepEd Secretary.
9: Bakit, Mr. Witness?
10: Dahil siya lang po yung naging DepEd Secretary na nagkaroon ng confidential funds ang DepEd.
9: And could you tell us how much?
7: Danny?
8: Okay, Alian. Okay, Alian. Kanyan nga yung sinuwalat ni COA Auditor Roderick Wamil. Ikwento niyan. Noong sa 11 years niyang pagtatrabaho sa COA, siya ang naka-assign sa COA IGFAW na nag-audit ng OVP and Vice President na umupo from that years from VP Binay, from VP Lenny Robredo at VP Sara Duterte. Tanging kaya VP Duterte ang merong nakalaan na confidential funds sa OVP. At nung sa DepEd naman, sa tatlong secretaries na naka-umupo from 2015 hanggang 2023, tanging DepEd under the supervision of Vice President Sara Duterte, nagkaroon ng confidential funds ang DepEd. Sinabi rin ni COA Auditor Roderick Wamil na ibinasi ng komisyon ang kanilang audit observation memorandum o yung AOM na ipinadala nila sa OVP sa mga natuklasang irregularidad sa confidential expenses ng OVP. Ito yung naging mainit na usapin noong nakaraang taon kung saan inibigay investigahan ng House Committee on Good Government yung 11 days sa loob ng 11 days ay ginastos yung 125 million pesos na confidential funds ng OVP. Ayon kay Wamil, hindi naging compliant ang OVP sa physical and financial plan ng tanggapan, walang accomplishment report at documentary evidence of payment. Mamaya, Alian, ay pakikinggan natin muli yung direct examination ni Attorney Kapunan kay State Auditor Roderick Wamil sa pagpapatuloy ng paglilitis. Ngayon kasi naka-break lamang sila at asahan din natin na maisa lang pa yung isang testigo from COA IGFAW, si Miss Eileen, at yung kung kaya pa ay maisa lang din o maiharap din sa witness stand yung HREP Archive Officer na si Marivic Pareha. Yan muna sa panig ng prosecution. Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
6: A Radyo Pilipinas coverage.
7: Maraming salamat, Ms. Melanie Valdos Reyes. Nga po, mga kababayan, ayon sa ulat ng ating kasamang si Melanie Valdos Reyes. Out of the three, mula nung nag-assume ng kanyang posisyon bilang former state auditor ng ICFAO, itong si Attorney Roderick Wamil, sa tatlong na upo bilang vice-presidente at tatlong na upo bilang mga DepEd secretaries, tanging si Vice President Sara Duterte with her concurrent position as the DepEd former DepEd secretary, kakakuha ng confidential funds. Kanina, mga kababayan, binabanggit po natin, ano nga ba ang difference ng confidential funds at ng intelligence funds? Simple lang po, mga kababayan, ng intelligence funds, ang gumagamit po nito ay militar for their activities, for surveillance ito, mga kababayan. Ang confidential funds naman po ay ginagamit ng mga ahensya ng pamahalaan ng iba't ibang mga departamento, ng mga local government units para suportahan at pondohan ang kanilang surveillance. No, ang tanong, ito kaya, ano ang pinaggamitan netong OVP at ng DepEd noong pangapanahon na ito on sa mga nakuha nila at na-appropriate na confidential funds? Tara, balikan naman natin ang ating kasamahang si Luisa Irispe mula naman sa panig ng Depensa. Defense team, hindi sumang-ayon na ginastos sa loob ng 11 araw ang 125 million pesos na confidential funds ng OVP noong December 2022. Ang ulat na yan mula kay Luisa Irispe.
5: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
6: A Radyo Pilipinas coverage.
8: Hindi nga tinanggap ng defense team ni Vice President Sara Duterte na umabot lang ng 11 araw ang paggastos ng Office of the Vice President sa 125 million na confidential funds noong December 2022. Sa pagpapatuloy na paglilitis ngayong araw, inalok ng prosecution ng defense na i-stipulate o tanggapin ito, pero umalma ang depensa at hindi umano nila ito tatanggapin ang 125 million na confidential funds na ito sana ang 125 million na confidential funds na para sana sa fourth quarter ng 2022, pero base nga sa dokumento ng Commission on Audit na isinuwiting liquidation report ng OVP, ginastos lang umano ito mula December 21 hanggang 31 2022, o 11 days. Dahil dito, hindi rin tinanggap ng defense team na totoo ang mga liquidation at acknowledgement receipts na may petsang December 21 hanggang December 31, 2022. Ayon kay Attorney Michael Fukowa, defense counsel, ito ay nasa 900 na mga dokumento. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Fukowa.
11: I would like to thank the Honorable Court for your patience as well. So upon consulting with my colleagues as well as the opposing counsel, the defense is willing to stipulate on the list of documents provided except for the acknowledgement receipts for the period covering December 21 to 31, 2022. Because one...
12: What period is that again, counsel?
11: Acknowledgement receipts for the period covering December 21 to 31, 2022, Your Honor.
12: December 21 to 31, 2022.
11: Yes, that's correct. December 21 to December 31, 2022. That's okay. Correct, Your Honors. Your Honors, just for the information of the Honorable Court, although these were labeled as common exhibits, we marked them separately, and there are issues concerning these acknowledgement receipts that I believe will also be touched upon by other witnesses in the future, and for those reasons, Your Honors, we cannot stipulate on the same.
12: How many pieces of documentary evidence would constitute these acknowledgement receipts covering this period, approximately?
11: Approximately at least 900, Your Honors.
12: So that's about 900 over...
7: Luisa? Yes, go ahead, Luisa.
8: Maliban ang iba pang mga dokumento at liquidation reports na inilabas ng COA para sa confidential funds ay tinanggap na totoo ng defense team. Ito ay nasa higit 2,000 dokumento na laman ay liquidation reports noong 2023 naman. Samantala, nililaw naman ng defense team na ang mga dokumento ay kabilang na sa pre-marked evidence kaakibat ng Article 1 ng Articles of Impeachment. Hindi na kabilang rito yung mga ipinasabtina. Kanina humingi lang sila ng pagkakataon na maisa-isang masilip ang mga dokumento mula COA dahil inalok sila ng prosecution na mag-stipulate o tanggapin ang mga documentary evidences na totoo. Mamaya naman, Al, inaasahan natin na magkakaroon nga ng cross-examination ang defense team hinggil nga dito sa mga naging pahayag ng witness sa confidential funds ngayong araw at particular din yung kanilang hindi tinanggap nga na totoo itong 11 days umano na ginastos ng OVP ang 125 million na confidential funds noong December 2022. At yan muna ang pinakaulong balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa. Luis sa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
6: a Radyo Pilipinas coverage.
7: Yan ang ulat ng ating kasamahang si Luisa Erispe. Mula po sa panig naman ng defense team, may kaugnayan pa rin dun sa pinag-uusapan po natin kanina, ano po, bago nagkaroon ng more than 5 minute recess ang Senate Impeachment Court. May kinalaman dun sa proposed stipulation of facts na inintroduce ng Attorney Lorna Capunan, ang House Prosecution Counsel. So out of doon sa mga listahan, no, na ibinigay ni Attorney Lorna Capunan, these are the proposed stipulation of facts. Natulang po ng depensa yung may sa bahagi po ng paggastos ng OVP ng Office of the Vice President between the dates of December 21 to December 31, 2022. Ito yung 11 araw na paggastos ng OVP doon sa 125 million pesos na confidential fund. Ayon kay Attorney Michael Poa, sinasabi ni Attorney Michael Poa, no, may mga kailangan pa silang ayusin, ano, there are still issues dito sa ilang mga dokumento. Ang approximation dito ng defense team, 100 documents pa ang kailangang busisiin bago tanggapin ng depensa, o kung tatanggapin man nila itong formal offer for yung proposed stipulation of facts mula po sa House Prosecution Panel. Pero ang kinabangan po natin dito, mga kababayan, eh saan nga ba napunta? No, antayin natin yung ilan pang mga testimonya ng mga nakasalang at isasalang pa na mga witness. Of course, nakasalang pa rin mga kababayan waiting for the cross-examination naman from the defense. Ang kanilang witness, si former state auditor ng mula sa COA ICFAO, si Attorney Roderick Wamil. Pero ayun nga, kay Attorney Wamil, kanina, no, napaulat yung bahagi, no, nung eksaminasyon o yung kanyang mga testimonya. Tang sumusuri at nagtatanong kanina kay former state auditor Attorney Wamil, si Attorney Lorna Capunan. So, isa sa mga napag-usapan kanina, sino nga ba doon sa mula nang nakaupo ka bilang state auditor ng ICFAO, ano-ano o sino-sino yung mga tao o ahensya na tumanggap ng confidential fund? So kanina, isa pa sa mga nabanggit ni COAS ni former State Auditor Roderick Wamil. Hindi raw, non-compliant daw ang OVP. Kasi wala silang naipakitang proof. Ano? Paano nila ginastos yung 125 million pesos na confidential fund? Mula nung i-assume niya yung kanyang office bilang sa COA ICFAO, nasabi ni Attorney Roderick Wamil na si Vice President Sara Duterte lang ang tumanggap ng confidential fund. Which begs the question, mga kababayan. Ano ang dahilan bakit kumuha ng confidential funds ang OVP at ang DepEd? At saan nila ginamit ito? Hindi po tayo pumapanig ano, sa magkabilang partido, either the defense or the prosecution. Pinapanigan natin dito ang taong bayan. Tanong natin, dahil ito pong pondo na ginagamit ng ating mga elected officials, galing po yan sa kaba ng bayan. Galing yan sa taxes na ipinapataw sa atin. Minsan nga, yung taxes bukod sa binabawas na tax sa inyong sahod, hindi nyo alam, baka hindi aware yung mga kababayan natin. Babayad kayo ng VAT, value-added tax, kapag may binibili kayo. Panginantay natin ang live stream mula dyan sa Senado. Pagnay pa rin ng day 11 ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte on account of Article 1 sa kanyang Articles of Impeachment misuse of confidential fund.

0: Ngayon, sa pagkakataon pong ito, mga kababayan, muli nang bumabalik yung mga miyembro ng House Prosecution Panel ng Defense Team. Ilang saglit, inaantabayan na natin ang pagsisimula, ang resumption ng sesyon the Senate as Impeachment Court. Ang oras po natin, 5 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Ang mga paalala muna mula po sa aming himpilan.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Radyo Publico,
3: Servicio,
2: Bayan,
3: News,
2: Nationwide,
4: Balitang Pambansa,
5: sa ulo ng ating
4: pinakamalawang na pagbabalita,
1: ang Radyo ng Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas,
2: Balitang Mahalaga sa bawat mamamayan,
1: ang Radyo ng Publiko,
5: Radyo Publiko,
1: nag-uugnay ng pamahalaan
5: sa sambayanan,
1: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
5: Magkaisa
6: ang tulungan
5: para sa pag-unlad ng ating bansa,
1: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko,
1: sa 104.3
5: The Capital,
1: ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko,
1: and The Capital,
5: ang boses ng Pangulo,
1: sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino
5: in the new era of collaboration.
4: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa,
1: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko,
1: sa 104.3 The Capital.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publico coverage.
9: Alauna, 7 na po ang ating oras. Magandang hapon, Pilipinas. Nasa day 11 na po tayo. Ngayon pong araw ng Lunes, August 3, 2026, para po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At muli nga po nating babalikan ang Senado. Ako po si Jamie Quinto, makakasama po ninyo. Habang inaantabayanan pa natin yung pagbabalik, okay, so narito na. Tingnan na po natin kung ano ang pinakahuling kaganapan dyan po sa impeachment court sa patuloy na presentation ng witness ng panig po ng prosecution sa pamagitan po ni Roderick Wamil, ang COA State Auditor. Narito po.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
10: Based on the evaluation po ng documents, doon sa kanilang, katulad nga po nung sinabi ko kanina, doon sa katulad nung nasa first hearing po namin, since wala pa rin silang meet na documentary evidence of payments. So, nireiterate po namin dito sa aming second AOM yung kanilang na-submission of the documentary evidence of payments. Tapos katulad din po nung sinabi ko kanina, since doon sa kanilang revised accomplishment report ay merong items for the provision of medical and food aid for 40 million pesos at payment of incentives or traveling expenses relative to the confidential operations of the OBP na 10 million pesos na hindi allowable expenses based on the item 4.8 of the Joint Circular 2015-01. And also, doon sa kanilang revised accomplishment report, meron po silang item for the payment of rewards pero wala silang isinamit na any document evidencing the success of the information gathering or surveillance activities pursuant to the information given by the informer. And also, nakasama din po sa aming findings yung kanilang hindi sinubmit na special budget request at hindi rin po nila isinubmit yung proof of submission nila nung kanilang revised accomplishment report to the Office of the President, the Senate President, and the Speaker of the House. And lastly po, dun sa disbursement voucher kasi, ang nag-approve po nun ay si Assistant Secretary Lemuel G. Ortonio, which is not compliant with the Joint Circular dahil according to the Joint Circular, it shall be the responsibility of the head of the agency to approve the cash advances.
3: Okay. So, na-mention mo dito yung 40 million na ginastos ng Office of the Vice President para sa gamot, medicines.
10: Yes, ma'am.
3: Walang supporting document, Mr. Witness?
10: As of this time po, wala po silang binigay na supporting document.
3: Ito ring 10 million na ginamit bilang liquidation sa travel expenses ng Office of the Vice President para sa confidential fund. Ano-anong mga dokumento ang sinubmit para dito?
10: Pwede pong paulit po ng tanong, ma'am.
3: 10 million ang sinabi mong travel funds na ginamit ng Office of the Vice President galing sa kanyang confidential funds. Meron bang sinubmit na dokumento ang Vice President para i-liquidate itong 10 million na travel funds niya?
10: Wala po silang sinubmit na document supporting that disbursement.
3: Itong mga payment of rewards, magkanong payment of rewards?
10: Ang ulit? Kanilang payment of rewards po ay 10 million pesos based on the submitted revised accomplishment report.
3: Okay. Itong 10 million na ginastos o binayad ng Office of the Vice President sa mga nagbigay ng information ba to?
10: Payment of rewards for the...
3: Rewards. Yes, meron bang mga dokumentong sinubmit ang Presidente, Vice Office of the Vice President para i-liquidate itong paggamit ng confidential funds niya sa rewards?
10: Wala pong silang sinubmit na document po in support of the payment of rewards as of the this time.
3: Okay. Ngayon.
10: This ano po, as of the date nung AOM po.
3: After issuing, sabi mo may audit observation memorandum na previously marked for reference is Exhibit P-1-12-B na common exhibit with the respondent. Pagkatapos na issue itong AOM, anong nangyari afterwards, if any?
10: After po namin ma-serve, after ma-serve ng ICFO yung both AOMs po, nagbigay si Office of the Vice President ng kanilang response.
3: And if I show you a copy of this response of the Office of the Vice President, will you be able to identify the same?
10: Yes, ma'am.
3: Your Honor, please again, this is a stipulated document.
6: This Assistant counsel of both parties may approach the witness to guide him as to the document being identified.
3: This is Exhibit P-1-12-C for the petitioner. Prosecution.

0: As you intended to.
1: We submit.
2: Nagkaroon naman ang pagkakataon na ang prosecution panel na ipresenta ang mga dokumento pero hindi na ito inisa-isa kundi may ilan na lang na ipinresenta at kasama nga rito yung acknowledgement receipts kina Mary Grace Piatos at iba pa na tumanggap umano nitong confidential funds. Samantala kanina ay umalma din naman ang defense team ng may mga ilang biro o lumabas sa korte ng mga pahayag ni Attorney Lorna Kapunan, counsel to prosecution, humhingi doon sa mga pangalan ng mga tumanggap dito sa acknowledgement receipts. Meron kasi mga pangalan nga rito na bukod kay Mary Grace Piatos, meron ding Andy Lim, meron ding Patty Ting, at iba pang mga pangalan. Umalma dito ang defense team, anya ay nagkakaroon na ng kulay ang ilang mga pahayag. Pero ang ginawa lang naman ng impeachment court ay sinabihan o pinaalalahanan ang panig ng prosecution. At yan muna ang huling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe. Oo nga, kanina nabanggit mo. Nabanggit yung ilan sa mga nakapirma doon sa tinatawag na acknowledgement receipt, no? O kasi ganun yun eh. Halimbawa, binigyan ka ng pera, gawa ka nga ng acknowledgement receipt or na bilang patunay na ibinigay ko sa iyo tong perang to. Yun lang yun. Pero hindi po siya acceptable as resibo or official receipt. Dahil nga sabi nga po ng COA, kinakailangan po ng ito po ay may sales invoice o kaya naman ay yung official receipt. Okay, so ilan po sa mga nabanggit kanina? Akala ko si Mary Grace lang ang Piatos. Meron din palang Renan. Oo, si Renan Piatos, hindi po natin alam kung magkapatid po sila or mag-asawa, pero parehas silang Piatos ang apelyido. Ayun. Okay, so bukod dyan, meron ding Nova. Ayun, si Nova Santos, si parang paborito ko itong ano na to. Si Miko Harina. Ako may kakilala rin akong Miko, pero hindi naman Harina. Ayun. Okay. And then si Janice Revilla na nako baka mag-react naman yung kampo ni dating Senator Bong Revilla lalo na't kakapiansa lang niya. Oo, nabanggit kasi ni Attorney Kapunan, would you know kung ika eh magkaano-ano itong si Janice Revilla. Meron din talagang medyo funny na nakaka sa pandinig natin, no, na ako personally yung si Patty Ting at saka si Andy Lim. Ayun, oo, si Andy C. Lim. Meron naman pala siyang tawag dito initial. Ayun. So hindi lang naman siya madilim. Ayan. Andy C. Lim. Baka nasa loob ng cinema. Hindi, joke lang. Okay, eto. Si Alejandro Pikit. Ayun. Si, at ano ha, ang mahal ng mga pag-purchase ng info nila. Inaabot ng mga 90K, 70K. Oh. So malaman natin ano kaya ang magiging panig dito ng depensa or paano ito didepensahan, no, ng kampo ng defense. Ayan. Meron pang isa si Biong, tama ba? Okay. So sige, alamin natin kasi meron pa si Frumio Balsak, tama ba? Okay, hindi ko masyado mabasa yung iba. Oo, tama, si Fiona Biong at saka si Sisfrunyo. Ayun, Sisfrunyo Balsak at si Gabriel Bisaya. Ayun. Okay. Sige, tamang-tama. Na-note din kaya ito ng panig ni Ms. Melanie Valdos Reyes. Ms. Mel.
4: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
3: Mel. Yung kadalasan yung kadalasan tawag dito yung masasabi natin na very popular si Mary Grace, 'di ba? Akalain mong meron pa palang isa ding Piatos, si Renan, at parang ngayon lang ito. Oo. Natanong mo ba sa prosecution kung magkaano-ano kaya ito? Mag-asawa ba, magkapatid o ano?
2: Itatanong natin yan, Jamie, sa kasalukuyan kasi ay nagsasagawa ng press conference ang House Prosecution Panel, parang recap dun sa ginawang paglilitis kanina at yung mga testimonya ni COA Auditor Roderick, sa dami ng pangalan, nalilito na ako, Roderick Wamil. Kanina yung binawanggit mo ng mga pangalan, alam mo, pinakinggan natin ulit kung tama yung mga pangalan na inunotes natin. Ngayon, formal lang nabanggit ang pangalang Mary Grace Piatos na dalawang taon nang maingay, no? Ito, Mary Grace Piatos na recipient ng confidential fund. Tumanggap ng 75,000 pesos at yung exact amount na natanggap ni Mary Grace at yung Rian Renan Piatos, hindi natin alam kung magka ano-ano itong Mary Grace. Pero ulitin natin yung naging certification ng PSA, walang Mary Grace Piatos sa kanilang database. Mm-hmm. So, meron pa yung nabanggit mo namang pangalan, ulitin lang natin, Jamie, yung Nova Santos. Favorite ko rin yung Nova. Pero meron pala siyang apelyido. Mm-hmm. Miko Harina. Janice Marin Revilla, na nagbiro pa si Attorney Kapunan na kung kaano-ano ito ni dating Senator Revilla. Ang unang notes ko, Jamie, patatim nga. Ay buti nakita ng ating kasamahan dito na hindi patatim, patitim. Nakakagutom. At Andy Lim, Alejandro Pikit, Fiona Biong, Sisfronio Balzac, Gabriel Bisaya. Meron pang mga ibang pangalan dahil itong mga pangalan na ito ay doon lang sa accomplishment receipt o yung mga pinipirmahan na para maliit na papel na siyang pipirmahan na tumanggap, dahil meron pang ibang pangalan sa DepEd naman. Kaya lang nasa OVP pa lang tayo. Kabilang din sa mga inihayag ni COA Auditor Wamil, sabi niya hindi excuse ang OVP na pangalanan o i-identify yung mga suppliers para sa mga ORs, para sa liquidation ng mga resibo. Kasi meron kasing ilang mga individual na recipient ng mga gamot, hindi naman daw bawal na pangalanan kung saan binili itong mga gamot at iba pang mga supplies. Sabi niya sa OVP Revised Accomplishment Report, ang sagot nila sa AOM ng COA at mga unresolved deficiencies gaya ng documentary evidence for payments, rewards at payments. So matapos na matanggap tong AOM ng COA, nagsumiti sila ulit ng panibagong report para patunayan, no, para sa liquidation, disbursement ng kanilang confidential funds. Inulit-ulit ng COA yung pag-i-issue ng AOM dahil ito yung tinatawag na Supplemental Audit Observation Memorandum, dahil hindi sufficient yung kanilang ipinasa muli na liquidation sa COA. No supporting documents for OVP 10 million incentives and travel items. Ibig sabihin may mga payment of incentives o travel expenses relative to confidential funds na hindi allowable dun sa joint circular at walang supporting documents. Alam mo, di ba, George Jamie, bilang isang empleyado ng gobyerno, minsan pag may biyahe tayo, kailangan natin magpasa ng mga resibo.
3: Yes,
2: ng importante. Pass, mga ganyan. Or kung may car rental, kailangan ng resibo for liquidation ng COA.
3: Ano ha, pag tawag dito, kapag ganoon, nanghihingi pa nga ng ID, photocopy ng ID, and then pati signatures. Specimen signature.
2: Oo, signatures. At saka meron pa tayong certificate of appearance. Hinihingi sa government as government employee tuwing babiyahe. Sabi ni Wamil, hindi compliant sa joint circular on confidential funds yung mga disbursement at liquidation na ipinasa ng Office of the Vice President. So ayon pa kay Wamil, doon sa mga pangalan na binanggit niya kanina ni Attorney Kapunan, simpleng AR at hindi sapat sa yung mga pinirmahan nito, mga recipient nito, ay simpleng AR lang. Alam mo yung sa ano, meron tayong nakita niyan eh sa good government hearing, yung maliit na papel tapos tumanggap ka tapos pipirmahan mo lang
3: ano,
2: tapos
3: parang
2: sa palengke.
3: yung parang ginagawa, I mean, nabibili sa isang kilalang bookstore, 'di ba? Yung tawag dito, yung bilang patunay lang. Pero tumanggap ka ng pera. Pero kasi siguro dapat ding maunawaan na kaya ganito na lang, and we'd like to commend yung si Sir Ramil ng COA. Para maging state auditor, kaibig sabihin talagang napaka-keen ng kanyang mga observation, hindi ba? Dahil alam niyo po, ang mga kailangan talagang busisiin ito ng COA, dahil ang pinag-uusapan po dito ay pera ng taong bayan. Kaya ganoon.
2: Oo.
3: Kasi malaking amount,
2: million-million kung susumahin.
3: Tama.
2: Ito mga pinagbigyan nila ng recipient.
3: Mm-hmm.
2: Tapos yung isa pa nilang findings, walang nakalakip na patunay na naging matagumpay yung information gathering, yung surveillance na sinasabi.
3: Oo.
2: Diba kasi ang sabi doon sa joint circular, ito ay parang binibigay para doon sa information, parang purchase of information. So, wala daw certification ang Office of the Vice President na nagamit yung information na yun na matagumpay. Batay si ibinigay niya impormasyon ng tinutukoy nito mga pangalan. Ano bang nasabi ni Mary Grace Piatos? Ano ba yung mga
3: ang nakalagay lang doon sa acknowledgement receipt, purchase of information. Tapos 70,000. Merong 150,000. May 90,000. Diba? Parang
2: may 70,000.
3: Oo. So kung halimbawa,
2: parang ang mahal naman ng impormasyon na
3: yun. Ayun nga, sabi ko. Parang ang mahal ng impormasyon na yon. Ano bang nakapaloob doon? Hindi ba? So, Miss Mel, itong tinapos kanina ni Attorney Kapunan, no? Kumbaga parang sa Office of the Vice President lang pala. So tomorrow ang i-continue ni Mr. Wamil or iharap pa nila na ibang testigo ay doon naman sa panig ng DepEd.
2: Wala pang DepEd dito.
3: Wala pang DepEd na pinag-uusapan.
2: Actually, ang pinag-uusapan pangalan dito, Jimmy, alam mo yung isang naging controversial, yung nakaraang 2022, yung ginastos yung 125 million in 11 days. Ito
3: which
2: pa lang
3: is
2: yun,
3: ayaw atang ipa... sabi, or I don't know ha, hindi kasi ako abogado, pero siguro meron ka ng idea. Doon ako nagtaka, bakit, di ba meron yung sinasabi nila na parang, yung pre-trial, hindi ba, na tinatawag. And then meron ng mga stipulation doon. Pero bakit hindi pa din, yung pre-trial order, yan. Bakit ngayon ay parang tinutulan naman ng depensa na ipahayag, tama ba yung aking term, na sabihin ito ng prosecution within 11 days, ito yung nagastos. Yun yung parang gusto nilang hindi sabihin, hindi ba, tama ba?
2: Yun at yun din yung naging katanungan ko kanina sa ating kasama na si Nympha. Yung mga stipulated na hindi sila pumayag, ito yun yung December . Kaya ngayon iniisa-isa ni Attorney Kapunan. Kasi sabi ko, paano hindi nila alam yun? Dahil dun sa pre-trial, pareha sila nabibigyan ng evidence
3: na pag-aaralan.
2: Ganyan din yung mga senator judges. Siguro, iniisip natin, pwede natin itanong yan sa isa sa House Prosecutor,
3: yeah,
2: na pwede palang gano'n na hindi sila papayag doon sa stipulation. Kasi sabi ni Attorney Tolosa kanina, para mapaigli itong paglilitis, di ba ni rundown ni Attorney Kapunan, yes, agree sila doon sa stipulation na yun. Pero itong December 21 to 30, itong 11 days, hindi sila pumayag. So, sabi ko, tataga dahil iisa-isihin ni Attorney Kapunan yung nilalaman ng, nakalimutan ko kung ilang boxes na ang sakop nitong December 21 to 31 na acknowledgement receipt. So, iisa-isa
3: niya. Ito ba yung 840?
2: Kaya, hindi natapos.
3: 845?
2: Oo, yan yung 845
3: na acknowledgement receipts.
2: Oho. Okay. So, sabi ko nga mukhang hindi maisasalang yung susunod na testigo. So, bukas, si Auditor Wamil, Roderick Wamil pa rin, ang unang isasalang ng prosecution para ipagpatuloy yung naging testimonya niya ngayon, dahil OVP pa lang, wala pa yung DepEd. At ito kaninang kinatapusan yung sa December pa lang, December findings, yung AOM na nirelease ng, o in-issue ng COA sa OVP, sakop yung December 21 to 31 na petsa ng confidential funds.
3: Okay.
2: So yun ang update natin, Jamie. Sa ngayon, may press conference, parang recap ang House Prosecution Panel. Atin muna tayo, ipapasa muna natin kay kasamang Nympha Asuncion para naman sa Senate o Senator Judges. Mula dito sa Senado, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: At napakinggan po ninyo ang ulat ni Ms. Melanie Valdos Reyes. So yung ilang mga katanungan natin na gusto nating maitanong din, ayun nga, no, sisikapin niya na maitanong daw ito sa mga panig ng prosecution para nang sa ganun ay maliwanagan din tayo, no? O kasi ako po ay tayo ay nakasubaybay, no? From day one. So I think, no, talagang mahalaga naman na ito po ay masubaybayan at mahimay talaga ng every details, no? Dahil after all, ito po ay pera ng taong bayan. Narito na po si Nympha Asuncion. Extension na hinihingi ng dalawang bangko para sa pagsusumite ng mga pinasupina na financial records ni na Vice President Sara Duterte, pinayagan po ng impeachment court. Nympha?
4: Ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Yes, Jamie, dito nga sa pagtatapos ng ika-11th day ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay nagbigay ng update itong si Presiding Officer Jesus Cordero tungkol doon sa pinasabina nga nila last week na mga bank tax at banks records ni VP Sara. Ayon kay Presiding Officer Jesus Cordero, noong July 30 ay nakapagsumite na ng mga tax at bank records sina ang BIR, AMLAC, ang mga bangkong BDO, PS Bank, Metro Bank, Security Bank, BPI at Land Bank. Pero yung BDO at saka Security Bank lang hingi ng additional 10 days para makumpleto nila yung kanilang pagsusumite ng mga dokumento. Ang dinadahilan nitong dalawang bangko ay sa dami daw ng mga dokumento na hinihingi ay hindi nila natapos yung printing. Kaya nanghihingi sila ng 10 banking days para makumpleto itong kanilang submission. Ayan naman ay ginawad ng Senate Impeachment Court, kaya binibigyan sila ng hanggang August 13 para maisumite yung mga hinihingi sa kanila na mga dokumento. Binigay din na update ni Presiding Officer Escudero na pinaalam niya sa ating mga Senator Judges na yung pagtanggap ng mga tax records sina VP Sara mula sa BIR ay may kalakip na presidential certification. Yan ay alinsunod doon sa nakasaad sa National Internal Revenue Code. Tiniyak naman ni Presiding Officer Escudero na kapag natapos na yung submission ay at saka yung pagsuri ng clerk of court ay bibigyan ng kopya yung mga senator judges, yung prosecution at saka yung defense, at bibigyan sila ng pagkakataon para ma-review itong mga dokumentong ito. At bukas nga ay ipagpapatuloy itong paglilitis ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, at haharap pa rin si Roderick Wamil dito sa witness stand. Ipagpapatuloy yung pagtatanong sa kanya ng prosecution, at inaasahan natin na dadaan pa siya sa cross-examination ng defense. 10 a.m. pa rin magsisimula ang impeachment trial bukas, samantala ngayon namang hapon ay alas 3 naman yung session naman ng Senado bilang legislative body. So yan muna yung mga pinakahuling kaganapan mula dito sa Senado. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Mga kababayan, dyan na po nagtatapos ang ating special coverage para po sa 11th araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Bukas po araw ng Martes, August 4, 2026. Samahan niyo po muli kami. Pagpapatuloy po ang direct examination for former COA ICFAO State Auditor Roderick Wamil. Ganap na alas 10 ng umaga. Kaya naman manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po ang inyong lingkod, Jamie Quinto, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan. Muli, ito po ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Susunod na po ang impormasyon at aksyon atid ng Philippine Information Agency. Magandang hapon, bagong Pilipinas.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture. Enjoy a blessing and have some fun. Tayo na!
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
8: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
7: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
9: Kasama po namin si Secretary Henry po.
10: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit ko?
11: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
7: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
12: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
4: Ito ang programa sa radyo ng Philippine Information Agency. Mag-aalit ng tama, makapuluhan at napapanahong impormasyon tungkol sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Serbisyo ng pamahalaan, ilalapit sa taong bayan. Sasagutin bawat katanungan, lilinawin bawat pag-alinlangan, tatalakayin bawat impormasyon at isyu na may kaugnayan sa bayan. Impormasyon at aksyon dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Magandang hapon po ulit mga ka-PIA. We are back! Muli na naman po tayo magsasama-sama para sa isa na namang makabulhang talakayan na punong-puno ng bago at mahahalagang kaalaman. Medyo tatlong linggo rin tayo nawala.
16: Matagal din. At August na ngayon.
15: First Monday po ng buwan ng Agosto, buwan ng wika. At syempre lahat tayo ay tatangkilikin ang ating pambansang wika. No? Pansamantala po kaming nawala kasi nag-cover po tayo ng impeachment trial sa makalipas sa tatlong linggo, no? Tatlong episodes din tayo na nawala-wala. Pero ngayon, we are back! Narito po ulit kami sa para magbigay ng patuloy pa rin po ninyong maging katuwang sa paghahatid po ng tama at mapagkakatiwalaan at syempre, ano pa ba, napapanahong balita at impormasyon. Kaya samahan niyo po kami dito pa rin yan sa impormasyon at aksyon. Bago po ang lahat, ako po pa rin. Baka nakalimutan nyo na kasi. Medyo nawala-wala po kami. Ako po si Amber Cortez ng PIANCR. At syempre kasama ko pa rin po ang napakaganda kong host.
16: At salamat naman sa napakakisig ko pa rin, RD. Kasama pa rin po niya, Jenny Redmola, PIANCR.
15: Ayan, patuloy pa rin po kami naghahatid sa inyo ng impormasyon sa pamamagitan ng Philippine Information Agency. Ang programa pong ito ay mapapakinggan pa rin po sa Radyo Pilipinas via 104.3 FM.
16: Lumipat po na, pansamantala. pala.
15: Nasa FM na tayo ngayon, mga kababayan. Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig sa kanilang mga radyo, sa kanilang mga sasakyan, sa mga nagbabiyahe po. Eh, kami po muna ang inyong makakasama. Sa atin naman pong mga taga-subaybay na nakatutok mula sa kanilang tahanan, maaari nyo po kami mapanood sa channels 45 hanggang 49 ng Afford the Box at channel 3 ng TV Plus. Maaari nyo pa rin po kaming masubaybayan sa ating live streaming sa mga Facebook pages po natin ng PIA at Radyo Pilipinas. Hanapin nyo lang po yan, Philippine Information Agency. Kaya huwag nyo pong kalimutang i-like, i-follow at i-share ang ating programa. O, diba? Alam nyo ba, mga kababayan, mga ka-PIA, na Kadayawan Festival din po ang isa sa pinaka-aabangang pagdiriwang sa Pilipinas. At syempre, kailan pa ba to? Kasabay ng buwan ng wika. Eh, ngayong buwan din po yan ng Agosto. Sa lungsod po naman ito ng Davao. Ayan. Bilang pasasalamat po sa masasaganang ani, mayamang kalikasan at syempre makulay na kultura ng ating mga katutubong pamayanan. Higit sa lahat po ng mga pista ito, ha, ang Kadayawan po kasi ay pagpapahalaga po sa pagkakaisa, pamana at syempre pagkakaiba-iba ng siyang yaman po ng ating bansa. Kaugnay po rito, mamaya makakasama po natin ang kinatawan mula sa PIA Region 11 upang magbahagi naman po ng makabuluhang talakayan tungkol sa pagdiriwang po ng Kadayawan Festival. Mamaya interviewin natin si Sir, no? Ano ba yung mga iba't ibang programa at activities na nakahanda para sa ating mga kababayan kaugnay po ng selebrasyon na yan. Pero syempre, bago po muna tayo dumako sa ating pangunahing talakayan tungkol sa Kadayawan, atin po munang aalamin yung mga pinakabago at mahahalagang balita sa loob at labas po ng ating bansa para po sa pinakabagong kaganapan at mahahalagang updates. Narito po ang aking co-host na si Miss Jenny Red dito sa In the News.
16: Sa una nating balita, ngayong araw, ERC inutusan ang Meralco na mag-refund ng 9.5 billion sa mga customers. Inutusan na nga ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Meralco na mag-refund ng 9.5 billion sa mga consumers dahil sa sobrang nakolektang singil sa kuryente noong 2025. Batay sa desisyon ng ERC na may petsang July 31, ang average refund ay katumbas ng 0.3449 centavos kada kilowatt hour para sa lahat ng customer classes. Ito ay ibabawas sa bill ng mga customer sa loob ng 6 na buwan. Oras na mapatupad ito, makikita ang refund bilang hiwalay na item sa monthly electricity bill at inaasahang magsisimula sa susunod na billing cycle. Susunod nating balita, DSWD naka-alerto para sa bagyong Luis. Nanatiling alerto ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa paglapit ng Tropical Depression Luis sa Silangan at kanlurang bahagi ng Luzon dahil sa posibleng epekto nito sa mga komunidad kabilang ang banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Bilang paghahanda, naka-preposition na ang mahigit 4.9 million family food packs, mahigit 327,000 ready-to-eat food at mahigit 255,000 non-food items sa mga warehouse ng DSWD sa iba't ibang bahagi ng bansa. Handa ang mga ito para sa agarang pagpapadala sa mga lugar na maaring mangailangan ng tulong.
15: Oo, minsan na apektuhan din ng Metro Manila sa ano. Oo, natin, no? Sa paulan-ulan.
16: Lumihis,
15: no?
16: Bumaba, tumaas.
15: May mga nahihigop po kasi na, ano, na mga paulan-ulan dito. Kaya yung mga kababayan natin, kung mapapansin nyo dito, kung kayo ay nandito sa Metro Manila, medyo maulan din, no? Makulimlim din buong araw.
16: Simula at kanina umaga.
15: Oo, kaya po yung mga kababayan po natin sa Silangan at Kanluran, ano yan, northern and eastern, western part ng ating bansa, mag-ingat-ingat po tayong lahat.
16: At kanina umaga, nagbigay na nga ng abiso yung pag-asa, no? Maaring itaas ang yellow rainfall warning sa Metro Manila hanggang Thursday. Mm-hmm. O, yun ang forecast. Hindi pa pwede pong mag-iba, pero magandang handa na rin tayo.
15: Oo. Pero baga man, walang tropical signal number. No? Dahil ang tropical signal number naman po, o yung system po natin sa ganun, lakas ng hangin yun. Mm-hmm. Itong yellow rainfall
16: bagsak
15: warning ay bagsak ng
16: ulan.
15: Ulan. O yan. Mm-hmm. Anong pangatlong balita natin, Ms.
16: Jen? Pangatlong balita, tungkol pa rin kay Tropical Depression Luis, ito ay bahagyang humina. Bahagyang humina ang Tropical Depression Luis habang kumikilos ito pahilagang kanluran sa ibabaw ng Philippine Sea sa Silangan ng Isabela ayon sa pinakahuling ulat ng PAGASA alas 11 ng umaga ngayong araw. Huling namataan ito 165 kilometro sa silangan ng Etxaga, Isabela na may lakas na hangin aabot sa 45 kilometro bawat oras at pagbugsong aabot sa 55 kilometers per hour. Samantala, suspendido ang klase sa ilang lugar ngayong Lunes, August 3, 2026, nagdulot din nang mabagal na daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng Quezon City ang tropical depression at may ilang pasahero rin ang na-stranded sa iba't ibang pantalan sa mga lalawigan nitong Lunes ng umaga.
15: At syempre mga ka-PIA, sa panahon po na mabilis ang pagkalat ng impormasyon at sa social media, mahalagang manatili po at na maging mapanuri po tayong lahat at responsable. Mm-hmm. Lalo na dapat mapagmatsyag po tayo. No? Huwag po tayong agad-agad maniniwala sa mga viral posts at trending videos or yung mga nakikita po natin online. Ugaliin pong verifikahin ang impormasyon at magtiwala lamang po tayo sa mapagkakatiwalaang sources. Dahil tandaan po natin ang katotohanan ay nagsisimula sa responsabling pagbabahagi ng impormasyon. Kaya mga ka-PIA, bago po tayo mag-like, mag-share at mag-comment, siguraduhin po munang mag-fact-checked. Mga kababayan, nagbababala po ang Metro Manila Development Authority o MMDA sa publiko laban po sa mga peking text messages at website na gumagamit ng No Contact Apprehension Policy or NCAP upang mapanloko. Miss Jen, nakatanggap ako nito last week, ha? Diba? Oo, sabay tayo nakatanggap nito.
16: Parang ano, Sheik, ibabato sa isang area, tapos kung sino kayo na ano.
15: Oo, diba? Habang nandun tayo sa bandang south, no? Merong sabay po sa amin na nag-text, eh, no? Pero ayon po sa MMDA, quote ay MMDA_NCAP lamang po ang official na sender ng NCAP text notifications. Wala rin pong payment links at reply option.
16: Lalo na.
15: Wala rin SMS contact information o pangalan po ng registered vehicle owner ang kanilang text alert. Iginiit po ng ahensya na fixed po ang multa at walang interest o late payment penalty para dito. Pinapayuhan po ang mga motorista na i-check lamang po ang kanilang NCAP violation sa official na quote-unquote may huli ka website at iwasang mag-click po sa kinahinalang links. Maaari rin pong i-report ang mga scam sa MMDA Hotline 136 o sa official na social media accounts ng MMDA. Diba? So, yan po yung mga pangunahing balita para sa araw na to, mga ka-PIA. Kung meron po kayong mga tanong, suggestion, komento at reaction, wag niyo lamang pong wag po kayong mag-atubiling ibahagi po ito sa ating comment section ng ating live stream. Ayan. Masundan ko lang yung pinag-usapan natin kanina, no, Miss Jen, kasi yung sa nag-text sa akin, meron ng link na nakalagay doon.
16: Oo, parang to pay. Oo, by one or
15: to pay, to settle, ganyan. Ang sabi kasi doon ay
16: 24 hours daw dapat.
15: Oo. Tapos ang nakalagay doon daw na violation ay Anti-Distracted Driving Act, oh, 'di ba? So mga kababayan, kung kayo po ay nakatanggap din po ng mga ganong text kahit po sa anong number o kahit nakalagay doon ay MMDA, huwag nyo pong ikiklik yung link. Instead po, magpunta kayo doon sa inyong browser at i-type nyo po yung may huli ka.
16: Oo,
15: at lalabas naman po doon yung website. O, no? Para hindi po kayo directly nakiklik ng link doon sa mga text messages na natatanggap nyo. Ayan. Ngayon naman po, dumako naman po tayo sa isang segment na hindi lamang po susubok sa talas ng inyong kaisipan, no? Kundi magdaragdag din po ng makabuluhang kaalaman. Mga ka-PIA, handa na ba kayong humula, mag-isip, or alugin ang ating mga utak, mag-review? Kung alam nyo na po ang sagot, subukin nyo po ang inyong kaalaman. Narito na ulit si Miss Jen sa Think PIA.
16: Mga PIA, ang ating Think PIA question of the week ay, ano ang dating pangalan ng Kadayawan Festival bago ito opisyal na tinawag na Kadayawan noong 1988? Ang mga pagpipilian, Apo Duwaling, B. Tribo Dabaw, C. Kaamulan, o D. Pasundayag.
15: Ayan, yan po ang ating Think PIA question of the week. Mga ka-PIA, ibahagi nyo lamang po ang inyong sagot sa comment section ng ating live feed at aalamin po natin kung tama po ang inyong kasagutan mamaya. O may mga pauna na po tayong comment sa ating live feed, no? Binabati po namin si May Suarez Samiliano. Ayan,
16: hello,
15: magandang
16: po,
15: hapon
16: magandang
15: po. Ayan, si Miss Alice Sikat, meron din daw siya niyan. Ano kaya yung sinasabi niya kanina na meron din daw siya niyan? Pero ayan, mga ka-PIA, mag-start na tayo sa ating usapan dito sa In Focus. Ngayong hapon po, mga ka-PIA, tatalakayin po natin yung nalalapit na selebrasyon po ng Kadayawan Festival sa Davao. Ayan, makakasama po natin ang ating kasama mula sa Provincial Information Center ng PIA Region 11. Uy. Ayan, si Sir Rudolph Ian Alama. Ayan, ang napakakisig natin na kasamahan sa Davao Region. Magbabahagi po siya ng mahalagang impormasyon tungkol sa pagdiriwang at sa mga aktibidad na inihanda para sa ating publiko. Isang magandang hapon po at welcome sa ating programa, Sir Rudolph.
16: Good afternoon, sir.
15: Ayan,
17: good afternoon. Magandang hapon, Jenny and Ember.
15: Ayan.
17: Mabuhay Madayaw.
15: Ayan.
17: Greetings namin sa Kadayawan Festival.
15: Madayaw. Ayan. O, ayan. Sir Rudolph, ipagdiriwang po ng Davao ang Kadayawan Festival. Ano po ba yung history o background ng pagdiriwang na to? Kailan ba ito gaganapin? Ngayong buong buwan ba ito ng Agosto?
17: Buong buwan to ng Agosto, no? Pero ang main highlight is August 15 and 16. So, ang history nito, noong unang panahon, no, before, bago pa mga Kastila na dumating, ang Kadayawan kasi galing sa salitang ugat na madayaw, ibig sabihin mabuti, ganda, or mahalaga. No? So, noong unang panahon, yung mga indigenous people, yung makatutubo, nakatira sa paanan ng Mount Apo, nagsasagawa sila ng Thanksgiving ritual para sa kanilang supreme being, tawag namin magbabaya or manama. No, okay. Para sa masaga ng ani, biyaya ng kalikasan, di ba kasi ang Mount Apo, isang vulkan, so ang mga paligid dito matataba yung lupa, very right. Fertile. So yun, papasalamat sila. So noong 1970s, sinikayat ng lokal na pamahalaan ng Davao na itong makakatutubo or IPs natin, ipakita nila yung mga Thanksgiving ritual nila.
15: Okay.
17: So, nung pagkatapos nung EDSA, kasi, you know, na yung Davao City, magulo na lugar. So, gusto pakita ng lokal na pamahalaan na yung parang isang platform ng unity and peace.
15: Mm-hmm.
17: So, naisip nila isang festival and may isang grupo ng mga IP leaders sa Kidapawan City. They, dinala nila yung konsepto ng isang festival.
15: Okay.
17: So na-adapto ng lokal na pamahalaan 1986 ginawa yung isang festival, tawag namin is Apo Dwelling. It is galing to sa tatlong salita, yung icons ng Davao, yung Mount Apo, durian, at waling-waling or kid. Noong 1988 we change binago ng lokal na pamahalaan ang pangalan na festival to Kadayawan. Madayaw, di ba? Parang madayaw, meaning good or what is something that is good, beautiful and valuable.
15: Ayan. So napakaganda pala ng napaka-rich pala ng history nito ng Kadayawan Festival na ito eh, no. Pero basically, ito ay parang abundance, no? Oh, abundance and ano.
17: Abundance siya, but nung mga after many years naging isa siyang more on peace, more on diversity. Harmony.
15: Harmony, yan.
17: Platform of harmony and peace.
15: Sir Rudolph, meron po ba tayong temang sa celebration natin ngayong taon? Ano po yung nire-representa po or kahalagahan po ng tema natin para sa taong ito, sir?
17: Yes, ang tema ngayong taon is, as I said, no, iba, peace. Ang tema ngayon, we are one, Kadayawan. Are because one. Pinapakita dito yung harmony, diversity, kasi itong Kadayawan Festival is a showcase or yung pinapromote namin yung kultura at indigenous heritage ng 11 ethno-linguistic groups namin. Ito yung Ata, Bagobo Clat, Bagobo Tagabawa, Kagan, Iranun, Maguindanao, Maranao, Tausug, Matiksalog, Obu Manubo, 11 yung sila na ethno-linguistic
15: Ano nga, diverse nga talaga, no? Sir Rudolph, saglit lang po muna, ihihinto muna po natin pansamantala yung talakayan po natin. Magbibigay daan lang po tayo sa maikling commercial break. Mga ka-PIA, manatili lamang pong nakatutok dahil marami pa po tayong mahalagang pag-uusapan. Dito lang yan sa Impormasyon at Aksyon.
18: Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam.

0: Pickle Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
1: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas News Nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon
6: sa Philippine Sports Broadcast.
7: Di papahuli
8: sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
11: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
10: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
13: Radyo Pilipinas is on Viber.
14: Viber.
13: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service
19: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Mga kababayan, nagbabalik po ang impormasyon at aksyon. Ipapagpatuloy pa rin po natin ang talakayan natin na tungkol sa Kadayawan Festival. No, ako pa rin po si Amber Cortez.
21: At kasama pa rin po niya, Jenny Redmala, PIANCR.
20: Time check muna tayo, Ms. Jen.
21: Ang oras, ngayong hapon, 3:30.
20: Ayan, 3:30 impunto. Ipapagpatuloy po natin ang ating talakayan. Kasama pa rin po natin si Sir Rudolph Alama ng PIA Region 11. Ayan, Sir Rudolph, pinag-uusapan natin yung Kadayawan Festival. Matanong lang po namin, ano ba ang pwedeng abangan ng mga tao?
21: Ano ba nga nangyayari dyan?
20: Dito sa celebration.
21: Sayawan ba?
20: Oo, sa celebration natin ngayong taon.
22: O kasi maraming events, napakaraming events this Kadayawan Festival. But ang main highlight ng Kadayawan is August 16, no? Ito yung tawag dalawang main pinaka-highlight ng events. Yung indak-indak sa Kadayawan is the street.
21: Ayun na.
20: Ayun
21: street
20: na.
21: Dancing.
20: Diyan tayo.
22: Street dancing.
21: Dali tayo.
22: Yung parade. Then we have the pamula sa Kadayawan. Ito yung parang floral float parade. No? Dati, separate to siya na dalawang araw. But ngayon, isang araw na lang on a Sunday. Which will be held on August 16. Ito yung main highlight talaga ng Kadayawan. Doon pala ng mga events like Hiyas ng Kadayawan. It's a parang beauty pageant na kasali dito yung 11 kalahok, no? Ang kalahok dito yung mga 11 maidens from yung ating 11 ethno-linguistic groups, kasali sila dito.
20: Okay.
22: So tatampok na kalang kultura at kanilang tradisyon, no? So yun, maraming mga may mga konserto, mga cultural performances, Kasi binibida namin dito yung 11 cultural groups talaga ng Davao City.
4: So ito yung mga mga sayawan ganyan at saka mga parades. I'm sure dudumugin to ng mga turista. Marami-rami ba ang ine-expect nyo na turista ngayong taon na Sir Rudolph?
22: Last year kasi ang sabi ng City Tourism Office na they have 205,000 na dumating na turista for Cagayan. So this year they are targeting na may target sila na 250,000 na turista. Okay. And bago ko lang nakausap yung kaibigan ko sa PAL no, yung sabi nila yung pinakamalaki nilang eroplano, Airbus 350-1000 papadala nila sa Davao for in time for Cagayan para mas marami pang turista ang makakapunta.
4: Kasi napaka-rich naman talaga nung ano, at ang daming aabangan ng mga tao doon sa
21: pagkatapos nung madami pwede puntahan.
4: Oo, 'di ba? Para ikot-ikot pa sila doon sa Davao, 'di ba? Pero kamusta naman sir ang sitwasyon ng seguridad at saka yung orderliness ng mga
21: at ang weather, ano po ba ang forecast sa araw ng Cagayan?
22: Oo, kasi medyo rainy season dito sa Davao City, pero yung main stage for the indak-indak ng Cagayan, meron sila ginawang mega tent that can accommodate 3,000 3,000 tao.
4: Ang laki ah.
22: And sa security naman, magdi-deploy sila ang ating ang lokal na pamahalaan pati ang police, magdi-deploy ng 19,000 na security and safety personnel sa buong Davao para maging safe at mapayapa
4: yung force talaga, full force talaga ang pamahalaan natin para ma-ensure na yung mga experience ng ating turista medyo ano talaga kaaya-aya
21: at para saka, balik-balikan.
4: Balik-balikan taon-taon and medyo marami-rami 250,000 ang tina-target ngayon no. Kung halimbawa Sir Rudolph kami ay pupunta diyan. ano pa ang
21: iimbitahin niyo kami?
4: Kung iimbitahin niyo kami, ano pa ang pwede namin makita sa lalawigan ng Davao na pwede naming ma-enjoy pagkatapos namin i-enjoy
21: namin ang
4: Cagayan.
22: Kasi noong 2017 may ginawa yung lokal na pamahalaan na Cagayan Village. Ito yung nagpagawa sila ng mga 11 houses representing the 11 groups, no, cultural groups. Ito ay authentic na bahay. Well, researched to na bahay. So, makita dito yung kada bahay na pinapakita nila mga kultura, yung mga tradisyon nila. So, very educational and informative ito na visit. Although, marami din mga sa mga malls, we have, kung gusto niya ng shopping, kainan, we have my sale, no? Yung lahat ng mall sa Davao na kasali, meron silang Big Cagayan sale.
4: Wow.
22: As much as 70% off.
4: Nice.
22: Sa mga,
4: Sir, and, sorry, sige sir.
22: Yun, may mga prutas, kung gusto niya prutas.
4: Yun nga ang tanong ko.
22: Durian.
21: Siyempre, isa yan.
22: Ayun, marang, mangustin.
4: Ayan, bukod sa ano sir, bukod sa durian, ano pa ang must try na delicacy ng Davao?
22: May pomelo. Masarap din yung pomelo sa Davao dito sa Davao.
4: Suha nga. Pero iba yung ano Miss Jen, iba yung suha na ng Davao kasi maliliit tsaka matatamis, 'di ba? Malalaman mo talaga
21: mo
4: na
21: nakakahon, no?
4: Malalaman mo talaga na Davao siya kung hindi kasi yung mga ano, mga imported, malalaki yun na na suha. Ito talaga matamis na.
22: Matamis, maliliit, matamis.
4: Yan. Mga kababayan, huwag niyo pong papalampasin ang Cagayan Festival. Pero siguro sir sa huling question na lang namin, ano po yung mga paalala ninyo sa ating mga turista? At syempre, of course, you may invite them. Anyayahan na po natin ang ating mga kababayan na dumalo po ng Cagayan Festival.
22: So sa Davao City, no, aktibo sila nagpropromote. Meron kaming culture of security. Lahat ng bisita, yun ang mga residents, they are required, no, to follow mga security protocols. Kasi sa Davao City, for example, bawal magdala ng backpack kasi bawal sa in public places. When you go to a certain concerts, hindi pinapadeposito sa iyo yung backpack.
4: I see.
22: And yung alam mo yung jug na
4: hindi
22: water
4: bottle.
22: water bottle na hindi transparent.
21: Kailangan
22: so yun, bawal yun, dadalhin. Papasok ka sa loob. So, pinapadeposit yan sa yun. And your, yun, mga mag-submit ka sa mga security checkpoints, security protocols.
4: Ayan. So, ayan, sige sir, again, inaanyayahan po natin ang ating mga kababayan, no, na i-experience nyo naman po ang Kadayawan Festival. Napakaganda at napakaraming mga pwedeng puntahan at attendan and enjoy, no, na parte rin po ng kultura ng ating mga kababayan. 11, sir, no? 11
22: groups, cultural groups.

0: sa pagbibigay po ninyo ng inyong oras at mahalagang impormasyon po na ibinahagi nyo po tungkol sa nalalapit na pagdiriwang ng Kadayawan Festival. Sir Rudolph, see you soon and magandang araw po sa inyong dyan sa PIA Region 11. Pakamusta po kay RD Rene at saka kay RD Jean. Thank you so much.
1: Thank you so much. Maraming salamat.
0: Ayan, patuloy nyo pong pinakikinggan ng impormasyon at aksyon. At syempre matapos po ang ating makabuluhang talakayan, oras naman po para sa isang segment na tiyak na magbibigay aliw at magdaragdag. Oo naman, tatlong linggo din tayong wala, no? Syempre magdadagdag to ng bago at kapaki-pakinabang nakaalaman sa ating lahat. Sama-sama po nating i-welcome back. Welcome back ang... At tayo po'y tumuklas ng mga kawili-wili at nakakapukaw na impormasyon kasama ang paborito nating resident puppet na si Engoy dito lang sa Alam Mo Ba?
2: Ayan! Magandang araw mga ka-PIA! Alam nyo ba na ang tema ng buwan ng wikang pambansa ngayong taon ay wikang Filipino at AI kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon? Ngayong mas maraming Filipino ang gumagamit ng Artificial Intelligence o AI sa paghahanap ng impormasyon, pag-aaral at paggawa ng mga dokumento. Malaking tulong ito, pero mahalagang gamitin ng may pananagutan at huwag umasa rito ng lubusan. Ipinapakita rin ng temang ito na may mahalagang lugar ang wikang Filipino sa makabagong teknolohiya. Mas madaling makakarating ang kaalaman sa mas maraming Pilipino kung ito ay nasa sarili nating wika. Kaya sa pagdiriwan ng buwan ng wika ngayong Agosto, patuloy nating pagyamanin ang wikang Filipino at gamitin ang AI bilang katuwang sa pagkatuto at pananaliksik. Dahil ang teknolohiya ay mas magiging makabuluhan kapag ginagamit para sa kabutihan at sa wikang naintindihan ng lahat. Oh, ayan! Alam niyo na ha? Kita kids!
0: Ayan, maraming salamat, Engoy. Welcome back sa ating tatlo na trio tandem.
2: Ang tagal din, ha?
0: Oo, tatlong linggo din tayong, pero maraming salamat, buwan ng wika, no?
2: Yes!
0: Tamang-tama yun dahil nga naman, syempre, dapat na iintindihan natin ang isa't isa, no?
2: Para, correct!
0: Kasi mamaya, baka kung ano-anong lingwahe ang ginagamit natin, sa wikang Filipino nga, marami na rin tayong... 'di ba mga new terms na nanganganak.
2: Ayo nga.
0: Evolve pa rin. Oo. Ano nga bang taga baralila? Balarila. Oh, yan. Diba? Vocabulary. Anyway, thank you so much, Engoy. Kita-kita ulit tayo next
2: yes!
0: week.
2: Yes! Kita-kits!
0: Ayan, talaga namang napakasaya at napakabuluhan ng ating programa dahil sa iyong nakakaaliw at puno ng kaalaman at trivia. Tiyak na naman po, next week, aabangan na naman natin kung ano yung sasabihin naman ni Engoy.
2: Yan.
0: Diba? Hanggang sa muli, Engoy!
2: Yes po!
0: Ayan mga ka-PIA, oras na po para sagutan natin ang Think PIA Question of the Day. Miss Jen, take it away.
3: Sige, ang ating naging katanungan ngayong araw ng Lunes, ano daw ang dating pangalan ng Kadayawan Festival bago ito opisyal na tinawag na Kadayawan noong 1988 ang ating mga pinagpilian? Apo Duwaling, Tribo Dabaw, Kaamulan o Pasundayag? Mga ka-PIA, ang tamang sagot ay A, Apo Duwaling. Ipinakilala ni Mayor Zafiro Respicio ang Apo Duwaling Festival bilang opisyal na pagdiriwang ng Davao noong 1986. Ang pangalan ay kombinasyon ng tatlong pangunahing simbolo ng lungsod, ang Mount Apo, Durian at Waling-Waling, o yun pala yun.
0: Yun pala yun.
3: Ganda.
0: Combination pala.
3: Layunin nito na ipakita ang yaman ng lungsod at makahikayat ng mga turista. Noong 1988, pinalitan ito ni dating Mayor Rodrigo Duterte at ginawang Kadayawan Festival mula sa salitang mandaya na madayaw na nagngangahulugang maganda, mabuti at mahalaga.
0: Ayan, no, bago po tayo magtapos, no, babatiin lang po natin ang ating mga manonood at mga nag-comment dito. Maraming salamat po sa panonood, Ms. Jeneline Acol.
3: Hello po.
0: At syempre, bago pa natin makalimutan pa, pinapabati rin po ng ating executive producer ang birthday

0: Mikaela Polinag.
1: Ayan. Oh, Manita, salamat.
0: Oo, maraming salamat po. And syempre ang ating head ng Creative Production Services Division, ang pinakamakisig na ano ating chief, si Sir Bradley De Leon.
1: Maraming
0: salamat. Sa pakain agad. Hindi, happy birthday muna bago tayo mag-thank you. Bago tayo mag-thank you, ayan, happy birthday po. Ayan mga kababayan, dito po nagtatapos ang isang oras na naman ng makabuluhang talakayan. Taus-puso po kami nagpapasalamat mga ka-PIA sa inyong pagtutok at walang sawang suporta sa ating programa. Naway may bagong kaalaman po kayong naisabuhay mula sa ating mga talakayan. At syempre, tuloy-tuloy nyo pa rin po kaming mapapakinggan sa Radyo Pilipinas at sa official Facebook pages ng Philippine Information Agency at sa inyong mga telebisyon kada Lunes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Nung nakaraan po nga, 'di ba? Kasi dahil doon sa impeachment, oo, nasasagasaan tayo, oo, no? Pero ngayon po nagbigay daan talaga sila. Nabigyang daan po ulit tayo.
1: So, umayon din ang time slot
0: natin. Ayan, makakapag-usap na naman po tayo sa susunod na mga linggo sa ating programa, no? Huwag niyo pong kakalimutang i-like, i-follow, at i-share ang ating programa bago po tayo magpaalam. Isang mahalagang paalala po sa ating lahat. Panahon na naman po ng bagyo at habagat, ugaliin pong subaybayan ang ating official pages para sa mga anunsyo at weather updates. Maghanda po ng mga kinakailang emergency supplies at syempre mag-ingat po tayong lahat, no? Hindi lang po sa ating pang-araw-araw, pero kasi baka mamaya na uulanan po kayo madalas, no? Syempre prone din po yan sa pagkakasakit, oh, 'di ba? So muli, ako po si Amber Cortez ng PIA NCR
1: at kasama pa rin po niya Jenny Red.
0: Ayan, magandang hapon po at manatiling ligtas mga ka-PIA. Magsama-sama po tayo sa susunod na linggo dito lang sa Impormasyon at Aksyon.
2: Impormasyon at aksyon dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: To celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
5: Pinalakas, pinalawak,
6: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
7: Ang taginting ng FM
5: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
5: serbisyo publiko.
7: Radyo Magazine 1278,
5: Sports Radio 918,
7: Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738,
5: at Radyo Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM,
7: Capital 104.3
5: AM and FM Collab, sa Capital 104.3 FM,
6: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Collab.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Philippine Standard Time 3:50.
15: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
14: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na dapat magbitiw sa pwesto ang elected officials na pro-China sa usapin ng West Philippine Sea. Walang mali ayon sa Malacañang. Si Raquel Bayan sa balita.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Walang nasigitang mali ang Malacañang sa naging pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na dapat magbitiw sa pwesto ang mga elected officials na pabor sa posisyon ng China sa mga issue sa West Philippine Sea. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro magkaraang sabihin ni Davao First District Representative Paolo Duterte na tigilan ng kalihimang pag-demonize o pagpapasama sa imahe ng China at umanitila pagsasagawa nito ng loyalty check. Ayon kay Castro, walang mali sa sinabi ni Secretary Gibo, lalo't pagpapakita ito ng pagmamahal sa bansa. Mas maganda rin anya para sa mga nagpapakita ng kaparehong pananaw kay Duterte na lumantad na upang makita ng publiko kung sino ba talaga ang mga tunay na nagmamahal sa bansa. Anya bilang mga Pilipino, dapat ang puso, ang paninindigan at ang ipinaglalaban ay ang Pilipinas lamang. Sabi ng opisyal, kumpara kay Duterte, dapat na pag-usapan ang pagiging tapat ng mga Pilipino sa Pilipinas na kapagtataka at alarming anya ito, lalo para sa isang mambabatas na ang loyalty ay tila hindi nagkasemento sa Pilipinas. Pagbibigay din ni Castro, ang pagkakaroon ng magandang relasyon ng Pilipinas sa China ay ibang usapin sa pagprotekta ng bansa sa interes ng mga Pilipino.
17: Mas maganda po siguro talaga kung kayo po ay nagpapakita ng katulad ng pananaw ni Congressman Pulong Duterte. Mas magandang lumatad na sila para makita natin kung sino ba talaga ang totoong nagmamahal sa bansang Pilipinas.
16: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Ano mang apelahan na may kaugnayan sa 85 peso wage hike, hindi dapat sa korte idinulog ayon sa Palasyo ng Malacañang. Si Alvin Baltazar sa report.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Ipinahayag ng Malacañang na hindi sa korte at sa halip ay sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board idinulog ang anumang apelahan na may kinalaman sa pagpapatupad na sana ng 85 peso wage hike. Kasunod ito ng ginawang pagdulog sa Pasig RTC para sa pansamantalang pagpapatigil sa implementasyon ng 85 peso salary increase na kinatigan naman ng RTC. Ganun po man ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ginagalang nila ang naging pasya ng korte pero gumagawa na anya ng legal na hakbang ang pamahalaan para matuloy ang dagdagumento. Ang Office of the Solicitor General o OSG ani Castro ang lumalaban para maipatupad ang wage order na una ng pinagtibay mismo ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. May karapatan ani ang pamahalaan pagbibigay din ni Castro para ihayag kung ano ang nararapat para sa ating mga obrero. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
17: Ang dapat na naging remedyo ng sino man na sanang may concern dito ay nagsampa ng apila sa national sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, no, ipa-file ito ng apila at hindi sana sa korte.
18: Mula sa palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Sa iba pa ang balita, bilang ng mga apektadong pamilya dahil sa epekto ng Bagyong Luis, umabot na sa mahigit 6,000 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang detalye ng balita live mula kay Dayan Lear.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Yes, sa Albert, umabot na sa kabuuang 6,316 ang bilang ng mga pamilya na apektado ng Bagyong Luis sa iba't ibang bahagi ng bansa. Batay ito sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na itala ang mga ito sa Region 5 o Bicol Region, Region 9 o Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bukod dito, nakaranas din ang pagbaha sa 7 lugar sa Region 9 at Barm, habang nasa 9 na biyahe naman ang kansilado sa Calabarzon at Bicol Region kung saan mahigit 400 ng mga pasahero ang apektado. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Balita sa mataas na kapulungan, Senate inquiry tungkol sa epekto ng Pacsilica Project, itinutulak ni Senador Amy Marcos. Ang report live mula kay Nympha Asuncion.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
19: Daghain niya si Senadora Amy Marcos ng resolusyon na layo magkasana ng Senate inquiry para suriin ang pangangailangan ng minumungkahing Pacsilica Project sa New Clark City, Tarlac at ang pangmatagal ng epekto nito sa kalikasan. Layo nilang imbestigasyon na mapalakas ang umiiral ng mga batas at regulasyon para mapangalagaan ang seguridad sa supply ng tubig, kuryente at pagkain at maisulo ang pangmatagal ng pangangalaga sa kapaligiran. Una nang nanawagan si Senadora Amy sa BCDA na unahin munang ipaliwanag sa mga presidente ang magiging epekto ng kontrobersyal na proyekto bago isagawa ang anumang pagsukat ng lupa o land acquisition. Ayon kay Marcos, hindi dapat maisakripisyo ang kabuhayan ng mga magsasaka at mga katutubong AITA kapalit ang ipinapangakong bilyong dolyar na pamumuhunan at mga bagong trabaho. Hiniling din ng senadora na imbestigahan ang mga ulat na may ilang magsasakang pinatitigil ng magtanim at nakakaranas ng pananakot kaugnay ng proyekto. Giniit ni Senadora Amy na hindi dapat unahing alisin ang kabuhayan ng mga magsasaka para lang mapadali ang land conversion at dapat mabigyan ng mga residente ng sapat na impormasyon at pagkakataong maipahayag ang kanilang saloobin. Binigyan diin ng senadora na alinsunod sa Department of Agriculture Department of Agrarian Reform o DAR Administrative Order No. 1 Series of 2002 kinakailangang matiyak na naaayon sa umiiral na batas ang anumang land use conversion. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Maraming salamat, Nympha Asuncion. 40 million pesos na medical at food aid na pinaggastos ng Office of the Vice President hindi pasok sa pinahihintulutang confidential fund. May live report si Kathleen Forbes.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Idiniit ng dating Tuba Ikaw Auditor ni si Gabriel Guamil na mahigpit na dapat sumbihin yung mga halitang dunit sa paggamit ng confidential funds upang maiwasan naman yung paggamit ng pondo ng bayan. Sa pagdinig ng Senate Chimpeach Court ay sinabi ni Guamil na hindi kabilang sa mga pinapayagang confidential expenses sa ilalim ng Joint Circular 2015-01 itong 40 million pesos na ginamit umano ng Office of Vice President para sa medical at food aid, gayon din yung 10 million pesos para sa travel o incentives kaugnay ng confidential operations. Ayon kay Wamir, bagamat nagsumite ang OVP na Revised Accomplishment Report, hindi nito naitama yung kakulangan sa mga kinakailangan dokumento kabilang yung ebidensya magpapatunay na naging matagumpay yung information gathering o surveillance na naging babayan ng pagbabayad na informants. Lumitaw din sa kanyang testimonya na mayroong 150,000 pesos na diferensya sa mga dokumento isinumite ng OVP kaungol sa confidential funds. Ayon kay Wamil, umabot sa 125.15 million pesos ang kabuang halagang nakasaad sa mga acknowledgement receipt, samantalang 125 million pesos naman yung confidential funds na inilabas sa OVP para sa December 21 hanggang 31, 2022. Giiniwangin na dahil pampublikong porto ang confidential funds, kinakailangan ng strict compliance accounting at auditing rules upang matiyak na ang mga ito. Nagagamit lamang sa mga layuning pirahisin tulutan ng batas. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Maraming salamat, Kathleen Forbes. Samantala, 15 kahon ng mga dokumento sa confidential funds ni VP Sara iniharap ng prosecution sa impeachment court. Ang report mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Niharap ng House Prosecution Panel ang 15 kahon ng mga ebidensya sa Senado para sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y maling paggamit ng 612.5 million confidential funds. Bago ipinatawag ang unang testigo mula sa Commission on Audit, ibinigay ni Attorney Lorna Capunan, abogado ng Prosecution Panel, ang libo-libong dokumentong sumusuporta sa Article 1 ng impeachment complaint. Ayon kay Capunan, naglalaman ang mga kahon ng mga liquidation documents na isinumite ng Office of the Vice President at Department of Education sa COA. Sakop na mga dumokumento ang 500 million pesos na confidential funds ng OVP at 112.5 million pesos naman para sa DepEd na sa unang tatlong quarter ng 2023. Inihayag ni Capunan na tutukuyin ang testigo na dating-dating COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor Roderick Wami na humigit kumulang na 3,664 na dokumento kabilang ang 3,617 na acknowledgement receipts. Kabilang sa mga ARs na nadiskubre ang mga kontrobersyal na resibo na nakapangalan sa mga tulad ni na Mary Grace Piatos, Milky Sikuya at Cocoy Villamin na ayon sa prosecution ay mga inventong pangalan lamang upang idahilan ang paggastos sa pondo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Defense team kayang suriin at sagutin ang mga pinipresentang ebidensya at testigo ng prosecution ngayong araw. Mayulat si Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Naniniwala ang defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi man tapatan, kaya nilang sagutin ang mga naging pahayag ng testigo na si Roderick Wamil at ang mga ebidensyang ipresenta ng prosecution ngayong araw. Ayon kay Attorney Michael Poa, defense counsel, para sa kanila, wala namang pasabog sa mga naging presentasyon dahil nailabas na ito noon pa at hindi na bago. Handa rin nila itong sagutin kapag nagsimula na ang cross-examination sa testigo dahil ngayon direct examination pa lang ng prosecution. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
23: Well, ayoko naman sabihin tapatan. I think sabihin na lang natin na kaya nating suriin yung mga naging findings ng COA para mapakita lang sa ating mga kababayan kung ano yung buong storya, no? Because this is just one side of the story. But again, factual lang din naman yung nangyari kanina, di ba? Lumalabas lang naman yung COA findings. So sa ating pagsusuri, as much as possible, syempre factual din lang po tayo. We'll stick with what COA knows. We cannot naman kasi add on to yung limitations ng witness kung ano lang yung participation niya dun sa testimonya na binibigay po niya.
22: Kahit umano ang 11 araw na paggasta ng OVP o Office of the Vice President sa 125 million na confidential funds, hindi ito pinatotohanan ng depensa dahil sasagutin rin nila ito sa cross-examination. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: At mawakas na balita, Team Pinas umapila sa mga kabataan na maging mapanuri sa issue ng West Philippine Sea at impeachment trial. Si Ray Ferrer sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Hinikayat ng Team Pinas ang mga kabataan na maging mapanuri at makilahok sa mahalagang usaping pambansa kabilang ang issue ng West Philippine Sea at impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Genesenial Tour na ginanap sa Mandaluyong College of Science and Technology. Mahigit 800 estudyante, youth leaders at mga guro ang nakiisa sa serye ng talakayan. Tinalakay sa forum ni Professor Richard Heydarian ang sitwasyon sa West Philippine Sea at ang epekto nito sa soberanya at seguridad ng bansa, gayon din ang kahalagahan ng tamang impormasyon sa gitna ng mga usaping pambansa. Sa usapin ng impeachment, hinimok naman ni Attorney Dino De Leon ang publiko na maging mapanuri at huwag umasa sa mga splice at propaganda videos sa social media, kundi sa mga impormasyon at ebidensya mapagkakatiwalaan. Binigyang diin din sa programa ang mahalagang papel ng kabataan sa nation building sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok, voluntarismo at responsabling pakikibahagi sa mga isyu ng lipunan. Ayon sa Team Pinas, layunin ng Genesenial Tour na mahubog ang mas maraming kabataan mulat mapanuri at handang makiisa sa pagpapalakas ng demokrasya at kinabukasan ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Palawan.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
0: Colab.
4: World Service Sports Radio.
7: Ang tagintig ng FM
25: at lakas ng AM
26: sa iisang himpila.
27: Pinagsanib na puwersa
28: para sa mas malawak na
29: serbisyo publiko.
30: Radyo Magic 1278.
31: Sports Radio 918.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko
34: 738.
35: At Radyo Pilipinas World Service.
36: Mapapakinggan na
37: sa Capital 104.3 FM.
38: Capital 104.3
39: AM and FM collab.
40: Sa Capital 104.3 FM.
41: Radyo Pilipinas.
42: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
43: Radyo Pilipinas is on Viber.
44: Viber.
43: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
44: Receive credible news and information.
43: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
44: Stay on track
43: with Radyo Pilipinas on Viber.
44: Viber.
43: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
45: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
46: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
47: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
48: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
47: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
49: Kasama po namin si Secretary Henry po.
50: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit?
51: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
47: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
52: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
47: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
53: Ito ang Presidential Broadcast Service.
54: Radyo Pilipinas.
55: Radyo Publiko
56: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
53: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
54: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko.
1: Ay, ang oras po natin, 10 minuto makalipas ang alas 4.
2: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
3: Mark in!
2: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
3: Mark out!
2: Mark in!
3: Mark out!
2: Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Magandang hapon po sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po kayo ng Lunes. Uy, bagong buwan na naman. Sabi sa akin ni Isabel kanina, sir, may dinidefrost na. Oo, may dinidefrost na. Dinidefrost na nila si Mariah Carey. Oo. Eh si Manong Joe. Myla. Si Manong Joe. Joe Maritan. Si ano, si Jose Marichan. Oh, si Joe Marichan. Kakanta na ba? Kakanta na ba? Hindi pa, hindi pa. Agosto pa lang naman. Dinidefrost na nila, no? Lapit na kasi eh. Pero oy, sakali! Bago tayo magkalimutan, dalawang bagyo po ang binabantayan ha, sa Philippine Area of Responsibility. Isa po ang bagyong Luis. Ayan, ayan na sila oh. Nag-de-defrost na nga po. Ayan na nga, nakikita nyo na ba? Nakikita nyo na yung mga mata nila? Ito na, paunti-unti na, patunaw na sila oh. Ayan. Dahil ilang tulog na lang. Oo, meron na lamang tayong 30 days. Hindi. Meron na lamang tayong 28 days bago po ang September 1. Kaya sabihin nyo, J-Mark, papasok pala ng Agosto, Setyembre na ang gusto mo. Hindi eh. Katotohanan lamang po. Pero bago yan ha, sabi ko nga, dalawang bagyo po ang binabantayan natin. Isang bagyong Luis at merong isa pa, no? L na ito. Yung isa, M, no? Ano magiging pangalan na susunod na bagyo? Mona? Maria? Ayan. Malalaman natin yan pagka nagbigay na ng pag-asa. Pero ito, bagyong Luis. Nagpaparamdam na ho. Bagyong Maymay. Kaya pala napaka-presko ng forma nito si Myla eh. Bagyong Maymay. Oo. Ayan eh, tapos na yung Quiapo eh. Bagyong Luis. Tapos ngayon, bagyong Maymay naman. Kaya ano ha, yung pong inyong mga jacket, wag nyo na hong, may bagyong Maymay din dito sa RP1. May bagyong may, oh, nako. Tapos, ginoo. Pero, sabi nga, wag nyo mga jacket nyo, wag nyo na hong itago sa inyong mga tokador. Oho. Kapagkat starting, dahil nga nagsisimula na rin ng mga pag-ulan, kailangan nyo yung mga jacket, kailangan nyo yung mga payong, kailangan nyo yung mga panangga sa ulan. Eh hanggang sa pagpasok na ng Bermats yan. Pagpasok na ng Bermans yan, dire-diretso na yan. Hanggang doon sa Disyembre, hanggang sa pagbagong taon na naman tayo, mga kababayan. eh, kakailanganin nyo ho yan. Ano? Dahil, sabi nga, raindrops is falling on my knees. Diba? Eh, pagka ganyan, no, ang tunog ang sistema, mga kababayan. Sigurado ho, ang ating humbansa ay meron na naman ho mga kaharapin ng mga hamong kaakibat po niyan, dahil una, malakas ang ulan, ibig sabihin niya may mga pagba. Pero uy, congratulations nga pala sa DPWH Secretary Vince Dison, ha, pagkat yung mga naging proyekto sa ilalim po ng DPWH lalo na rito sa Metro Manila, naku po, marami ho dyan mga, yung mga flood mitigation, flood control project na sabi nga na inabutan ng DPWH. Ngayon, kahit anong lakas ng ulan ay tuloy-tuloy at mabilis pong humuhupa. Congrats sapagkat hindi po biro ang inyong mga pinagdaanan sa kabila nga po ng maanumalyang flood control project. Pero bago po yan, mga kababayan, nabanggit, speaking of bagyo, eto muna. Alamin po muna natin na magiging nasa na nga ba itong bagyong Luis at nasa na rin itong soon to be pa nga ba? O nandito na rin? Alamin nga natin mula sa PAGASA!
43: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Bantay Bagyo! Bantay Bagyo! Update! Radyo Pilipinas! Weather!
1: Yes, mga kasama natin, ang weather forecaster po ng PAGASA, si Ginoong Dan Villamil. Dan, magandang hapon.
0: Yes, magandang hapon po sa ating mga tagasubaybay dito sa Radyo Pilipinas. So, ginamataan yung sentro ni Bagyong Luis kaninang alauna ng hapon dito sa coastal waters ng Palanan sa May Isabela. At tagal itong lakas ng hangin na malapit sa gitna, no, umaabot ng 45 kilometers per hour at pagbukso na umaabot ng 60 kilometers per hour. So kasalukuyan, gumagalaw ito pahilagang kanluran sa bilis sa 15 kilometers per hour. And as of 2 p.m, may nakataas tayong tropical cyclone wind signal number 1. Central and eastern portions ng Cagayan, Isabela, Quirino, eastern and southern portions ng Apayao, eastern portion ng Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, at itong northern portion ng Aurora. Sa mga lugar na ito, asahan pa rin natin yung mga pagbugso ng hangin na dulot ng bagyo. Isa rin natin kailangan paghandaan yung heavy rainfall o yung mga malalakas sa pag-ulan na dala ng Bagyong Luis, na kung saan makakapekta ito sa malaking bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon. Samantala sa mga susunod na itong area ng Southern Luzon at Western section ng Visayas, makaranas rin ng mga malalakas sa pag-ulan na dulot ng Southwest Monsoon o yung hanging habagat. Kaya patuloy po tayong maghanda at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagbuko ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy at malalakas yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Yan lang po ang latest mula dito sa
1: Yes po. Yun, yung nabanggit mo, talagang mukhang malalakas nga ito mga pag-ulan na ito. Makatutulong kaya ito para sabi nga mapadami natin yung tubig dun sa ating mga dam na sabi nga nito mga nakalipas sa araw, medyo kinapos na yata ang supply ng tubig, ah.
0: Yes po, to some extent, makakatulong since itong tributaries around dito sa Angat Dam, especially yung nag-supply ng domestic water supply sa Metro Manila, nakakaranas po ng mga pag-ulan. So malaking bahagi ng Central Luzon dahil sa epekto ng bagyo at dahil naman sa epekto ng habagat sa mga sunod na araw, makakaranas po tayo ng pag-ulan.
1: Mm-hmm. Eh bukod dito sa Bagyong Luis, mayroon pa tayong isang inaantabayan ng low pressure pa lang ba ito o bagyo na talaga?
0: Yung isa pa nating minomonitor, itong typhoon na may international name na Dolphin. So, malayo ito sa ating bansa. Ito po yung maghahatak ng habagat sa mga susunod na araw. So, wala itong epekto sa atin, pero yung habagat na palalakasin nito ay magdudulot ng mga pag-ulan sa kanurang bahagi ng ating bansa.
1: Mm-hmm. So, wala. Hindi ito papasok sa ating Philippine Area of Responsibility, ano?
0: Posibleng dumaplace dito sa northern boundary ng ating par, pero ayun po, tulad na nasabi ko, yung concern po natin yung habagat na hatakin itong ibang
1: yung dalit. Ayan, okay. Maraming salamat, Dan.
0: Thank you po, Andrew.
1: Gidondan Villamil ng Pag-asa Weather Forecasting Center.
43: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bagyo. Bantay Bagyo. Update. Mark in. Mark out.
1: Alamin muna natin ang mga naglalaki, ang mga balita ang binabantayan natin ngayong araw na ito ng Lunes. Tropical Depression Luis, bagyang humina habang kumikilos pa ilaga ng Philippine Sea, Silangang Isabela, Blue Alert Status. Muling itinaas sa ng NDRRMC kasunod po ng paghahanda sa bagyo. Ito, klase nga din sa ilang lugar, naging suspendido ho. Ah? At ang tabayanan nyo, wala pa namang anunsyo. Pero ang tabayanan ninyo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, kung ano yung mga magiging, kung sino, kung meron pang magtutuloy-tuloy ang walang klase hanggang bukas. Department of Social Welfare and Development, matamang nagkikipag-ugnayan ngayon sa mga lokal na pamahalaan na apektado po ng Bagyong Luis. Kanyang sinabing anumang apela na may kaugnayan sa 85 peso wage hike na hindi dapat sa korte idulog. Malacanang naman muling tiniyak na ilalaban ang nararapat para sa mga manggagawa. Mga naitalang insidente na karasan sa BARMM, walang kinalaman sa eleksyon ayon sa pamahalaan. Law enforcement agencies, doble kayo sa pagtitiyak na magiging maayos at tapat ang halalan sa rehiyon sa Setyembre. Peralta, tiniyak na susunod sa halos 10 bilyong pisong refund na pinag-utos ng Energy Regulatory Commission. Murang Kuryente Coalition, inilulunsad ngayong araw o inilunsad ngayong araw ang para palakasin ang kamalayan ng publiko sa social power issues. Magdilig naman sa mga petisyon sa dagdag pasay, sinimula na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Rollback sa langis, asahan o sa linggong ito, aleluya, aleluya, ayon no, sa Department of Energy. 10 piso kada litrong fuel subsidy naman para sa jeepney at UV Express. Magpapatuloy po ngayong buwan ng Agosto.
43: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa Balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
1: Sa iba pang silid sa mga balita, sa oras ng 22 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon, magandang hapon po sa mga jeepney driver na magigiting at walang asawang namamasada. Kaya kayo mga pasahero, maging good kayo, maging kind kayo ha, sa mga jeepney driver. Doon naman sa mga jeepney driver, huwag naman maging pasaway, huwag maging abusado ha. Magsukli ng tama. At sabi nga, ibigay ang tamang serbisyo sa ating mga pasahero. Nag-courtesy call ko kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si Honorable Fujita Fumitake, miyembro po ng House of Representatives ng Japan at co-representative ng isang partido politikal sa naturang pansa na Japan Innovation Party. Sa kanyang nagipagpupulong, nagpaabot po ng pasasalamat si Pangulong Marcos kay Honorable Fumitake sa ginawa nitong pagbisita. Binigyan din po ng Pangulo na higit na lumalawak at tumibay pa ang ugnayan ng Pilipinas sa Japan habang kinikilala din ng punong ekotibo ang Japan bilang mahalagang katuwang ng Pilipinas para umulad po panglalo ang ekonomiya ng bansa. Binigyan din ng punong ekotibo na patuloy ang pagpapalawak ng ugnayan, diplomatic at kooperasyon sa iba pang larangan. Ang partido po ni Fumitake ay napag-alaman kalinya sa mahalagang prioridad ng Comprehensive Strategic Partnership ng Pilipinas at Japan, partikular na sa kooperasyon ng maritime at depensa, pagpapatatag ng supply chain at pagtataguyod po ng isang rules-based Indo-Pacific.
43: Mark in! Mark out!
1: Idiyag po ng Malacanang na hindi sa korte at salip ay sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board idulog ang anumang apela na may kinalaman sa pagpapatubansana ng 85 pesos na taas sweldo sa mga manggagawa. Kasunod po ito ng ginawang pagdulog ng sa Pasig RTC para sa pansamantalang pagpapatigil sa pagpapatubad po ng 85 peso salary increase na kinatigan naman ng Regional Trial Court. Kaya paman po, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, Ginagalang nila ang naging pasya ng COPE pero gumagawa niya ng legal na hakbang ang pamaraan para matukuloy ang dagdag sahod sa mga manggagawa. Ang Office of the Solicitor General anya ang lumalaman para may patupad ang wage order na una nang ipinagtiwa mismo ng Regional Tripartite in Wages and Productivity Board. Ay karapatan anya ang pamaraan na sa pagbibigay din ni Castro na ihayag kung ano ang nararapat para sa mga obrero. Muli naman ito na sa National Disaster Risk Reduction Management Council, NDRRMC, ang Blue Alert status sa kanilang Disaster Risk Reduction and Management Operation Center. Bilang mag-aanda na rin po sa posibleng epekto ng Bagyong Luis. Batay sa memorandum na pirmado po ni OCD Deputy Administrator for Operations Assistant Secretary Lawrence Mina, natasan nito ang mga concerned member agencies at Regional DRRM Council na patuloy na mag-monitor sa kanilang area of responsibility. Gayun din ang pagsasagawa ng pre-disaster risk assessment at tukuyin ang mga posibleng maapektuhan, pangangailangan at available prepositioned resources. Inatasan din na ang mga ahensya na magsagawa po ng kaukulang preparedness measures at regular na magbigay ng update sa NDRRMC. Pinagana na rin po ang Virtual Emergency Operation Center upang mapabilis po ang koordinasyon sa mga concert NDRRMC member agencies at Regional DRRM Council. Mark

0: 26 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Umarangkada na ngayong umaga o kanina umaga ang pagdinig ng Land Transportation Franchising Regulatory Board kaugnay ng nakabimbing petisyon para sa taas pasay mula sa iba't ibang sektor ng pampublikong transportasyon. Isinagawa po ang pagdinig alinsunod na rin sa direktiba ni Transportation Secretary Giovanni Lopez sa repasuhin ng muli at muling muling kwentahin ang mga petisyon para sa fare hike. Pinangunahan po ang pagdinig ni LTFRB Chairman Attorney Vigar Mendoza II kasama ang ilang board members at present din ang ilang mga transport group na may nakabimbing fare hike petition sa LTFRB. Lain nito pakinggan ang mga komento at posisyon ng mga transport group at iba pang stakeholder bilang bagay na rin po ng proseso ng board sa pagtalakay sa mga petisyon. Una na rin tiniyak ni Chairman Mendoza na pairali ng LTFRB ang pagiging patas at walang kinikilingan sa pagdinig upang makabupo ng solusyong makatarungan at katanggap-tanggap po sa lahat ng panig. Mark in! Mark out! 27 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Nagsama-sama po ang nasa 800 kabataang millennial at Gen Z para talakayin ang iba't ibang mahalagang usaping pambayan sa isinagawan Gen Zennial Tour sa Mandaluyong College of Science and Technology ngayong araw. Tinalakay dito ang usapin ng impeachment kay Vice President Sara Duterte at ang West Philippine Sea. Pinangunahan ng Team Pinas sa naturang forum kasama ang grupong Bantay Senado para palawakin at palalimin ang kamalayan ng mga kabataan sa mga nabanggit na usapin. Sa issue ng impeachment, sinabi ni Bantay Senado Co-Convenor Attorney Dino De Leon na dapat maging mapanuri ng mga kabataan at huwag magpatihulog sa fake news na kumakalat lalo na sa social media.
1: At lumaban na kami mula pala noon hanggang ngayon at hindi kami titigil dahil sa mga ilang pananakot sa pagdurenta. Pero doon naman sa kapamahala, tinatang propaganda at fake news. Eh sa aking palagay, there will come a point na hindi yan efektibo kasi tandaan natin, yung Gen Z, Millennials, 7 to 8 out of 10 voters will be Gen Z, Millennials. Sila yung pinaka-kaya tumingin kung peke ang mga news, kung propaganda ang mga news. No?
0: Sa issue naman ng West Philippine Sea, sinabi ni Team Pinas Co-Convenor Dr. Sherwin Ona na mahalaga ang papel ng mga kabataan para mapaunlad pa ang kamalayan dito dahil mabilis nilang mabatid ang peke sa tunay na impormasyon.
2: Isa lang ang siguro namumukuntangin kalakasan ng Pilipinas dito, no? Yung katotohanan. Alam natin kung ano yung totoo at ito mismo ay may sariling lakas, eh, no? At yung mga kabataan natin, dahil nga sila ay tech-savvy na, no? Marunong sila ay digital natives na, no? Mas nakikita nila ngayon kung ano yung katotohanan. Pero kailangan bantayan natin to. Hindi natin dapat pabayaan na mag-propagate itong mga maling information.
0: Para naman kay Team Pinas spokesperson Professor Clive Argelles, ang aktibong pakikilahok ng mga kabataan, gayon din ang pakikibahagi sa mga isyu ng bayan ng susi para sa nation building.
3: Pangako pa yung panahon bago mag-2028, kaya na-tolis loss, niniwala kami na kaya nga kailangan natin bumalik sa mga pangantasan, mga pamayanan, no, sa mga iba't ibang komunidad, para ngayon pa lang, no, tanungin na natin sa ating mga kababayan, ano bang pamantayan natin sa pagpili natin ng mga susunod na pinto ng ating bansa, no?
0: Ngayon na naturang forum na hubugin ng mga kabataan sa kung ano, kung sino ang dapat piliing susunod na pinuno ng bansa na hindi tiwali, hindi masama ugali, hindi bastos, hindi barumbano, at may malasakit sa bayan.
4: Mark in! Mark out! Balita, impormasyon, at talakayan. Mark in! Mark out! Sa Balita sa Radyo Pilipinas 7-8 AM.
0: Ang oras po natin,
5: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko,
0: alas 4:31 ng hapon.
6: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina. Basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan. Stranded pa. Natang buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World League Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magic 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Radio Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na atin laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service
11: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Good news!
13: Yay!
12: Good vibes! I-mark in muna yan!
14: Fake news.
15: Fake news.
14: Disinformation.
15: Disinformation.
14: Mark out mo na yan.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas. Report.
18: Alas 4:35 po ang oras sa buong Kapulang Pilipinas. Tanggap na tayo mga pagulat mula sa labas ng himpilan. Mga naitalang insidente po na karahasan sa BARMM. Walang nalaman sa eleksyon ayon po sa pamahalaan. Law Enforcement Agencies. Doble kayod sa pagtitiyak na magiging maayos sa tapatanghalalan sa rehiyon sa Setyembre. Detalye niya mula kay Raquel Bayan. Raquel!
19: Sasailalim pa sa beripikasyon ng ulat ng Climate Conflict Action Asia na mayroong 235 death na naitala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao mula January hanggang July 28 na mayroong kaugnayan sa paparating na kauna-unahang halalan sa rehiyon sa Setyembre. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ayon sa Commission on Elections, ang mga napaulat na isyu ng karahasan sa rehiyon ay hindi election-related, bagkus personal conflicts lamang. Gayunpaman, bukas-anya ang Philippine National Police sa mga ganitong datos o impormasyon at nagsasagawa na sila ng verification process para dito. Pagbibigay din ni Castro, nagtutulungan ng PNP, AFP at Philippine Coast Guard upang makatalima sa nais ng Marcos Administration na magkaroon ng isang mapayapa, ligtas at malayang halalan sa rehiyon. Patuloy-anya ang focused law enforcement operations ng PNP laban sa private armed group at iba pang banta sa seguridad, habang pinalalakas din ng intel gathering, community engagement at mahigpit na pagpapatupad ng political neutrality sa hanay ng security personnel. Sa kasalukuyan, nasa 8,299 ng PNP personnel ang nakadeploy para sa election security sa BARM at posible pa itong madagdagan habang papalapit ang eleksyon o depende sa threat assessment at pangangailangan ng COMELEC.
20: Higpit na koordinasyon ng PNP, AFP at COMELEC sa pamamagitan ng Joint Security Control Centers. Pinalalakas din ang intelligence gathering, community engagement at mahigpit na pagpapatupad ng political neutrality ng lahat ng security personnel. Sa ngayon, mayroong 8,299 PNP personnel ang nakadeploy para sa election security sa BARM. Habang papalapit ang halalan, maaari pang madagdagan ang deployment batay sa threat assessment at sa magiging pangangailangan ng COMELEC. Katuwang ng PNP ang AFP at Philippine Coast Guard sa pagpapatibay ng seguridad, lalo sa mga election areas of concern na tinukoy ng COMELEC.
19: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
10: Report.
18: Alas 4:38 ang oras sa buong Kapulang Pilipinas. Kaugnay na balita, election-related violent incidents sa BARMM. Wala pang naitatala mula nang magsimula ang election period. Batay naman yan sa ulat ng Philippine National Police. Dali mula kay Diane Lear. Diane!
15: Yes, J-Mark, wala pang naitatalang election-related violent incidents sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM mula na magsimula ang election period noong July 16. Sa Pulong Balitaan dito sa Campo Crame, sinabi ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Hortates Jr. na mahigpit na ipinatutupad ang mga hakbang sa seguridad kabilang ang regional guard ban na nagresulta sa pagkakaaresto ng 12 lumabag. Ayon kay Hortates, mahigpit din ang kanilang koordinasyon sa Commission on Elections, Armed Forces of the Philippines at iba pang law enforcement agencies upang mapanatili ang seguridad sa rehiyon hanggang sa araw ng halalan. Sa ngayon, umabot na sa 9,463 na mga pulis ang na-deploy sa BARM. Kabilang dito ang mga tauhan mula sa Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region, National Support Units at yung iba pang Police Regional Offices. Bumuo rin ang Special Electoral Board upang agad na matugunan yung mga hindi inaasahang insidente. Nakatakda namang isagawa yung kauna-unahang parliamentary election sa BARM sa September 14 kung saan mahigit 400 kandidato ang maglalaban-laban para sa 86 na mga posisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
13: Radyo

0: Monteveros hindi dapat maantal ang aumento sa sahod dahil lang sa kasong inihain laban dito. Anya, maliit na nga ang dagdag sahod at ipinapatupad pa ito ng hulugan kaya nararapat lang na matanggap ito ng mga manggagawa sa gitna ng patuloy na pagtaas ng gastusin. Hinikahit din ng senadora ang mga negosyo na dumaan sa tamang proseso kung guys humiling ng exemption at igalang ang tripartite system kung saan kinakatawan ang mga manggagawa, employer at pamahalaan. Samantala sinabi naman ni Senate Committee on Labor Chairperson na Senador Joel Villanueva na nalulungkot siya sa naging desisyon ng korte na magpalabas ng TRO sa pagpapatupad ng wage hike. Ayon kay Villanueva, batay sa kanyang pagkakaunawa sa Article 126 ng Labor Code, hindi dapat saklaw ng TRO ang naturang usapin kaya nakakalito para sa kanya ang naging pasya ng korte. Gayunpaman, sinabi ng senador na ginagalang pa rin niya ang naging desisyon ng korte. Umasa rin ng senador na agad mare-resolve ang TRO para magkaroon ng linaw sa tamang interpretasyon at diwa ng batas at hindi na maantala pa ang inaasahang dagdag sahod ng mga manggagawa. Narito ang mga pahayag ni na Senadora Risa at Senator Joel.
1: Kailangan maipatupad ang 85 pesos wage hike. Maliit na nga, installment pa. Ang dapat gawin ng DOLE at OSG, labanan ang kaso para agad na madismiss ito o malift ang suspension ng wage hike. I also urge our business community, dumaan tayo sa administrative processes for exemption. Irespeto natin ang batas at ang tripartite system.
2: Bilang hepe ng Committee on Labor dito sa Senado, siyempre nalulungkot din tayo dahil alam natin na kailangan ito ng ating mga manggagawa. And a little confused because dun sa Article 126 ng Labor Code natin, hindi ito dapat nagkakaroon ng temporary restraining order, no? Of course, at the end of the day, we will respect the ruling of the court. I just hope and pray yung panawagan ko na i-resolve ka agad itong TRO na to.
0: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Steve Fasonchon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
4: Alas 4:42 ang oras sa buong Kapuluan Pilipinas. Habang iniintay po natin ang ating mga kapanayam ngayong araw na ito, nabanggit ko nga kanina, no, yung naging pagtitipon po ng mga Gen Z at Millennial. Bakit? Ito ang tawag dito, Genzennial Tour. Yan, no, sa Mandaluyong College of Science and Technology. Ito po yung pinangunahan ng Team Pinas at kasama po ang grupong Bantay Senado. Layon po nitong palawakin ang kaalaman at palalimin po ang kamalayan ng mga kabataan sa issue po ng impeachment kay Vice President Sara Duterte, gayon din, no, sa issue ng West Philippine Sea. Ating po mga kasama sa ating palatuntunan, ang co-convener po ng Bantay Senado, Attorney Dino De Leon. Attorney Dino, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Magandang hapon, J. Mark, at sa lahat ng ating mga tagapakinig.
4: Opo, kanina lang magkausap tayo at ngayon, no, magkakarinigan po muli tayo sa ipapawid. Dito ho, Atty. Kanina, no, maganda yung naging talakayan ng mga kabataan sa iba't ibang issue. Ano ito, hindi mo ba? Tama mo ba? 800 plus na mga mag-aaral, student leader, mga guro ang nagtipon-tipon dyan sa Mandaluyong College of Science and Technology. Para ma-reiterate natin sa ating mga kababayan, tagapakinig, tagapanood, saan man panigo ng mundo, Tony, sabi nga, kamusta ho yung naging outcome nung naging forum ho kaninang umaga?
5: Tama ka dyan, J-Mart, no? Napakasaya namin kasi ito ay panglima na namin, no? Na Genzennial Tour. Nanggaling na rin kami sa Isabela City, nanggaling na rin kami sa Caraga, nanggaling na kami sa University of Makati, nanggaling na kami sa University of the Philippines, Diliman. At ngayon naman, dito sa Mandaluyong College of Science and Technology, no, napakasaya namin silang kausapin kasi mga scholar ito, mga ito, mapatalino, magagaling, ang ganda ng mga tanong nila, excited sila, at saka malalim ang naging diskusyon sa about the West Philippines.

0: see kung paano meron tayong mga malign forces, yung tinatawag natin na stratehiyan China na elite cooptation, meaning kinukuha yung mga makapangyarihan natin, mga politiko, tsaka mga makapangyarihan pamilya, para ipropagate yung Chinese propaganda. No, nakikita natin kaya nga may mga senador kahit sa Senado natin eh meron para bang mga pro-China na mga senador na pinasabi eh magigera tayo kahit naman hindi naman yung katotohanan o pinapahina yung ating claim sa West Philippine Sea. Sabi pa nga ni Senador Rodanto Marcoleta eh, there's no such thing as a West Philippine Sea daw, no? So lahat yan pinag-usapan namin yung pang-aabuso ng China doon sa ating karagatan at pinaalala namin na nanalo tayo ng arbitral award noong 2016 sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, sa Netherlands, no? Na recognized yan under international law. Pinag-usapan rin namin yung impeachment ni Vice President Sara Duterte, yung apat na paratang sa kanya, no? Nilinaw natin yan sa mga kabataan. Yung tinatawag nating pananakot at pagkakontrata ng assassin, no? Yung grave threats, tsaka yung ebidensya doon, yung pag-amin mismo ni Sara Duterte, pinag-usapan namin yung confidential facts at yung mga ebidensya dito, yung mga disbursement vouchers mismo, no, yung Philippine Statistics Authority certification saying na 1,300 doon sa 1,600 na pangalan doon, mga Mary Jane Pratos, Carlos Uwishi, mga hindi totoong pangalan. Pinag-usapan rin namin yung ebidensya ng handwriting expert testimony ng National Bureau of Investigation na sinasabi na peke at pipitong tao lang gumawa ng 1,600 pieces na vouchers na yun, no? At yung iba yung testimonya ni Ramil Madriaga, no? At saka yung pag-abot ng mga pera na pag-alakalaki daan-daang milyong piso. Pinag-usapan din namin syempre yung ill-gotten wealth, yung 6.7 billion pesos na labas-pasok sa bank accounts ni Sara Duterte at saka yung sa kanyang statement of assets liabilities network na zero ang kanyang cash na dineklara, na impeachable yan. Siyang ayon na rin sa impeachment trial ni Chief Justice Corona, no? Pinag-usapan rin namin huling-huli yung pinatawag natin bribery, yung procurement ng mga laptop sa DepEd, kung paano nilaro yung procurement amidst an education crisis. So ito yung mga pinag-usapan at malalim ang diskusyon. Interesado mga kabataan ang Pilipino at nangako sila na babantayan nila ang Senado.
1: Mm. Maganda yung naging tema ng episode nyo ngayon eh. We decide for the future. Can you expound that, attorney?
0: Well, ano yan eh. Sinabi namin yung Gen Zennials, it's a play on words, diba? Gen Z at Millennials, we decide the future. Kasi ang sabi namin, dapat yung Gen Zennials maging truth tellers, no? Ibig sabihin, lagi sila magsabi ng katotohanan, ipaglaban ng katotohanan. Bridge builders, ibig sabihin, hindi pwedeng mag-away-away tayo. Dapat ang importante, magkaroon tayo ng mga connection kahit dun sa mga hindi natin kasama sa politika. And change makers, ibig sabihin, magkakaroon lamang ng pagbabago kung consistent tayo sa katotohanan at meron tayong, we build bridges as opposed to walls para magkaroon tayo ng mga communities for purposes of change. Kaya sinabi namin we decide the future kasi yung Gen Zennials will take up around 7 to 8 out of 10. 70% to 80% ng voting population sa 2028. Ibig sabihin, yung magde-decision na ngayon ay yung mga kabataan, yung Gen Z at Millennials, no? So we are the future. And sabi ko nga sa kanila kanina, kung sakaling we don't get our acts together, wala tayong ibang sisisihin, kundi ang henerasyon natin. Yan ang henerasyon ng Gen Z at Millennials. Hawak nila ang vote.
1: Ayun, hawak ang vote, hindi lang hawak ang beat. Yan.
0: Hindi lang hawak ang beat, hawak na hawak talaga ang vote. Kaya ang kinakatakutan sila ng mga bulok na politiko dahilan sa yung mga Gen Z at Millennials, hindi yan basta-bastang nabibiktima ng fake news, nababasa nila kung ano yung totoo sa hindi, ano yung genuine sa hindi, no? Kaya nga nakita rin natin yung biglang pagtaas ng voto ni Bam Aquino at saka ni Kiko Pangilinan na nawala sa survey kasi hindi man sila nasa survey, nagpakita yung marami sa kabataan at binoto si Kiko Pangilinan at saka si Bam Aquino nung nakaraang 2025 elections.
1: Speaking of survey, Attorney Dino, ang daming lumalabas ng mga survey results ngayon, no? Ang dami-dami na kesyo si ganito nangunguna, ito sa presidential, ito si ganito nangunguna, si sa senatorial, ito si ganito nangunguna. So tingin nyo ba pagdating ng coming 2028 elections, itong millennial, itong Gen Z na ito, kaya nilang basagin kung ano yung mga resulta ng mga survey na yan.
0: Yung surveys kasi are meant to be just a guide, di ba? Sabi ko nga si Pam Aquino tsaka si Kiko Pangilinan, hindi ka pumapasok sa top 12 pero napakataas number 2 tsaka number 5, no? While scientific and methodical ang survey, no? It is not a crystal ball. Ibig sabihin, yes, kayang baguhin yan. At kaya nga yan nilalabas, parte yan ng demokrasya, kasi it means na we should be guided on our future actions. Ibig sabihin, kung gusto natin ng resulta, well and good. Pag natin gusto ng resulta, we have to work harder. And makita natin kung ano yung nagiging rason kung bakit yung komunidad, yung lipunan, eh sumusuporta doon sa mga politikong hindi natin gusto. Kahit na sa ating palagay, bulok sila, bastos sila, wala silang modo, magmanakaw sila. Diba? Pero kung nangunguna pa rin sila, ibig sabihin, we are being guided on how we can actually campaign for our own candidates. Pero again, hindi yan crystal ball, hindi yan automatic, no? At kayang-kayang basagin yan ng publiko. Ibig sabihin, botohan ang huling-huli pa rin core ng demokrasya, hindi survey. Kasi kung gano'n, mapasurvey na lang tayo. Eh kaya nga tayo nag-e-election sa huli-huli. Kasi yun ang gusto natin, yun yung final determinant. At nung final determinant ng 2025, nanalo si Kiko, nanalo si Bam, kahit na halos sa lahat ng survey, eh wala sila sa Magic 12.
1: Doon sa naging takbo ng talakayan, attorney, ano yung narinig ninyong mga sabi nga eh, panawagan ng mga kabataan, ng mga millennial at Gen Z sa pamahalaan para sabi nga mapagbago, no? Kasi yung mabagbago yung playing field do sa larangan ng politika, attorney.
0: Well, definitely ayaw na nila ng political dynasties, no? Pinag-usapan din kanina yung anti-political dynasty law. Ayaw na nila ng mga magnanakaw, yung mga corrupt, no? Galit na galit sila sa flood control scandal at galit na galit sila sa confidential funds. At hindi sila nabibiktima ng kaisipan na sinasabi na dapat ba na confidential funds, bakit yung flood control hindi kasama? Dapat sa kanila, pareho yan, imbisigahan lahat, no? At gusto na nila naman matinding pagbabago sa ating lipunan, no? Nagkakasawa na sabihin daw nila yung ang hirap mahalin ng Pilipinas, kasi hindi naman dapat mahirap mahalin ng Pilipinas, napakaganda ng Pilipinas. We're supposed to be a country of great men and women and of kind people, no? Pero ngayon, nakikita natin, may bastos, walang modo, nagmumura, nananapak ng sheriff, nananakot ng patayan. Ito nangyari lahat ng mga malawakang patayan na nakaraang administrasyon, eh. So, nag-normalize mo yung pagiging bastos, walang modo, tsaka yung violence, no? And nakikita ng mga kabataan yung inyan at sabi nila, hindi na nila gusto yan, no? So, yun yung pakikipag-usap namin kanina sa kanila. Napakalinaw na gusto nila lang na matimtim na pagbabago, gusto nilang mapaalala sa ating lahat that the country is a great nation, we're brave, we fight for our own territory, at ayaw na natin sa dahas, ayaw na natin sa patayan, malawakang patayan, at ayaw natin sa mga magnanakaw. Kailangan na natin baguhin ang takbo ng demokrasya ng Pilipinas.
1: Sa issue naman ng West Philippines, si attorney, alam naman natin ngayon, ang kalaban, sabi nga, malakas pagdating sa naratibo, pagpapakalat ng mga binaluktot na mga pahayag ng mga mismong opisyal natin na sabi nga, sinasadyang maliin ang konteksto ng kanilang mga pahayag na sa gayon maging pangit yung kanilang imahe sa ating mga kababayan. Dito ho sa naging forum na ito, ano naging paninindigan ng mga kabataan sa usapin ng West Philippine Sea?
0: Well, ginawa pa ka tayong unggoy nung supposedly kaibigan nating bansa, no? Hindi ka nang magagawing unggoy nung kaibigan mong bansa, no? At malinaw na malinaw doon sa mga sinisigaw ng mga kabataan kanina, ang West Philippine Sea, atin ito. It is not true that what we won in 2016 through the efforts of President Noynoy Aquino nung dinala niya ang China sa korte, sa Permanent Court of Arbitration, it is not true that it is a mere scrap of paper. Ang buong mundo humanga sa Pilipinas nung pinananalo natin ang kaso na yan. No? Ayaw man sundin ang sina yan, kailangan ipaglaban natin yan, huwag tayo magpapabuli sa water cannons. At pag narinig natin yung mga retoriko na sinasabi, bakit gusto niyo ba magkaroon ng gera? Hindi totoo yun kasi yun yung tinatawag nating fear-mongering, which is the narrative of China. No? Hindi kaya nga sila, hindi rin sila armed doon. Eh. Water cannons ang ginagamit nila, di ba? O yung mga paddle, di ba? Yung itak lang, gano'n. Kasi ayaw ng gera kasi hindi rin sila handa magkaroon ng gera. In fact, ang doktrina ng China, ng Communist Party of China, is they will win the West Philippine Sea without firing a single shot. Ibig sabihin, ang main strategy nila, naratibo, ang main strategy nila, propaganda, ang main strategy nila, yung elite co-optation, yung ginagamit yung mga elite natin, kinakampanya, sinusuportahan yung mga pro-China na mga senador at na mga kandidato, kasi si Rodrigo Duterte, very pro-China. Ang mga Duterte, very pro-China. So, makakasa tayo na susuportahan ng Beijing yan, no? Para makuha nila ang West Philippine Sea. Dapat huwag tayong papayag.
1: Ayan. And panghuli, attorney, ano po ang mensahe nyo? Marami na kayo napuntahan, pero sabi nga, malayo na, malapit na, pero malayo pa. Marami pa kayong nais marating ng mga kabataan sa kampanya. Sa kampanya at advokasyan yung ito. Nasa inyo po pagkakataon, kausapin yung ating mga kababayan, attorney.
0: Well, tatlong bagay ang napansin ko na gustong-gusto na strategiya ng mga abusado sa kapangyarihan. No? Una, ay pag-away-awayin tayo. No? Pagka ang sinasabi natin, ang isip natin, ano ba naman itong mga DDS na to? Ano ba naman itong mga pro-Marcos na to? Ano ba itong mga dilawan, pinklawan na ito? Ibig sabihin, dinidivide tayo at pinag-aaway-away tayo. No? Yan ay strategiya ng mga despots, ng mga abusado sa kapangyarihan. So kung ganyan yung nararamdaman nating sentimento, I think we have to step back and remember na lahat ito ay kapwa natin Pilipino. Yung isa lang ang ating wanat-wanawat, yung isa lang ang ating saligang batas, ang ating loyalty ay dapat sa bansa at hindi sa personalidad. Yan yung una. Pangalawang gusto nilang gawin is limituhin tayo, bigyan tayo ng maraming fake news. Bumalik tayo sa mga legitimate news outlet. Doon sa mga journalists talaga, hindi lamang sa mga vloggers, no? At tingnan natin, i-double check at cross-reference natin yung mga sinasabi kung totoo ba talaga yan, no? Hindi yung mga opinion lamang, sino-sino lamang, no? Napaka-importante na we read from legitimate sources, especially yung mga may journalistic integrity, no? Pangatlo, ang gusto nilang laging ang gawin is mawalan tayo ng pag-asa. Ibig sabihin, sasabihin natin, nakakapagod naman maging Pilipino. Ayoko naman makialam dyan. Lahat naman sila, korap eh. Gagawin ko na lang yung mga kaya kong makakaya sa maliit kong komunidad. Ayoko nilang politika nakakapagod. Pag ganun tayo, gustong-gusto nila yon kasi they will be able to prop themselves into power at maiiwan sa kanila ang kapangyarihan at wala nang nakikialam sa kanila. Again, pag ganun ulit yung tono natin, napagod tayo, eh nanalo na naman yung mga despots, yung mga mapang-abuso. Kaya dapat, bantayan natin na huwag tayo mapagod, kahit na mahirap, bantayan natin na hindi tayo malalansi, hindi tayo malilito, at bantayan natin na hindi dapat tayo magkakalaban. Dapat tayong mga kapwa mamaya na magkakampi, no? And then ultimately, sana hindi lang tayo bumoto ng tama sa 2028. Sana mangampanya tayo para siguradong hindi na makakabalik sa kapangyarihan yung mga bayolente, yung mga mamamatay tao, yung mga bastos at walang moto, at yung mga magnanakaw.
1: Attorney, kami nagpapasalamat sa inyong napakagandang insight sa ating mga kabataan at kaisa nyo kami ang mark in mark out sa advokasyang ito na iparating sa ating mga kabataan na dapat makialam sila sa issue ng pambayan dahil sa dakong huli sila rin naman ang makikinabang dito at ang kanilang mga magiging mga supling sa hinaharap. Attorney, salamat po at magandang hapon po.
0: Magandang hapon po sa mga sumulit.
1: Attorney Dino De Leon, ako convener, Bantay, Senado. Mark in! Mark out! Ang oras natin mga kababayan, meron na lamang po tayong 2 minuto bago po ang alas 5 ng hapon at tuloy-tuloy na natin to sa ating mga pagbabalita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mga pangalan at na recipient ng confidential fund ng Office of the Vice President asahan pa madaragdagan sa pagkapatuloy na pagdilitis laban sa pangalawang Pangulo, Melody Valdez Reyes sa detalye. Melan!
2: J. Mike, asahan pa ang paglabas ng mas marami pang pangalan na mga nakatanggap ng confidential fund sa impeachment court sa mga susunod na pagdinig ukol sa Article 1 o misuse of confidential funds ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang press conference matapos ang Day 11 ng impeachment trial, nilinaw ni House Prosecutor Manila Representative Joel Chua na ang mga pangalan na banggit kanina sa pagdinig ay pondo pa lamang para sa fourth quarter ng 2022. Hindi pa umuno kasama rito ang mga transaksyon ng 2023 para sa Office of the Vice President at Department of Education. Dagdag pa ni Chua, bagamat pinapayagan ng batas sa paggamit ng pseudonyms o alias sa liquidation report ng confidential funds, obligasyon pa rin ng OVP na iharap ang tunay na pagkakakilanlan na mga nakatanggap nito. Paliwanag pa ng mga batas, dapat ay nakatago at nakasinig sa isang nakasend yung sobre o envelope ang mga totoong pangalan ng mga recipient, ngunit biguan niya ang Office of the Vice President na isumiti ito sa Commission on Audit. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Joel Chua.
3: Gamit. Pero yung mga pangalan po na counterpart nito or yung mga identity, yung to true identity, dapat po na nakalagay yan sa isang sealed envelope. At sa likod ng sealed envelope, may nakalagay confidential. At itong sealed envelope na to, dapat ito nakatago sa vault ng SDO. So kung meron man po itong masasabi natin na true identity, dapat nung hiningi na sa kanila nung COA, ikpaw, dapat sinumiti na nila ito kung na-question yung identity.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: House Speaker Faustino Boji D. Binigyan po kayo ang mga line worker kasabay ng pagdiriwang ng Line Workers Day ngayong araw. Detalye mula kay Kathleen Forbes. Kat!
5: Yes, Juma, kinibigay pugay nga ito si House Speaker Faustino Dita III sa mga line workers sa bansa bilang pakilala sa kanilang mahalagang papel sa pagpapanatili ng supply ng kuryente at pagsuporta sa pag-unlad ng ekonomiya. Sa kanyang mensahe na ipinarating ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez sa pagdiriwangan na National Line Workers Appreciation Day, sinabi ni D na ang maasahang supply ng kuryente ang pundasyon ng edukasyon, kalusugan, negosyo at iba pang mahalagang serbisyo. Kanyang binigyan diin walang kuryente ay titigil ang operasyon ng mga pabrika at negosyo, maapektuhan yung mga operasyon ng ospital at pag-aaral. Kaya naman kanya kinikilala yung sakripisyo ng mga line workers na humaharap sa panganib sa pag-akit sa mga poste at pagkumpuni ng mga linya ng kuryente upang matiyak na merong supply ng elektrisidad itong tahanan, paaralan, ospital at negosyo. Ayon pa nga dito kay Gideon, yung mga line worker ang unang inaasahan tuwing may brownout at sila rin yung agad na kumikilos kapag panahon ng kalamidad upang ibalik agad yung serbisyo. Tiniyak naman niya na patuloy na isusulong ng kamera ang mga pulisiya at batas na magpapalakas sa energy sector at magbibigay ng higit na proteksyon sa kapakanan, kaligtasan at dignidad ng mga line worker. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: DILG, inimok ang mga kabataan na maningil ng pananagutan sa pamahalaan. Detalye ng balita mula kay Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
6: Umapila si DILG Secretary John B. Crimolla sa kabataan na maging aktibo sa pamamahala at gamitin ang kanilang karapatan na maningil ng pananagutan mula sa gobyerno sa Open Government Partnership Localization Forum sa De La Salle University. Sinabi ni Crimolla na mahalaga ang papel ng kabataan sa pagsusulong ng transparency, accountability at pakikilahok ng mamamayan. Inamon niya ang mga estudyante at kabataan na magtanong sa mga hakbang ng gobyerno, magsalita laban sa maling gawain at panatilihing buhay ang diskusyon tungkol sa mabuting pamamahala. Binigyang diin ni Crimolla na hindi lamang nakasalalay sa mga institusyon ang open government kundi pati sa mga mamamayang mapanuri, may kaalaman at handang makilahok. Ibinahagi rin niya ang mga hakbang ng DILG para palakasin ang transparency sa serbisyo publiko, kabilang ang live streaming ng public bidding na nakatulong umano upang makatipid ng humigit kumulang ang 100,000,000 piso sa pagbili ng mga sasakyan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Problema naman sa pagnanakaw ng kuryente sa Maynila at tinututukan ng lokal na pamahalaan. Detalye, DK Sarate. DK!
7: Ang lusod ng Maynila District sa Meralco para tugunan ang problema sa salamat sa paggamit ng counterfeited. Bangag ito ng hakbang ng NGO para matawaba ang mga sinipos at matitang ang karitasan ng mga iwan sa sunog ay pati na si Imelso Moreno ang pagnanako ng kuryente sa paggamit ng counterfeited na bukod sa iligan ni Delgado del Mare pagmuna ng sunog. Dahil ito nakipagunay sa MPD para makukuit mga pigil ang pagkiligan ng pagsamitina lumasaman at meron ko na itan pa sa public para sa kung gumagamit ng jumpnet sa kanilang mga bahay at sa ay parangan pa ang operasyon na paralisin ito. Samantala, hindi naman siya sa Meralco. Naanin na mga sirap po sa Oriente sa Lutong. Wala niya sa may 10,000 na po sa Oriente. Ituloy itong sira at nakasugilid na. Wala sa lusod ng Maynila para sa bagong Pilipinas. Hindi sa Rate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: National LPG Alliance of the Philippines Incorporated na nawagan no na mas pinaigting pa ang pag-aaral sa LPG swapping centers ng Department of Energy. Detalye mula kay AJ Ignacio. AJ!
8: Yes, Tito J. Mark, sa nawagan ng National LPG Alliance of the Philippines na paigtingin pa ang pag-aaral ng kagawaran ng enerhiya o ng Department of Energy hinggil nga sa pag-aproba, Tito J-Mart, ng LPG swapping center sa bansa. Ito'y kaugnay nga ng pagmamadali sa pag-aproba ng alituntunin para sa pagpapatatag ng operasyon ng mga LPG swapping centers. Ayon nga no sa pangulo nito no na si Jojo, ang naturang President Jose Jojo B. Cruz ay nananawagan sila na irebisa muli at silipin muli ng Department of Energy ang naturang pag-aproba sa guidelines ng establishment and operations ng LPG cylinder swapping centers. Sa panayam nga kay Director Rino Abad, binigyan din niya na hindi na umano kailangan konsultahin ang 10 sectoral chairs ng 7 administrative regions sa ilalim ng Regional Program Implementation Task Force. Aniya, dapat po nang aprobahan ng mga lituntunin bago atasan ng 7 RPTIFs na tipunin ng kanilang mga administrative regions upang magbigay ng kinakailangan pa mga detalye at mga lituntunin. Sa uli naman, muling giniit ng naturang grupo na suportado nila ang naturang panukala, ngunit ang kanilang panawagan ay ribrisahin ang mga polisiya na napapaloob dito. Wala pa rin dito sa Department of Energy. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Samantala, ito pong Food and Drug Administration pinare-recall o pinatatanggal sa merkado ang dalawang cosmetic products na naglalaman po ng delikadong sangkap. May detalye niyan si Luisa Irispe. Luisa!
9: Ipinatatanggal sa merkado ng Food and Drug Administration ang ilang batch ng dalawang cosmetic products na nakitaan ng ipinagbabawal at delikadong sangkap para sa kalusugan. Ito ay ang Beauty White Facial Toner ng You Glow Babe Skincare at ang Beauty Love Skin Essentials Rejuvenating Facial Toner sa ilalim naman ng KCN Enterprises. Ayon sa FDA, ang nakita sa mga produkto ay tretinoin at hydroquinone na maaaring magkaroon ng epekto sa balat, mata at respiratory irritation. Maaari rin magkaroon ng allergic reactions at iba pang toxic effects sa katawan. Inatasan naman ng FDA ang kanilang regional field offices, regulatory enforcement units, LGU at law enforcement agencies para matiyak na hindi mabebenta o maipapamahagi ang produkto sa merkado. Nagbabala din ang FDA sa mga establishmento at consumer na huwag nang tangkiliki ng mga produkto. Ayon naman sa FDA, na-detect ang mga banned ingredients matapos ang kanilang post-marketing surveillance at laboratory activities. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, mark out.

0: Alam nyo, ang buhay natin parang bus eh. Para tayo nakasakay sa bus. So, para lang sabi nga eh, biyahe po ito eh. Kaya kinakailangan no, maging mapanuri tayo. Kaya baka tayo mamali ng baba ng bus eh. Ano ho? Dapat alam natin kung sino yung pipiliin nating magiging piloto. Ay malapit naman 2028. Siguro naman, sana matuto na tayo dun sa mga naboto natin. Diba? Si Pangulong Marcos na hirap na hirap na nga dahil sa wala siyang katuwang. Oo. Pero yun nga yung mga minsang nagsilbi sa kanya. Oh, tingnan nyo. Oh, katulad dyan sa DPWH. Secretary Bonohan. Diyos Mario Joseph. Alam nyo, kahit anong galing ng pinuno. Basta't wala suporta galing sa baba. Ako po. Mahirap po yan mga kababayan. Dapat ang piliin na natin na sabi nga yung mga yung talaga nagmamahal sa bayan, di ba? Tinatawagan po ng pansin ng pamilya at kamag-anakan ng batang pinangalanan si Justin Berto. Siya ay humigit kumulang 8 taong gulang at siya ay na-rescue noong November 26, 2025. At sa kasalukuyan ay siya ay nasa pangangalaga na tahanan mapagpala center. At kung sino man po ang may nalalaman no, sa kinaroroon na po ng mga nakakikilala sa kanya, mga kamag-anakan, makipag-ugnayan lamang po kayo sa 0964-927-0639. Hanapin lamang po si Ginoon Lance Solmayor. Siya po ang social worker ng naturang institusyon. Maraming salamat Engineer Orly Lopez, ating co-pilot Engineer Derek Timida ng Mutya ng Cordillera. Nasaan ang Mutya ng Bicolan dyan? Daragang Magayon, ha? Wala. Ako po eh, sayang eh, nandito pa naman yung mga pasalubong ni AJ Ignacio rito. Oo. Ay, maraming salamat din kay Rosan Erno, kay Aiza, kay Aiza, kay Isabel, at kay Maymay, ang susunod na bagyo. O sige. At sabi na lang, John Magol, Fight News Weekly. Hatid po sa inyo na Sports Radio. Ito po yung Nico J. Martagala. Bye!
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural. At pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybayin sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan. Hatid sa Sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyon Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam! Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabot eh.
8: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Nasa ibang level na ano ng competition yan under the promotion. And siya rin ang kauna-unahang Filipina MMA fighter and Filipino MMA Muay Thai, sorry. Filipino and Filipina Muay Thai fighter na makakuha niyang contract na yan. Kasi meron na rin naman sa MMA nga lang. Ano. But aside from that $100,000 contract, binigyan din siya nung bonus na 350,000 baht. That's about 64,000 pesos. And also one thing na maganda rin nangyari, meron na siyang ano ngayon, meron na siyang weight class talaga. Yung atom weight. Kasi before, yung mga nauna niyang laban, if I remember it correctly, lahat nung nauna niyang apat na laban sa one, catch weight yung naging ano doon, yung naging agreement doon. So wala talaga, kumbaga when she entered yung itong striking series ng one, wala siyang malinaw na weight class. Maybe it took her time to build, to put on the weight para makapag-compete dito sa dun sa atom weight class. But I think that's a good thing na meron na siyang ikang legit na weight class as she now enters a different level of competition dito sa ONE Championship. So congratulations kay Islay Erica Bumogaw. Job well done in securing that $100,000 contract. And speaking of job well done, yan din ang ginawa ni Elbek Alishov para maging bagong ONE Bantamweight MMA World Champion. Matapos yung talunin si Enk Orgil Batarku by Round 2 TKO in the main event ng The Inner Circle 24. Napaka-physical po ng laban na to. First and foremost, dahil both Alishov and Batarku are tough fighters, yung kanilang pangangatawan talagang solid, bato-bato, lalo na tong Batarku ng Mongolia. Ibang klase to eh. Ito yung tinatawag na grown man strength. Hindi lang yung lakas na binuo sa gym eh. Ito yung tingin ko, yung lakas ng Batarku, dala na rin ng mga paghihirap sa buhay eh. No? Batarku, ginamitan niya ng physical strength para pigilan yung takedown attempts na itong si Alishov. Kinombinasyon pa niya yan, yung kanyang dirty boxing. But in the end, yung strength nitong si Alishov ang nanaig dito. Bumagsak eh, yung Batarku, nung tinamaan niya ng dalawang uppercut in the clinch habang nagde-dirty boxing sila. Ganun din namang katibay, di ba? Yung Batarku, kasi hindi lang isang uppercut ang kailangan para bumagsak siya. Kailangan dalawa talaga. And then Alishov followed up with a couple more strikes dun sa bumagsak na si Batarku bago umawat yung referee at mapunta sa kanya yung ONE Bantamweight World Title. Undefeated pa rin si Alishov, 11-0. Meanwhile, Batarku, nabigo sa kanyang unang title defense. He is now 14-4 in his career. Alas 5:19 oras po natin, Pilipinas. Ito po ang Fight News Weekly dito sa Sports Radio 918. Binalita na natin to before, September 5 ang susunod na laban ni Stephen Loman. And now, yung kanya pong upcoming fight was now elevated bilang co-main event ng Brave CF 108 laban kay Abramishvili, the number 1 ranked contender, o number 2, sorry, number 2 ranked contender in the bantamweight class. Comeback fight ni Stephen Loman in MMA after nearly 3 years at comeback fight din niya sa Brave Combat Federation kung saan dati na siyang naging bantamweight world champion. Now, etong mananalo between Loman and Abramishvili could be in line na lumaban for the vacant bantamweight belt ng Brave CF 108. Kasi yung dating champion ay binitawan na yung Corona. yung titulo dahil lumipat na siya sa UFC. And speaking of UFC, nitong nagdaang weekend na to, UFC Belgrade, tingnan natin tong dalawang malaking laban dito. First up in the co-main event, Navajo Sterling with a first round TKO victory laban sa dating world champion na si Jan Blachowicz. Pinakamalaking panalo for the 28-year-old Auckland native. And this could have come as a surprise para sa kanya because he accepted the fight on short notice. Hindi siya dapat ang kalaban ni Jan Blachowicz dito. Nabigyan ng pagkakataon sinamantala ni Navajo Sterling. But dun sa kanilang laban, actually si Blachowicz ang unang nakatama ng maganda. No? He landed a jab, napadugo niya yung ilong nitong si Sterling. Pero maya-maya lang, Sterling landed a big right hand, bumagsak si Blachowicz. Sterling followed up with ground and pound until itigil ng referee yung laban. And Sterling is now 11-0. At meron siyang dalawang pangalang na binanggit bilang target niya sa susunod na laban. Paulo Costa, yung isa sa pangalan niya. Tsaka si Khalil Roundtree. So yan ang mga tinatarget nitong si Navajo Sterling with his big win laban kay Jan Blachowicz. On the other end, si Jan Blachowicz is now 29-12. 43 years old na itong dating light heavyweight champion na to. And the question now is, eto na ba ang end of the road para kay Jan Blachowicz? Because sa kanyang huling limang laban, tatlo yung talo niya, yung dalawa hindi pa panalo. Draw pa yun, ha? Isang split draw, isang majority draw. So, nabawasan na ba yung tikas niya pag sa loob ng octagon? Maybe so. No, he won the title nung tinalo niya si Dominic Reyes back in 2020. And then he defended it against Israel Adesanya. Dinepensahan din niya against Glover Teixeira. Dun nawala sa kanya yung titulo when he was submitted by Teixeira in the second round. And then he was able to win yung kanyang sunod na laban against Alexander Rakic before nga itong limang sunod-sunod na laban niya kung saan hindi naging maganda yung resulta para sa kanya. So, yun ang tanong ngayon. Ito na ba ang end of the road para kay Jan Blachowicz after this loss kay Navajo Sterling sa UFC Belgrade? In the main event naman, itong UFC Belgrade, Uros Medic with a first round TKO victory laban kay Daniel Rodriguez. 30 seconds lang yung kinailangan nitong si Medic para makuha yung panalo. He landed a left hand na may kasunod na kanan and then tinapos niya yung laban with ground and pound to improve to 14-3. Si former light welterweight champion Leon Edwards naman ang target na sunod nitong si Uros Medic. Alas 5:24 po, oras natin Pilipinas. Magpapatuloy tayo dito sa Fight News Weekly after this break.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo PH. Pilipinas.
0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
10: Destroy natin yung mga maaaring pamahayan na lamok sa pamamagitan ng pagtaod sa mga gagamitang maaaring pag-ipunan ng tubig at pag-implugan ng lamok.
0: Self-protection.
10: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
10: Unang sintomas pa ng katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
10: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
11: Sports Radio 918 AM.
3: It's now 5:26. Ito po ang Fight News Weekly dito sa Sports Radio 918. Busy ang ating Philippine Jiu-Jitsu team dahil apat na competitions lang naman ano, yung ginanap at saka ongoing pa rin at mangyayari pa in Abu Dhabi. Tapos na yung JJIF Cup Under 14, ganun din yung World Championships Jiu-Jitsu Masters, ongoing yung World Youth Championships, at sa August 6, sa Thursday naman, magsisimula yung World Championships para sa adults or seniors. May para jiu-jitsu pa nga eh. Also happening starting on August 6. So, dito tayo sa JJIF Cup Under 14 ng ating pong Philippine team ay pumangatlo overall matapos kumolekta ng 4 golds, 1 silver and 1 bronze medal. Ang mga gold medalists sina Misha Violet Lu sa female minus 32 kilograms division. Tinalo niya si Dana Mohamed Aldaheri ng UAE. Si Megan Luis Cabrera naman ang champion sa minus 36 kilograms. Tinalo niya si Kira Kolechnika in the final. Si Liera Turis Casolari ang gold medalist sa female minus 44 kilograms. At si Franco Phoenix Castelo ang champion sa male minus 52 kilogram division nung tinalo niya si Artem Gurinov. Now, the silver medalist, si Santiago Luzuriaga sa male minus 48 kilograms. And bronze, Kyra Victoria Abelia in the female minus 40 kilogram division. Now, dito sa ongoing na Youth World Championships, meron na tayong dalawang bronze dito. Si Elena Bella Salamillas sa under 16, female minus 44 kilograms. Ang nangyari kay Salamillas, natalo siya sa kanyang unang laban. But since yung tumalo sa kanya ay nagtuloy-tuloy, umabot hanggang final, kaya lumaban pa si Elena sa repechage. At dun sa repechage, tinalo niya si Gaziza Abucanova at yung kanyang fellow Filipina ni si Martina Rion Espiritu to finish tied for third. So that means a bronze para sa kanya. Ganun din yung nangyari kay Elise Zoe Malilay in the under 21 minus 45 kilogram division. Natalo sa unang laban, yung tumalo sa kanya, nagdire-diretso hanggang gold medal bout. So, in the repechage, panalo si Elise Zoe Malilay kay Rita Bax ng Romania at saka kay Malika Salamova ng Kazakhstan. Sa World Championships Jiu-Jitsu Masters, 1 gold, 1 bronze sa Pilipinas dito. The gold medalist, si Esti Gay Liwanen in the Master 2 female minus 70 kilogram class. Tinalo niya si Madeline Choconta in the final para makuha yung panalo. And the legend, Coach John Bailon, record holder, 9 gold medals in the Southeast Asian Games, ay pangatlo in the Master 3 male minus 77 kilogram division matapos siyang talunin si Obaid Al-Kabi ng host UAE. So hanggang bukas pa tatakbo, eto pong hanggang Wednesday, August 5 pala yan, etong World Youth Championships and then yung World Championships Jiu-Jitsu for Adults will start on August 6. 5:30 po ang ating oras. If you remember, back in the 2019 SEA Games, naka-7 gold medals ang Pilipinas nung dito po ginanap sa Pilipinas yung edition niya ng SEA Games. And after that 7 gold medal conquest ng Pilipinas sa boxing in 2019, mataas yung confidence, mataas yung moral ng ating Philippine boxing team. Nag-translate yan sa 2 silver sa Olympics ni Nesty Petesio, Carlo Paalam, plus yung bronze ni Yumir Felix Marcial. And then in 2024 in Paris, umulit si Nesty with the bronze, naka-bronze din etong si Ira Villegas. But during from 2019 until today, it seemed like unti-unting nabawasan ang profile ng Pilipinas pagdating sa boxing scene, amateur boxing scene sa Southeast Asian region at saka sa Asia. Bakit po natin nasabi yan? In the last three SEA Games, Thailand ang number one country in boxing sa SEA Games. Although yung 2025 SEA Games, di ako masaya dyan dahil tingin ko mas marami dapat ako ang gintong medalya ang Pilipinas. But that's the bottom line. In the last three SEA Games, 2021, 23, and 25, Thailand ang number one country dyan. In the 2022 Asian Games, isang silver lang actually ang nakuha ng Pilipinas dyan. I think that's courtesy of Yumir Felix Marcial. Now, outside of those names ng mga binanggit natin, Nesty Petesio, Carlo Paalam, Yumir Felix Marcial, parang wala ng iba pang boxer tayo out of our national team na merong sustained success internationally. Walang ikang ay nagiging sabihin na nating household name, parang ganun. Walang pangalang tumatatak maliban doon sa mga binanggit natin. It seems like nasa transition period ba ang ating Philippine amateur boxing? Naghihintay, naghahanap ba tayo ng ating next big star na ikang ay bubuhat sa Philippine boxing on the international stage? Paano kaya makakabalik ang Philippine amateur boxing dun sa former glory nito, especially in the last few years na nakapag-medal tayo in the SEA Games? Kasi come 2028, syempre yung mga dati nating medalists hindi naman bumabata yan, di ba? So we can't say for sure, are they still medal contenders pagdating ng 2028 in LA? And we can't also say for sure kung meron tayong mga susunod sa kanila na magbe-breakthrough. So let's find out, paano bang discarding gagawin ng Association of Boxing Alliances in the Philippines, especially with the Asian Games next month na yan. Meron tayong yung ipapadala natin dyan, mga veteranong pangalan. But how do we or how will they make sure na maganda yung chance natin dyan? So makibalita tayo from the president mismo ng Association of Boxing Alliances in the Philippines dito sa Naging Panayam during PSC Hour. Ito po si ABA President Marcus Manalo.
12: Hello, Ma'am Judith, and hello sa ating mga taga-pakinig at taga-panood. And maayos naman po. Ito, very busy na with the preparations and also our grassroots. No? I'm sure pag-usapan natin mamaya.
13: Yes, sir. Less than 2 months na lang po at Asian Games na sa Japan. Kompleto na ba talaga ang lineup? Na isubmit na ba yan? Lahat ba ay ready na, sir?
12: Na-submit na naman po. No, we have our shortlist ready, although meron kaming pahabol lang kasi we will still have a box off sa men's 60 kilograms and men's 70 kilograms. But we already submitted our shortlist sa POC. But yung dalawang weight classes po kasi na yon, may hindi kasi sila nakapag-box off before the selection because of injuries, illnesses, military duties. So medyo ngayon lang po nag-aabot yung mga schedule. But pretty much set naman na po yung lineup natin for the Asian Games.
13: Sir, sino po muli itong magbabox off? At sigurado naman, nakasabit na yung dalawa nilang pangalan. Parang hugutin na lang kung sino talaga yung pinaka-final?
12: Yes. Yes, opo. So, sa men 60 kilograms, si Paul Juliver Bascon, who's the SEA Games gold medalist in 2023, and si Jun Melardo Ogaire. And then sa men 70 kilograms, si Marjon Pianyar is already in the shortlist. But si Norlan Petesio kasi recently recovered from injury, so we wanna see kung kaya na niya to represent us at the Asian Games. But ayun, para lang we go through a formal selection process. We go through the box off.
13: Kailan po itong box offs na to?
12: Actually, yung kina Bascon and Ogaire tomorrow. There's also an event po kasi in Tagaytay tomorrow. It's a pro boxing event. But we will be having four bouts ng Olympic-style boxing to take advantage na rin of the presence of the crowd and the exposure na rin for some of our other boxers. And then, yung kina Norlan and Marjon, I think it will be next week po.
13: Maganda yan, ha? Yung may isang grupo ng professional, di ba, na they are accommodating our mga Olympic boxers or yung sa hindi pa professional level. So, officially, ilan ang lineup ng Pilipinas sa boxing ng Asian Games?
12: We have 7 boxers po. 4 men and 3 women.
13: Again, bagamat nabasa na natin sa ilang pahayagan, talaga bang kumpirmado na sila na may we hear from you kung sino ang pupunta sa Asian Games?
12: Yeah, so yung ating 4 Olympic medalists, Carlo Paalam, men's 55, Yumir Marshall, men's 80, Ira Villegas, women's 50, and Nesty Petesio sa women's, Ira Villegas, women's 51, Nesty Petesio, women's 60. And then, between Bascon and Ogaire, and then Marjon Pianyar and Norlan Petesio, and then sa women's 54 kilograms, si Riza Pasuit.
13: Paano po talaga sila napili? Nagkaroon din ba ng criteria o nag-set ng standard ang ating ABAP?
12: Yeah, we have criteria po for selection sa tournaments. Malaking aspect, malaking part nung or percentage dun sa criteria ay yung box off nila. But hindi rin entirely po nakadepende sa box off eh. Unless very close lang din yung ibang criteria. Like for example po, yung previous accomplishment in international tournament, so we put some weight on that also. Yung kanilang weight management, yung pagstay nila within their their competition weight. So may mga ibang criteria po, but ang pinakamalaki po syempre yung box off kasi that's where you get to see the two boxers really going at it.
13: Meaning talagang they are in good condition. Bagamat sila na yung veterans ng ating Team Philippines, pero sila pa rin talaga ang pinaka sa kanilang mga weight division, President Marcos.
12: Yes. As much as we wanna get younger, but di pa rin kasi natatalo si Naira, si Nesty. Si Ymir naman walang ka-weight class. Carlo is still the best in his weight class. So sila pa rin talaga yung magre-represent.
13: At saka syempre yung experience nila talaga,
12: Pagdating
13: sa international.
12: Iba na po. Medyo

0: Si Ymir had to go up. Yung bronze niya sa Tokyo, 75 kilograms. So ito, 80 na siya. So akyat siya. Although that was his weight class also in Paris and in the SEA Games. Ang tingin ko best, ang talagang perfect na weight class for Ymir is 75. But unfortunately, hindi po siya Olympic weight class and wala rin siya sa Asian Games. Si Nesty naman, yung 57 kilograms, doon ang kanyang silver medal sa Tokyo and bronze medal sa Paris. But now, wala po yung 57 kilograms sa Asian Games. So, she has to go up also to 60 kilograms. So, yun. Lahat po nag-move yung mga weight classes. Almost every Olympics nag-iiba eh. But, so we don't know if this will be permanent in the next coming Olympics, no? But kay Nesty naman po yung 57 niya, 57 kilograms, although wala sa Asian Games, it's still Olympic weight class. So pagdating po ng Olympic qualifiers, bababa ulit siya ng 57.
1: Sir Marcus, may nakita akong photo ng training nyo. Nakita ko dun ulit yung datihan nating coach, si Kevin Smith. Kung i-confirm natin, si Kevin Smith ba ulit ang ating foreign coach? Kasi wala dun sa photo si Coach Don Abnett.
0: Yes, ma'am. So, it will be Coach Kevin Smith who will be leading the team at the Asian Games and beyond. Si Coach Don Abnett, we're putting him as grassroots program coordinator. So, since we're establishing different regional training centers across the country. So, isa na yung sa Bukidnon. And then, we're setting up also yung Baguio City in Negros Occidental and Ormoc City in Leyte. Kailangan talaga may iba pong coach na nakatutok dun sa both sa coach education and also when it comes to training the athletes. No? Primarily yung coach education kasi yun po kailangan talaga ma-upgrade sa probinsya. And so, we want Coach Don to focus on that. Actually, yun din po ang role, naging role niya sa Australian Institute of Sport before. Si Coach Don Abnett, he was the talent ID director, I think. And si Coach Kevin Smith is actually, as you mentioned, no, he was with us before under pa ni Sir Ed Pixon. No? So siya talaga nakakuha kay Coach Kevin as early as I believe that was after the London Olympics. Wala pa ako sa ABAP noon. But nakikita ko si... When I entered ABAP, doon ko una na-meet si Coach Kevin. And yeah, he's a brilliant mind in boxing. Nung nag... naunahan lang tayo ng Australia eh. He signed with Australia nung 2019, I think. Or 2018. So naunahan lang tayo ng Australia and so he ended up signing there and he ended the Olympic medal drought of Australia. Parang it was like 3 decades yata na wala silang Olympic medal. Then when he got there, nakapag medal sila. So he's really a brilliant boxing mind. And last weekend lang po we had a workshop in Baguio with the coaches. We wanted to be on the same page in terms of the training program, in terms of yung mga the things that we do to prepare the boxers. So it's been on top of things. Hindi po malaki ang kanyang adjustment kasi he likes it here in the Philippines. In fact, kahit nung head coach ng Australia, palagi niya dinadala yung Australian team sa Baguio. And when he became the technical director for Saudi Arabia, dinadala rin niya yung Saudi team sa Baguio. So, every year, madalas siya sa Philippines rin. So, hindi malaking transition for him. But we're really looking forward to having him. And di man malayo yung training program nila ni Coach Don. But I believe he can bring something new pa rin to the team. And we're all looking forward to that. The coaches are excited to work with him. The boxers are excited as well. So, hopefully, mag-result po sa magandang outcome
1: yes.
0: This year.
1: Natandaan ko nun si Coach Kevin, sumasama pa yun doon sa mga regionals ng ABAP, di ba?
0: Yes.
1: And then, yun na, definitely, hindi naman siya kakaiba dito sa setup natin. Kilalang kilala siya ng mga boxers, ng mga coaches natin. Yun na nga, second home niya ito. Ang daming panahon na dito niya ginagawa yung training camp ng Australia, di ba? Galing-galing, ano? So, kailan pa? Talaga nag-start yung contract ni Coach Kevin sa Pilipinas?
0: July 1 lang po. July 1 lang. So, kaka-start lang din niya. Actually, hindi pa dapat mag-end yung contract niya sa Saudi. But sabi ko, we need you as soon as possible. So, I had to pre-terminate. Pero maayos naman po yung, naging arrangement nila with Saudi Boxing Federation. But yes, we're definitely excited to have him back. Sabi ko nga, we lost him once to Australia. Naunahan lang tayo sa pag-offer ng contract. But this time, at least na-secure natin siya.
1: Yes, yes. Okay, so how do you see the chances of Philippine boxing come the Asian Games in Japan? Matagal-tagal na rin yun, sir, ha? Nung nakuha natin yung gold medal, natatandaan ko, nasa Guangzhou Asian Games kami. Sina Sir Ricky pa talaga noon, ang lamig-lamig pa noon, nung sungkitin ni Ray Saludar, di ba? May kapatid pa siya, si Victor Saludar, na medalist din that time. E 2010 pa yun, sir, ha? Matagal na. Ano ba ang usapan nyo sa ABAP at ng mga coaches, yung realistic chance natin this time around?
0: Yeah, well aware naman po lahat, no, na it's been a long while since we had that gold medal at the Asian Games, no? And it doesn't get easier also at this point kasi grabe talaga ang Asia sa boxing, no? In fact, if you look at the Olympics, baka nasa 60% ng medals doon from ng Olympic medals or from Asia. And then if you look at the gold medals sa men's division pa lang sa Olympics to, sa Paris, 5 gold medals for Uzbekistan sa men's side. Tapos sa China naman sa women's side, they won 3 gold medals. So 8 gold medals agad 'yon. Sa between 2 countries pa lang in Asia. Oh, meron ka pang mga Kazakhstan, Japan as the host. India is has really improved tremendously, no? And so it doesn't get easier, but yeah, well aware naman po lahat na matagal-tagal na talagang hindi tayo nakakatikim ng gold sa Asian Games pagdating sa boxing. So, and hopefully we can end the drought this time, no? Although pakiramdam naman namin, Ymir deserved the gold last time in China. But hindi rin nangyari. And I think in 2018, I was also there in Indonesia. It was Rogen Ladon in the finals against Uzbekistan. So, nandun na eh. But yun din po talaga yung mahirap sa boxing. You know, meron ding factors talaga na not under your control. So, hindi katulad ng weightlifting na, you know, kung ano ma-lift mo, yun na yun. It's very straightforward, no? And interestingly, sa gymnastics, even if subjective rin yung sport, parang they're just looking at the same thing. Sa boxing, merong judging na 30-27 for blue, 30-27 for red. And they're watching the same bout. So, ang hirap po eh. Ang hirap nung, kumbaga, parabang napakababa ng inter-rater reliability natin sa, ano, sa boxing. It seems like we're looking at different things sometimes, no? Although, yun, sa Asian boxing, I had conversation po with their Secretary General, competition manager, 2 weeks ago when we were in Jakarta. Kasi, feel ko we have to train the referees and judges better. Kasi tingin ko, iba-iba yung tinitingnan, eh. It's not just the accuracy of punches, eh. Technically, that's the first criterion that you have to look at, eh. Na kung sino yung tumatama. Sino yung naglaland ng punches in target areas? O yun dapat yung lumalamang. Kung dikit yon, then saka katitingin dun sa mga tactical superiority, competitiveness, etc. But minsan it's really hard to identify ano ba talaga tinitingnan ng mga judges. May ganong factor po kasi sa boxing, kaya hindi lalo nagiging madali to get the outcome that you want, no? But obviously you just control what you can control. Yun lang naman, balik ka pa rin talaga sa preparation mo, and lagi naman namin sinasabi sa boxers, you have to make it as convincing as possible sa judges, kasi pag nagbigay ka talaga ng room na they can give it to the other boxer, kasi hindi ka convincing, tinatamaan ka rin, hindi ka rin nakaka-counter ng maayos, then di ba, hindi natin pwedeng sabihin na dinaya tayo, kasi meron din sana tayong nagawa that could put us in a better position to win.
2: Ito po yung bahagi ng panayam ng Sports Radio 918 kay ABA President Mr. Marcos Manalo. Mahaba pa actually yan, but yun lang yung cash sa oras natin. But as it stands, according kay Sir Marcos, it's the old guard pa rin when it comes to Philippine boxing, especially yung ating ipapadala dito sa SEA Games. Old guard, like the established names, Ira, Nesty, Carlo, Yumir, Riza Pasuit is also a veteran in sa ating Philippine boxing team, although I don't remember if she has medaled sa Asian Games. Etong si Riza Pasuit, tingin ko hindi pa, ano. And then we'll have they will have box offs for the representatives sa 60 and 70 kilogram weight divisions. Is that a good thing na at sa ngayon eh, kumbaga si Carlo Paalam pa rin, si Nesty Petesio pa rin ang number one in their weight classes, or meron na bang boxingero who is coming up the ranks giving them a run for their money? I don't think yung sa men's boxing team natin meron tayong mga umuusbong na pangalan dyan, but with women's boxing, we just don't know kung gaano ba karami yung kanilang pool in women's, sa women's team natin. But so far, ito talaga yung pinakang mga kilalang pangalan, Nesty, Ira, Riza Pasuit, with Nesty and Ira both being Olympic medalists. Now, they are looking to give new life sa kanilang elite boxing program with the return of Coach Kevin Smith, who will be in charge dun sa overall sa elite boxing program ng ABA starting from this Asian Games and moving forward. Si Coach Don Abnett, he's still with ABA, but binigyan siya ng ibang role na yung kanyang ginagampanan. But of course, ABA Philippine Boxing will always be grateful to Coach Don for his contributions dahil nakapag-medalya in two straight Olympics with him being overseeing, you know, yung development ng ating Philippine boxing. So ngayon si iba na yung hahawak niya, and hopefully maging maganda pa yung resulta niya. Now, hindi lang nabanggit dun sa napanood natin kanina, but the ABAP is planning to expand yung kanila pong pool. From 47 ngayon, dadagdagan nila until umabot ng 60. And the aim is to keep up with the powerhouses dito in Asia, like Uzbekistan, Kazakhstan, India, and Thailand, na mayroong malalaking pool ng boxers. I don't know if that's going to translate to more victory. Siyempre, hindi pa naman natin malalaman ngayon bilang plano pa nga rin lang naman nila, no? But over time, I think we'll find out kung magiging okay ang hakbang na yan nitong Association of Boxing Alliances in the Philippines. But being boxing, being a well-loved sport dito sa Pilipinas, talagang hihintayin, aabangan pa rin natin yung mga development ng ABAP at yung magiging performance ng ating team dito sa paparating na 2026 Asian Games. 20 seconds bago mag alas 6 ng gabi. Yan po ang ating Fight News Weekly ngayong araw na to ng Lunes. So next week po ulit, usapang bakbakan tayo dito sa ating programa. Susunod na ang Sports 918. Dito pa rin yan sa Sports Radio 918. Bukas po naman, pagsapit ng alas 5, post-game tayo. Kasama pa rin ako, John Mugol. So until tomorrow mga kaibigan, good evening po sa inyong lahat.
3: Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaulad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural. At pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
5: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
6: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
5: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
7: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
5: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
11: Magandang gabi, Pilipinas. Bayan, ibinahagi ng ilang netizens sa iba't ibang bahagi ng bansa ang sitwasyon sa kanilang lugar matapos makaranas ng malakas na ulang dala ng bagyong Luis at ng habagat.
12: Karamihan sa mga lugar na nakaranas ng pagbaha ay sa Northern Luzon. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
13: Patuloy na nakararanas ng sama ng panahon ng ilang bahagi ng Luzon dahil sa epekto ng bagyong Luis na pinalalakas pa ng hanging habagat na nagdudulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan, pagbaha at pagragasa ng mga ilog sa ilang lugar. Sa isang bidyong ibinahagi ng netizen mula sa Aurora, makikita ang tuloy-tuloy na pag-ulan na nagdulot ng pagragasa ng ilog at pagtaas ng tubig sa ilang mababang lugar. Dahil dito, naging delikado ang pagdaan sa ilang bahagi ng lalawigan habang patuloy na binabantayan ng mga residente ang lagay ng panahon. Sa Mayumbo, Dagupan City naman, umabot sa gutter deep ang baha sa mga kalsada na nagpahirap sa pagbiyahe ng mga sasakyan. Sa kabila ng tuloy-tuloy na pag-ulan, makikita pa rin ang ilang residente na maingat na tumatawid at mga sasakyang bumabiyahe sa mga binahang lugar. Sa Calasiao, Pangasinan, patuloy ring tumaas ang tubig sa ilang kalsada habang walang tigil ang pag-ulan. Sa isang paaralan, makikitang pinasok na ng bahang paligid ng gusali habang ang ilang kalsada sa bayan ay lubog na rin sa tubig na umabot sa halos gutter deep. Samantala, naglabas naman ng road advisory ang MDRRMO sa San Simon, Pampanga matapos bahain ng ilang kalsada na dulot ng bagyong Luis. Kabilang sa mga nakaranas ng pagbaha ang Assumpta Road, North Grove at Santa Monica Porokdos, bagamat nanatili pa rin possible ang mga ito sa mga sasakyan. Pinayuhan naman ang mga motorista na mag-ingat sa pagbiyahe. Sa Barangay Kalawagan, Cabanatuan City, Nueva Ecija, hindi lamang mga kalsada ang inabot ng pagbaha. Pakikita rin sa video ang malawak na bahagi ng mga taniman na lubog na sa tubig habang patuloy ang malakas na hangin at walang tigil na pag-ulan. Kaugnay nito, pinapayuhan ng publiko na manatiling mapagmatyag at mag-ingat sa mga maaari pang idulot ng bagyong Luis at ng pinalalakas nitong habagat. Hinihikayat din ng lahat na patuloy na sumubaybay at sumunod sa mga abiso at babala ng mga kinauukulang ahensya at mga lokal na pamahalaan para matiyak ang kaligtasan. Jana Madrid, para sa Bayan.
11: Nagtaas ng Blue Alert ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa Pangasinan dahil sa malakas na pag-ulan. Sinuspindi rin ang pasok sa lahat ng tanggapan at paaralan sa ilang lugar sa lalawigan. Yan ang ulat ni Marie Mildred Conquia ng Radyo Pilipinas Tayog, Pangasinan. Dahil sa malakas na buhos ng ulan na dala ng Bagyong Luis, binaha na ang ilang lugar sa Pangasinan. Sa Dagupan City, gutter deep ang baha sa ilang bahagi ng Mayombo District kaninang umaga. Kaya naman ang mga LGU sa lalawigan, nagsuspindi na ng klase sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan ngayong araw. Wala na rin pasok sa trabaho sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan sa Lingayen. Sa bayan ng mga Tarem, ipinagpaliban muna ng LGU ang pagkuha ng mga barangay ng bigas na ipinamamahagi sa kanilang mga residente sa ilalim ng Rice Subsidy Program dahil sa mga pag-ulan na nararanasan. Kaninang alas 8 ng umaga nga, nakataas na ang heavy rainfall warning sa Pangasinan. Kaya ang provincial government nagbabala sa publiko na maging alerto lalo na sa mga nakatira sa landslide at flood-prone areas.
14: Sa ngayon, ayon sa PDRRMO, naka-blue alert na ang lalawigan upang mamonitor ang sitwasyon at matiyak ang kaligtasan ng mga residente rito. Mula sa Pangasinan, para sa Integrated State Media, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Zero casualty ang target ng Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council sa harap ng banta ng Bagyong Luis. Sa kabila naman ng panganib na dala ng bagyo, ilang magsasaka ipinagsalamat o pinagpasalamat ang pag-ulan. Yan ang ulat ni Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
15: Pinaghahanda ngayon ng pamunuan ng Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council o CVDRMC ang malokal na pamalaan sa posibleng epekto ng Bagyong Luis. Sa pre-disaster risk assessment meeting, inatasan ang lahat ng local DRMCs na maging alerto para matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa kanilang mga nasasakupan, partikular sa mga posibleng maapektuhan ng pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang panganib. Sa katunayan, 608 mga barangay mula sa 36 na bayan ang binabantayan sa Region 2 sa maaring pag-uho ng lupa at pagbaha. Kung kinakailangan, magpapatupad ng preemptive at forced evacuation sa mga residente at mga alagang hayop sa mga barangay na may mataas sa banta ng flooding at landslides. Pinatitiyak din ng CVDRMC ang kahandaan ng mga response team, assets at maging kahandaan ng evacuation center at sapat na relief resources. Lahat ng ito ay sa kagustuang makamit ang zero casualty sa Region 2 sa pagdaan o pananalasan ng Bagyong Luis. Ipinagpapasalamat naman ng mga magsasaka ang nararanasang pag-uulan ngayon sa rehiyon. Kailangan kasi ng mga saka nila ang ulan na ilang buwan ng tuyot.
16: Kasi kailangan din naman ng pananim ng mga ang ulan ko. Huwag lang po sobra-sobra ang ulan. Para sa ganun yung mga pananim ko, may maani po pag, sa pagdating ng anihan po.
15: Bagamat biyaya para sa mga magsasakang ulan na dala ng Bagyong Luis, paalala ng CVDRMC, maging alerto at sumunod pa rin sa mga inilalabas nilang abiso. Mula rito sa Cagayan, para sa Integrated State Media, Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Nananatiling nakahanda ang Department of Social Welfare and Development sa pagtugon sa mga pamilyang maapektuhan ng Bagyong Luis. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng mabilis, maagap at sapat na tulong sa mga pamilyang nangangailangan. Sa ngayon, may mahigit 4 na milyong family food packs ang nasa national stockpile ng DSWD, habang mahigit 1,000 warehouse ang nakahanda na may mga pagkain at iba pang relief items. Bukod sa pagkain at iba pang pangunahing pangailangan, naghahatid din ang kagawaran ng psychosocial first aid at iba pang serbisyo sa mga evacuation center para matulungan ang mga evacuee.
17: Makinig po kayo sa mga abiso ng ating pong mga local officials. Kapag sinabi po ng ating pong mga barangay officials o mga DRM officers na tayo ay lumikas, magsagawa nga ng preemptive evacuation, as you've mentioned, sumunod po tayo dahil para po ito sa inyong kaligtasan at para po mailayo kayo sa anumang uri po ng kapahamakan.
12: Nabawasan na ang bilang ng mga pasaherong nananatiling stranded sa mga pantalan na apektado ng Bagyong Luis ayon sa Philippine Coast Guard. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab na abot na lang sa 40 pasahero ang nananatili sa Humaliag Airport o Humaliag Port sa Quezon Province at kasalukuyang nananatili sa mga resort. Balik na rin sa normal ang operasyon ng Tabaco Port sa Albay matapos alisin ang Tropical Cyclone Warning Signal sa lugar. Patuloy ding nakikipag-ugnay ng PCG sa mga lokal na pamahalaan sa Philippine Ports Authority at mga shipping line para sa pamimigay ng mga pangunahing pangangailangan ng mga pasaherong tulad ng pagkain. Nananatili pa rin naka-full alert status ang PCG at nakadeploy ang kanilang mga rescue team at floating assets.
18: Hanggang ngayon po ay naka-full alert status pa rin po ang Philippine Coast Guard kasama po yung deployment and activation po ng ating mga deployable response group composed of rescue swimmers, medical teams, and nurses. Kasama rin po ang deployment ng ating mga floating assets. So ngayon po, we are in close coordination with the Office of Civil Defense. Yan po ang ating ginagawa para ma-maximize po ang ating mga resources kasama po yung iba't ibang ahensya.
11: Mahigpit na nakabantay ngayon ng Agriculture Department sa posibleng epekto ng Bagyong Luis sa sektor ng pagsasaka. Batay sa pinakahuling datos ng kagawaran, posibleng maapektuhan ang nasa kalahating milyong hektarya ng standing crops. Wala sa nasabing bilang, mahigit 400,000 hektarya ay mga taniman ng palay habang nasa 100,000 namang hektarya ang taniman ng mais. Sa ngayon, patuloy na nakikipag-ugnayan ng DA sa regional field offices at ibang concerned agencies para matukoy ang mga lugar na maaaring maapektuhan at para mapaghandaan din ang kinakailangang intervention.

0: Magtatagal ng buong linggo ang maulan at maulap na panahon sa Luzon. Mas magiging maulan bukas sa Metro Manila ayon sa rain outlook na inilabas ng PAGASA. Umanda rin sa mabigat na pag-ulan sa Pangasinan, mahigit sa 200 mm na pag-ulan ang posibleng bumuho sa loob ng 24-hour period simula ngayon hanggang bukas ng tanghali, kaya alerto po sa posibleng pagbaha o pagbuho ng lupa. Tuloy-tuloy din ang mahinang hanggang sa katamtamang pag-ulan sa Tarlac, Zambales, Bataan, La Union at Benguet. Maulap at maulan din sa Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Isabela, Quirino, Aurora, Bulacan, Pampanga, Cavite at sa Batangas. Nananatiling nakataas ang wind signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Kararanas po ng malalakas na hangin na abot sa 39 to 61 kilometers per hour. Kabilang na nga ang central at eastern section ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands at Isabela, Quirino, eastern at southern section ng Apayao. Ang probinsya ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Aurora. Kasabay nito ang gale force gust dala ng enhanced southwest monsoon, ibig sabihin po makararanas din ng pabugso-bugsong hangin sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas, Misamis Occidental, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Sarangani, Davao Occidental at Davao Oriental. Hindi rin po ligtas pumalaot ang mga maliliit na sasakyang pandagat o sea vessels sa coastal waters ng Pangasinan, sa Luzon at sa malaking bahagi ng Mindanao. Ang mga pag-ulan at kaulapan sa malaking bahagi ng Luzon ay dala po ng Bagyong Luis, samantalang habagat naman ay nagpapaulan dito sa kanlurang bahagi ng Visayas, particular sa kanlurang Visayas Negros Occidental at dito rin sa Palawan. Ang Bagyong Luis ay huling namataan sa coastal waters ng Maconacon, Isabela. Wala pa po yan sa kalupaan o yung sentro nito. At may tagla itong hangin, umaabot sa 45 kilometers per hour at pabugso maabot sa 60 kilometers per hour malapit sa gitna. Gumagalaw naman yan sa 20 kilometers per hour pahilagang kanluran. Ngayon dumako naman tayo sa track ng bagyo mamayang gabi o bukas ng madaling araw. Tatama na ang sentro ng bagyo sa probinsya ng Isabela pero dahil malawak ito, ang cloud bands ng bagyo ay sakop na rin ang hilagang Luzon at gitnang Luzon. At pagka-landfall nito ay gagalaw naman ito past Silangan papalabas muli ng karagatan at posibleng humina na nga ito bilang low pressure area pagsapit ng araw ng Miyerkules. Ang pag-recurve ng bagyo ay dulot ng mas malaking bagyo na nasa labas naman ng Philippine Area of Responsibility, ang Typhoon Dolphin, na nahatak nitong Bagyong Luis papalabas ng PAR. Bago ito lumabas ay posibleng humina na nga ito sa LPA. Gayunpaman, tuloy-tuloy pero mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan hanggang sa araw ng Miyerkules ang mararanasan sa Luzon. Mas mabigat pa rin sa La Union, Benguet, Tarlac, Zambales, Bataan, Pangasinan at sa Occidental Mindoro sa araw ng Miyerkules. Magiging maulan pa rin sa Metro Manila at maging alerto po tayo sa posibleng pagbaha at pagbuho ng lupa. Fair weather naman sa nalalim bahagi ng Visayas at Mindanao pero may chance pa rin ng localized thunderstorms o panandali ang pag-ulan sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na natin ang rain probabilities ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Huwebes. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
1: Sa iba pang balita, nanindigan ng Malacanang na walang kabuhayan ng mga kababayan nating magsasaka ang masisira dahil sa pagkupatayo ng Paksilika sa Tarlac. Samantala, walang kinalaman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pansamantalang paglaya ng dating senador na si Bongbong Revilla mula sa kasong malversation. Yan ang ulat ni Clazel Cordelia.
2: Walang kamay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pansamantalang paglaya ng dating senador at kaalyado ng presidente na si Bongbong Revilla. Nagpiyansa si Revilla ng 1,000,000 piso matapos katiga ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kanyang petisyon kaugnay sa kasong malversation dahil sa higit 90,000 pisong ghost flood control project sa Bulacan.
3: Bakit siya pa ang unang nabigyan ng temporary liberty? Kung yan talaga ay may katotohanan, at sasabihin natin may kamay ang Pangulo dito, eh, hindi ba dapat hindi na lang siya sinampahan ng kaso? Pero siya yung nauna sinampahan ng kaso. So walang logic.
2: Inuna ng samahan ng progresibong kabataan ang umunay special treatment sa dating mambabatas na pinayagang magpiyansa habang tinanggihan naman ang iba pang kapwa-akusado. Nahinaan din ang spark sa kaso ng ombudsman na hindi umano nakumbinsi ang korte na may matibay na ebidensya laban kay Revilla. Tinuligsa naman ang grupong kapatid ang tila selective justice sa kaso ng dating mambabatas.
3: Kung may kakulangan, hindi pa po dito nagtatapos. Dahil petition for bail pa lang po ito. Maaaring nagkaroon ng edge, pero ayon naman sa Office of the Ombudsman, ay may matibay silang mga ebidensya. So, hayaan na lang po natin ang state prosecutors na gampanan ang kanilang trabaho.
2: Hahayaan ng Malacanang na lumabas ang katotohanan sa imbisigasyon sa reklamo laban kay bagong Health Secretary Briggs Pujalte. Isinumbong sa Presidential Complaint Center si Pujalte dahil sa pagsusugal umano sa mga kasino.
3: Kung may ganito po mga issue ay dapat lang po talagang lumabas. Kailangan po maimbestigahan at kung ano man po ang kalalabasan nito ay hahayaan po natin ang Pangulo na mag-desisyon patungkol dyan.
2: Nanindigan ang Malacanang na walang masisilang kabuhayan ng mga magsasaka sa planong pagtatayo ng pagsilika na magsisibing manufacturing site ng mga piyesa ng mga device at data center. Target ng presidential sister na si Senator Amy Marcos na imbesigahan sa Senado ang isyu sa paggawa ng naturang industrial hub.
3: Hindi naman napipigil si Senator Amy sa kanyang mga gusto. At siguro mas maganda po na malaman niya kasi ang pinag-usapan dito ay mga farmers. Since 2019 po, during the 2019 SEA Games, nagkaroon na po ng tinatawag nating buildable areas. Ito po ay allocated na since 2019. So, hindi po makaka-apekto to sa ating mga farmers.
2: Kulezal Pardilia, para sa bayan.
0: Naghain ang Sandigan Bayan 1st Division ng not guilty plea para kay Senator Rodante Marcoleta kaugnay sa kasong pagdabag sa Presidential Decree No. 46. Samantala, hindi naman pinayagan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang hiling ng prosecution na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan bilang akusado sa kasong graft. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
4: Ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang hiling ng prosekusyon na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan bilang akusado sa kasong graft. Layunin sana ng Office of the Ombudsman na gawing state witness si Bunuan sa mga kasong kaugnay ng flood control projects. Kapwa-akusado ni Bunuan sa kaso si Senator Jinggoy Estrada. Ayon sa korte, ang hindi pagsama kay Bunuan ay maglilimita sa mga depensang maaaring gamitin ni Estrada. Ayon sa resolusyon, hindi pa ito paghatol sa kahalagaan ng posibleng pagiging witness ni Bunuan o sa bigat na maaaring ang maging testimonya. May pagkakataon pa rin hilingin ng prosekusyon na ma-discharge si Bunuan bilang akusado upang maging state witness sa tamang bahagi ng proceedings kung matutugunan ang mga kinakailangang requirement para rito. Hindi naman natuloy ang arraignment ni Uswag Ilonggo Representative Jojo Ang sa Sandigan Bayan 2nd Division para sa dalawang counts ng graft kaugnay ng umunay conflict of interest sa flood control projects. Kailangan munang resolbahin ang inihain ng kampo ni Ang na motion to quash o hiling na pagbasura sa kaso. Iginingit ng depensa na walang particular na pinsalang nakasaad sa mga reklamo laban sa mambabatas. Sa kabuuan, 14 na counts ng grapang inihain ng Office of the Ombudsman laban kay Ang at inahawakan nito ng lahat ng 7 division ng Sandigan Bayan. Naghain din ang kampo ni Ang na pagsamasamain ng mga kaso dahil magkakatulad umano ang mga alegasyon dito. Samantala, ang Sandigan Bayan 1st Division ang naghain ng not guilty plea para kay Senator Rodante Marcoleta matapos itong hindi magpasok ng plea sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 o pagtanggap ng regalo ng isang public official. Ayon sa abogado ni Marcoleta na si Attorney Moises Tolentino Jr., may inihain na ring petisyon ng kanilang kampo sa Korte Suprema.
5: All the cases that are pending before the Sandigan Bayan, basically, we are challenging the resolution of the Ombudsman.
4: Hindi naman idinetalye ni Tolentino kung anong particular na petisyon ang inihain nila sa Korte Suprema. Samantala, nagaing ng not guilty plea ang kapwa-akusado ni Marcoleta, ang negosyanteng si Aristotle Veray, sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46. Kaugnay ang kaso sa umunay 75 million pesos campaign donation na natanggap ni Marcoleta at hindi idineklara sa kanyang sal en ausose. Itinakda ng Sandigan Bayan 1st Division ang preliminary conference sa August 11 hanggang 13, habang ang pre-trial naman ay sa September 7. Rod Lagusad para sa Bayan.
1: Tiniyak ng National Bureau of Investigation na patuloy ang kanilang investigasyon sa umano'y maanomalyang flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa katunayan, nasa 27 cases na ang naihain ng NBI laban sa ilang personalidad na sangkot sa anomalya. Ayon kay NBI Director Melvin Matibang, ginagawa na ahensya ang lahat para matukoy ang mga dapat managot dito sa pamamagitan ng masusing pagsiyasa.
6: We're looking into it also because there's a report. Actually, lahat naman, not particularly Taguig. We have to wrap up our investigation with the flood control. We have filed already 27, so there are other about mga 30 pa na tinatapos namin. Andun na, naka-file na yun. Kasama na dyan yung kila Senator Jinggoy, Senator Bong Revilla, Bunuan, marami yan. Sa mga district engineers.
0: Nakaka-alarma para sa palasyo ang pagbatikos ni Congressman Paolo Duterte kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. tungkol sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
7: Ayaw ng patulan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagbatikos sa kanya ni Davao 1st District Representative Paolo Duterte. Ipinunto ni Congressman Duterte na kung may tuturing nakatraydoran ang ibang pananaw patungkol sa West Philippine Sea, magsampa na lamang anya ng kaso ang kalihim. Tanong ni Duterte, kailangan bang i-demonize ang China kahit may ibang bansa pa ang umaangkin sa bahagi ng West Philippine Sea? Dagdag pa ng mambabatas, hahayaan ba ng mga sundalo na maging bunga ng igaw ng kalihim ang digmaan? Sabi naman ni Teodoro, malinaw sa Armed Forces of the Philippines ang kanilang tungkulin.
8: Well, characterization niya yun. Huh? What are our soldiers doing every day but fighting for the interests of the Philippines? Right? Now, will we go to war for that? That's up to China. What we're doing is correct. And ayon sa sinabi ko dito, lahat ng gawain natin may basis sa international law yan eh.
7: Nilinaw din ni Teodoro na ang Administrative Order No. 29 na nilagdaan ni dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2012 para pagtibayin ang West Philippine Sea ang basehan ng kanyang pahayag na dapat ikonsidera ang pagbibitiw sa pwesto ng mga public official na sumusuporta pa sa China.
8: Batas yan, no? At sinabi ko, ang dilema or ng mga kailangan tumupad dito dahil, you know, regulation yan, force and effect of law. And it puts a person na public officer in an awkward situation kung salungat yung gawa, hindi yung paniwala, yung gawa tungkol dito. Hindi ka naman pwedeng humingi ng resignation basta-basta eh. Kung walang violation eh. Halal yan eh.
7: Suportado naman ng palasyo si Secretary Teodoro.
3: Kung kay Congressman Pulong Duterte ay pinag-uusapan ang loyalty ng Pilipinas, or rather ng mga Pilipino sa Pilipinas, lubhang katakataka. Very alarming para si isang katulad niya na mambabatas na lubhang para napapakita na ang kanyang loyalty ay hindi solido sa Pilipinas.
7: May buwelta rin si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela.
9: Hindi naman natin kailangang i-demonize ang China dahil sa pang-araw-araw na ginagawa nila sa West Philippine Sea, sa encroachment, sa aggression, sa bullying sa ating mga mangingisdang Pilipino. Yun nga yung surprising dito kay Congressman Duterte. Kapag may insidente, hindi sila nag-i-statement. Kapag nakakapagsalita tayo against the People's Republic of China, nagbibigay sila ng statement.
7: Samantala, isinusulong ni Secretary Teodoro ang pagkakaisa ng mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN patungkol sa 2016 Arbitral Award. Ginamit niya ang pagkakataong maipahayag ito sa kanyang pagdalo sa International Military Law and Operations Strategic Engagement o BILOPS 2026 ng US Pacific Command sa Kuala Lumpur, Malaysia ngayong Lunes. Iginiit ng kalihim ang strategic importance ng Pilipinas na nag-uugnay sa South China Sea at Pacific Ocean at may mahalagang papel sa ASEAN at iba pang bahagi ng mundo.
10: No other ASEAN country, I repeat, has that. Which is why also, obviously, the Philippines is a principal target of a country which has no access to the Pacific. It follows that ensuring Philippine entitlements as a whole under UNCLOS and the arbitral award is in ASEAN's interest.
7: Sa harap ng mga defense at military leaders mula sa iba't ibang bansa na nagtipon dito sa Malaysia para sa MILOPS 2026, binigyang diin ni Secretary Teodoro na hindi maaaring manatili bilang zone of neutrality ng ASEAN ang 2016 Arbitral Award sa gitna ng nagpapatuloy na banta ng China. Sabi pa niya, ipinakita na ng Pilipinas ang pagiging mabuting ehemplo sa pagtalima sa international law. Mula rito sa Kuala Lumpur, Malaysia, Patrick De Jesus para sa Bayan.
1: Samantala, siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkatuwang na isusulong ng pamahalaan at pribadong sektor ang mga reforma na dapat isama sa pag-amyenda sa EPIRA Law. Kabilang dito ang pagtanggal sa system loss at pinababayaran sa mga consumer. Yan ang ulat ni Gavriegas.
11: Sa nakalipas na mga buwan, marami ang umaaray sa mataas na singil sa kuryente sa kabila ng kanilang pagtitipid. Sa kanyang ikalimang State of the Nation address noong nakaraang linggo, tinugunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hinaing na ito. Nanawagan ang Pangulo sa Kongreso na agad amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, kabilang ang pagbabawal na ipasa sa mga consumer ang systems loss at kaugnay nitong value-added tax.
12: Sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. We demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon.
11: Ang systems loss ay kuryenteng nawawala habang dinadala mula sa distribution system patungo sa mga consumer. Kabilang dito ang technical losses at non-technical losses gaya ng pilferage o pagnanakaw ng kuryente. Ang pinapayagang bahagi nito ay kasalukuyang naipapasa sa electric bill ng mga consumer. Noong Miyerkules, July 29, sa pagdiriwang ng 25th anibersaryo ng pagsasabatas ng EPIRA, muling binigyan diin ng Pangulo na nananatiling hamon ang mataas na singil sa kuryente kaya kailangang amyendahan ang batas. Ayon sa Pangulo, nakikipagtulungan na ang pamahalaan sa pribadong sektor upang isulong ang mga panukalang reforma sa EPIRA, partikular na ang pagpapalakas sa Energy Regulatory Commission o ERC.
12: During my last SONA the other day, I asked Congress to amend the EPIRA to remove the charging of system loss to consumers, including the corresponding VAT. It's only fair that Filipino families pay for what electricity they use, not for inefficiencies that really are beyond their control.
11: Suportado naman ang Department of Energy ang panawagan ng Pangulo na bawasan pa ang pasani ng mga consumer sa singil sa kuryente.
13: Yung mga pilferage, the system loss, dapat hindi naman bayaran ng iba na nagpabayad. So this is in line with the call of the president to lower the cost of electricity. Kasi ang inefficiency ng isang electric co-op or distribution utility, dapat hindi po nako-compensate ng mga taong nagbabayad ng electricity.
11: Sa pagdinig naman ng Senado noong Huwebes, iginiit ng mga senador na hindi dapat ipasagot sa mga consumer ang kuryenteng nawawala dahil sa pilferage o pagnanakaw ng kuryente gaya ng paggamit ng illegal na jumper. Kinwestiyon din ng mga senador ang mga power distribution companies at energy regulators kung bakit na ipapasa sa mga consumer ang ilang losses at gastusin sa distribution ng kuryente.
14: Bakit sila ang magbabayad? Nagninegosyo ikaw, distribution na distributor, generator. Kapalpakan ninyo, yung tao, ang consumer, ang customer nyo magbabayad. Anong klase yan? Ano ibig sabihin? Ayaw ninyo, whether you're distributor, whether you're the generator, ayaw ninyo mag-incur ng losses. Ang losses ninyo, sisingilin nyo sa taong bayan. Kung ano man yung singil talaga sa kanya, yun lang kasi... Kasi sasabi mo, ay maganda, may refund naman ito. Hindi nga po eh, wala nga akong refund.
11: Samantala, handa naman ang Meralco na makilahok sa mga talakayan sa panukalang pag-amyenda sa IPIRA. Pero umaasa ang Meralco na sa mga reforma, may sasaalang-alang din ang epekto nito sa operasyon at kakayahan ng mga distribution utilities at electric cooperatives na maghatid ng maayos, ligtas at matatag na serbisyo. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
0: Ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission sa Manila Electric Company o Meralco na mag-refund ng halagang 9.5 billion pesos sa mga consumer nito matapos nilang matukoy na mas mataas ang nakolektang revenue sa ilalim ng actual weighted average tariff true-up mechanism sa loob ng ikalimang regulatory period. Ayon sa komisyon, dapat maipatupad ang refund sa loob ng 6 na buwan. Para sa mga residential consumer, tinatayang nasa humigit kumulang 68 sentimos kada kilowatt hour ang magiging refund. Ibig sabihin, ang isang bahay na gumagamit ng 200 kilowatt hour ay maaaring makatanggap ng mahigit 100 pesos na bawas sa kanilang bill. Bukod pa ito sa naunang refund na kasalukuyan ding ipinatutupad ng Meralco. Patuloy ding nakikipag-ugnayan ang ERC sa Department of Energy para sa mga hakbang na makatutulong na mapababa ang singil sa kuryente, kabilang ang pagtatlakay sa system loss at ang inaasang pag-amyenda sa EPIRA law.
15: Ang ERC ay masigasig na nagbabantay para sa pagpuprotekta sa mga interes ng ating mga consumers. So talagang may mga maiiwasan talaga ng mga pagkakataon na nagkakaroon ng pagtaas sa singil sa kuryente at ito ay bunsod sa mga kadahilan ng wala tayong control. Pero kung ano man yung meron tayong control, ito ay tinitingnan mabuti ng ERC, binabantayan. Nang sa ganun, ay makasisiguro tayo na ang ating singit ay kung ano lang yung nararapat.
1: At susunod, NBI pinasubina sa dating Representative Jing Paras at Representative Leandro Leviste, kaugnay ng umano'y tangkang paninira kay Executive Secretary Ralph Recto.
0: At Pinay Beauty Queen na si Katrina Liagado, kinoronahan bilang Miss Supernational 2026. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
16: Sa harap ng sambayanan, subaybayan ang mahalagang paglilitis sa pangalawang pangulo ng Pilipinas. The Impeachment Trial, katotohanan. Pananagutan, katarungan, isang special coverage hatid ng inyong People's Television. Matutunghayan live mula sa Senate Plenary Hall. At hihimayin ang mga pangyayari upang higit na maunawaan ang proseso ng impeachment. Panoorin sa Free TV at sa lahat ng aming digital platforms. Tutukan ang bawat pagdinig, pakinggan ang bawat pahayag. Sa ngalan ng katotohanan, pananagutan at katarungan dito sa inyo PTV.

0: pa sa acknowledgement receipts ni sinumite ng OVP.
1: Dayan, ayon kay Attorney Mawil, mula na magsimula siya noong 2014, tanging si Vice President Sara Duterte lamang ang isinailalim nila sa audit kaugnay ng confidential funds. Wala daw kasing appropriation para sa confidential funds itong sina dating Vice President Judge Omar Binay at dating Vice President Lenny Robredo. Dayan?
2: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
3: Ipinaliwanag ng kinatawan ng Commission on Audit kung bakit tanong o tanging si Vice President Sara Duterte ang inaudit sa confidential funds sa hanay ng mga naging vice-presidente at kalihin ng DepEd mula nang siya'y manungkulin sa COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Lumutang din ang ilang kontrobersyal na pangalan sa mga ipinakitang acknowledgement receipt na tumanggap ng pera mula sa confidential funds. Yan ang ulit ni Bel Custodio.
4: Sino-sino sa mga sekretary ng DepEd ang inaudit mo for confidential funds?
5: Tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po as the DepEd Secretary.
4: Bakit, Mr. Witness?
5: Dahil siya lang po yung naging DepEd Secretary na nagkaroon ng confidential funds ang DepEd.
6: Yan ang pagdedetalye ng testigo na si former Commission on Audit, Intelligence and Financial Funds Audit Office State Auditor Roderick Wamil sa confidential funds ng DepEd at OVP. Ayon kay Wamil, tatlong checking TIC 37.5 million pesos na nakapangalan kay Edward D. Fajarda ang in-encash noong Pebrero, Abril at Hulyo 2023 para sa Office of the Secretary ng DepEd. Samantala, apat na checking TIG 125 million pesos ang inisyo sa Special Disbursing Officer na si Gina F. Acosta para sa OVP noong Disyembre 2022 at Enero, Abril at Hulyo 2023. Ayon kay Wamil, may mga kakulangan sa liquidation ng pondo, kaya naglabas ang COA ng Audit Observation Memoranda o AOM para sa OVP at DepEd noong 2023.
5: Hindi rin po naka-indicate doon yung kanilang specific confidential activities na pinagamitan nila ng kanilang cash advance. Pangalawa po, hindi po sinubmit ng Office of the Vice President yung kanilang documentary evidence of payments as required under item 4.12 of the Joint Circular 2015-01.
6: Kabilang sa questionable purchases na isinama sa confidential funds OVP ay ang 40 million pesos medical at food aid at 10 million pesos traveling incentives o expenses na ayon sa COA hindi dapat isinasama sa confidential funds expenditures. Samantala, umabot sa impeachment court ang kontrobersyal na pangalang Mary Grace Piatos sa pagtalakay ng mga acknowledgement receipts kaugnay ng confidential funds ng OVP. Ayon kay former COA Auditor Roderick Wamil, kabilang sa resibo ang 845 acknowledgement receipts na sinuri para sa 125 million pesos confidential funds ng OVP noong December 21 hanggang 31, 2022. Bukod kay Mary Grace Piatos, lumitaw din sa mga resibo ang mga pangalang Renan Piatos, Miko Harina, Andy Lim at Alejandro Pikit. Sa paglalatag ng prosekusyon, lumitaw din umano ang ilang petsyang lampas sa saklaw ng cash advance at mga pagkakaiba sa kabuuang halaga ng mga resibo.
7: Merong 225,606 worth of acknowledgement receipts na hindi sakop doon sa coverage ng last quarter. Ibig sabihin, ang date na lumabas ay 2023, January of 2023. De January 2023. A worth of 25,606 na acknowledgement receipts na ang kanyang petsa ay outside doon sa petsa na covered noong last quarter of 2022. Merong 3,200 na undated. Ito yung mga acknowledgement receipts, wala silang naka-specify na date.
6: Dahil dito, naglabas ang COA ng notice of suspension matapos ay hindi pa rin umanong makasunod ang mga isinumiting dokumento ng OVP. Kaugnay niyan, sinabi ni Representative Joel Chua na hindi na kinakailangan pang ipatawag si Mary Grace Piatos kung sapat naman na ang mga ebidensya para sa Article 1 ng impeachment at kung magdudulot lang ito ng paghaba ng araw ng trial. Vel Custodio, para sa Bayan.
3: Case solved na para sa PNP ang investigasyon kaugnay sa pagpatay sa isang vlogger na si Mima Alicia sa Caloocan City. 3 sa 6 sa mga suspect ang arestado na habang patuloy pa rin ang pagtugis sa mastermind. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
2: Madaling araw nitong July 17 nang paulanan ng bala sa tapat ng kanilang bahay sa loob ng isang subdivision sa barangay 171 Caloocan City ang political vlogger na si Mima Alicia. Dead on the spot ang vlogger habang sugatan naman ang kanyang live-in partner

0: Hindi kita ang mismong pagbaril sa biktima, pero dinig ang sunod-sunod na putok ng baril na kumitil sa buhay ni Mima. Sa backtracking ng PNP, kita din sa CCTV na kumain muna ang mga suspect pasado alauna ng madaling araw bago ang pamamaril. Sa isa pang kuha ng CCTV na may oras na alas 2:28 ng madaling araw, makikita ang mga suspect na nagsusuot ng damit. Alas 3:11 ng umaga, makikita ang patungo na sa bahay ng biktima ang mga suspect. Sabi ng PNP, personal na alitan at utang ang motibo sa pagpatay kay Mima. Nadagdagan pa ang bilang ng mga suspect sa krimen. Ayon kay Northern Police District Director, Police Brigadier General Ben Liner Capili, anim na ang kabuang bilang ng mga suspect sa krimen. Mula sa nasabing bilang, tatlo na ang naaresto kabilang ang sinasabing middleman.
1: Ang naging participation niya based doon sa investigation po namin at operational research, siya ang nagkumokontak ito kay Manulito, no? Kay siya yung nagbibigay ng nakikipag-communicate ng information at nagpadala ng pera, nakikipag-transact. Yun ang participation.
0: Sabi naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr. na recover na rin ang baril na ginamit ang mga suspect na nagamit na sa iba pang krimen.
2: We're able to establish the motive and we're able to present it already to the proper court, that is in Caloocan prosecution office on inquest proceeding. So so this case is a solved one, including the Philippine National Police. Of course, the investigators didn't stop at the shooting, but we're able to solve and all our mass and or solve not less than 10 cases that they have committed in the past.
0: Lumalabas sa investigasyon na binayaran daw ang mga suspect ng 220,000 pesos para patayin si Mima. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang isinasagawang manhunt operation ng mga otoridad laban sa tatlo pang suspect sa krimen, kung saan kabilang dyan ang mastermind. Pero sa kabila nito, sabi ng PNP, case solved na ang insidente. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisiges, para sa Bayan.
3: Hinatulang guilty ng Quezon City RTC Branch 105 ang isang pulis mula sa Quezon City Police District para sa kasong robbery extortion. Nagugat ang kaso na mag-ain ng reklamong isang pribadong individual matapos umano siyang hinga ng 100,000 piso para hindi harangin ang release order ng kanyang asawa. Dahil walang pambayad sa pulis, nagpasaklolo ang biktima sa ilang tauhan ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group. Dito na ikinasa ang entrapment operation laban sa suspect na pulis na may ranggong police staff sergeant.
4: Patuloy na pinaiigting ng Office for Transportation Security ang mga hakbang sa seguridad sa mga paliparan at iba pang transportation hubs sa buong bansa para matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero. Ayon kay OTS Administrator Undersecretary Gilbert Cruz, mas mahigpit na iniinspeksyon ang mga pasahero at bagahe sa pamamagitan ng mas pinatinding security screening at profiling measures. Ginagamit din ng X-ray machines at iba pang modernong screening equipment para maagang matukoy ang mga ipinagbabawal na gamit at maiwasan ang mga posibleng banta sa seguridad.
5: Yung mga problema po, like yung ganyang mga threats po, yung mga emerging threats po na yan, yan po ay nasusolve naman po yan kung yan o ay nare-report ng maaga. So ay humingi lang po ako ng tulong sa ating mga kababayan na sana po mag-report lang po sila sa amin, sa police station, sa mga airport security, even sa mga guards po. Kasi once na report po yan, pagtutulong-tulungan na po yan ng mga law enforcement agencies na nandun po sa lugar na yon.
3: Kinilala ng Philippine Business for Education o PBED ang mga naging hakbang ng pamahalaan para mapabuti ang sistema ng edukasyon sa bansa. Nanguna dito ang paglalaan ng malaking pondo sa edukasyon. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
6: Kinilala ng Philippine Business for Education o PBED ang mga naging hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mapabuti ang sistema ng edukasyon sa bansa sa kanilang 2026 State of Philippine Education. Kabilang dito ang pagdeklara sa edukasyon bilang pangunahing prioridad ng pamahalaan, paglalahad ng malaking pondo sa edukasyon na katumbas ng 4% ng GDP, pagpapatupad ng mga programa gaya ng Aral Act, pagpapasimple sa mga track sa senior high school at mataas na employability rate ng mga nagsipagtapos sa TESDA. Ipinunto rin ng grupo ang kahalagahan ng maayos na ugnayan ng mga ahensya ng pamahalaan na nakatutok sa sektor ng edukasyon gaya ng DepEd, CHED at TESDA.
7: First time in decades, our education agencies are actually working together. Si Sexani Angara sa DepEd, si Sec Kiko sa TESDA, at si Chair Shirley sa CHED, they are coordinating deliberately, intentionally, to close the gaps in our learners' pathways.
6: Gayunman, ayon sa PBED, hindi pa sapat ang mga nagagawang reforma para tuluyang matugunan ang mga suliraning kinakaharap ng edukasyon sa bansa. Binanggit ng grupo na nananatili ang mga hamon sa pagkatuto ng mga mag-aaral batay sa mga lokal at pandaigdigang assessment. Naglatag rin ng PBED ng ilang rekomendasyon kabilang ang pagtiyak na magpapatuloy ang mga reforma sa edukasyon magpalit man ng administrasyon. Naglatag rin ang PBED ng ilang rekomendasyon kabilang ang pagtiyak na magpapatuloy ang mga reforma sa edukasyon magpalit man ng administrasyon, pagpapalakas ng early childhood care and development, pagpapabilis ng mga priority education measures at pakikipagtulungan sa pribadong sektor para mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Samantala, sa kanyang 2026 State of the Nation Address, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga hakbang ng pamahalaan para mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa, kabilang ang reforma sa senior high school curriculum, pagpapalawak ng mga technical vocational programs, pagtaas ng kalidad ng mga pamantasan, pagpapalakas ng AI literacy, at pagpapatupad ng mga programa sa nutrisyon at kaligtasan ng mga mag-aaral.
8: Magkakasama tayong lahat sa misyong ito, ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad.
6: Carlo Candelaria para sa Bayan.
4: Bagong pasilidad ng Commission on Filipino Overseas ang binuksan para sa mga kababayan nating OFW sa Cordillera Region. Layo nitong mas nilapit pa ang serbisyo at programa para sa mga tinaguriang bagong bayani. Yan ang ulat ni Janice Dennis ng PTV Cordillera.
9: Pinasinayaan sa Baguio City ang bagong extension office ng Commission on Filipinos Overseas na pinangunahan ni Secretary at Chairperson Dante Francis Ang II. Layon ng extension office na may lapit ang serbisyo ng ahensya at matiyak ang karapatan at maprotektahan ang mga Pilipinong permanenteng naninirahan sa ibayong dagat.
10: Kami po ang nangangalaga sa mga welfare and interest po ng mga permanent and long-term migrants, people you may call the expatriates, Filipinos married to foreign nationals, all of their descendants, those participating in exchange programs. We used to call our constituents OFs. And hopefully with this office, we will bring our services closer not only to those residing in Baguio and environs, but all throughout the Cordilleras and Northern Luzon.
9: Ayon sa tanggapan, mahalagang makita at mamonitor ang mga Filipino overseas dahil malaki ang kanilang ambag sa pag-unlad ng bansa. Iba't ibang programa ang alok ng tanggapan, kabilang na ang pre-departure orientation seminar, balik bayan, lingkod sa kapwa Pilipino, ULID at iba pa. Sa datos ng tanggapan, aabot sa mahigit 6 milyon na Pilipino ang naninirahan sa ibayong dagat. Aabot naman sa mahigit 800 na Filipino immigrants ang nagmula sa lalawigan ng Benguet.
10: Once they are abroad, once they are settled, they share the success with the Philippines. Hindi lang po yan through their remittances, but many of them do other things. They share their expertise, they conduct missions, they help promote our interest abroad.
9: Binati naman ng lokal na pamahalaan ang tanggapan sa matagumpay na pagbubukas ng bagong opisina.
11: I congratulate the Commission on Filipino Overseas on this important milestone. We look forward to strengthening our partnership in promoting the welfare of Filipinos.
9: Janice Dennis, para sa Bayan.
3: Nag-issue ng subpoena ng NBI laban kina dating Congressman Jing Paras at Batangas First District Representative Leandro Leviste kaugnay ng umano human trafficking plot at tangkang paninira laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
4: Nasagip ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation ang kababaihang ito sa isang 5-star hotel sa Malate, Maynila.
12: Ito ay matapos matuklasan ang umano'y pambubugaw sa kanila. Ang talent manager, kalaboso sa isinagawang operasyon, pero hindi ito nagtapos sa pagkakaaresto. Sinabi kasi nitong inutusan umano siya ng dating kongresistang si Jing Paras na mag-recruit ng mga babae at gumawa ng paninira na isang honey trap at human trafficking plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ang bayad umano sa paninira, 5 milyong piso ayon sa arestadong talent manager. Habang ang nagpopondo naman umano rito ay si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Binweltahan din ito ng Malacanang at sinabing kung totoo mang pinagplanuhan ito ng mga itinuturong tao sa likod ng paninira kay ES Recto.
13: Ito ay isang karimari-marim, hindi katanggap-tanggap, hindi makatao, makasarili, power hungry.
12: Pero mariing itinanggi ng dating mambabatas na si Paras ang akusasyon at sinabing pawang kasinungalingan ang lahat ng ito. Sabi rin niya, sa tamang panahon ay sasagutin at patutunayan niyang gawa-gawa lamang ang lahat ng ito. Pinabulaanan din ito ni Representative Leviste at sinabing hindi niya nakausap kahit kailan ang mga taong nagdidiin sa kanya sa human trafficking plot scheme. Pero ang NBI, minabuting mag-issue ng subpoena kina Paras at Leviste para mapakinggan ang kanilang panig.
14: Anyway, there's already the admission and confession ng mga subjects eh. That's why they're being subpoenaed to clear the light to kung ano bang participation nila talaga. Kung wala naman at inigi-invento lang itong mga tao na ito, then we are willing to help them to prosecute these personalities.
12: Dagdag pa ni Matibag, nakikipag-ugnayan na rin si ES Recto sa ahensya at magpapadala rin ng kanyang personal na abogado para sa isasagawang investigasyon. At kung sakali anya na hindi sisipot sina Paras at Leviste, sabi ng NBI chief, kinakailangang harapin nila kung ano ang mga darating pang ebidensya.
14: I have to remind the public, no, and everyone that si former Congressman Jing Paras and si Congressman Leandro Leviste were mentioned by the persons na nahuli natin. So as of now, as we speak, they're considered na wala pa talaga, no, na sasabihin may kasalanan. So ang punto natin dito, kung anong ebidensya. So they're entitled to due process. No?
12: Sinisilip din ng NBI kung may iba pang nabiktima o target ng nabistong scandal plot. Pero malinaw anila sa ngayon na ang subject ng character assassination ay si ES Recto. Inaasahan namang haharap sina Paras at Leviste sa NBI sa darating na Webes, August 6. Sheila Natividad, para sa Bayan.
4: Sinong PTV host at news anchor ang pinarangalan bilang isa sa mga Philippine television and cinema icons 2026? Samantala, pambata ng Pilipinas sa Miss Supranational 2026, inuwi ang corona sa nasabing international pageant. Yan ang ulat showbiz ni Jana Madrid.
15: Muling naipamalas ang ganda at husay ng mga Pilipino sa Supranational Stage nitong weekend, August 1. Matapos magningning sina Katrina Legado at Felipe Marasigan sa International Pageant Competition. Tinanghal na Miss Supranational 2026 si Katrina Legado matapos talunin ang 66 na kandidata sa ginanap na Coronation Nights sa Poland. Sa kanyang panalo, naging ikalawang Filipina siya na nag-uwi ng corona matapos ang makasaysayang tagumpay ni Mutyagatul noong 2013 na nagtapos din sa 13 taong paghihintay ng Pilipinas para sa titulo. Samantala, matagumpay rin na tinapos ni Felipe Marasigan ang kanyang paglalakbay sa Mr. Supranational 2026 matapos makapasok sa top 20 ng kompetisyon. Muli rin niyang ipinakita ang husay at karisma ng mga Pilipino sa international stage. Ang corona naman ay nasungkit ni Pedro Cordero ng Spain. Sa pagganap ni Legado at Marasigan, muling napatunayan ang matatag na pwesto ng Pilipinas bilang isa sa mga bansang dapat abangan sa larangan ng international pageantry. Pumukaw ng pansin sa gabi ng parangal ang Rise and Shine Pilipinas host at Ulat Bayan anchor na si Diane Kerer na ginawaran bilang isa sa mga Philippine television and cinema icons 2026. Ipinahayag naman ni Diane ang kanyang pasasalamat sa pagkakilala at aniya isang karangalan ang makasama sa hanay ng mga kinikilalang pangalan sa larangan ng telebisyon at pelikula.
16: I'm so happy and of course thankful for this recognition. To be an honoree of a Philippine television icon. Yung mali niya ka lang din sa mga kasama natin kanina sa entablado ng mga icons din sa larangan ng telebisyon at pelikula. Maraming salamat po sa pagkilala nito.
9: Naging mas makabuluhan ang taunang pagtitipon dahil kasabay nito ang pagdiriwang ng 10th anibersaryo ng Best Magazine sa temang A Decade of Honoring Excellence, Inspiring Lives.
3: At para sa iba pang update at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH. And to thank God,
17: yes, Tempe, congratulations to you.
3: TVN Cinema Icons Award. Salamat.
17: At yan pong mainit na balita ngayong Lunes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
3: At hanggang bukas, ako po si Diane Karen ang inyong pagbansang TV para sa Bagong Pilipinas.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
21: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
20: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
22: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
20: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
23: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
20: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
22: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Unprecedented Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Siyam na minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
4: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
5: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
4: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
6: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ating mga kababayan kung ano ang Islam.
4: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sadi Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Pinas 738 AM. At tayo pa rin ay napapakinggan sa 104.3 The Capital. Sa kabuuan ng ating programa sa tuloy-tuloy na pag-broadcast ng Salam Radio at syempre ng Radyo Pilipinas. Pati ba mga kaganapan, balita, impormasyon mula sa ating mga kababayan Muslim at syempre sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Napakahalaga po na ikaw lalo pa sa paparating na Bangsamoro parliamentary elections at lagi natin itong inuulit-ulit. Malaki ang kontribusyon, malaki ang kahalagaan na tayo ay aware, not informed, at alam natin yung mga iba't ibang mga pangyayari, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. E ngayon naman, dito naman tayo muna sa Bangsamoro, sa BARMM. Sa mga kababayan natin na ngayon lang papaalis sa kanilang mga sa kanilang mga trabaho mula sa kanilang working place, at syempre mga papunta pa lamang din sa kanilang mga trabaho naman, ingat po tayo. It's a fair weather today, maganda pero medyo gloomy lang yung morning, no? Actually yung ilang mga schools na nag-clear ng asynchronous classes, yung mga anak ko sa amin sa Cavite, nakaayos na in the morning eh, pero naka-receive sila na asynchronous classes daw because doon sa nagbabadya. Alam niyo yun, parang ang ganda ng weather sa morning, pero pagdating ng hapon, ayun, basang-basa sila kasi umulan. Kaya yung poncho, yung tayong, kaya always yan na kailangan ngayon. Anyways, marami tayong pag-uusapan. May mga kasama tayo mamaya from one of our youth parliamentarians sa Bangsamoro. Yung mga ating mga organizing head, mga kasama natin para pag-usapan ang young Bangsamoro leaders. Hey, sige! And with that, alamin natin ang headline.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Headline natin sa mga sa araw na ito, higit 978,000 low-income SSS members nakatanggap na ng uplift assistance ng DSWD. Kamilek, mariingi pinaaalahanan ng mga kumakandidato sa parliamentary elections, sa Bangsamoro Parliamentary Elections 2026, na iwasan ang mga ipinagbabawal na gawain ngayong nagsimula na at nagpapatuloy ang campaign period sa rehiyong Bangsamoro. Coast Guard District, Northern Western Luzon, naghigpit ng kahandaan sa posibleng epekto ng Tropical Depression Luis, habang minomonitor ang Typhoon Dolphin na nasa labas ng PAR. PDRRMO Pangasinan, pinaigting ang paghahanda habang binabantayan ang Bagyong Luis at Habagat. Manila Water, palalakasin ang water supply gamit ang recovery system. Manila Department of Social Welfare Director na biktima ng bukas kotse sa Maria Orosa, Malate, Manila. DTI Region 10, pinaigting ang implementasyon ng programang Shared Service Facilities o SSF para sa mga cooperator at implementor ng programa.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: At yan ang mga bagay pakaabangan ninyo dito sa ating programa, dito lamang sa Bangsa, sa Salam Radio. At pag-usapan pa rin natin about the Bangsamoro Youth Development mamaya. But before that, balita muna tayo. Okay, sige. Anyways, we are always, we'll be trying to inform you with all the, diba, noong July 30, nagsimula na nga yung election campaign. At I think yung mga kababayan natin dyan sa Bangsamoro, lalupat yung kanilang mga Facebook ay punong-puno na ng mga campaign materials. Ang dami ko na nakita ng mga posts, mga poster, tarpaulin. Oh, kakaiba na din, no? Anyways, syempre, tingnan natin. It's 45 days ang bunduin para sa mga kababayan natin tumatakbo. And 45 days para po kayo ay baka desisyon. Samantala, ito po ating mga balita.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Higit 78,000 low-income SSS members nakatanggap ng uplift assistance ng DSWD. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Report. Ray.
3: Mahigit 78,000 low-income SSS members ang nakatanggap na ng 2,000 uplift assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, kabilang sila sa Group 3 beneficiaries ng programa. Sa clown ito, ang mga empleyado may monthly salary credit na mababa sa 20,000 piso. May kontribusyon sa SSS noong 2025 o 2026 na may aktibo disbursement account. Sinabi ng DSWD na direktang ipinapadala ng SSS ang ayuda sa rehistradong account ng mga kwalipikadong beneficiaryo. Makakatanggap ang Group 3 ng 2,000 piso buwan-buwan sa loob ng 6 na buwan hanggang Disyembre. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 4.4 na milyong kabayan ang nakatanggap ng uplift assistance para sa buwan ng Hulyo. Layunin ang programa na tulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng energy emergency at pagtaas ng presyo ng bilihin. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, COMELEC. Mariing pinaaalahanan ang mga kumakandidato sa Barn Parliamentary Elections 2026 na iwasan ang ipinagbabawal na gawain ngayong nagsimula at nagpapatuloy ang campaign period sa rehiyong Bangsamoro.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Okay, mamaya babalikan natin yung balitang yan ni Ms. Dandy mula sa Mindanao. Samantala, sa Mindanao pa rin, DTI Region 10, pinaigting ang implementasyon ng programang Shared Service Facilities para sa mga cooperator at implementer ng programa. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Report. Dandy.
4: Pinaigting ng Department of Trade and Industry o DTI Region 10 ang pagpapatupad ng programang Shared Service Facilities o SSF, lalo na sa mga coordinator at implementer ng programa sa pamamagitan ng 2 araw na learning session nitong nakaraang linggo. Nakatuon sa pagtukoy sa iba't ibang hamon ng implementasyon ng programa at mabigyan ng kaalaman ang SSF teams na sa ground ng epesyente, epektibo at pagpapanatili ng operasyon. Ang Shared Service Facilities Program ay isa sa mga pangunahing programa ng DTI dinisenyo para mabigyan ng access sa mga micro, small and medium enterprise sa mga advanced o nangungunang makinarya, ekipo at kinakailangang teknikal na suporta sa ilalim ng SSF system. Higit na makikinabang nito ay mga cooperator tulad ng mga LGU, kooperatiba, state university and colleges o SUC at mga kwalipikadong industriya. I-turn over o ililipat ng DTI ang mga pasilidad sa kanila para palaguin ang kanilang scale production, itaas ang kalidad ng kanilang produkto at iba pang makabagong paraan ng produksyon ng kanilang mga produkto. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ayan, maraming salamat Ms. Dandy Macarambon.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:19 in the evening. Eto, maganda to. Pag-uusapan natin about the Bangsamoro Youth Parliamentary 2026. Dahil magkakaroon ng Bangsamoro Parliamentary Elections, alamin natin kung konektado ba to. O kaya ito'y paghahanda din ng ating mga from the Bangsamoro Youth, yung ano nila, yung itong Youth Development Officer. Ayan, okay, yung itong paghahanda nila para sa ating mga kabataan dyan sa Bangsamoro. Makakasama natin sa linya ng ating telepono si CTIV Ampatuan, our Youth Development Officer for and the Bangsamoro Youth Parliamentary 2026 Organizing Head. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum po. Magandang gabi po sa ating lahat at sa lahat ng nagpakinig.
0: Alaykum salam, Ms. Ivy. Maraming salamat sa iyong oras at pinagbigyan mo kami for the purposes of sharing itong Young Bangsamoro Leaders Tackle Policy Issues in Youth Parliament. So, ano ang programang ito at how do we conceptualize? How did we come up with this idea?
5: Unang-una po, pagsalam mula doon sa aming head of office sa Sukatnas. Ang Bangsamoro Youth Parliament po ay pang-apat na cohort na ngayong taon. Ito ay flagship program ng Bangsamoro Youth Parliament and the highest representative body, no? Na pinag-uusapan ay policies, pinag-uusapan ang mga issues and concerns affecting the young people across the region. This is not only a leadership training, it's not only a conference, but as I mentioned earlier, ito ay nagsisabing consultative mechanism din ni Bangsamoro Youth Commission. Particularly, for 1 week, dinidiscuss dito ng mga kabataan, aside from learning the basics of parliamentary procedure, and ano yung regular na ginagawa ng ating members of the parliament, pinag-uusapan dito, what are the issues and concerns affecting the young people that they also offer solution on it. So, limang araw po itong ginanap dito sa Cotabato City.
0: Mm-hmm. Hello?
5: Yes, po.
0: Okay. Sige. So, parang naalala ko, kasi before it has the same program also with the Congress, yung CP Meal, no? Pero parang ang ganda, it's like similar but now, etong mga kabataan natin, they're talking about and learning about the parliamentary procedures in the BARMM government, no? Napakaganda nito. Tanong ko lang, saan galing yung mga participants nitong Bangsamoro Youth Parliamentary program?
5: Ayun po, ang ating mga participants po ay galing sa iba't ibang provinces ng ating region. Dati, we allocate the seat equally. This is composed, Bangsamoro Youth Parliament is composed actually of 80 young parliamentarians, just like the regular parliament
0: of the Bangsamoro region.
5: Mm-hmm. Now, bago naman yung aming allocation ng seat ngayong pang-apat na cohort ng Bangsamoro Youth Parliament because we considered the number of electorates, the number of population, no? Proportionate po yung pagkakadistribute namin. So, for example, in the province of Lanao, nag-consider kami ng 25 youth members of the parliament in the special geographic areas considering the number of population. Consider kami ng apat. In province of Tawi-Tawi, we considered 11, for example. In Basilan, also 11. In Maguindanao, Norte, around 15 po sila. Ganun din po in Maguindanao Sur. Not so certain with the specific numbers, but the allocation of seats were according to the number of population per province para mas equal yung representation po nila.
0: Okay, so are the participants specially handpicked or do they undergo process of application? Tapos, ano kasi, big number yun, 25, halimbawa sa Lanao del Sur. So, how do the Bangsamoro Youth Commission chooses itong mga participants?
5: So, we went through a process of selecting the delegates for the Bangsamoro Youth Parliament considering na ito ay una, flagship program, pangalo, inaantay ito ng mga kabataan sa region, the gathering. We have to go through the process of selecting it. Number one, we called for the applications across the region. Second is may selection committee sa Bangsamoro Youth Commission. The chairperson of the BYC is also the head of the selection committee. No, so per province, since na-allocate na namin yung seat, per province po ang aming selection din.
0: Okay.
5: So dapat pumasa doon sa criteria of selecting the participants. Number one, there must be a bill. Hindi pwedeng makasali sa Bangsamoro Youth Parliament ang may application pero wala siyang dala-dalang bill, wala siyang sinabit sa amin na proposed measure.
0: Mm-hmm.
5: Second, kumpleto yung kanyang documentary requirement.
0: Mm-hmm.
5: Meron din siyang affiliation sa different organizations. At the same time, nakasagot sila na maayos dun sa mga questions ni Bangsamoro Youth Commission na nakalagay dun sa ating application form. And then, meron din recommendation mula sa kanilang organization, be it a faith-based organization, in-school organization, or community-based organization. Kung wala yun, hindi po sila automatic makakapasok.
0: Ayun.
5: For this cohort, ito po yung batch na may pinakamaraming applicants ng youth parliamentarians natin. Kaya medyo nahirapan din si Bangsamoro Youth Commission in choosing the 80 young members of the parliament po natin.
0: Oh, wow. Okay. So, talagang very scrutinized yung pagpili ng or pagpinagdaanan nilang proseso that ended up for their participation in the Bangsamoro leaders itong Bangsamoro Parliament, no, Youth Parliament. And so as is you said, you mentioned a while ago na this is the fourth covert, no, gaya nga na sabi mo. So how does this batch differs aside from the numbers of the applicants from the other na ngayon ay kumbaga pagdadaanan nila and they will be observing the Bangsamoro parliamentary election?
5: Isa po sa pinaka-highlight talaga ng Bangsamoro Youth Parliament now na wala doon sa mga naunang batches. Nagkaroon po talaga ng actual competition on the simulation talaga ng parliament, how to conduct a meeting na ginagawa with parliamentary procedure.
0: Mm-hmm.
5: Dati kasi, it's a simulation all throughout the process. Ini-employ na namin yung parliamentary procedure. But ngayon, naglaan talaga kami ng half day for the competition itself, no, per committee ng mga bata. At the same time, dati, iisa lang ang kanilang resident parliamentarian. The role of the resident parliamentarian is to correct lahat ng, una, to teach them, of course, how to do the process. Pangalawa, to correct them kapag may mga maling ginagawa.
0: Ayun.
5: Sa parliamentary processes natin. And first time ngayon, na nag-contract si Bangsamoro Youth Commission ng tatlong lawyers.
0: Uy.
5: Na mga lawyers din sa Bangsamoro Transition Authority, no, para magtama ng mismong processes na ginagawa ng mga bata. At the same time, the rules of procedure na ginamit po namin for the conduct of the Bangsamoro Youth Parliament ngayon,
0: mm-hmm,
5: ay nakamirror na talaga sa kung anong laman ng rules of procedure.
0: Oy.
5: Na meron si Bangsamoro Transition Authority, yung meron ng parliament natin. So, para makorrect na yung lahat ng dati na kumukumpara kung ano ba yung rules of procedure ni Bangsamoro Youth Parliament
0: ngayon, actual na
5: the parliament ngayon, kailangan ignore na talaga namin.
0: Ayun.
5: So we were able to elect the first chief minister.
0: Yun. Wow.
5: All offices of the parliament are like the offices of the parliament that we have, the regular parliament that we have in the Bangsamoro.
0: So, okay, ano yung nakikita natin na mahalagang papel ng mga participants, the youth participants, yung Bangsamoro Youth Participants, sa pagpapatupad ng malinis at tapat na maayos na halalan sa barn?
5: Come again, sir?
0: How do we see yung experience nila that they had? Sabi mo nga, nagkaroon sila ng sarili nilang botohan, nagkaroon sila ng sarili nilang because of the coming barn election. How does this influence on the actual barn parliamentary elections?
5: As the head of the organizing committee, masyado pong malaki yung nakita namin pagbabago, no, doon sa perspective ng mga kasali sa Bangsamoro Youth Parliament, particularly on the elections. Kasi palagi namin binabanggit sa kanila na the Bangsamoro Youth Parliament actually is not only a simulation, kasi it's an avenue,
0: yes,
5: for them to debate their issues and concerns. Tapos sabi namin, try to think yung pagpili din ninyo ng ating members of the parliament na dapat nakaangat yung kanilang diskurso pagdating sa mga issues. Hindi personality-based na pangalampay na. Dapat mature yung pag-uusapan nilang issues and concerns sa Bangsa Moro. So I believe with the feedback na nakuha namin with the young members of the parliament ngayon, nakikita namin na may mas umaangat yung level ng perspektibo ng mga kabataan pagdating din sa perception ng dapat magaling, dapat accountable, dapat transparent ang uupong opisyal. May mga ganun na mas tumaas yung standards nila no, sa pagpili ng mga leader. At the same time, mas naintindihan nila yung nature of having the parliamentary form of governance. Kasi isa yun sa pinaka-importante maintindihan nila na our form of government here mm-hmm. is different with the form of government that we have right now in the Philippines. Kakaiba yung pag-select ng ating members of the parliament. We have the sectoral representatives. At the same time, kaya namin in-elect ang first chief minister, youth chief minister, for them to realize that the chief minister is also part of the 80 members of the parliament.
0: Oo. So, kumbaga, para makuha nila yung realization. Kasi alam mo, I think you know about this, that some of our, yung mga boboto in the coming Bangsa Moro parliamentary elections didn't know na hindi sila boboto ng chief minister at wala silang mahanap the chief minister on the ballots, no? Yun yung misconception nila on the coming. Akala nila boboto sila ng prime or chief minister, no? Buti na lang at isa din yan sa natuunan nyo napansin that they would know na hindi. It's after the election of the 80 member parliament, doon pa lang kukuha ng chief minister. Oo, tama, no? But eto ha, matanong ko lang, since youth ang pinag-uusapan natin and itong programa nyo yung ginagawa, there is a percentage na inilabas ng COMELEC that there are about 32% ranging from Generation Z, yung Gen Z nga, of 17 to 29 years old na buboto. That's 32% of the voters in Bangsa Moro region ay galing sa Gen Z. How do you see this na makakapagbago on the coming election? 32% is a big number if you would look at it sa darating na Bangsa Moro parliamentary election.
5: Well, one of the reasons why the office also decided to conduct the Bangsa Moro Youth Parliament ahead of the regular, the first ever parliamentary elections, no, is to really influence the young people to exercise the right of suffrage ng maayos. Dahil po, itong mga napili din natin ay mga head of youth organizations in the different localities. At ang gusto natin, base sa kung anong natutunan nila sa Bangsa Moro Youth Parliament at kung anong leadership skills ang na-employ ni Bangsa Moro Youth Commission sa kanila, ay mas maka-influence ito sa kanilang pagdedesisyon at paghatak ng kanilang mga kasamang kabataan sa pagpili ng mas matinong leaders natin sa Bangsa Moro. Because we have the numbers, we know the numbers of the young people, and this number can actually deliver vote.
0: Yes.
5: Not only deliver vote, but at the same time, put someone into a position. Kaya ganun na lang yung pagiging agresibo ng opisina na let's have it before September.
0: Ayan.
5: Para mas maintindihan pa nila at mas maraming multipliers ni Bangsa Moro Youth Commission sa pagpapaintindi na mas magiging progresibo ang Bangsa Moro kung mas magiging matalino at transparent at maayos ang ating mga leaders na i-elect.
0: Wow. Inshallah. So being the organizing head of this program, what are the challenges na you always come up with since this is the fourth covert, ika nga, sabi mo nga, ano yung mga usual challenges and how do we cope about it?
5: Alhamdulillah po, this year hindi ganun kadami yung challenges compared to other year because The Bangsamoro government naman is very, very generous of providing us the resources. So dati kasi ang na resources namin for the Bangsamoro Youth Parliament. Ngayon, talking about the resources, mas malaki ang binigay ng ating MFDM, no? Oh. But that maybe because na-appreciate ng ating pamahalang Bangsamoro yung the need of really to bibigay na mas maraming kaalaman sa mga kabataan, particularly on parliamentary system natin sa Bangsamoro. Second, siguro dun lang sa mga hindi natin na-anticipate na pwede maging problema ng participants natin, prior to having the BOT, medyo malakas talaga ang ulan across the region. So may mga participants
0: na... control about that.
5: Yeah.
0: Wala na tayong control dyan, no?
5: They were not able to, hindi kayang bumiyahe kasi sobrang sakit. But on the logistics side naman, wala naman, alhamdulillah. Sabi nga namin sa assessment namin, it was a huge success, no, for the Bangsamoro Youth Parliament compared to other parliaments na meron po kami.
0: Okay. And being also the organizing head, how do you feel about it? Is it a major fulfillment on your end, knowing that one time or another, you are also a participant of sort of programs like this? Now, ikaw na mismo or kayo na mismo ang nag-organize nito?
5: Well, modesty aside, sobrang as the head of the regional organizing committee, una malaking pasasalamat dun sa pagtitiwala ng ating head of office na si Kakanas Tunding to head the regional organizing committee. I was in Manila to finish my fellowship in Asian Institute of Management prior to the conduct of the Bangsamoro Youth Parliament. So, sobrang challenging po nung part na yun. Na bilang isang organizer, I have to be there and iwanan din sa team yung ibang trabaho. But nonetheless, nagawa na pull off na Manila na maayos. But as someone na isang alum ng National Youth Parliament, sobrang nakakataba ng puso that we can also bring, no, the program in the region na china-champion na rin ngayon ng Bangsamoro Youth Commission na nakakapag-empower tayo ng mga kabataan, particularly on legislation, dahil hindi madaling gawin ang legislation talaga. Tapos, itong mga kabataan na to, pwede natin po itong i-recommend para sa mga darating ng National Youth Parliament, nakakandak naman ng ating National Youth Commission para sa mga kabataan sa buong bansa. Oh. So, it's really empowering. At the same time, it's a humbling experience for me as the head of the regional organizing committee.
0: Well, congratulations. Mabruk sa inyo lahat. Mabruk to the national or to the Bangsamoro Youth Commission, to the head. I'll give you this opportunity to thank everyone for those who had been very supportive of this program.
5: Come again, sir? A message? No,
0: Someone you would like to thank on making this program a success for the as gaya ng sabi mo, fourth time na, kumbaga napakagandang success na ito para sa organizing team.
5: Yes po. Una, maraming salamat po sa lahat po ng members of the parliament natin na nagpakita ng kanilang suporta sa ating mahal na Chief Minister for supporting this event. The Bangsamoro government for providing resources for this, because without the resources from our government, we cannot pull off events like this, and to the support for the young people. We would like to thank the speaker, no, si Sir the MP Jacob, for accepting all the na lahat ng bills na natapos ng Bangsamoro Youth Parliament, because we had a ceremonial turnover of the bills and we got a very, very good feedback from him. Mas gusto nga po ng mga members of the parliament na gawin ito taon-taon, hindi na lang sa dalawang taon. Also, I cannot mention all the members of the parliament na nag-send po ng kanilang suporta sa Bangsamoro Youth Commission and their commitment to push all the legislation na natapos ng Bangsamoro Youth Parliament and the regular parliament, inshallah. Also, to the Bangsamoro Youth Commission personnel na nagpagod para dito, this is not only, you know, para sa mga heads ng BOC, but all the staff na nagpagod at sumuporta, and to the local partners who supported this, maraming salamat.
0: Okay, and with those who are listening, malay mo may mga kabataan na tayo dito sa Bangsamoro or sa dito sa Metro Manila who are from the Bangsamoro region na gusto sumali, when will be the next cycle?
5: The next cycle will be 2 years pa po.
0: 2 years
5: so,
0: pa
5: from sa mga now. Kabataan na nakikinig ngayon, ang tandak po ng Bangsamoro Youth Parliament ay every 2 years. So, galingan pa nating maghanap ng mga experience on policy making. Baka sa susunod, tayo na yung makasali sa panglimang cohort ng Bangsamoro Youth Parliament.
0: Inshallah, inshallah. And we look forward for those output bills na nagawa during the Bangsamoro Youth Parliament na sana ay maging ganap na batas na makatulong hindi lang sa Bangsamoro Youth kundi sa Bangsamoro people. Maraming salamat. Yan. Maraming salamat to our Youth Development Officer at the Bangsamoro Youth Parliamentary Head Organizer, si Ms. City IV Ampatuan. Maraming salamat. Assalamualaikum.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:41 in the evening, nakasama natin si City IV Ampatuan mula sa Bangsamoro Youth Commission. 7:41 in the evening, iwan po namin sa inyo ang azan.

0: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na, hashtag panatag ang may alam.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: 7:46 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM at sa kasalukuyan ay tayo po yung napapakinggan sa 104.3 The Capital.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: At hindi lang yan, tayo po ay napapanood syempre via Facebook Live sa Radyo Pilipinas Facebook page, Radyo Pilipinas

0: 1. Tayo po ay nasa 1.9 million na po ang ating mga followers. Tayo po ay napapanood din sa Free TV via Joint Corporation PTV at ng RP1 TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 41 to 41.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Samadala, tuloy-tuloy tayo. COMELEC pinaalalahanan ang mga kumakandidato sa Barn Parliamentary Elections 2026 na iwasan ang ipinagbabawal na ang gawain ngayong nagsimula na nagpapatuloy ang campaign period sa Rehiyong Bangsamoro. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Dandy.
2: Ngayong nagsimula na at nagpapatuloy ang campaign period para sa BARMM Parliamentary Elections sa Setyembre 14, 2026, mariing binalalahanan ang mga kumakandidato patungkol sa mga pinagbabawal na gawain na dapat iwasan ng mga kandidato upang di madiskwalipika o mapatawan ng kaukulang kaso. Kabilang sa mga ipinagbabawal ay ang pamamahagi ng donasyon ng kandidato o kanyang mga kinatawan, asawa, pamilya o kamag-anak sa ikalawang antas, mga kasamahan sa pangangampanya, ang pag-appoint o paggamit ng security forces mula kapulisan o PNP, confidential agents, at iba pang kahalintulad na trabaho, ang paggamit ng police personnel at provincial guards bilang security guards ng mga kandidato, maliban kung may opisyal na otorisasyon mula sa COMELEC. Bawal ang appointment o hiring ng mga bagong empleyado, paggawa ng bagong posisyon sa mga government agency, GOCC at iba pang institusyon ng gobyerno, mariban kung may pahintulot ng komisyon. Kabilang ang promotion at salary increase at iba pang ipinagbabawal na gawain na kasaad sa Omnibus Election Code. Paalaala na hanggang Setyembre 12, 2026 ang katapusan ng araw ng pangangampanya ng mga kandidato ng BARMM Parliamentary Elections. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ay, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, Coast Guard District Northwestern Luzon nagipit ng kahandaan sa posibleng epekto ng Tropical Depression Luis habang minomonitor ang Typhoon Dolphin na nasa labas ng PAR. Para sa detalye mula tayo, galawin natin kay Mildred Cuquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mildred.
3: Naghihigpit ng kahandaan ng Coast Guard District Northwestern Luzon bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Tropical Depression Luis. Nagsagawa ang distrito kasama ang Coast Guard Station at Substation sa kanilang area of responsibility ng static display at masusing inspeksyon sa rescue assets, emergency response equipment at iba pang operational resources upang matiyak ang agarang pagtugon sa anumang emergency. Kasabay nito, patuloy ding minomonitor ng Coast Guard ang Typhoon Dolphin na nananatili sa labas ng Philippine Area of Responsibility bilang bahagi ng kanilang contingency planning at weather monitoring. Sa isinagawang inspeksyon, sinuri ang kahandaan at kondisyon ng response assets at muling pinagtibay ang kahandaan ng mga tauhan sa pagtugon sa mga posibleng maritime, coastal at inland emergencies dulot ng umiiral na lagay ng panahon. Nananatiling naka-standby lahat ng deployable response groups habang patuloy ang koordinasyon ng Coast Guard sa mga lokal na pamahalaan, disaster risk reduction offices at iba pang katuwang na ahensya para sa mabilis at epektibong pagtugon sa anumang sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Maraming salamat. Sa Tayug ulit, PDRRMO Pangasinan, pinaigting ang paghahanda habang binabantayan ang Bagyong Luis at Habagat. Para sa detalye, alamin naman natin kay Grace Aquar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Grace.
4: Mas pinigting ng PDRMO Pangasinan katuwang mga miyembro ng response clusters at iba't ibang LGUs ang pagbabantay sa galaw ng Bagyong Luis at sa epekto ng Enhanced Southwest Monsoon na inasa magdadala ng pag-ulan sa lalawigan sa mga susunod na araw. Bilang bahagi ng maagap na paghahanda, nagsagawa ang PDRMO Pangasinan ng pre-disaster risk assessment noong August 1 at ngayong August 3 upang matukoy ang mga lugar na posibleng maapektuhan ng masamang panahon at may handa ang mga kinakailangang hakbang para sa mabilis na pagtugon sakaling magkaroon ng anumang emergency o kalamidad. Nanatiling nakatabay ang mga tauhan ng PDRMO kasama ang mga rescue vehicles na handang i-deploy anumang oras. Patuloy rin naka-24 oras ang operasyon ng Emergency Operations Center kabilang walang humpay na monitoring sa lagay ng panahon at ang pagiging bukas ng 911 hotline upang agad na makatugon sa mga pailangan ng publiko. Muli hinikayat ng PDRM o Pangasinan lahat na residente na manatili mapagmatsyag sumunod sa mga abiso ng mga lokal na otoridad at patuloy na subaybay ng mga opisyal at mapagkakatiwalang weather updates upang matiyak ang kaligtasan ng bawat pamilya sa gitna ng banta ng bagyo at habagat. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, kayo.
0: Maraming salamat, Grace Acuar. Samantala, balik naman tayo sa Metro Report. Sa Senado naman, panukalang Magna Carta of Barangay Health Workers lusod na sa third and final reading sa Senado. Para sa detalye, alamin natin yung infasyon.
1: Radyo Pilipinas Report.
0: Nipa.
5: Sa botong 20 senador ang pabor at walang tumutol, aprobado na sa ikatlo taling pagpasa ng Senado ang panukalang Magna Carta of Barangay Health Workers on Senate Bill 1905. Ayon kay Senate Committee on Health Chairperson Senadora Risa Ontiveros, ang panukala ay pakilala sa mahalagang papel ng mga BHW bilang unang nagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad at katuwang sa pagmamatupad ng universal health care. Ayon kay Ontiveros, matagal nang hinihintay ng mga barangay health workers ang batas na ito na magbibigay sa kanila ng mas maayos sa suporta at seguridad sa kanilang serbisyo. Sa ilalim ng panukala, makakatanggap ang mga BHW ng hindi bababa sa 3,000 pesos sa kada buwan ng volunteer benefit, transportation allowance o reimbursement, hazard pay at taunang cash gift. Maaari din silang mabigyan ng subsistence allowance sa 10,000 pesos loyalty incentive kapag umabot ng 15 years ang kanilang serbisyo. Sa klawdi ng panukala, ang insurance coverage, libreng legal assistance, scholarship opportunities at civil service eligibility. Itatatag din ito ang malino na sistema para sa registration, certification at competency-based training ng mga BHW. Gayun din ang National BHW Information System para mapahusay ang pagpaplano at deployment ng mga health worker. Pinagtitibay rin ang panukala ang representasyon ng mga kinikilalang samahan ng BHW sa mga local health board habang pinagbabawal ang diskriminasyon at pamumulitika laban sa mga BHW. Nakapaloob rin sa panukala ang pananagutan ng sinumang opisyal o kawanin ng pamahalaan na sadyang hahadlang o magpapabaya sa pagpapatupad ng batas. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yeah, maraming salamat, Nympha. Samantala, naiulat ng military at Coast Guard drills ng China malapit sa Bajo de Masinloc, mahigpit na binabantayan ng AFP. Para sa detalye, alamin natin kay Dayan Lear.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas,
0: Dayan.
6: Mahigpit na minomonitor ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang naiulat na military at Coast Guard drills ng China malapit sa Bajo de Masinloc. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, patuloy nilang sinusubaybayan ang sitwasyon sa lugar. Iginiit ni Trinidad na nananatiling nakatuon ang AFP sa pagtupad ng mandato nitong protektahan ng teritoryo ng bansa at pangalagaan ng maritime rights ng Pilipinas, alinsunod sa 2016 Arbitral Award ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Binigyan din ni Trinidad na hindi nababago ng anumang military activities o pagpapakita ng puwersa ang legal na katayuan ng mga maritime feature o ang maritime entitlements ng Pilipinas sa ilalim ng international law. Matatanda ang inihayag ng China na nagsagawa ito ng Joint Naval Air Training Exercise malapit sa Bajo de Masinloc nitong Sabado matapos ang mga naitalang tensyon sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas sa China nitong mga nakalipas na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yeah, maraming salamat, Dayan Lear. Samantala, sa Maynila naman, Manila Department of Social Welfare Director na biktima ng bukas kotse sa Maria Orosa, Malate, Manila. Para sa detalye, alamin natin kay Diki Sarate.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Okay. Na biktima ng bukas kotse si Manila Department of Social Welfare Director J.D. La Puente sa Maria Orosa Street, Malate, Manila. Inabutan pa ng Radyo Pilipinas na inaaresto ang sospek matapos mahuli ng driver ni De La Puente. Kwento ng driver, nakita niyang lumapit ang sospek sa MDSW service, partikular sa passenger side sa harapan. Dito kinuha ng sospek ang bag at cellphone ni Director De La Puente at tumakas. Pero dahil alerto ang driver ni De La Puente, hinabol niya ito at nahuli. na-recover ng mga otoridad ang mga gamit na ninakaw. Di nala ang suspect sa tanggapan ng Manila Police District Special Mayor's Reaction Team para sa pagpapatuloy ng investigasyon. Nabatid na nasa Malate si Director De La Puente para makapagpulong sa mga opisyal ng barangay. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yeah, maraming salamat, DK Zarate. Sa Makati City naman, Makati City namigay ng 5,000 piso na cash na incentive sa mga magtatapos sa University of Makati. Ganda niya na. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Report. Luisa.
8: Nakatanggap ng 5,000 pisong cash incentive ang mga nakatapos ng kolehiyo sa University of Makati ngayong araw. Sa pangungunan ni Mayor Nancy Binay na iabot ng pamahalaang lungsod ang paunang tulong sa mga estudyante na magsisimula na maghanap ng trabaho. Ito ang unang beses na nagkaroon ng ganitong programa ang LGU ng Makati para sa mga graduate. Layunin ng programa na makatulong sa mga bagong graduate sa kanilang paghahanda sa paghahanap ng trabaho at sa kanilang susunod na hakbang pagkatapos ng graduation. Kabilang naman dito ang mga gastusin para sa mga dokumento, clearance, requirements, professional examinations, transportasyon at iba pang pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Luisa Irispe. Samantala, Manila Water palalakasin ng water supply gamit ang recovery system. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ray.
9: Inihahanda na ng Manila Water ang backwash recovery system para madagdagan ang supply ng tubig sa gitna ng hamon sa mababang antas ng tubig sa Angkat Dam. Sa programang ito, ma-re-recover ang hanggang 46 na milyong litro ng tubig kada araw mula sa kanilang mga water treatment plant na maaring makatulong sa supply ng mahigit 200,000 customer. Sa lip na itapon, nililinis at ibinabalik ang tubig na nagagamit sa paglilinis ng filter para muli itong magamit sa proseso ng water treatment. Ayon kay Manila Water Corporate Communications Group Head D.T. Galang, bahagi ito ng kanilang mahakbang para mapalakas ang supply ng tubig at matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo sa kanilang mga customer. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ray Ferrer. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita na hinihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang klase, iba't ibang parte ng ating bansa. At syempre maraming salamat sa nakasama natin kanina from Bangsamoro Youth Commission. Maraming salamat sa lahat na tumututok at nakikinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lahat ginating kakita at engineers Rose and Erno, Engineer Orly Lopez, at Engineer Joy Timida. Kasama natin ating mga producers, Isabel Silang, at ang ating executive producer, si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba sa Ripawda, ako po niyong likod, Nords Maguindanao. Kita-kita po ulit tayo bukas on a Tuesday. Dito lamang sa inyong programa sa LAM Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras, 8 p.m. Magandang gabi.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Cola. World Service Sports Radio.
10: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
10: Radio Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
10: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
1: At Radio Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3
1: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
10: Collab.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
10: Viber.
12: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
12: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na!
14: Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
17: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
16: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
18: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
16: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
19: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
16: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
18: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng BBS-BBS.
3: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Time check, it's 8:06 in the evening.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas.

0: Alright, no, magandang magandang gabi sa ating lahat, no, sa ating mga kababayan, mga supporters sa ating programang Vlog sa Bagong Pilipinas. So, ulit, magandang gabi na naman sa ating mga idol, no. Nandito naman po tayo sa isang oras ng kwentuhan, talakayan, at syempre, no, at balitaan sa ating mga pasabog, no? Pasabog daw. So, yun nga po mga kaibigan, no? Ito po ako, si ang inyong lingkod, si AJ 13 Vlog. Napapanggingin po kami at napapanood dito sa Radyo Pilipinas po, no? Para sa aming programang Vloggers ng Bagong Pilipinas. At muling-muli ang ating mga makabulang topic dito sa ating tatalakayan ngayong gabi ay yung mga trending na video at syempre yung mga kwentuhang walang katapusan, no? Especially kasama natin si Admin Rich na talaga namang napadaldal, no? Sa bagay, pareho ay madaldal, kaya walang katapusang kwentuhan at talakayan da ang ating maranasan ngayong gabi. At syempre sa ating mga abayan, no? At so, dahil dito ay ihanda na po ninyo yung mga cellphones, radio, yung live streaming po para po mapakinggan na po at mapanood nyo ang aming programa dito po sa Radyo Pilipinas, ang Vlog sa Bagong Pilipinas. So, makasan natin muli dito sa ang ating kasama si Admin Rich, ang ating idol, no, na napagaling ng ating kasamang vlogger na to, no? At syempre po, napapanood po ang sa Free TV, ang Radyo Pilipinas, sa mga social media platforms, sa pangunan po ng Facebook Live, at syempre po sa Radyo Pilipinas 104.3 The Capitals. Admin Rich, ito nga po ngayong gabi, si Admin Rich po ang ating maasama. Good evening sa iyo, Admin Rich Idol. Yes, Admin?
1: Grabe naman, Maka. Grabe ka naman, ka-idol. Yes, magandang gabi po, no, sa lahat po ng mga kababayan natin na nanonood ngayon. Lalo-lalo na po sa mga malalayo dyan, mga OFW, no? Sana po ay mag-tune in po kayo ngayon, 8 to 9 p.m. At kasama ko nga po si AJ, ako naman po ang kanyang co-host. At syempre po, napapanood din po sa Free TV, sa mga mayroong TV Plus dyan, no? Channels 3 ng ABS-CBN, Afford the Box, Channels 45 to 49 ng GMA7, at mapapakinggan din tayo, no, sa 104.3 The Capital sa inyong mga AM band. Maraming salamat. No?
0: Yes, salamat sa iyo, Admin Rich, no? At syempre po, no, nagkapasalamat po tayo sa pamunuan ng Presidential Communication Office sa ating Acting Secretary Dave Gomez, no, sa anyang syempre, no, pagpapaalaw sa atin dito para magkaroon kami ng excuse me po, ng programa sa Radyo Pilipinas. Ito nga po yung Vloggers ng Bagong Pilipinas. Maraming pong salamat, Secretary Dave Gomez. At syempre po, no, magandang gabi rin sa ating mga kababayan, no, sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao, at syempre dito sa Mega Manila kung saan tayo nakatira. At syempre si Admin Rich mula sa kanyang dating tinitiran sa probinsya ay lumipat rin po dito sa Metro Manila, no? So mas madali na sa kanya pag-travel ngayon dahil nga hindi na ganun kalayo kanyang nilalakbay, no? Kasi tagang gumagastos pa siya, no? Malaki rin ginagastos niya pagpunta rin sa studio. At syempre pag minsan nag-stay pa siya sa hotel para lang mapabilis lang at saka hindi siya gahul na gahul o nangangarag sa pagpunta dito sa ating studio. At syempre po, no, sa mga ating mga abayan, sa mga OFW, magandang umaga, tanghali, gabi, dahil nga po alam naman po ninyo na iba't ibang time zone ang iba't ibang kapuluan sa buong mundo, no, sa Asia, sa Europe, sa America, sa Australia, o sa mga Antarctica, no, sino bang naatira diyan, no? Magandang umaga sa iyo diyan. So, wala kasi naatira doon. So, bumabati lang tayo sa kung sino man naaabot doon, no? So, ito nga po, no, marami po tayong pag-usapan. At syempre po, hindi natin kakalimutan ang ating mga kasamang vloggers na nandito rin po sa studio, no, na meron din po silang mga programa dito, no? Kay Rod, kay Stephen, kay Milan, tsaka kay Papa Trix, at sa iba pang mga vloggers na ating nakasama. Magandang gabi sa inyo, no? At I hope na okay lang kayo dyan, no? At naway sigurado ako nagko-content na naman kayo, no? Walang sawang pagko-content ang iyong ginagawa. So, Admin Rich, no, marami tayong pag-uusapan. Nandyan yung siyempre una dyan mga PBBM Good News na ginagawa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At nandyan din siyempre yung mga kanyang mga purektong na tapos na may ginagawa pa at gagawin pa lang. Kumbaga nasa ano na, no, nasa pag-uusap na, no. At siyempre bagong lahat ng yan, no, nagkapasalamat tayo sa ating mga kaibigan, especially kay Miss Miss Wilma ng US of A, no, sa Florida, Pampanga. So ayun nga po, no, magandang maraming salamat sa Miss Wilma, at syempre sa ating kaibigan na isa ring nurse sa Ireland, no, si aking classmate nung high school na si Jonathan Joaquin, no, at syempre sa ating mga kaibigan, no, sa mga kaklase na sumusuporta sa atin, pamilya, no, especially mga tiyahin ko na warriors din, no. Mga warriors tulad nating warriors, mga tiyahin ko. So magandang gabi sa inyo at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Admin Rich, ang topic natin ngayon, ito yung yung sa ano, BARM, na kung saan ang ating mahal na pangulo ay nagbigay din ng tulong o suporta sa mga taga-BARM, no. So panoorin natin yung buong video ang detalye.

0: Yun, no? Hindi ko pala nailagay yung pinaka-audio ko. Hindi ko naisapal.
1: So, nga. Sabi ko,
0: so, yun nga po, no? Ito yung programa sa, ng, ano, ng ating mahal na Pangulo sa, excuse me, medyo malata ko ngayon, eh, no? Inuubo kasi ako, eh. So, ito nga po, yung naging programa ating na ating mahal na Pangulong PBBM sa pamumuno na sa pamumuno niya kung saan ang kanyang ginagawa ay pagbibigay din sa mga kahalagahan ng edukasyon sa BAM, isang hakbang na nagpapabago sa mga kinabukas ng ating mga kabataan. So pinaprove lang dito ng ating mahal na Pangulo na ang tunay na liderato ay kung saan ay nagbibigay, no, ng edukasyon sa ating mga kabataan. Dahil alam naman natin na ang kabataan ay isang pag-asa ng ating bayan, no. Siyempre, sino pa ba yung magli-lead sa ating mga tomorrows, diba, mga pag-lead na ating bayan, kundi ang yung mga kabataan na magtatapos ng pag-aaral hanggang sa makuha ng trabaho, at siyempre iba magpolitika at mamumuno sa ating bayan. Kaya po ang ating mahal na Pangulo ay talagang nililid niya ang lahat ng kabataan para magkaroon ng magandang edukasyon, no. At parang siyempre dito sa ating sa ginagawa nating pangulo ay nagkakaroon po ng progress ang ating every Filipino po para sa mga taga-Bangsa Moro. Yes, admin.
1: Yes, tama ka diyan, EJ, no? Yung pagtulungan ng pangulo natin sa barn ay napakahalaga niyan. Lalo-lalo na alam natin, EJ, na yung region na yan ay sa mga nakakaraang mga panahon ay medyo napapabayaan, di ba? Na hindi masyadong nasusuportahan. Pero nakita natin ang pangulo natin ngayon na yung mga lugar na hindi masyadong na-abort ng national government ay talagang pilit niya, no? Ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para abutin at talagang magbigay ng tulong. Kaya nararamdaman din, no, ng mga probinsyang ito na talagang meron tayong gobyerno, no? May mga nagpapasalamat ka dyan na AJ, no? At sabi nga nila na malaking pasalamat nila dahil ngayon sa administrasyon ng ating Pangulo ay hindi sila nalalet behind, no? Nararamdaman nila na sila ay kasama pala sa gobyerno.
0: Yes,
1: kasama pala
0: sa Pilipinas. Parte pa rin, no? Parte. Tama diyan, admins, no, dahil importante yung maramdaman ng bawat Pilipino, no, anuman ang kanyang relihiyon o anuman ang kanyang etniko, di ba, dapat maramdaman nila na part sila ng bansang Pilipinas, kasi iisang bansa lang tayo, may isang pangulo, at siyempre dapat yung pangulo na nag-lead sa ating bayan ay talagang iparamdam sa bawat Pilipino, sa bawat mga kababayan natin na merong gobyerno na umaalalay at tutulong sa nila. Ayun yung pinaka-importance sa atin, eh, 'di ba? Kahit naman tayo, 'di ba? Kahit nandito tayo sa city, dapat maramdaman natin. Kasi minsan sasabi natin, hindi man ramdam 'yan, eh. 'Di ba? Mga ganung bagay, 'di ba? Yun pa kaya sila ang layo nila, 'di ba?
1: Correct, tama ka diyan, no? Kaya AJ, no, yung mga sabi ko nga, mga nakakaraang panahon, no, iba pa yung presidente. May mga nagrereklamo, no, mga parte ng dulo na ng Pilipinas, no?
0: Yes.
1: Na parang hindi sila naaabot ng mga ayuda, hindi sila naaabot ng mga blessings, no? Yes. Galing sa gobyerno. Pero ngayon, talagang nakikita natin na ang pangulo natin ay sumasama pa siya, AJ, no? Na personal talaga na tinitingnan niya, no? Minsan, hindi minsan, kundi madalas siya pa, yes, mismo yung nag-aabot, no? Ng cash assistance, ng cheque sa mayor o kaya sa governor o kung sino man yung mapagbibigyan, no?
0: Tama, no?
1: Nakikita natin na yung pangulo natin, tinitingnan niya na ito ay makakaabot talaga sa mga Pilipino na talagang tunay, no, na dapat na makatanggap nitong mga tulong na ito at mga ayuda. Kasi sa mga nakaraang panahon na iba pa yung presidente, basta sinabi, oh, magbibigay sa ganitong lugar, sa ganitong probinsya, wala na, no? Tapos na doon. Hindi alam kung natanggap. Di ba?
0: Yes.
1: So, karamihan ay nauuwi sa bulsa ng titilan. So, ngayon, napakaganda na ng pangulo natin. Talagang sinisigurado niya na talagang matanggap ng bawat probinsya, ng bawat recipient, beneficiaries, yung kanilang tulong na dapat na matanggap. Diba, AJ?
0: Tama ka dyan, Idol Rich. No? Alam mo naman, sabi mo nga, diba, yung mga nakarang administrasyon, kung saan na sinasabi lang may tulong na inabot dun sa mga lugar o probinsya kanilang napinuntan o nangangailangan ng tulong. No? Kasi noon talaga, bago pa maabot yung tulong na, let's say, naibigay, pero bago maibigay dun sa recipient, ay naku, ang dami ng pagdaanan, kaya nangyari, wala na natira. So, wala nang kwento. No? Doon na natapos yung kwento yun. Pero yung mga taong dapat ma-receive, ma-recipient, walang kwentong na maikwento kundi yung sinasabi na lang nila, wala sila natanggap. So, yung kwento natapos doon sa mag-abot sana, pero hindi na nakarating. So, sa ngayong panahon ngayon, sa ating sa pamamala o pamumuno ng ating PBBM, ay talagang, sabi nga niya, bawat bayan makikinabang. Kaya, direkta sa mga tao, sa ating mga bayan, ang tulong na kanyang gustong ipaabot, no? Gusto niyang maramdam at maranasan ating mga bayan na merong gobyernong umaalaya at tumutulong sa kanila. Direkta talaga. Kaya nakatanong natin sa ating mahal na Pangulo, di ba? Bumababa, no? Lahat. Madalas nga, minsan, sa, let's say, sa may Agusan del Sur, ilang beses nang pabalik-balik dyan. Para maasigurado na yung kanyang naibigay, na ipangako, naibigay na cheque o whatsoever, ay totoong nagamit. Di ba? Sinecheck niya talaga. Ano masaya mo, Idol Pak, sa ginagawa nating Pangulo?
1: Yan nga, AJ, no? Maganda talaga yan dahil talagang yung tulong talaga nakakaabot, no? Sabi ko nga kanina, hindi katulad ng mga nagdaang panahon na naubos na pala, no? Or ito pala ay napunta lang sa bulsa ng ilang. Alam naman natin yung corruption, di ba? Dito sa Pilipinas. Grabe talaga yung corruption. Oo, talagang sabi nga nung kukulit ko lang, sabi nga nung dating Pangulong Duterte, basta may table dyan, no? May table dyan, asahan mo na
0: may corruption.
1: Nandiyan yung corruption. Kaya nga, di ba, sumuko siya eh. Sabi niya, hindi daw niya kaya kahit nabigyan siya ng 20 years kaya sabi niya maghanap kayo ng Marcos. Pero ito nakikita natin, ang pangulo natin, ang solusyon lang sa mga corruption na to ay talagang yung personal na pamimigay ng ating Pangulo at follow-up, no? At tinitingnan niya kung, at chine-check niya, tinatanong niya mga sekretary, ano ba ang nangyari? Magre-report sa kanya at kailangan report na totoo. At yes, para malaman niya na totoo yung reporting sa kanya ay personal niya na pinuntahan. Yes. At nadala na rin siya, di ba, sa mga nakakaraan, mga
0: planted
1: to, yes, no, project,
0: yes,
1: na binibigay sa kanya. O, nakalagay sa papel, completed.
0: Yes.
1: Pero nung pinuntahan niya, wala naman pala. Ni isang pagbumus man lang ng sementong wala talaga. Kaya ngayon, ang pangulo natin ay wais na wais talaga, no, na kailangan tingnan niya, personal niyang puntahan at follow up niya, no?
0: Yes.
1: Make sure na talagang natanggap talaga ng mga kababayan natin. Kaya medyo marami na talaga mga nag-iinis at nagagalit sa ating Pangulo kasi marami na hindi na nakakapagurakot.
0: Yes. Tamang-tama yan, Idol Rich, no? Kasi siyempre, no, kung, kahit naman tayo, di ba, pag ikaw nadala ka ng village, sa pamilya na lang natin, di ba, minsan nagpadala tayong pera o anong nangyari sa pera? As, alam mo, hindi kumikibo, hindi man sabi, oh, ito, nagat, pero hindi sila kumikibo. Basta na, pag naibigay mo na, ayun na yun, wala na. Pero pag ano, tinanong mo na kung anong naibigay ba o nagpagawa ba, wala nang report, di ba? So, dapat talaga, minsan, yung mag-initiate tayo yung sarili tayo, na lang natin. Kahit naibigay natin sana, dapat nakikita natin kung anong yung totoo. Kung ginawa ba, o nagbayad ba o hindi, di ba? Kasi importante rin talaga yun eh. Kasi pag wala namang tagang ano, kung ba, bigay ka na ng bigay, o yung mga pondo, binibigay sa mga ahensya, pero walang checking and balance, walang mangyayari. Tagang yung corruption, forever na ano, na nakandun lang ano, yung corruption talaga. Hindi yan matatapos. Pero kapag ang isang leader, katulad ng ating mahal na Pangulong BBM, ay tagang siya mismo ang personal na nag-inspect, tinitignan kung ano yung mga pangailangan, ay sigurado may magandang resulta. At yung corruption na yan ay siguradong kahit paano matitigil yan, no? Hindi naman lahat-lahat biglaan mawawala yung corruption dyan, pero iniisa-isa naman ng ating Pangulo eh. Pero yung term niya ay napakaliit, 6 years, dapat talaga siya na ang prime minister para yung proyekto o yung mga programa niya ay tuloy-tuloy, no? Para totoong masusupil na o ma-eradicate na ang korupsyon sa ating bansa. Dapat talaga maging prime minister na ang ating mahal na PBBM. Ikaw, Admin, tingin mo?
1: Oo, gusto ko yan, AJ. Kaso ang problema kasi sa yung sa constitution natin, di ba? So, kailangan muna tayong
0: magkaroon ng
1: pag-amienda ng ating constitution. Kasi 1987 constitution, one term lang. Tapos, wala talaga eh. So, kailangan amiendahan, magkaroon ng community.
0: So, calling si, ano, no? Calling House Representative. Diba? Oh, yes.
1: So, sana, ano? May mag-initiate, no, yes, na sa Congress para talaga
0: yes,
1: ma-amiendahan ng constitution. Or baguhin talaga.
0: Baguhin talaga, oo. Baguhin. Kasi it's been for decades na, no, at marami ng mga batas na hindi na akma sa panibagong na, ano, diba, sa ating panahon. Iba na. Marami ng ano, kasi AI na tayo eh. Hindi na computer lang eh. Kumbaga is AI na talaga. Kaya nga magkaroon tayo ng mga yan nga ang Paksilikan na isa sa mga magiging ano yan, yung mga AI din yan. Mga AI magiging hub tayo ng AI, diba? At alam mo, Admin Rich, no, iyan ang isa sa pinapanalangin ko, no, kaya tinatawag, nagpapanawagan tayo sa House of Representatives, sa ating mga congressman, na kung maaari ay tayo ay magkaroon na ng pag-amyenda ng ating constitution, no, para nang sa gayon ay tuloy-tuloy ang pagbabago at pag-angat ng ating bansang Pilipinas. Kasi kailangan na natin eh.
1: Diba, Admin? Ang problema kasi AJ, marami pa rin kasi mga Pilipino na backward mag-isip, no? Pasulong, hindi pa abante, no? Backward mag-isip. Kita mo nga, di ba? Kita mo nga yung patungkol sa nuclear energy. Oh, meron pa rin mga umaayaw sa nuclear energy.
0: Yes.
1: Pero kung titignan natin, halos lahat ng mga bansa. Ng mga progressive ay gumagamit sila ng nuclear energy. Meron pa silang mga nuclear power plants, di ba?
0: Yes.
1: So, ito yung nagiging problema sa atin, no? Kasi, itong Pilipinas, ang dami ditong mga dapat ibumalik pa sa Stone Age kung na kapag nag-isip ay parang ayaw nila ng progress, no? At talagang sila yung mga tumututol at minsan nakakainis eh, kasi minsan mas napapaboran pa sila, no? Yung mga backward mag-isip ay kinukonsider sila. Pero siguro, AJ, no? Panahon na rin na huwag kang pansinin yung mga ganyan, no? Mga
0: masyadong backward mag-isip,
1: no? O dapat ano, isulong natin kung ano yung nararapat kasi ano na tayo eh, makabagong panahon. Sabi mo, AI, no? AI na tayo ngayon eh. Yung ating mga mundo ngayon ay mundo na ng AI, no? So, kailangan tayo ay mag-level up na,
0: yes,
1: no? Feeling yung forever mo lang tayo na iiwan. Kasi kung gagawin ang pag-iisip natin, aba, hindi talaga tayo susulong.
0: Tama ka yan, Admin, no? Pero i-correct ko lang kanina, no? Sabi mo kasi yung backward, pasulong, dapat paurong.
1: paurong. Nagkabali lang ako ng ano, backward, no?
0: Yes,
1: paurong.
0: At syempre,
1: pasulong forward.
0: Abante, oh. Let's say, katulad na sabi ni Admin Rich nga, dapat yung mga pa-backward na mag-isip, katulad yung, di ba, ang ating mahal na Pangulong Marcos Sr. noon ay nagkaroon na ng tayo ng nuclear bataan nuclear power plant, no? Na kung saan after na maalis siya at pumayat ang Korea administration ay ito ay hindi napabuksan o hindi gumana, hindi pinagamit, no? Dahil diyan napag-iunan na ang ating bansa, 'di ba? Sana isa pinakamangunlad dito sa Southeast Asia. Banga sa bursa, isa sa mga Asia eh. Hindi na Southeast eh. Kasi meron tayong bataan nuklear eh. Pero hindi ito pinagana, hindi ito binuksan, hindi ito pina-operate. Dahil ito sa kanilang maasariling pag ano, no, maasariling interest sa kanilang galit sa ating mahal na Pangulo. Dahil kahit, imagine mo, nagagalit ka sa isang tao na merong napakalaking na igawa sa ating bansa para mapaunlad sana tayo, you know. Mangunod sana ang bansa natin kundi yun na kung nagamit yun eh. Kaya ito this coming days, no, meron naman tayong tatago na Pax Silica kung saan ito naman yung magiging AI hub, no, sa bansang Pilipinas, which is magsisimula naman sa 2028 yung construction. At pa, no, yung sinasabi mo, no, na backward mag-isip, ay sila na naman nandito sa pasimuno sa
1: pag-pipigil.
0: Diba?
1: Kaya
0: dapat, tayo ay wag nang makinig sa mga tao na yan. Madala na tayo sa mga pambubuyo. Sila ay mga, hindi yan mga Pilipino, kundi sila ay mga Sarila dahil gusto nila sila mamuno sa ating bansa.
1: Ayaw na naman, AJ, no? Meron na namang mga tumututol na diyan sa Silica na yan, no?
0: Kaya wag tayong tutulong.
1: Isa tuloy, naisip ko, mabuti pa si VP Sara. At least,
0: wala siya alam.
1: Wala siyang kumento. Kasi hindi niya
0: alam. Tapos gusto pa nila maging presidente? Paano lang yan, no? Pagdating ng panahon siya na naging presidente. Anong gagawin sa Pax Silica? Hindi na rin i-operate? Hindi na itutuloy yung proyekto? Ay, ano mangyari sa ating bansa? Especially kung ang presidente ay walang kaalam-alam. So, mga kababayan, nakikiusap po kami sa inyo, no? Ang tanggapin po natin yung magpapasulong sa at ng ating Crimea sa ating bansang Pilipinas. So, sa ating pagbabalik ay marami-rami tayong pagkakwenta na naman, no? So, sa pagbabalik po ng Vlogs ng Bagong Pilipinas. Ilang saglit lamang po.
2: Si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
3: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
4: Pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World League Service Sports Radio.
6: Ang tagintig ng FM
4: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
6: Radyo Magazine 1278.
4: Sports Radio 918.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3
4: AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
6: Collab.
7: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
8: Kaalamang ASEAN.
7: Alam nyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
9: Navigating our future together.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
10: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service
17: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
18: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Alright, no, nag-break tayo sa ating programang Vloggers ng Bagong Pilipinas, no. So Admin Rich, no, magandang gabi muli, no, at siyempre sa ating mga supporters, no. At nakita nga dito sa ating sa bagong sa Radyo Pilipinas, sa kanilang ano rito sa live, no, may mga comment tayo dito. So sa Marcos Youth Party List at sa The Vloggers Corner, no, at kay Mary Rose Suwazula Jamak, no. Good evening. Good evening daw sa atin. So good evening din sa iyo, no, Miss Mary Rose, no. Salamat sa pagsuporta at pagtutok sa aming programang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Ayun nga, ano, Admin Rich, no. So napanood natin yung una nating topic, no. At sa susunod nating topic naman ay siyempre, no, isa sa mga, no, kumbaga importante rin na makita natin 'to, no, at malaman din natin. Minamalat talaga ako, kakaubo kasi nagagasgas na yung lalamunan ko, kakaubo. So ito, panoorin po natin itong ating second video. Please play the second video.
20: Ang binibigyang buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga binitawan niyang commitment sa kanyang State of the Nation Address nitong linggo, sumentro sa healthcare, housing, energy, food security at iba pa ang naging aktibidad ng Pangulo. Atin pong balikan ang isang linggong aktibidad ng Pangulo.
21: Isang araw matapos ang kanyang sona, binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Davao de Oro Provincial Hospital sa Monte Vista. Dito ipinagkaloob niya ang halos 148 milyon pesos na pondo para sa karagdagang kagamitang medikal ng ospital. Pinangunahan din niya ang panibagong yugto ng bawat bayan makikinabang program para sa mga lalawigan ng Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Occidental. Sa ilalim nito, direktang naihatid sa mga benepisyaryo ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang na ang tulong pinansyal, kabuhayan at iba pang social services sa pamamagitan ng Local Government Support Fund at Socio-Civic Projects Fund. Sa Davao City naman, ininspeksyon niya ang People's Ville Housing Project at nangakong magdaragdag pa ng 42 gusali na target makumpleto bago matapos ang 2027. Target nitong makapagbigay ng ligtas at disenteng pabahay sa mga pamilyang Pilipino. Miyerkules, pinangunahan niya ang pagbubukas ng Energy Museum sa Taguig City kasabay ang paggunita sa 25th anibersaryo ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Iginiit niya ang kahalagahan ng seguridad sa enerhiya at ang patuloy na reforma upang maging mas maaasahan, mas abot kaya at mas napapanatili ang supply ng kuryente sa bansa. Sa Malacanang, tinanggap niya sa isang farewell call ang ilang ambassador at nagpasalamat sa kanilang naging ambag sa pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas sa Hungary at Netherlands. Huwebes, nagtungo naman ang Pangulo sa Pangasinan upang inspeksyonin ang rehabilitated Suwal Fish Port. Layunin nito na palakasin ang infrastruktura sa pangisdaan at pagandahin ang food supply chain ng bansa. Inatasan ng Pangulo ang Department of Agriculture na ipagpatuloy ang modernisasyon ng mga fish port sa buong bansa upang mapataas ang produksyon, mabawasan ang post-harvest losses at mapabuti ang kabuhayan ng mga mangingisda. Kasunod nito, nagtungo siya sa Pantalan kung saan nakipagpulong sa mga lokal na mangingisda at mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na kamakailan ay nakaranas ng water cannon attack mula sa China Coast Guard habang nagsasagawa ng routine mission malapit sa Bajo de Masinlo. Mula Pangasinan, dumiretso ang Pangulo sa Tarlac City para sa panibagong yugto ng bawat bayan makikinabang program. Binisita rin niya ang Northern Luzon Command kung saan nakipagpulong siya sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Tiniyak niya ang suporta ng pamahalaan sa mga sundalo at sa patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng bansa sa larangan ng pambansang depensa. Kenneth Pasyente, para sa bayan.
0: Alright, no, ano pa rin naman natin at napakinggan yung mga naging activities na ating mahal na Pangulo, no, after ng kanyang zona, no, Sa ito lang, Admin Rich, no, yung narang sona, tagang napaganda ng mga sinabi nating Pangulo. Eh. Kumbaga, wala siya ipinapangako, kundi lahat yun, kumbaga, hindi pa 100% natupad, pero nangyayari na, di ba? At isa sa napagandang sinabi niya, ito sa energy, no, itong ang renewable energy, at syempre itong sa, regarding sa EPIRA law. Alam mo, Admin Rich, no, sa mga electric bills natin, magtataka kung bakit ang taas, wala namang taong gumagamit. Laging patay yung mga kuryente o yung mga ilaw, yung mga electronics, patay naman, hindi naman nagagamit. Pero bakit ang taas nga ba ng ating electric bill? Diba? Dahil yan sa sinasabi nga ng itong system loss, no, charges. At alam naman, no, pag kasi sa system loss charges yung mga pag yung mga pagbukas ng kuryente, pag ano, may mga ano yun dumadaan na hindi pa man na dumadaan sa napapakinabangan ng ating mga ng ating mga mamamayang Pilipino, yung paggamit ng kuryente, may napagdaanan na yung energy. Kaya yun yung kinumpit nila, o yung sinasabi lang ipinapa-shoulder sa ating mga mamamayang Pilipino, yung sinatawag ng system loss. Eh, pero ang laki nun, siyempre. Kahit ano sasabihin pa natin, di ba? Malaki pa rin yun. So, medyo umaga na ito si Manny Pacquiao, di ba? So, ang kagusto naman nating mahal na Pangulo ay magkaroon ng amendment na sa EPIRA law. Kaya nga, kinall out nyo na ang House of Representatives para mag-ano na ng batas para maamyendahan itong EPIRA law. At siyempre, no, sa mga ginawa ng ating mahal Pangulo sa pagbisita sa Iloilo, dyan sa may parte ng Pangasinan, sa Tarlac, para yung mga programa niya ay masiguro niya na in the works na, 'di ba? Mahirap kasi na pinabayaan rin yung programa mo, dahil sigurado magiging failure yan later on. Kaya naman yung mga pagbibigay ng tulong ng ating mga Pangulo, especially sa may Iloilo, sa may sa ang hospital kung saan nagbigay siya ng check-in na 147 million no, sa isang namamahala sa hospital dyan. No? Kaya ang laki ng pasasalamat, kasi for the first time yata nangyari yun sa kanilang hospital, no, na nagbigay ng tulong ang isang presidente. Kaya naman parang naluwa-luwa na yung isang doktor doon na nabigay, kung saan inabot sa kanya yung check-in ni PBM. No? Kaya imagine mo naman kasi, di ba? Sa tagal ng panahon, doon lang nila naranasan kung ano ibig sabihin ng tulong para sa anilang hospital, para mapalawak at mapalawig yung mga machines na kinakailangan para matulong sa ating mga kababayan dyan sa may Iloilo, sa may mga karamdaman nila, at magamot sila ng mas maayos, no, na serbisyo sa anilang mga pasyente. Ikaw, Admin Rich, ano masabi mo sa mga itong proyekto na ating mahal na Pangulo?
1: Unang-una, EJ, no, maganda yung kanyang sinabi nga sa SONA na gusto ko talaga to yung alisin nga yung system loss. Although, sabi mo nga kanina, umaangal na, no, si Manny Pangilinan, sabi niya ay baka tuluyang malugi, no, yung Meralco, at syempre may danger di umano na kapag nalugi, baka hindi na mag-operate, no? Mga ganyan,
0: mga ganyan, gobyerno.
1: Oo, mga ganyang fear. Pero

0: ayan na, AJ, no? Sa kasalukuyan ba na sumira pinapayagan ng ang kumpanya ng kuryente na ipasa sa mga consumer ang halaga ng nawalang kuryente sa pamagitan ng system loss charge. So, kaya ang ating Pangulo pinapa-revisit niya yung ITIRA law para malaman na ano ba yung mga dapat na amyandahan, ano yung dapat na alisin or baguhin, no? Para yung mga Pilipino naman ay hindi naman tayo masyadong nabibigatan sa buhay natin tuwing nahawakan natin yung ating mga Meralco bill. Kasi sa totoo lang, mabigat talaga, AJ, no? Na dati, ang bill mo mga nasa 1,000, tapos biglang pagpiling mo 3,000, 4,000, di ba?
1: Tapos, sobra-sobra, yung singil.
0: Sobra, nagpipiling ka naman, di ba? So, yun yung, kami nga, AJ, umabot sa, alam ba, umabot sa 18,600 plus, ha, yung kuryente namin, umalis kami doon sa aming dating tinitirahan, no? Umabot ng 18,600 plus, no? So, ganun siya ka, ano, kalaki. Pero ang sabi naman, kasi commercial daw. Sige, yan. So, eto nga, bukod dyan, AJ, no, yung sinasabi ko kanina patungkol sa pagbibigay ng ating Pangulo doon sa isang hospital sa may Davao de Oro. Davao de Oro nga ba yan, no?
1: Yes.
0: Yung napanood ko ni Jane, no? Yes. Yung mangyak-nyak yung doktor, no? Mangyak-nyak siya. Kasi, yung mga hospital na yan, yan yung mga hindi masyadong nabibisita at hindi masyadong nabibigyan, no? Ng tamad ang mga pomino ng malalaki, no? Ng national government. Pero ngayon nga, talagang tuwang-tuwa sila sa ating Pangulo dahil eto, pinakita ng Pangulo natin na kahit Davao yan, no? Davao region, na kung saan hindi masyadong maganda yung pagtingin ng ibang mga Pilipino sa ating Pangulo. Kasi alam mo naman, di ba, brainwash, no? Brainwash sila sa kabilang partido, no? Na ang Pangulo natin, ganito, ganyan, ang daming fake news. Pero pinatunayan ng Pangulo natin na bagamat iba ang kulay, no, ng mga karamihan sa mga nandoon, ay nire-reach out niya kasi hindi nga siya presidente ng pula, hindi lang sa presidente ng Dilaw, kundi presidente siya ng lahat ng Pilipino, kahit ano pa man ang reliyon mo, kahit ano pa man ang political affiliation mo, no? So nakita natin na nagpapasalamat talaga yung doktor na ito. At yung mga tao, AJ, ha, kanyang binisita at talagang pinakita niya na tumutulong siya. At yung natuwan-tuwa nga, no? Yung mga kababayan natin doon kasi yung kanilang bill na malaki ay naging zero na lang. Kaya eto, no, sa mga bagamat nakakalungkot pa rin isipin kasi meron nang nag-viral na video, AJ, na kung saan si Pangulong Marcos ay papunta doon sa airplane, no? Airplane?
1: Yes.
0: Or helicopter. Tapos may mga bata, no? Na mga mag-aaral sa kanilang high school. Hindi ko alam kung edited yun, AJ, ano?
1: Para pero edited lang yun, eh.
0: At edited siguro, no? Sana naman yung nag-edit nito ay mahuli, no? Kasi pag naririnig, no? Lalo na ng mga Bisaya na katulad ko, naiintindihan ko kung ano yung sinasabi doon. At hindi siya maganda, no? Hindi siya maganda. May mga pagmumura, merong patungkol sa sana daw sumabog yung sinasakyan, no? At talaga namang hindi magaganda kung pakinggan na nanggaling sa mga bata, no? Bata, yan, ha? Pagkalinan high school, pagkatapos nagsasalita ng ganyan. Kaya nga nakakatawa na isipin na itong may mga parte ng kabilang grupo ng mga green ay sasabihin nila na, ay, ano, ngayon sa panahon ni Marcos, ang dami ng, ano, dami ng krimen, ang dami ng karahasan. Eh, hello! Oh, 6 years, yung inyong pinaka-leader, yung inyong tatay, siya yung nag-instill, no, sa utak ng mga kababayan natin yung karahasan. At makita naman natin, diba, yung Duterte family, kung daano sila karahas. Kaya na ngayon ay nasa ICC si Bigong dahil sa mga AJK, at si Sara naman ay nasa may impeachment trial dahil din sa kanyang karahasan at saka sa pagnanakaw di umano, no, ng mga pondo at paggamit ng hindi

0: tama, no, sa mga poldo. So, ibig sabihin, AJ, isisisi niya sa Marcos administration, pero 6 years na naging normal, no, na normalize yung karahasan dahil sa inyong tatay, no, na siya ang pangulo ng Pilipinas noon. Imagine, mga bata na dapat ay tinuturuan ng kagandahang asal, gumalang sa matatanda, lalo na ito ay pangulo ng Pilipinas. Pagsasalita talaga na ganun ng mga masasakit, masasamang salita, pangbubuli sa ating pangulo na matanda sa kanila at pangulo yan ng Pilipinas. Nasaan ba ang respeto?
1: Ito tama ba ang dyan, no? Tama. Yes, tama ka dyan, Advantage, no? At syempre po, no, para sa ating huling topic, no, panoorin muna natin to. Ay, ano pala, i-discuss natin to pa habang nag-playback, ano, playback siya, okay? Ito nga po, itong programa na ating mahal na Pangulo, ito yung Walang Gutom sa 2027 sa ito sa Iloilo to eh. So ito nga pong programa nating mahal na Pangulo, no. So Admin Rich, syempre.
0: Oo, okay, no.
1: Ano masabi mo sa programa ngayon ni ating Pangulo sa Iloilo?
0: Syempre AJ, na nakakatuwa kasi yung Walang Gutom kitchen dati dito lang ngayon sa May Pasay, no. Pero dinadala sa iba-ibang lugar at ngayon ay nasa Iloilo na. Alam naman natin, AJ, na meron din tayong mga kabayan sa Iloilo na mga kapus din, tapos meron ding mga talagang hindi masyadong pinalad, no? Yung iba ay nasa kansada. So, syempre, sa Walang Gutom Kitchen kasi, AJ, hindi lang pagpapakain yun. Ang alam ko, hindi lang yung pagpapakain, no? Kundi pinapatuloy din yan sila, eh, no? Pinapatuloy din sila, nagkakaroon sila ng temporary shelter at may pwede rin silang matulog doon, maligo, pwede silang gumawa ng kung anong gusto nila, no? At sila ay nagkakaroon din ng mga seminar, no? Ang alam ko, hindi yung nangyari sa Walang Gutom Kitchen natin. Hindi lang yung pagpapakain, kundi tinitingnan din, no? May check-up din yan, AJ. May check-up sila, tinitingnan yung kanilang mental health, kung okay pa ba o naapektuhan pa ng kanilang buhay, no? Sa pagiging sa mga naranasan nila na kung ano man ang dahilan ng kanilang sobrang kahirapan, no? So, eto, napakaganda, EJ, dahil dinadala ito sa iba-ibang lugar ng Pilipinas at naniniwala ako na mas dinami pa ito, no? Ito lang yung naging isang pangulo na nakita natin na talagang grabe yung concern sa masang Pilipino, sa mga
1: yes,
0: mahihirap.
1: Dyan.
0: Walang ganito, no?
1: Walang ganyan.
0: After President Marcos Sr., wala ka makikita ganito, AJ, no, na talagang nagpapakain ng mga tao, nagpupukup ng mga tao. Ngayon lang sa panahon ni PBBM.
1: Yes, tama ka dyan, Admin Rich. No? Siyempre, itong programa nating mahal na Pangulong Marcos ay itong mga beneficiaryo ay makatanggap ng 3,000 pesos sa ilang electronic benefit transfer o yung tinatawag na EBT card, no? Yung 3,000 na yan, yung pondo na yan, ay pwede sila lang maabili ng mga pagkain lamang, no? Mga pagkain. Nandiyan yung bigas, mga gulay, mga karne. Pero syempre, no, yung 3,000 na yan, sa isang buwan na yun actually, no? Isang, for 1 month na yan, ano yan, eh.
0: Okay, yung 3,000 pesos.
1: Yes, yung EBT.
0: O, parang yung card na sinasabi pala, yes. No? Na may lamang 3,000
1: yes.
0: Pagkatapos, yung card na yun, makakabili sila ng mga pagkain. Hindi siya pwedeng i-cash, no?
1: Yes.
0: Pambubuli mo lang siya ng mga pagkain at naka-atado na yan, no? Sa
1: yes.
0: ibang group ng pagkain, no?
1: Yes.
0: Gulay, merong karne, tapos merong bigas. So, iniwasan na bigay ng cash, no? Kasi alam naman natin, AJ, no? Kapag cash yan, baka mamaya.
1: Isang araw lang yan. Ubus yan.
0: Profits, pang bingo. O kaya pang Shopee, di ba?
1: Yes.
0: So, mas maganda yan kasi talagang para talaga sa pagkain, para sa pamilya.
1: At isa pa, Admin Rich, hindi lang basta yung EBT card ang binibigyan ng ating Pangulo, no? Para sa lang parang monthly allowance na 3,000. Kundi itong ito nga yung Walang Gutom, kung saan mayroong center na Walang Gutom program, pwede sila kumain ng mga hot soup, mga hot meals. Ito nga, meron tayo dito sa May Pasay, sa Cebu, sa Iloilo meron, sa Davao meron na rin, di ba? So, ayan, ipapakalat yan sa buong Pilipinas, no, sa ating mga kababayan para ma-fulfill yung ating yung programa ng ni PBBM na walang gutom 2027 program. Ayun po yun, no. Ayun po yung dahilan kaya meron tayong mga programang ganyan at saka yung EBT card. Meron po tayo diyan para po ma-sustain po at saka ma-fulfill yung pangarap at yung aspiration ng ating pangulo na walang gutom sa ating bansa, no. Yung kahit mahirap yung kahit nga iba may trabaho na eh, kumakain pa rin sila sa walang gutom program kasi nga minsan kinapos
0: eh. Puntahan tayo.
1: Sige, punta tayo one time. Tsaka ano rin tayo, magtumulong tayo doon. Maging server tayo doon.
0: Lag natin. Tapos yes. Mag-serve tayo. Yes. No? Yan. Kaso lang, AJ, at ito ha, ang ano lang kasi nito, kapag siyempre, ang pangulo natin hanggang 2028 lang, ibig sabihin, stop na to. Kasi, yes. Di ba, kapag iba ang naging pangulo at hindi niya kaalyado at
1: yes.
0: hindi niya katulad, no, kung mag-isip, AJ, stop na yan. Kasi,
1: yes. Sagrado yan.
0: Sasabihin ng bagong pangulo, maaalala ng bayan si Marcos, maaalala ng bayan si PBBM.
1: Hindi siya maaalala.
0: Ba? Ganun yung sasabihin ng yung mindset ng ibang mga naging presidente. Katulad yung presidente na sumunod kay Apple Lacay, si Cory Aquino, di ba? Hindi niya tinuloy lahat ng mga proyekto, programa ni Apple Lacay kasi maaalala daw ng taong bayan si Marcos. So, baka ganun na naman ang mangyari, AJ, kapag may bago tayong presidente. Kaya dapat talaga amendahan ang constitution natin.
1: Tama.
0: Gusto ko ako pa-uulit sa PBBM para maihalal ulit natin. Ipakita natin sa mga BDS, kay BP Sara Duterte, na landslide ulit sa PBBM.
1: Tama, no? Sigurado landslide muli, no? At syempre po, dahil po tapos na ating programa, ito na, no? Mag-recap na tayo, admin. So, wala akong oras. Oo, wala. Parang hindi pa nga, eh, no? Medyo ganado pa tayo, eh. So, ito na, no? Napag-usapan natin dyan yung dun sa may, ano, sa may BARM, no? Para yung matulong at mga programa ng PBBM para patuloy ang mga estudyante sa BARM na mapagpatuloy na kanilang pag-aaral at maging maayos kanilang pag-aaral, no? Matapos ng mas maayos at syempre yung merong laman na kalantyan, no? At syempre para mapag-aaral ng mas maayos. At syempre napag-usapan din natin yung mga programa ng PBBM kung saan yung recap niya nung for the whole week na kung saan after ng kanyang show na ay kung ano mga activities na ginawa niya pumunta sa Iloilo, Tarlac, sa may Pangasinan, yung mga ports pag sa Iloilo yung ospital para nabigyan ng pondo para magawa at maabihin ng mga kinakailangang mga kagamitan para sa anlang hospital at mga sikaso ang kanilang mga pasyente ng mas maganda at serbisyo. At nandun din po yung mga yun nga yung program ng ating Pangulo, yung mga scholarship programs, yung Peace Ports, pinapalawak. So napakagandang mga programa natin Pangulo na dapat din taga nating nalalaman, no, especially ating mga bayan na hindi nalalaman, no. Kaya through this program ng Vloggers ng Bagong Pilipinas ay kami po ang nagiging bridge para po nang sa gayon ay naihatid din namin sa inyo yung mga programa at mga programa na serbisyo ng programa ng PBBM administration. At siyempre itong nga huling na pag-usapan natin regarding sa walang gutom program 2027 ng ating mahal na pangulo. Siyempre po, no, yan isa sa pinaka goal ng ating mahal na pangulo. Sa dapat sana sa ating mga bayan magtrabaho rin tayo, no. Pero kahit may sa walang gutom program, kahit wala ka ng may trabaho ka, allowed ka po yan naman kumain sa may walang gutom program kitchen. Wala pong hindi pinapasok doon. Lahat po ina-allow doon, no. So lahat po pwedeng pumasok, pwedeng mangingain, walang pong problema po. Dahil yan ay para sa lahat ng Pilipino. Pero siyempre mas priority ang ating mga bayan na mga homeless, yung kulang sa budget, okay lang po 'yun, no. So diyan po sa mga programa ng ating mahal na pangulo, tiyak hindi tayo magugutom talaga. Kaya walang gutom 2027 program. Admin Rich, para sa iyong mga supporters.
0: Yes, sa lahat po ng mga kababayan natin, no? Nood din pa yun sa Sunday, 7:30 to 8:30 ng gabi. At saka every Thursday nga po, no? Co-host po ako ni AJ. At saka maraming salamat kay Anne Russo, kay Rosita Anakaya. Maraming salamat sa lahat po ng mga kababayan natin na nanonood po, no? Sa buong mundo, no? At saka sa lahat po ng mga supporters, no, ng ng buong administrasyon. At saka pakifollow naman po, no, yung ating Facebook, Rich Admin TV, Admin Rich TV, yung TikTok, Admin Rich, at saka YouTube natin, Admin Rich, no? Maraming maraming pong salamat, at saka good night po, no?
1: Yes, Admin Rich, no? Yes, salamat Admin Rich, at magandang gabi rin sa iyo. At syempre po, natapos na naman isang oras na kwentuhan talaga yan dito po sa ating programang Vlogs ng Bagong Pilipinas. Kaya ako ay nagpapasalamat sa inyo sa patuloy po ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa aming programa Vlogs ng Bagong Pilipinas. Good night po sa inyo lahat.
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
4: ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tukdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Kanino ka nagpapaakay? Mapayapang araw ng Martes, kapatid, at maligayang kapistahan ni San Juan Maria Vianney, patron ng mga pari. Pagbati po sa lahat ng mga pari, lalo na sa mga kura paroko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang paglilingkod sa Panginoon at sa kanyang kawan. Sister Rose, ay tara po ito ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnila

0: Basahin natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 15, Talata 1 hanggang 2 at 10 hanggang 14.
1: Nagkatipon sa paligid ni Jesus ang ilang Pariseo at mga guro ng batas na galing pa sa Jerusalem. At sinabi nila sa kanya,
2: "Bakit nilalabag ng iyong mga alagad ang tradisyon ng mga ninuno? Hindi nga sila naghuhugas ng kamay bago kumain."
3: Oo nga. Hindi nga sila naghuhugas ng kamay bago kumain.
1: Kaya tinawag ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila,
4: "Pakinggan at unawain, hindi ang pumapasok sa bibig ang nakapagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig ang nakapagpaparumi sa tao."
1: Pagkatapos ay lumapit kay Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi,
5: "Alam mo bang naiskandalo mga Pariseo sa sinabi mo?
6: Ganun nga po nangyari."
1: Sumagot si Jesus,
4: "Ang bawat tanim lamang na hindi tinanim ng aking amang nasa langit ang nabubunot. Huwag niyo silang pansinin. Mga bulag, nagabay sila. Kapag isang bulag ang umakay sa kapwa bulag, silang dalawa ang mahuhulog sa hukay."
0: Sumagot si Jesus, "Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok, ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos." Halos pag-uulit ito ng sinabi niya sa Kabanata 12, Talata 34. "From the fullness of the heart, the mouth speaks." Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Ibig sabihin, nagmumula ang iyong mga salita sa iyong pinakamalalim na iniisip, paniniwala at pagkatao. Nagpapakita ang palagi mong sinasabi kung sino ka talaga sa iyong kalooban. Katulad din ito ng kasabihan, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Kung namumunga ang puno ayon sa kalusugan nito, ang ating pang-araw-araw na pananalita ay hindi maiiwasang sumalamin sa kalagayan ng ating kalooban. Kung gusto mong baguhin ang iyong sinasabi, kailangan mong magsimula sa pamamagitan ng pagtuon sa kung ano ang pinapayagan mong pumuno sa iyong puso at isipan. Hindi ba parang very timely ito para sa atin dito sa Pilipinas habang isinasagawa ang impeachment trial? Makikilala natin kung sino talaga ang tao, hindi sa panlabas na anyo, sa kanyang kayamanan o posisyon, kundi sa mga salita na namumutawi sa kanyang bibig. Kapatid, ano ang sinasabi mo? Ano ang pinaniniwalaan mo? Kanino ka nagpapaakay? Pakinggan natin ang babala ng Panginoon. Sila'y mga bulag na tagaakay. At kapag bulag ang umakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay.
7: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
8: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
9: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
6: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
10: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
6: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
11: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
6: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
10: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: At syempre, talakayan na natin yung ating mga information na i-anunsyo natin sa mga tagapakinig at tagapanood ng Ronda Pilipinas. At isa na nga dito yung Meralco. Hindi pala Meralco. General masyado. Power interruption ng iba't ibang power provider sa Pilipinas. Mabilisan lang naman po. Sa Meralco po, magkakaroon ng power interruption for only 30 minutes lang naman to, no? Sa Pasay City, SM Central Business Park, 6 p.m. to 6:30 p.m. ngayong araw yan. Bahagi ng Rojas Boulevard mula Redemptorist Road hanggang Aguara Street, kabilang ang Max's Restaurant, FPC Building at STS Quick Check Emission Testing Center. Bradco Ave mula Rojas Boulevard hanggang SNR Membership Shopping Asiana. Bahagi ng Diosdado Macapagal Boulevard mula Coral Way Street hanggang Golden Bay Restaurant at A Place Building or A Place Building. Bahagi ng Coral Way Street mula Diosdado Macapagal Boulevard hanggang Seaside Boulevard, kabilang ang Sunrise Drive at K-Line Maritime Academy Philippines. At bahagi ng EDSA mula Diosdado Macapagal Boulevard hanggang Sunrise Drive. Ayan, maiinitan kayo, no? Dahil may maintenance work po na may kagugnayan sa Circuit CBP 1A 415RF ng Meralco. And particularly naman dyan sa Negros, Negros Electric and Power Co. Sa Silay City, Negros Occidental mula 9 a.m. hanggang 4 p.m. Medyo maaga po ito. Ay, may mahaba pala, hindi maaga. So, mahaba-haba po ito, kaya pwede nyo na pong paghandaan. Bahagi ng LF1 Hacienda Napiles 1, Barangay E. Lopez, Silay City. Dahil sa massive replacement of pin insulators with high density or HDPE insulators bilang bahagi ng pagpapahusay ng power reliability at 5-year rehabilitation and modernization plan ng Negros Electric and Power Corporation. Ayan, so paghandaan na po yan, medyo maghapon, no? Parang nag-duty sa trabaho. From 9 a.m. to 4 p.m. Anyway, basahin na nga natin kung ano yung isa pang good news dito, kasi bad news yung ano, yung mawawala ng kuryente. Although, konting mga lugar lang naman yung apektado, no? So, good news sa ating mga motorista, because starting 6 a.m. today, sa inilabas na final na presyo ng adjustment ngayong linggo ng Department of Energy, ay magkakaroon ng tapya sa presyo ng mga produktong petrolyo. Simula ngayong alas 6 nga ng umaga, magkakaroon ng bawas na 60 centavos sa kada litro ng diesel, habang 73 centavos naman ang bawas sa kada litro ng gasolina at 2.09 pesos naman ang bawas sa kada litro ng kerosene. Ayan, so yan po yung good news natin sa ating mga motorista, para mabalansin naman po yung ating... Okay, so ayun na nga, hintayin nyo mag alas 6 para makadiskwento po kayo, makabawas kayo ng gasolina. So kung wala na kayong gasolina, wag muna kayong tatakbo, ganon, hindi na. Okay, so ngayon naman, ang isa pang ano, good news mong matatawag to, pero siguro kasi humina na ang dating bagyong Luis at isa na lamang itong low pressure area ayon sa PAGASA. Bandang alas 10 ng gabi, kahapon o kagabi, namataan ang sentro ng LPA sa paligid ng Peña Blanca, Cagayan, at kumikilos ito Pakanlaran hanggang Ilagang Kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, wala nang nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng bansa. Gayunman, nagbabala ang PAGASA na patuloy na magdadala ang LPA at habagat ng malalakas na pag-ulan sa ilang lugar. Kaya inaasahan din ng malalakas hanggang gale force na bugso ng hangin ngayong August 4, ngayong araw na to, sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, gayon din sa ilang lugar sa Mindanao. Pagsapit naman ng August 5, posibleng maranasan ng malalakas na bugso ng hangin sa karamihan ng mga lugar sa bansa. Pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto at subaybayan ng mga susunod na abiso ng PAGASA. Yan, mabilis lang naman po ma-access, lalo na kung lagi naman kayong nakababad sa social media, no? Sa DOST Pag-asa, yun po yung kanilang ano, meron pong green tulay. May blue check. Para sure kayo na legit na DOST Pag-asa yung mga ano nyo. Meron sila mga post doon para sa impormasyon tungkol sa lagay ng panahon. At syempre, meron pong mga suspension na idineklara. Although yung assumption naman dito, no, low pressure area na o LPA na yung ano nito, Bagyong Luis. So dito sa Benguet, Baguio City, face-to-face classes, Tublay. Sa Tublay, La Union, San Fernando, face-to-face classes kabilang ang mga ALS, alternative learning system na estudyante. Sa Isabela, particularly Alicia Benito, Sullivan at Chage, San Agustin at Tamawini. So ang ano dito, ang assumption is lahat ng antas from preschool to college, no? At Nueva Vizcaya, Dupax del Norte at Santa Fe, face-to-face classes naman sa Bataan ang kanselado. Ibig sabihin, pagka sinabing face-to-face, meron pa rin silang klase pero online or modular. Merong alternative means of klase sila. Sa Nueva Ecija, kanselado din, Tarlac, Bulacan, particularly sa Kalumpit at Pulilan, face-to-face classes lang ang kanselado. Ibig sabihin, may ano, alternative learning means sila para makapag-aral pa or matuloy pa yung kanilang klase. Suspendido naman ang klase mula preschool hanggang senior high school sa Nueva Vizcaya, Aritao, particularly sa Aritao, no, Bulacan, sa San Ildefonso. Ang kanselado lang din ay face-to-face classes. Yan. So, sinabi ng Pag-asa na humina nga ang Tropical Depression Luis kasi nga kagabi ay bagyong Luis siya at naging LPA na lang siya. So, na-downgrade na, ibig sabihin humina na. At syempre, magandang balita yun para sa atin. Dahil ibig sabihin, yung epekto nito ay mas magiging less na. Pero syempre, mag-iingat pa rin po, lalo na yung mga nasa flood-prone area. Lalo na kung napapansin nyo na tuloy-tuloy ang mga pag-ulan. Dahil hindi naman po, kumbaga, kahit nga habagat lang, no, kahit walang LPA, walang ano, minsan bumabaha sa mga lugar na flood-prone area, tsaka yung mga landslide. Mag-ingat po ang ating mga kababayan. At syempre, lipat na tayo ng 4:28 in the morning. Ito na yung good news natin, no? Ano ba to? Yung youngsta na natin, pero ano, girl, no? Si Alex Ayala, syempre. Congratulations sa ating E-Above. Si Alex Ayala na nanalo ng kanyang first WTA Tour Singles title. Nakamit ni Alex Ayala ang kauna-unang WTA Tour Singles title ng kanyang karera matapos talunin ang top seed o yung nangunguna sa kanilang larangan na si Jessica Pegula ng Estados Unidos o US sa finals ng Mubadala DC Open sa Washington, DC. Natalo si Ayala sa unang set, 4-6, ngunit bumawi siya sa sumunod na dalawang set, 6-4 at 6-0, para maiuwi ang kampyonato. Naantala ang laban dahil sa ulan at pinagpatuloy kinabukasan kung saan tuluyang natapos ni Ayala ang kaniyang comeback. Sa tagumpay na ito, si Ayala ang kauna-unahang Pilipinong manlalaro na nagwagi ng WTA Tour Level Singles Title. At inaasahan din aakyat siya sa pinakamataas na ranking ng kanyang karera sa world number 20. Ay, mahina pala yung ano, clap. Yes, clap naman tayo para sa ating kababayan, si Alex Ayala. So aside sa pagiging maipagmamalaki natin siya bilang isang kapwa Pilipino, syempre bilang isang babae, no? Girl power to, no? Kasi napansin ko, no, yung Miss Supranational, alam ko Pilipinas din ang nagwagi, hindi ko lang matandaan yung name niya. Pero nitong mga sunod-sunod na araw, madami po tayong mga Pilipina na maipagmamalaki na nananalo internationally. So bago ang kanyang kampiyonato, tinalo rin ni Ayala ang ilang matitinding kalaban sa torneo kabilang sina Naomi Osaka, Elina Svitolina at Zheng Qinwen bago hinarap at tinalo si Pegula sa finals. Ayan, so congratulations po ulit kay Alex Ayala. At syempre, nagpaabot naman ng congratulations ang ating Pangulo. Sabi, Alexa Ayala does it again. Ito ang bungad na pagbati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng panibago na namang tagumpay na nakuha ng Pinay tennis sensation na si Alex Ayala. Matapos manalo sa Women's Tennis Association, yan nga yung WTA singles, kung saan ay tinalo nito si Jessica Pegula ng US. Sinabi ng Pangulo na kanyang binabati si Ayala sa panibagong makasaysayang tagumpay habang pinatutunayan kung ano ang kayang marating ng Pilipinas sa larangan ng tennis. Patuloy din anyang nagbibigay inspirasyon si Ayala sa napakaraming kabataang Pilipino na mangarap ng walang hangganan. Kasama anya ng Pinay tennis superstar ang sambayan ng Pilipino sa pagdiriwang ng panibagong tagumpay nito kung saan ay lumikha ito ng kasaysayan bilang kauna-unahang manlalaro sa Pilipinas na nakakuha ng WTA Championship. Siyempre, masaya po tayo no, bilang Pilipino dahil nire-representa natin niya ang ating bansa. At yun nga, yung sabi ng Pangulo, isa itong magandang inspirasyon sa mga kababaihan at siyempre sa mga kabataan na mag-try din ng mga sports kagaya ng tennis. At siyempre, kahit ano namang klaseng sports. At ibig sabihin nun, meron na tayong kakayahan bilang mga Pilipino na madala yung ating mga talento, lalo na sa sports, sa ibang bansa at makipagsabayan sa ibang mga bansa. Ayan, so, ayun nga, congratulations kay Alex Ayala. At syempre, magkaroon muna tayo ng konting break at ilang mga paalala ang ating pakinggan at magbabalik po ang Ronda Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
4: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
5: Maging panatag si 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paghunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
6: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
5: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
6: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
5: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
0: Yes, nagbabalik po ang Ronda Pilipinas. Kasama pa rin po ako, Joy Camar. Ligayang, tawag niyo sa akin. Charot lang. Mema lang eh, no? Pero magpapatuloy po ang ating balitaan ngayong umaga. It's 4:38 in the morning. Stretch, stretch na po. Still, ano daw? Lagi na lang hindi makabigkas ng tama. Natutulog pa yata yung dila ko. Pero good morning po sa mga bagong dating. Upo po kayo dyan kung nasan man kayo. Welcome po sa Ronda Pilipinas at mag-stretching na po para sa mas malakas na bagong Tuesday. Ano mga harapin nyo ngayong araw ng Martes, sa trabaho man yan, sa bukid man yan. Ano man yung gagawin nyo, may aasikasuhin kayo, may ilalakad na papel. Maglalakad lang, joke lang. Kung ano man ang gagawin nyo ngayong umaga, ayan, mag-pray, ayan, para mapaghandaan nyo at magkaroon ng lakas para sa buong maghapon. Ayan, syempre. Ayan, so bago po tayo magpatuloy sa ating mga pangunahing balita, kukuha muna tayo ng mga reports mula sa mga lalawigan. Dito muna sa Metro Manila muna and later on sa mga lalawigan. So dito, 10 kabataan na sangkot sa school threat hoax o yung panloloko ay nasa kote ng Philippine National Police. Department of Education na nga kung paiigtingin ang seguridad sa mga paaralan. Yan po ay nirondahan ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinipirma ng Energy Regulatory Commission na mayroong mahigit 8 bilyong pisong under-recoveries na o dapat singilin sa mga customer nito. Ang Manila Electric Company o Meralco, ito para sa mga hindi na bawing gastusin na natural power distributor gaya ng generation, transmission systems loss at real property tax. Gayunman sinabi ng ERC na ang under-recovery sa Meralco ay mas mababa kumpara sa 30.14 million.
10: Pinipirma ng Energy
9: Regulatory Commission na mayroong pinipirma ng Energy Regulatory Commission na mayroong mahigit 8 bilyong pisong under recoveries na o dapat singilin sa mga customer nito. Ang Manila Electric Company o Meralco, ito para sa mga hindi nabawing gastusin na naturang power distributor gaya ng generation, transmission systems loss at real property tax. Gayunman sinabi ng ERC na pinipirma ng Energy Regulatory Commission na mayroong mahigit 8 bilyong pisong under recoveries.
0: Ayan, sige,

patuloy muna tayo sa mga headlines natin habang chine-check nila yung mga reports ng ating mga reporter from Metro Manila and sa mga lalawigan. Para mapagtugma po yung laman, no? Anyway, isang good news na lang, no? Mahigit 978,000 na low-income SSS members na ang nakatanggap ng 2,000 pesos uplift assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Assistance Secretary Irene Dumlao, kabilang sila sa Group 3 beneficiaries ng programa. Saklaw nito ang mga empleyadong may monthly salary credit na mababa sa 20,000, may kontribusyon sa SSS noong 2025 o 2026 at may aktibong disbursement account. Sinabi ng DSWD na direktang ipinapadala ng SSS ang ayuda sa rehistradong account ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Makakatanggap ang Group 3. Oh, may groups pala sila dito, parang school, no? Ng 2,000 pesos buwan-buwan sa loob ng 6 na buwan hanggang Disyembre. Wow, parang awam nga. Isama nyo po kami dyan sa... Sakto-sakto, no? Parang awa nyo na. Hindi. So, syempre, no, malaking tulong po sa ating mga kababayan to, specifically dun sa mga, sabi dito, yung mga empleyadong may monthly salary credit na mababa sa 20,000. Alam naman natin na sa mga panahon ngayon, matataas na ang mga bilihin, mga gastusin, mga bills sa kuryente, di ba? No? So, kailangan talaga yan ng ating mga kababayan. Okay, so anyway, ito nga yung count niya, yung mga SSS members na nakatanggap na. Kung hindi pa kayo nakakatanggap, pwede niyong i-check. If you think na qualified po kayo dito sa mga less than 20,000 yung monthly salary credit, ay pwede po kayong lumapit sa SSS. For sure naman, meron sila sa website ng mga customer service contact numbers, Facebook, social media. So, para malaman nyo kung possible po ba kayo mag-qualify. Lalo ito, 2,000 buwan-buwan sa loob ng 6 months. So, pambili din yan ng bigas, pangbayad din yan ng kuryente. Pamasahe kung kayo ay ano, hindi naka-work from home or kung naka-work from home kayo, pangbayad ng internet connection. So, ayun po.

0: dito naman tayo, it's 4:43 in the morning. Temporary restraining order laban sa dagdag sweldo sa Metro Manila na nanatiling epektibo matapos ang pagdinig sa Pasig Regional Trial Court. May balita tungkol dyan, si nanirondahan si Dayan Layar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nananatiling epektibo ang Temporary Restraining Order o TRO na nagpapatigil sa pagpapatupad ng dagdag sahod sa Metro Manila matapos ang pagdinig sa Pasig Regional Trial Court o RTC Branch 252. Dinaluhan ng pagdinig ng Office of the Solicitor General o OSG at ang petitioner na Redicon Construction Company at mga kinatawan na nagkaisa labor coalition bilang observers kahapon. Ayon sa nagkaisa, inatasan ng korte ang mga partido na magsumite muna ng kanilang komento bago sila payagang makadalo sa mga susunod na pagdinig. Binigyan ng Pasig RTC ang OSG at mga petitioner ng 3 araw upang magsumite ng komento sa motion na inaasahang aaksyonan ng korte sa loob ng 10 araw. Naghain din ang OSG ng manifestation upang formal na hilingin ang pagbasura sa TRO dahil labag umano ito sa labor code na nagsasaad na ang National Wages and Productivity Commission lamang ang may kapangyarihang dinggin ang mga petisyon kaugnay ng wage adjustment dahil dito magpapatuloy ang pag-antala sa pagpapatupad ng umen sa sahod hanggang sa August 13. Samantala, sinabi naman ni Trade Union Congress of the Philippines spokesperson Carlo Oñate na tinatayang 60 million pesos ang nawawalang kita ng nasa 1.1 milyong minimum wage earners sa bawat araw na hindi na ipatutupad ang dagdag sweldo. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Buksan mo, papasukin ako. Ayan, sana buksan naman po ng pamahalaan, no, yung oportunidad sa ating mga kababayan na tumaas na yung kanilang sweldo. Ayan, so kaugnay nga niyan, nanawagan si Senadora Risa Hontivero sa Department of Labor and Employment o DOLE at Office of the Solicitor General o OSG na ipaglaban sa korte ang pagpapatupad ng 85 pesos na wage hike matapos itong masuspinde. Ayon kay Hontiveros, hindi dapat o kay Senadora Hontiveros, hindi dapat maantala ang aumento sa sahod dahil lamang sa kasong inihain laban dito. Anya, maliit na nga ang dagdag sa at ipatutupad pa ito ng hulugan, kaya nararapat lang na matanggap ito ng mga manggagawa sa gitna ng patuloy na pagtaas ng gastusin. Ayan, sablay nga, no? Hinihikayat din ng senadora ang mga negosyo na dumaan sa tamang proseso kung nais humiling ng exemption at igalang ang tripartite system kung saan kinakatawa ng mga manggagawa, employer at pamahalaan. Samantala, sinabi naman ni Senate Committee on Labor Chairperson Joel Villanueva na nalulungkot siya sa naging desisyon ng korte na magpapalabas ng temporary temporary restraining order o TRO sa pagpapatupad ng wage hike. Ayon kay Villanueva, batay sa kanyang pagkaunawa sa Article 1269 Labor Code, hindi dapat saklaw ng TRO

doon ay ano, staggered pa, no? Tapos na-restrain pa, na-restrain, na TRO pa. So sana ay mabigyang solusyon na po ito at matulungan po natin yung ating mga kababayan. Alam naman natin na yung ano lang, napakaliit lang ng dagdag sahod na yan kumpara po sa laki ng bilihin sa araw-araw. So matulungan naman natin, lalo na yung mga maliliit nating mga manggagawa. Kahit kayo hindi maliliit, middle, kuna below yun, sa mga below ng sa mga minimum wage earner hanggang sa pinakamataas, talagang mahirap na sa gastusin ngayon. Lalo pa yung mga ano lang, maliliit lang yung mga sahod. So sana ay mapagbigyan. So ano naman, kung ano man yung purpose niyan, alam naman natin na kailangan ibalanse yung, kumbaga, yung kakayahan ng mga kumpanya, babalanse dun sa matatanggap ng mga manggagawa. Pero alam naman natin na matagal na pong hindi tumataas yung sahod ng ating mga manggagawang Pilipino. So pagbigyan na po natin. Ayan, wala na. Okay, so ano lang dito, very very short lang na ano, na backgrounder dito sa sahod natin sa Pilipinas kumpara po sa Vietnam, Thailand, Indonesia at Malaysia, guys. Kumpara dun sa ibang mga bansa na halos kaparehas natin ng economic stance, no? Ay ang mahina sa atin ay, sabi dito, meron tayong katamtaman na minimum wage, ngunit mababa ang karaniwang sahod sa maraming sektor. At mataas ang gastos sa pagkain, pabahay at kuryente kumpara sa kita ng maraming manggagawa. So, all in all, ay hindi sapat ang sahod ng maraming manggagawa sa Pilipinas, no? At yung purchasing power ng mga Pilipino, yun, yung pinupunto natin dito. Yung purchasing power natin bilang mga Pilipino ay mababa kumpara sa ibang mga bansa. So dito sa Vietnam, mas mababa ang minimum wage nila sa nominal na halaga. Pero mababa rin yung cost of living nila. So nababalanse, no? Mas malaki ang purchasing power ng maraming manggagawa doon sa Vietnam. Samantala, sa Thailand naman, mas mataas ang karaniwang sahod kaysa sa Pilipinas sa maraming industriya. Mas maayos din ang pampublikong transportasyon. At mas abot kaya ang ilang mga pangunahing bilihin doon sa Thailand, particularly. Sa Indonesia naman, magkakahawigang antas ng kita sa ilang rehiyon. Ba't ba ako nakatagilid? Ngunit, iba-iba ang minimum wage ng bawat lalawigan. Parang sa Pilipinas din, mas murang ilang pangunahing bilhin sa maraming lugar. At sa Malaysia naman, mas mataas ang sahod at mas maraming benepisyo para sa manggagawa. Mas mataas din ang antas ng pamumuhay at mas malaki ang kakayahang mag-ipon. Ayon yan sa World Bank. So, sana po ay buksan na at wag nang alisin na yung TRO at maipatupad na po paunti-unti yung ano, dagdag sa sahod ng ating mga kababayan, lalo na particularly kasi ang issue na to sa Metro Manila po. Actually, hindi lang naman po sa Metro Manila nangangailangan ng karagdagang sahod, ano? Matagal na pong iniindayan ng lahat ng mga manggagawa na yung minimum wage, sana maipantay na sa lahat ng mga, pero ibang ano na yon, ibang usapin na yon, no? So kahit ito man lang muna sana para makausad-usad po tayo. Anyway, ito na tayo. It's 4:51 sa botong 20-00. Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang panukalang Magna Carta of Barangay Health Workers o ang Senate Bill 1905. Ayon kay Senate Committee on Health Chairperson Senator Risa Hontiveros, ang panukala ay pagkilala sa mahalagang papel ng mga BHW, Barangay Health Workers, bilang unang nagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad at katuwang sa pagpapatupad ng universal health care. Sinabi ni Hontiveros na matagal nang hinihintay ng mga barangay health workers ang batas na magbibigay sa kanila ng mas maayos na suporta at seguridad sa kanilang serbisyo. Sa ilalim ng panukala, makakatanggap ang mga BHW ng hindi bababa sa 3,000 na buwan ng volunteer benefit, transportation allowance or reimbursement, hazard pay at taunang cash gift. Maaari rin silang mabigyan ng subsistence allowance,
at 10,000 pesos loyalty incentive kapag umabot sa 15 years ang kanilang serbisyo. Saklaw din ito ang insurance coverage, libreng

0: legal assistance, scholarship opportunities at civil service eligibility ng mga BHW. At itatatag din sa ilalim ng panukala ang malinaw na sistema para sa registration, certification at competency-based training ng mga BHW, gayon din ng National BHW Information System para mapahusay ang pagpaplano at development o deployment ng mga health worker. Pinagtitibay rin ang representasyon ng mga kinikilalang samahan ng BHW sa mga local health board habang pinagbabawal ang diskriminasyon at pamumulitika laban sa mga barangay health workers. May nakasaad rin na pananagutan ng sinumang opisyal o kawaniin ng pamahalaan na sadyang hahadlang o magpapabaya sa pagpapatupad ng batas. So sana po mapasa na po ito, no? Kasama yung ating mga barangay health workers sa sektor na talaga naman na nasa baba, pero ano, kumbaga sila yung nagwo-work pala sa baba, on the ground, sa mga barangay health center, nag-aasi sa ating mga barangay, pero hindi sila masyadong nabibigyan ng pansin, no? Nakakarampot na nga lang, 3,000 pesos na lang yung incentive nila, no? So sana maibigay na yon at mapagtibay na yung batas na ito na particularly ang Magna Carta of Barangay Health Workers. Okay, it's 4:54. Habol ko lang po yung mga headlines natin. Dalawa na lang to. Naghahain si Senadora Amy Marcos ng resolusyon na layo magkasa ng Senate inquiry para suriin ang pangmatagalang epekto ng iminumungkahing Paxilica Project sa New Clark City, Capas, Tarlac. Sa Senate Resolution 547, ng senadora layong mapalakas ang umiiral ng mga batas at regulasyon para mapangalagaan ang seguridad sa supply ng tubig, kuryente at pagkain at maisulong ang pangmatagalang pangangalaga sa kapaligiran, sa lugar at pagtatayuan ng proyekto. Una nang nanawagan si Senator Amy sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA na unahin munang paliwanag sa mga residente ang magiging epekto ng kontrobersyal na Paxilica Project bago isagawa ang anumang pagsukat ng lupa o land acquisition. Ayon kay Marcos, hindi dapat masikripisyo ang kabuhayan ng mga magsasaka at mga katutubong ETA kapalit ng pinapangakong bilyong dolyar na pamumuhunan at mga bagong trabaho. Hiniling ng senadora na imbestigahan ang mga ulat na may ilang magsasakang pinatitigil ng magtanim at nakaranas ng pananakot kaugnay ng proyekto. Giniit ni Marcos na, o Senadora Marcos, na hindi dapat unahing alisin ang kabuhayan ng mga magsasaka para lang mapadali ang land conversion at dapat mabigyan ang mga residente ng sapat na impormasyon at pagkakataong maipahayag ang kanilang saloobin. Binigyan din niya na alinsunod sa Department of Agrarian Reform Administrative Order No. 1 Series of 2002 kinaikailangang matiyak na naaayon sa umiiral na batas ang anumang land use conversion. Ayan, hindi na ako magko-comment masyado, pero yun ay isa sa mga maiinit na issue. So sana talaga ay ma-scrutinize ito ng ating Senado. At lastly, para ngayong umaga, ginawad ng Senate Impeachment Court ang kahilingan ng BDO Unibank at Security Bank na mabigyan ng karagdagang 10 banking days para makumpleto ang pagsusumite ng natitirang financial records ni Vice President Sara Duterte. Sa naging pagdinig ngayong araw, sinabi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senate President Chiz Escudero na hanggang August 13 na lang ang palugit na ibinigay sa dalawang banko para maisumite ang mga dokumentong hindi pa nila na ipapasa. Kinumpirma ni Escudero na nitong July 30 ay sumunod sa sabina ng impeachment court ang BDO, Security Bank, PS Bank, Metropolitan Bank and Trust Company o Metrobank, Land Bank of the Philippines at Bank of Philippine Islands sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga financial records ni VP Sara, ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio at ng 20 kumpanya na naiuugnay sa kanila. Gayunman, humiling ang BDO at Security Bank ng dagdag na panahon dahil sa dami ng mga dokumentong kailangan nilang tipunin at ihanda. So all in all, kailangan po at inaprobahan po ito yung 10 days na palugit. At yan po ang Ronda Pilipinas. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama po natin. Ayan, so sa lahat po ng ating mga kasama sa mga bahay-bahay dyan na nakinig at nanood sa mga nasa behind the scenes na technical side, maraming salamat po. Ito ang Ronda Pilipinas at ako si Joy Camar. Salamat po.
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
4: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
3: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
5: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
3: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
6: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
3: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
5: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila.

0: hindi namin kaya sa walang makina, makaya na punta. Sa mayroong makina na po, mag-increase ang production namin sa pangingisda po.
1: Ako kay matabang ma'am kay paningabuhian man ni ma'am, paningabuhian sa mga membro. Ka harvest ani ma'am, amo na po ni siyang iusab o buhi o kwan ang makita na mo ani ng kwarta kung harvest na.
2: Salamat kayo sa Department of Agriculture. Ikaw sa atong pangalang presidente sa Department of Agriculture.

0: iki El Niño, dakkel ti effect nga kada kami nga manalon. Handa nga rice farmers, all crops, ket kasapulan iti tudo. Tamo tayo mo. Uri kasat no iti panangtarakan tayo, panangitid tayo aming nga kasapulan, di jay mula. Naawan iti number one, tudo, danum ti kailangan iti maysa nga mula. Kas kayarigan iti maysa nga datayo nga tao. Naawan iti danum. Hantay nga biyag kas tamot ma'am iti sir iti mula. Nangag ko ijay radyo nga ada iti iruswat da nga cloud seeding. Isu nga agyamyaman kami, agyaman tay amin kinabu. Ta di yor orayan tayo nga ipaay na nga tudog at addan. No para kinya, kahit pula unay nga agtultuloy lata da iti cloud seeding, taamo tayo ijay magat dam. Kat dakil iti pakinabang mi dito'y baba. Kat ta, di pa ng interview dakin ni Mr. Engineer Dimuloy, kas na marigatan ngay mga ngumato di jay danum. Kat adon iti napiktaranan nga taltalon. Agasan na kijay rice area na agring-ring nga. Kat kaslakada kami mo dito'y ma'am. Iso nga, iti, dito'y taadan iti tudo. Praise the Lord. Ni Apo Diyos man nakabalin unay, patpatgan na tayo nga pinarswana. Numampay, ano tinagbasbasulan tayo ng adatay latang, si tayo adatay latang inkwana.
1: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Limang minuto na kabitbahay makalipas. Ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po tayo ng Martes ngayon, Agosto 4, 2026. Ingat po sa mga nasa lakbayin, motorista natin, yung mga biyahero-biyahera ng karne, ng baboy, ng baka, ng manok, ng isda. Ingat po lamang at pagka hindi kaya, gilid-gilid lang. Importante ho yung power nap, ano ho, 15-30 minutes, okay na ho yun. Natin balikan ho yung manibela. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ho ang pikon sa kalsada. Pakigising lang si Mamang Chuper, baka iidlip-idlip ho yan. Delikado yan. Iwas aksidente, iwas ako na tayo ho. Sa ganun eh, kompleto sa Ricardo Siyong makababalik po sa pili ng mga mahal sa buhay. Lahat po naman ang biyembro ng pamilya. Welcome mo sa ating balatuntunan sa Usapang Agrikultura. Muli ating pagbati ng isang magandang umaga sa ating mga bayaning magsasaka. Sa matatapang ho nating mangingisda at tagusuyan sa kanikinilang nanay, tatay, sa lolo at lola. At po ng miyembro ng pamilya, ano ho, Paluzon, Visayas at Mindanao, sabay-sabay tayo napapahinggan. Sa lahat po ng himpilan ng Radyo Pilipinas. Ito tayo sa 7th Killer sa AM, nasa 104.3, the capital po tayo sa FM. Kapanin po natin ang social media. Po, Radyo Television, andyan po ang DWC, ICM, Pitig, Ilocos Norte. Good morning, Mayora Gina. Diyan po naman sa Midday DWCJ. Lalawigan po naman ng Cagayan. O, pelan ng landfall. Ay, yung bagyo. Pagkabi, humina na po yung bagyo yan. Ano ho? At dahil nga po sa pinakita nitong paghina, po yung naging low pressure area na lamang. Para bagang nagbigay daan sa pagiging kampiyon, ating Pinoy tennis player na si Alex Ayala. Congratulations, Alex! Una-unahan niya sa kanyang WTA singles. Kailangan na rin home premyo na kanyang naiuwi. Mamaya sisilipin natin yan. Ay, ang bagyong Luis ay humina na nga po at naging isang LPA na lamang bandang alas 8 agabi. Inanggal na rin po ang lahat po ng tropical cyclone wind signal dito sa ating bansa. Gayun pa man, yan po ay magdudulot to ng mga pag-ulan pa rin. Ang labi ng LPA na yan, ang Southwest Monsoon, yung habagat. At ang malapit po naman si Typhoon Dolphin. Nabangalan, Typhoon Dolphin. Ang bahagi po ng ating bansa, particular po naman sa Northern Luzon. Po, sa masamang panahon, nagpatupad po ng suspensyon sa mga klase trabaho sa gobyerno. Agosto 4. Lang pasok, elementarya hanggang high school, all levels ang Cagayan. Bilang po ang bayan ng Aparito, Quiquero City, ang Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Payao, Abra. Iwasan po yung baha, manatiling ligtas sa lugar. Nakatira po sa malapit sa mga ilog, bababang mga komunidad. Apayon din po ang mga nasa bulabundoking lugar sa Northern Luzon. Naging alerto rin po naman sa posibleng pagguho ng lupa. Tignan po ninyong official na Facebook page ng inyong lokal na pamahalaan. Oh. Sa mga localized suspension o emergency hotlines, importante ho yan, dapat alam nyo ho yan. Ayon nga po sa huling ulan, may bagong LPA. Ano mo, kagabi sa West Philippine Sea. May particular sa may baybayin po ng San Fernando City, La Union. Tumusin po ng traksyon ng hangin mula po naman sa huminang bagyong si Luis at sa bulubundukin po naman ng Cordillera. Ay bukod po sa Northern Luzon, nagkasilan na rin ang face-to-face classes sa iba pa ang LGU. Po sa pinalakasong habagat, Baguio City, all levels, walang face-to-face. Lumipat po na sa online alternative learning. Ang Bataan, all levels, public and private. Ang Gasinan po naman, all levels, public and private pa rin. Ang Tarlac, all levels, public and private. Ang Kalumpit, Bulacan, all levels, public and private po naman. May pag-uulat po na halos nasa 500 pasahero pong na-stranded sa ilang pantalan. Po sa panganib na paglalayag sa seaboards ng Hilagang Luzon, dulot po naman sa mga panahon. Mabot naman sa mahigit po naman 1,500 pamilya ang nakaranas ng epekto ng ulan ayon po naman sa tanggapan ho ng DSWD. Agay na panahon dito sa Metro Manila, gapo na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at thunderstorms sa temperature natin nasa 26 hanggang 29 degrees Celsius po naman. Ilocos Region at CAR, sa aming katamtaman hanggang sa malakas sa pag-ulan, maaaring magdulot po ng flash floods. Ikol at Visayas, maulap na may isolated thunderstorm dahil pa rin po naman sa habagat. Nanatiling maulap na may patuloy na pag-ulan, pagkulog, pagidlat ang buong Cordillera Administrative Region ay yung CAR. Po sa epekto ng LPA pa rin po at pinalakas ng habagat. Ataas po ang orange rainfall warning sa malaking bahagi po ng Benguet. Ang ulogang banta po ang baha at landslide. Ah, kaya ito yung lagay ng panahon. Lagay ng panahon dyan sa may parte ho ng CAR. Ang Baguio City, katamtaman hanggang sa malakas na buhos ng ulan ay lumlamig ho rin. Lalaro po naman sa 18 degrees Celsius hanggang 21 degrees Celsius. Nga itong Benguet, at talaga naman ubod lamig ho rin. Mas malamig ang klima doon kasi patuloy na rin pang pag-ulan. Temperature doon nasa 16 degrees Celsius hanggang 19. Ang iba pang bahagi po ng CAR, kagaya po ng Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Sibugao, ay maranasan din po namang light to moderate at kung minsan ay malalakas na mga pag-ulan. Ito nga po, samantala ng bahag pag-uho ng lupa, official na rin pong sinuspinde ang kalase ngayong araw. Baguio City, all levels, public at private, kung lumipat po na sa online no alternative learning mode. Ang Atok, preschool hanggang senior high school, public at private. Ang Tublay, all levels, public and private. Ang Kabangan, Bungan sa Blanc, Tuba, Itogon at Kabayan School hanggang senior high school, public and private po naman. Pinapayuhan po yung mga motoristang dumadaan ho dyan, mag-ingat o iwasan muna. Pumabiyay po sa Baguio, Bontoc Road, Halsema Highway. Tigular na sa kilometer 24 at kilometer 27 sa Kaliking, Atok, Benguet. Ang bahagi niya ay one lane passable lamang sa naganap na road slip o bahagyang pag-uupo ng kalsada. Naglagay po ng mga early warning device ng DPWH at Bureau of Fire Protection. Kung kayo po ay nandyan sa car, mangyari mapagunayan po sa inyong lakal na MDRRM ho. Agar ang mga saklolo ho. Mabayan po natin nakatira dyan sa car na lugar na yan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Nasa natin ang Radyo Pilipinas. 12 minuto kapit pa ay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Rin po naman ninyo abang lingkod ka, Hero, Hero, Ilustre, Robrigado. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ating mga headliners. Higit kalating milyong hektare ng standing crops. Binabantayan po ng Department of Agriculture sa gitna ng banta ng bagyong si Luis.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Farmers Group, humiling po naman ng 30% na safeguard duty sa rice imports.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: At FDA, pinararecall o pinatanggal po naman sa merkado ang dalawang cosmetic products na naglalaman po naman ng delikadong sangkab.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Galaw, galaw, para hindi pumana. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Congratulations muli sa ating Pinay tennis player, Alex Ayala. Gumaba po ng kasaysayan sa daigdig po ng tennis. Ano ho? Nauna sa kanyang WTA singles. Puso, dumami pa sana ang lahi mo. Okay, nakalaban ho niya ang Amerikano. Ano pa pangalan nun? Yung Amerikana? Sa Washington, D.C. Mo, nasuspend pa yung laro nila kasi nga sa sama ng panahon. Ano? Nagkaroon din ng Mason Steeler pa eh. Anong panahon. So, sa simula, medyo naman yung kabila. Babi ho ni Alex, tuloy-tuloy na. Hindi mo yung kalaban niyang katong galing Amerikana, ha? Eh, number one fan pala ni, ano? Ni Alex Ayala. Kaya siya talaga, iniundurso na rin niya na ito yung susunod na makabagong panahon. Ikilalanin ho sa daigdig ho ng tennis. Lakin mo, Pinoy na Pinoy. Congratulations, Alex Ayala!
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ay, mga nasingin ho ng Meralco sa mga consumer nito, mas malaki kaysa sa dapat nilang bawiin ayon sa ARC. Pin muna natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok mo naman si J. Mark Dagcala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kinumpirma ng Energy Regulatory Commission na mayroong mahigit 8 bilyong pisong under recoveries na o dapat singilin sa mga customer nito. Ang Manila Electric Company o Meralco, ito para sa mga hindi na bawing gastusin na naturang power distributor gaya ng generation, transmission systems loss at real property tax. Gayunman, sinabi ng ERC na ang under recovery sa Meralco ay mas mababa kumpara sa 30.14 million pesos na over recoveries o mga nasigilan nito sa kanilang mga customer na dapat itong isauli o i-refund. Kabilang sa mga sobrang nasigilan Meralco ang kanilang lifeline subsidy, senior citizen discount at local franchise tax sa loob ng 1 hanggang 36 na buwan. Ayon kay ERC Chairman Attorney Francis Arturo Ninuan, dapat tiyakin na Meralco na walang labis o kulang sa bayarin ng publiko at ito'y para lamang maibayad sa mga power generator, grid operator at sa buwis na ipinapataw ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagcala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Alam mo ba ninyong bago marating yung kampeonato, naging giant killer itong si Ayala. Pinatalsik po niyang ilang malalaking pangalan sa buong mundo po naman ng tennis. Isa-isahin natin yan. Magandang pagkwentuhan po ito eh. DA magsasagawa ng joint price at supply monitoring ngayong araw. May detalye ng balita dyan si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Isang special joint price at supply monitoring ang nakatakda ikasa ngayong araw ng Department of Agriculture katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno. Pangunahan ng monitoring ni DA Secretary Francisco Chularal Jr. kasama pa ang ibang opisyal mula sa Food Terminal Incorporated, PNP at DA AMAS. Isasagwang inspeksyon sa isang palengke sa Las Piñas City. Bukod sa presyo ng bigas, susuriin din ang presyo at supply na iba pang pangunahing bilihin gaya ng karne, gula at isda para matiyak na sapat ang supply at naayon ang mga ito sa itinakdang presyo. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Masyadong katat yung iba. Gusto malaman niya susunod na laban ni Danny Ayala. Susunod niyang laban, parang bukas agad eh. Oh, doon po sa WTA 1000 Toronto Open. Yun. At bagong nga naging giant killer yan. Yun natin nangyayari eh. Round of 32, tinalo niyang Olympic at Asian Games champion na si Zheng Qinwen. Second round, pinatalsik niya defending champion na si Leila Fernandez. The finals, biligo naman ang world number 10 na si Elina Svitolina. Sa semifinals, sinurog niya ang dating world number 1 na si Naomi Osaka. Score na 6-4, 6-2. Ano ho? At dito nga sa kanyang tagumpay na kay Jessica Pegula. Tapos yung laman sa score na 4-6, 6-4, 6-0. 4 naman kay Ayala. Ano ho? At kauna-una ang WTA Tour Singles title po sa Mubadala DC Open. Ang kauna-unahang Pinay sa kasaysayan po na nakasunggit ng corona sa isang WTA 500 tournament.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Sarap ipagbunyin lahing gayo manggi. Kanya na mga balita, dapat yan umiego. Kayong balita eh humihibla sa mga kasaysayan po ng pangungurakot. Ang kusabi naman yan. Kaumay ho yun. Sa mga detalye ng ating balita, mahigit lang binabantayan ng Department of Agriculture ng posibleng epekto ng bagyong Luis sa sektoro ng pagsaka. Mabuti na lamang, yumuko ito humina eh. At ayon sa pinakuling pagtiyan ng DA, maaaring maapektuhan ng bagyong nasa kalating milyong hektare ng starting crops kung saan mayuriya ay mga sakahan po naman ang balay. Nakabuang bilang 444,926 na hektarya ang mga taniman ng palay habang 102,602 tani naman ang taniman po naman ng mais. Sa mga palayan, nasa 19% ang nasa seeding stage, 73% ang nasa vegetative stage, 10% po naman nasa reproductive stage, 2% maturity stage. Patuloy naman ay ipagtulungan ng DA sa mga regional field offices at mga concerned agencies matukoy ang mga lugar na posibleng maapektuhan. Papaghandaan po naman ang kinakailangang intervensyon.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Agad-agad tayo ng report, punta tayo ng Butuan. Enteng bigas meron na nilunsad sa Kicharaw, Agusan del Norte, 4,000 residente. Target pong magiginabang hurian. Minati na magdetail ng balitang yan. Nakatutok po naman sa ADS, Radyo Pilipinas, Butuan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Abot kayang presyo ng bigas, mabibili na matapos ilunsad ng pamahalaan ang programang Benteng Bigas Meron Na sa bayan ng Kicharaw, Agusan del Norte nitong nagdaang Sabado. Sa ilalim ng programa, nasa 4,000 benepisyaryo ang inaasahang makakabili ng dekalidad na bigas sa halagang 20 piso kada kilo. Kabilang sa mga prioridad na makikinabang ang mga magsasaka, mangingisda, indigent families, solo parents, indigenous people o IPs, person with disabilities o PWDs at senior citizens. Ang Benteng Bigas Meron Na ay bahagi ng kadiwa ng Pangulo, isang programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipinatutupad sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Department of Agriculture at ng mga lokal na pamahalaan. Layunin ng programa na mapagaan ang gastusin ng mga pamilyang Pilipino sa pagbili ng pangunahing pagkain, habang pinalalakas din ang kakayahan ng NFA na makabili ng mas maraming palay mula sa mga lokal na magsasaka. Kaya naman, laking pasasalamat ng mga benepisyaryo sa mas murang bigas. Patuloy na pinalalawak ng pamahalaan ang implementasyon ng Benteng Bigas Meron Na sa iba't ibang bahagi ng Caraga upang mas maraming Pilipino ang makabili ng abot kayang presyo ng bigas kasabay ng pagsusulong ng food security sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Medias, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, May Diaz, Radyo Pilipinas, Butuan. Ibalik na po ha yung mga parlor at mga opisina po dyan sa Butuan City. Matapos po yung kailang selebrasyon ng 76 Adlaw Hong Butuan. Matapos na yung kanyang long weekend po riyan. Regular na muli yung klase at mga transaksyon sa gobyerno. Yung mga sinuspindi po kasi trabaho dyan at klase kahapon. Ni Mayor Lawrence Porton. Good morning, Mayor. Po sa Charter Day ng lungsod. Ano ho? Muli po ang Butuanon ang nakisa sa mga aktividad ng pagdiriwang bago nagtapos ang selebrasyon. Thank you, thank you.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Po naman tayo sa Albay, sa Bicol. Mga pinamahaging token sa ginanap po naman ang zona gawa sa Albay. Minati ng mga kompletong detalye ng balitang yan. Nakatutok po naman si Paul Hapin, Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Isang Bicolanong designer ang nasa likod ng opisyal na token na ginamit sa 2026 State of the Nation Address o SONA ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa RCB Crafts and Design, si Gerb Balaoro ang nagdesenyo ng opisyal na token habang ang kanilang kumpanya ang nagsilbing official token provider para sa SONA 2026. Binahagi ng kumpanya na malaking hamon na pagbuo ng 1,000 token sa loob ng wala pang isang buwan, lalo nang madagdagan pa ang mga last minute orders. Sa kabila nito, natapos at naihatid nila ang lahat ng orders sa oras sa tulong ng dedikasyon at pagtutulungan ng kanilang buong team. Nagpasalamat naman ang RCB Crafts and Design sa lahat na naging bahagi ng proyekto at sinabing isang karangalan ang makapag-ambag sa isang mahalagang pambansang okasyon. Samantala, nagpaabot din ang pagbati ang Department of Trade and Industry Bicol sa RCB Crafts at kay Gerb Balaoro at kinilala ang kanilang likha bilang isang makabuluhang ambag sa kasaysayan ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Walapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Agrikultura, usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat po, Labing Radyo Pilipinas, Albay, ay dyan sa Albay ho ngayon. Lang pasok ngayon ho, lahat ng antas ng klase dyan sa Albay ho. Ay yung masamang panahon, duli po ng LPA na pilakas ho ng habagat. Pero dyan po naman sa mga biyahe sa Pantalan, normal na sa operasyon. Matapos yung suspindi na nakarang weekend. Kaya normal lang operasyon sa mga sasakyan pandaka dyan po sa Tobacco Port, sa Tobacco City, dyan sa Albay. Good morning sa mga Oragon.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Samantala, National Irrigation Administration inihayag na nakapagsimula ng makapagtanim ng palay ang mga magsasaka na nasa kanila. Pangangasiwa po naman. Detalye ng balita si Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Baguio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Inihayag ng National Irrigation Administration Cordillera na nanatiling sapat ang supply ng tubig sa mga pangunahing ilog na pinagmumulan ng irigasyon para sa mga sakahan sa rehiyon maliban sa lalawigan ng Apayao. Ayon kay Engineer Sammy Kimbungan, Division Manager for Engineering and Operation, malaking tulong ang magkakasunod na bagyo na dumaan sa Hilagang Luzon noong nakaraang buwan. Bagamat hindi direktang tumama sa Cordillera ang mga bagyo, pinalakas nito ang habagat na nagdulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Dahil naging sapat ang tubig, ay nakapagsimula ang mga magsasaka para sa kanilang wet cropping season. Inaasahan ng NIA na magiging maayos ang pagtatanim ng palay sa mga lugar na sakop ng kanilang sistema ng irigasyon. Gayunpaman, nanatiling naka-alerto ang ahensya sa posibleng epekto ng El Nino sa mga susunod na buwan. Pinayuhan ni Engineer Kimbungan ang mga magsasakang nasa laylayan o dulong bahagi ng irrigation system na magtanim ng mga early maturing high value crops upang mabawasan ang panganib sakaling bumaba ang supply ng tubig. Batay sa pagtaya ng NIACAR, mahigit 2,000 ektaryang lupang sakahan sa Cordillera ang maaring maapektuhan kung lalala ang epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Baguio. O dyan po sa Baguio, ha? Kompirmado na wala pong klase. Hindi daw ang face-to-face classes, ano, sa po ng antas. Matumina po at naging LPA na lamang yung Tropical Depression Luis, yung LPA na nabupo dyan sa West Philippine Sea. Dahil dyan, nalalakas po ng habagat. Ano ho? Dadala na patuloy at malakas sa pag-ulan sa Baguio at buong rehiyon po naman ng Cordillera. Good morning, Baguio. Thank you.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Mandala ay na pa Ilocos Region na magpalabas po naman na higit sa 153,000 mga sako ng bigas para po sa 20 bigas. Meron na program. Detalye ng balita dyan si Albert Cavilla, Radyo Pilipinas sa Go-O.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Food Authority Region 1 sa pagsuporta sa implementasyon ng 20 Bigas Meron na Program kung saan umabot na sa 153,649 na sako ng tig 50 kilo ng bigas ang naprobahang ilabas para sa programa. Katumbas ito ng 7,682,450 na kilo ng bigas na inilaan upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng abot kaya at di kalidad na bigas para sa mga benepisyaryo. Batay sa tala ng NFA Region 1, 36,411 na sako ang naprobahan noong 2025 habang 117,238 na sako naman ang naprobahan ngayong 2026 sa ilalim ng administrative order na ipinatupad noong Hunyo. Ayon sa ahensya, layunin ng programa na mapalawak ang access ng mas maraming pamilyang Pilipino sa murang bigas habang pinananatili nitong matatag ang supply ng pangunahing pagkain sa rehiyon. Patuloy ding nakikipag-ugnayan ng NFA sa mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya upang matiyak ang maayos at mabilis na distribusyon ng bigas sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Bahagi ang 20 Bigas Meron na Program ng mga hakbang ng pamahalaan upang palakasin ang food security, mapanatili ang sapat na supply ng bigas at makatulong sa pagpapagaan ng gastusin ng mga pamilyang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cavilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Albert Cavilla ng Radyo Pilipinas, Agoo. Wala din pong pasok dyan, ho. Lahat lang hanta sa paralan at mga opisina po naman sa gobyerno, ho. Bayan ng Agoo at buong probinsya po ng La Union. Patuloy na epekto po ng bagyong si Luis at habagat po naman. Nakataas po ang orange rainfall warning sa lugar. Kaya malawak ang suspension po para sa kaligtasan po naman ng lahat. All levels po yan, ha? Pindidong klases, ha? Parehong pampubliko at pribadong paralan. Diyan po naman sa lalawigin po ng Agoo. Good morning. Gandang maga, Agoo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
2: Samantala, City Agriculture Office po naman ng Zamboanga naman. Patuloy po ang paghati ng tulong sa mga residente ng ibang bahagi po naman ng lungsod. Ang detalye, nakatutok dyan si Bless Eboyan, Lamar, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Mas pinalapit ng Office of the City Agriculturist OCA ang mga serbisyong pang-agrikultura sa mga residente ng Zamboanga City sa pamamagitan ng ugnayan sa barangay Cum Servicio Caravan ng pamahalaan. Pinangunahan ng tanggapan sa ilalim ng kanilang information section, katuwang ang Department of the Interior and Local Government o DILG at ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga upang maghatid ng iba't ibang serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad. Sa isinagawang caravan na mahagi ang OCA ng iba't ibang uri ng seedlings ng gulay upang hikayatin ang mga residente na magtanim sa kanilang mga bakuran at komunidad. Namigay rin ito ng Information, Education and Communication o IEC materials at nagsagawa ng Agri-Fishery Technology Consultations upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisda sa kanilang mga suliranin sa produksyon. Isinagawa rin ang on-site registration para sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA, FishR at Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Boat Insurance. Sa pamamagitan nito, mas madaling makapagparehistro ang mga mangingisda at makakuha ng insurance para sa kanilang mga bangka, gayon din ang pagtupad sa mga kinakailangang rehistro at lisensya. Patuloy namang isinusulong ng Office of the City Agriculturist ang mga programang nagpapalakas sa seguridad sa pagkain, sumusuporta sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda, at nagtitiyak na ang mahahalagang serbisyong pang-agrikultura ay naaabot maging ng mga komunidad sa kanayunan at baybayin. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Eboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Bless Eboyan Lamar ng Radyo Pilipinas, Zamboanga. At dyan sa Zamboanga, wala namang anunsyo, no? Lawakan kasi lesyon ng klase. Binabantayan po at natutok residente, maniniling mapagmatsyag sa mga biglaan po namang abiso naman. Ayun. Ay, nailigtas na tasigip po ng Philippine Air Force Reservist ang 7 guro at isang bankero matapos lumubog ang kanyang pambot po sa Sakol Island habang patungo sa isang outreach mission. And pa rin po naman sa Zamboanga. Good morning, gandang maga, Zamboanga.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ano naman tayo ng Batanes? Negosyong wakay sa Batanes. Ano kaya yun? Palalakas yan sa tulong po ng DA BES. Bea Gaza de Guzman ng Radyo Pilipinas Batanes sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
10: So mailalim ang mga miyembro ng Chanarian Tukun Farmers Association sa Learning at Exposure Activity sa Lamak Multipurpose Cooperative sa Pinamungahan, Cebu. Pinangunahan ito ng Department of Agriculture Batanes Experiment Station o DABES bilang bahagi ng proyektong pinopondohan ng Department of Agriculture Bureau of Agricultural Research o DABAR para sa pagbuo ng mga produkto mula sa wakay o kamote. Sa ginanap na oryentasyon, binigyang diin ni Lamak Deputy General Manager Limoko na ang susi sa tagumpay ng isang kooperatiba ay ang bayanihan, pagkakaisa at pagkakaroon ng iisang layunin ng mga miyembro nito. Bukod sa teorya, sumalang din ang mga magsasaka sa aktual na pagpoproseso ng pagkain sa loob ng mga FDA-registered facilities na sumusunod sa good manufacturing practices. Dito, personal nilang natutunan ang tamang pamantayan sa produksyon at food safety, pagpapaganda ng packaging at kalidad ng produkto, ganun din ang wastong pamamahala sa negosyo ng kooperatiba. Inaasahan na ang malaking karanasang ito magagamit ng grupo upang mapalakas ang kanilang kakayahan sa pagpapatakbo ng negosyo ng pagkaing gawa sa wakay pagbalik nila sa Batanes. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Batanes. Nagraranas ang Batanes yun ng maulap na kalangitan. Ano ho? Mga pag-ulan dahil na po sa paggalaw ng bagyong si Luis. Ano ho? At ingat tayo sa ating mga kababayan po dyan sa Batanes. Morning Batanes, gandang umaga Batanes. Babalik po kami sa dali po lamang, alam mo na mahalagang paalala.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangan i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
12: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paghunita ng 10th anniversary ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
13: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
12: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
13: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. So, we are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
12: Ang 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko.
1: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
16: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipino.
2: Sa mga nagtatanong pa rin kay Alex Ayala, ho. Padanunan po nito ang ilaban niya sa Bumadala DC Open. Nasa hot $252,000, katumbas yan, humigit kumulang sa 15.4 na milyong piso. Yan ang malaking cash prize na nakuha niya mula sa isang solong tournament sa taong ito. Salamatan natin, no? Nagkaroon po ng 27.55% na magtaas ng premyo, eh. O sa WTA Singles Champion, para po nung nakalipas sa taon. Ganda ng timing, ano? Ah, so magkano naman ay uwi nito? Wala nang maging professional tennis player si Ayala, ha? Punta po sa kabuhang $2,649,015. Kanyang official na career prize money sa tala po ng WTA Tour. Kalagang niya katumbas po ng $154.5 million. Iso. Akin po ang tinalo ng kanyang kita ngayong taon dahil sa kanyang mga tagumpay. Pang malaking WTA tournament po naman. Ayan. At siyempre, may babawas po dyan, oh. Kita ng mga employers, babawasan po ng buwis siya. Karaniwan siya sa Amerika, 30%. Gastusin sa team. Sa coach, sa mga trainer, sa airfare, sa hotel, mga gastusin sa pag-ikot sa buong mundo, nandun din yan. May iba pang kita. Sponsorship, ano ho? Mahiwalay na kita yung sponsorship, ang malaki din yun. Ano ho? Susunod na laban ni Alex Ayala, kanapin po sa National Bank Open, isang kakilalang WTA 1000 tournament po sa Toronto, Canada ngayong linggo. Parang bukas na nga huya tayo ni. Magsisimula siya agad sa second round, round of 32. Ang kanya makakalaban, si Alicia Parks mula sa United States. Victoria Jimenez Kasinseba, ang qualifier mula po naman sa Andorra. Paano panoorin dito sa Pinas? O sa mga nagtatanong sa atin, paano daw panoorin? Broadcast. Papanood po yung kanyang laban ng live sa Pilipinas sa magitan po ng DAZNPH. DAZNPH. Mapapanood dyan. Kita nyo aktual na laro ng ating kababayang superstar. Angan po ng tennis. Alex Ayala, congratulations, madam.
16: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Bubunyi lahing kayo, Manggi. Ay, kay si Bigol naman. Ay, nagsagawa ng inspeksyon sa bandang mga nag-alaga po ng itik sa Awas Albay para sa insurance. Kasi hindi ko pa narating yan, pero dyan galing yung lahi namin eh. Natin ang mga detalye ng balita sa Diana Mendez, Radyo Pilipinas Albay.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Inspeksyon ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol ang 800 itik na pagmamayari ni Anita Rillores ng Barangay Saban, Uwas, Albay bilang bahagi ng proseso ng pagpaparehistro ng mga ito sa Livestock Insurance Program ng ahensya. Ayon sa PCIC Bicol, mahalagang sa gawang inspeksyon bago maisailalim sa insurance ang mga hayop upang matiyak ang wastong dokumentasyon at verifikasyon ng mga alagang itik. Sinuri rin ng mga tauhan ng ahensya ang kondisyon ng pasilidad kabilang ang struktura at mga pamamaraan sa pangangalaga ng mga alagang hayop. Patuloy namang isinusulong ng PCIC ang Livestock Insurance Program upang mabigyan ng proteksyon ang mga livestock raiser laban sa posibleng pagkalugi dulot ng sakit, kalamidad at iba pang banta sa kanilang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
16: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Sa Albay, sa mga pantalan dyan sa Tabaco Port, ano, balik na po yung operasyon dyan. Oh. Ay hiniling po ng Federation of Free Farmers at magsasakit po naman party list sa Tariff Commission na pagpato po ng 30% safeguard duty. Ang mga iniangkat na bigas upang maprotektahan ang mga lokal na magsasaka. Ayon sa FFF, National Manager Raul Montemayor, nagdulot ng malaking pinsala sa rice farmers na pagdas po ng rice import sa matapos ipagtapan ang RTLO noong 2019. Dito na mabuti po sa average sa 3.446 million metric tons kada taon. Ang rice import matapos ang batas. Halos triple kumpara po naman sa nakalipas na taon. Ipag-usapan natin yung ano ba yung itik Pinas production. Kaming itik, di ba? Pateros yan eh. Di ba? Alamin natin yung paano umiikot ng mundo niyan. Alamin natin yung mga bagay na sinasagawa para ito yung mas mapataas pa yung kita sa mga ilang inovasyon na ginagawa ng mga kinuukulan. Ano ho? Lalo na ng Central Luzon State University. Para lang po sa agrikultura na maraming tinutuklas naman talaga. Kasama natin si Dr. Aldrin Badwa. Ay, pamilya na ko sa mga Badwa, mga taga-Pangasinan nito. Gaya yung schoolmate ko nung college, Badwa yun eh. Alawa yung tatlo kaming magbabarkada. Si Rizalino Badwa, Lito Bayona. Hindi ni Rizal, isa kamatayan ni Rizal. Si Dr. Aldrin Badwa, magandang umaga po. Welcome sa Radyo Pilipinas, Usap Agrikultura. Si Kahir po, magandang umaga po sa inyo dyan.
18: Magandang umaga din po, Kahiro. Tama po, Badwa from Pangasinan po kami.
2: Ano, sa Omingan?
18: Opo.
2: Tapos nung tayog na.
18: Opo.
2: Kurado ka mag-anak mo si Rizalino Badwa. Yun yan. Mate ko nung college yan. Silang tatlo lang kami. Yung dalawa, yung isa. Parehong ko si Rizal eh. Kung si Lito, isa Rizalino. Matayan isa, kapanganakan. Isa nagpaalam na si Badwa. Pero ikaw buhay na buhay, Director. Direk, mag-usapan nga ho natin. Ano, welcome po sa Radyo Pilipinas. Usap Agrikultura. Ano, ano ba tong Itik Pinas Production na yan? Bigyan nyo nga kami ng pagkaalam at pagkatuto sa usaping ito.
18: Yes po. Ang Itik Pinas Production ay ito po ay pagpapalaki ng Itik Pinas din. Kumbaga ito ay yung duck. Pero improved po ito na lahi ng itik na kung saan dinevelop po ito ng DOST Picard at ng BAI sa pamamagitan po ng selective breeding. Nagkaroon po ito ng mas mataas na production ng itlog, mas magandang kalusugan at mas mahusay na kakayanan upang umangkop po sa ating kondisyon dito sa Pilipinas. So,
2: Dok, andin nandiyan kayo sa Munoz Nueva Ecija ngayon?
18: Yes, sir. Andito po ako ngayon.
2: Andiyan kayo sa Central Luzon State University. Eh, nagsimula yan April 1907. Ano ba yan?
18: Ay, opo. Matagal na po.
2: Okay. Kilala sa husay at yung pamantasan nyo sa pagdating po sa agrikultura at pagkaasakan. May maiba-ibang kurso rin dyan. Merong agham, edukasyon, enerhiya at maging sa sining. Pero itong Itik Pinas Production, kailan po ito pinasimulan nyo itong programang ito?
18: Ang aming pong programa ay nag-umpisa po bago pa po ng 2020s. Pero yung pong programa po namin ng extension, yung pong tinatawag namin na Techno Village Development Program para sa establishment ng mga production ng itik. Itik Pinas ay 2021 po.
2: 2021 pa.
18: Apo.
2: Isang pambansang programa sa para magparami ng isang espesyal de kalidad na lahi po ng itik. Okay. Para saan? Para saan yung Itik Pinas Production na yan? Ano bang mission niyan? Ano bang dapat nating matutunan diyan? Ano ba iba pang detalye?
18: Yes, sir. Ang itik po kasi ay noon ang pateros at mayroon pong mga limitasyon ang ating pateros itik at ito po ay in-improve para po ay gumanda yung production niya ng itlog dahil kumbaga ay kailangan ma-improve din po yung kita ng ating mga magsasaka. Kaya po yung ating Itik Pinas ay mas mataas po ng hamak ang production niya sa egg, 15 to 20 or higher pa po kumpara po sa ating Itik Pateros. Kung maganda po ang pag-aalaga nito ay talagang maganda po ang ibibigay niyang performance po.
2: Layon po nito magtatagpo ng mga multiplier farms.
18: Po.
2: Multiplier farms po ang layon nito?
18: Yung pong aming farm po dito sa CLSU ay multiplier farm. Pero kami po ay nag-i-establish po ng mga farms po sa mga level ng mga farmers na kung saan sila naman po ay nagpuproduce ng pangbenta po na mga itlog at pinoproseso din po yung mga itlog po na napuproduce po ng mga farmers.
2: Pero matanong ko lang, baka doon sa nag-iisip, bakit po Pateros ang naging baluarte ng balot? Ha? Hindi Makati, hindi Quezon City, pwedeng Las Piñas kasi pag Las Piñas, asin, di ba? Nga pa Pateros.
18: Doon po kasi ang unang maraming nagproseso po ng duck eggs po. Pero ngayon po ang isa po na pinakamataas ang produksyon ng para po sa balut at sa salted egg ay ang Central Luzon.
2: Oh, Central Luzon. No, meron daw tatlong pangunahing uri o yung strains ng Itik Pinas. Ano ho? Nakadesensyo sa kanya iba-ibang pangangailangan. Sa inyo na nga po, manggaling ang paliwanag, ano po yung Itik Pinas na itim, Itik Pinas na kaki, Itik Pinas na kayumanggi? Wala bang Itik Pinas na negro?
18: Yun po kasing Itik Pinas itim at yun pong or yun pong kayumanggi ay siya po yung commercial line po natin. Ibig sabihin, ito po yung talagang pinapa-distribute natin at binibili ng ating mga farmers kasi po ito po yung pinaka-hybrid po niya. Yun po kasing itim ay yun po yung pinaka ginagawang palahi po natin sa ating mga dinidistribute na mga itik po.
2: Anong mga katangiang physical at kakayahan? Anong pagdating sa production performance, kamusta po ito?
18: Yung pong ang talaga po kasi gusto natin na mapalawak ang kumaga promotion ay ang yung Itik Pinas Kayumanggi. Ang performance po niya ay higher po ng mataas ang itlog, 20, around 15 to 20% higher than yung Pateros po. At nagpipik po yung kanyang pangingitlog, laying rate, ang tawag po 80 to 90%. At mas maaga po itong mangitlog, ibig sabihin ay...
2: 2 weeks lang yata yan eh.
18: Po?
2: Tama ho ba 22 weeks tapos mangingitlog na?
18: Yes po, 22 weeks lang po. Mabilis po ang balik ng puhunan, opo.
2: binabanggit pa, ano yun, isang ulo lang yun na pagka ganitong IP kayo manggi, 266 na itlog ang kaya niyang ipodo sa loob ng isang taon, isang ulo lang yun?
18: Yes po, opo. Actually, 240 hanggang 280, kaya po niyang mangitlog sa isang taon yung isang itik po natin. Mas mataas po hamak ito kaysa sa ordinary pond or yung pateros duck.
2: Sabihin, talaga merong benepisyong

0: bawat 18 kada taon, ang laki tulong nga nun.
1: Opo. Malaki po ang dagdag po para sa isang farmer po.
0: Oh, ano ba yung tamang bigat para sa balot? Ay, sabi ng isang text din eh, pwede ba naming malaman, baka kami nadadaya sa bigat ng balot at yung presyo para magkaalam. Ano ba yung tamang timbang ng balot?
1: Yung pong pinoproseso ng ating mga processors po sa egg ay 65 grams po at least. Yung pong mas maliit po doon ay kalimitan ay hindi po ginagamit sa processing, ano po, sa salted egg and sa balot. Mas magusto po natin kasi yung medyo mas malalaki. And ang itik Pinas po ay talagang design po para doon at ito po yung kanyang kayang ibigay na itlog po.
0: Abang standard na bigat daw ay nasa 65 na gramo pataas?
1: Opo, opo.
0: Yung kailangan yung talaga para commercial na gawaan ng balot at itlog na maalat.
1: Yes po. Yung pong pwede naman po yung mga maliliit pero ang kalimitan po sa merkado, mas gusto po nila yung malalaki, yun pong 65 and up na gramo po.
0: Doc Alvin, dito naman tayo sa management, yung pamamahala at pag-aalaga, kamusta po naman yan?
1: Ang kagandahan po nung ating itik ay nakadesenyo po ito sa yung pong kumbaga ay talagang mas massive po ang production at pwede po siyang nakakulong, ibig sabihin sa may pabahay at kumbaga ito ay mas produktibo siya pagka ganun po ang sistema. At naiwasan po, marami po kasi sa mga itik po natin ay nasa labas at ang problema po ay maraming nawawala at ito po ay maaring magkalat lang ng sakit. So kung confined po siya ay mas mapabilis po natin ang paglaki, mas maganda po yung production po natin.
0: Tama ho ba itong mga itik natin, hiyang na hiyang sa klima dito sa Pilipinas, kaya hindi madaling mamatay, hindi rin madaling magkasakit eh.
1: Yes po, mas talagang nakadesenyo po siya sa ating weather condition or climate po natin dito at talagang hiyang na po siya sa Pilipinas.
0: Okay, man ho dyan sa pinag-uusapan nating balot at ginagawang itlog na maalat, meron daw pong dinedevelop yung karne ng itik, ano ho, para gawing commercial produkto, kagaya po ng siomay, ginagawang skinless longganisa, tosino. Kamusta po yung mga ganyan?
1: Yes sir, marami pong mga available na products ng meat ng ating itik Pinas. Hmm. At ito po ay maganda po kasi yung quality niya ng ating meat. Bagaman ito ay pang egg production po talaga ang itik Pinas, pero po ito ay ikumpara natin sa mga matatanda na klase ng itik ay ito ay mas hamak na kalidad yung kanyang meat dahil mas malambot po ito. At pagka po maayos po yung pag-aalaga po, ito ay hindi po siya yung malansa.
0: Sabi ng tanong dito, Doc Alvin, Doc, ano na lang, kahiro na lang. Kahiro na lang, parang nagkakapilan tayo sa harap ng itikan mo.
1: Sige,
0: kahiro. Okay, hindi na isang tanong din eh, ano ho, mahirap bang alagaan yan? Kailangan bang malapit sa ilog o sapa para makapag-alaga nito?
1: Hindi naman po natin kailangan ng isang ilog or sapa, kundi basta po may source tayo ng malinis na tubig. At least po kada head ay mayroon araw-araw isang litro na ipoprovide natin na malinis na tubig. At meron po siyang maganda na housing. Ito ay madali ng alagaan. Hindi po siya alagain masyado, basta mapapakain na maayos at maibigay natin yung housing at tubig, baging yung ilaw na talagang kailangan po nila ay ito po ay magbibigay ng magandang quality na egg production po natin.
0: Dok, yung isang itik, gaano itinatagal ng buhay niyan?
1: Actually po ay kaya po niya ng isa't kalahating taon hanggang dalawa. Bagaman sa less than 1 year ay sulit na po yung itik po.
0: Oh, sabi ng mga interesado, saan po kami pwedeng makabili ng lehitimong similya? Ducklings ng Itik Pinas.
1: Dito po sa Nueva Ecija ay meron po tayong kumbaga talagang accredited ng Picard at Bai na farm, si Kuya Rene Ramos po ng Saragossa.

0: ay pwede po kayong makabili. Pwede rin po dito sa CLSU and meron din po sa Batangas at sa ibang mga lugar po, pero tanungin nyo lang po kung sila po ay talagang nagbibigay po ng itik Pinas na or nag-aalaga po ng itik Pinas. Kasi
1: so last
0: po,
1: question at may follow-up pa rito. Kailangan daw ba ng barako, mail duck para mangidlong ang itik Pinas? Ano po ang contact number ninyo, Doc Aldrin Bardwell? Gusto namin kayo makausap. Yun.
0: Sige po, 09. Mag-text po muna kayo kung kayo po ay magbigay, ay mag-message po muna kayo kung tatawag po kayo at kocontact. 0917-167-0814.
1: Yun po yung number nyo. Yun di ba yung GCash nyo? Doc, sige po, maraming salamat daw sa pagkakataon. Pero kanina, tanong yun, kailangan daw ba ng barako?
0: Para, yes po, opo.
1: Kailangan ba?
0: Ang barako po, kung ito po ay, lalo na po kung kayo ay magbabalot, kailangan po ng 10% ng number ng inyong inahin. Ang kailangan po natin na dami ng barako.
1: Yun. Nako, Doc Aldrin Badwa, malapit ka sa akin kasi yung classmate kong Badwa na medyo pinagpahinga na ni Lord. At nagkandiyan dyan, tapos nagtrabaho, naging manager ng isang dyan sa may Pangasinan din eh. Doc Aldrin Badwa, marami po salamat. Oh. Baka meron kayong huling mensahe sa nakikinig sa atin.
0: Marami pong salamat sa pag-imbita. Ang huwag niyo pong kakalimutan, ang Itik Pinas ay isang makabagong lahi ng itik na binuo at matugunan ang pangangailangan ng mga magsasakang Pilipino. Makakatulong po ito sa ating lahat. Salamat
1: mabuhay
0: po.
1: Mabuhay ang Itik Pinas! Mabuhay din si Alex Ayala! Doc Aldrin Badwa, maraming po salamat. Ingat pa kayo. Stay safe and good morning. Hanggang sa muli. Thank you po. Salamat. Thank
0: good
1: you.
0: Good morning
1: thank you.
0: Po. Okay, thank you din po.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Doc Aldrin Badwa. Ito na taga Umingan, Pangasinan niya. Susunod na rin yung Tayuga. Yung classmate ko nung college kami. Pero kami nagsimulan janitor, kami naging nakakilala-kilala eh. Naging barkada kami hanggang graduate kami. Kala, medyo nagmadali. Nasa Hong Kong. Kala na kaming oras. Ang alam nila Roger, Jamari, Alvin, Arnel, Mary Ann, Milius. Ang alam pa rin po nila Nida, Soriano, Susan Barmela, Jamar, Rocamora, Sam Reyes, Marcelo Balimban, Julius Sungab, Camilo Mali, Rona Esperanza. Kami sa alam pa rin po nila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo. Pero ilustre na barkado, nag-iiwan namang bagay na matwid at tama hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan. Aban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang ho. Yan po isang paraiso. Minsan pa, wago tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Wago tayong magmalin lang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
5: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
4: Noong nakaraang linggo, binalikan ang Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
6: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
4: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
7: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
4: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
6: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: from Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, sa sports, Alex Ayala nasungkit ang kanyang kauna-unahang WTO 500 Championship matapos talunin si Jessica Pegula sa finals ng Mubadala DC Open.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpabot ng pagbati sa Pinay tennis superstar matapos manalo sa WTA Singles Crown sa 2026 Mubadala DC Open Tournament.
4: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development nakapaglaan na ng mahigit sa 1 milyong pisong paunang tulong sa mga apektado ng Bagyong Luis.
4: Headlines.
3: 85 peso wage increase sa mga minimum wage earners sa National Capital Region pinaglalaban ng Malacanang.
4: Headlines.
3: Mahigit sa 978,000 low-income SSS members nakatanggap na ng 2,000 peso uplift assistance mula sa DSWD.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po yung araw ng Martes, August 4, 2026. Muli sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide, ang inyo pong tagapagbalita. Ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sa balitang sports, Alex Ayala nasungkit ang kanyang kauna-unahang WTA 500 Championship matapos talunin si Jessica Pegula sa finals ng Mubadala DC Open. Ang recap mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
4: Radyo Pilipinas Sports.
8: Muling umukit ng kasaysayan si Alexandra Alex Ayala matapos makopo ang kampiyonato sa Washington DC Open o Mubadala DC Open, Martes na umaga, oras sa Pilipinas. Nanaig si Binibini Ayala kontra sa kanyang katunggalina si Jessica Pegula sa final score na 4-6, 6-4 at 6-0 o 6-love. Inabot ang 2 araw ang final sa pagitan ni Alex Ayala at Jessica Pegula dulot ng pag-uulan sa Rock Creek Park dahilan para isuspend muna ang match. Nakuha ni Pegula ang first set noong first day at umabot pa sa early part ng second set noong Lunes bago ito masuspend. Sa naging resumption kaninang midnight Philippine time o tanghali oras sa Washington DC, hindi na nagpatinag si Ayala hanggang sa maipanalo ang second set at dinomina ang deciding set para masungkit ang kanyang unang tour level title. Inaasahan na magwawagi si Ayala ng $252,000 or around 15.4 million pesos sa kanyang biggest career title by far. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpabot ng pagbati kay Pinay tennis superstar Alex Ayala matapos manalo sa WTA Singles Crown sa 2026 Mubadala DC Open. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: Report.
9: Alex Ayala does it again. Ito ang bungad na pagbati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng panibago na naman tagumpay na nakuha ni Pinay tennis sensation Alex Ayala matapos manalo sa Women's Tennis Association Singles kung saan ay tinalo nito si Jessica Pegula ng Estados Unidos Sinabi ng Pangulo na kanyang binabati si Ayala sa panibagong makasaysayan tagumpay habang pinatuturuan nito kung ano ang kayang marating ng Pilipinas sa larangan ng tennis. Patuloy din na niyang nagbibigay inspirasyon si Ayala sa napakaraming kabataan Pilipino na mangarap ng walang hanggan. Kasama niya ng Pinay tennis superstar sa bayanang Pilipino sa pagdiriwang ng panibagong tagumpay nito kung saan ay lumika ito ng kasaysayan bilang kauna-unahang manlalaro sa Pilipinas na makakuha ng WTA Championship. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development nakapaglanda ng mahigit sa 1 bilyong pisong paunang tulong sa mga apektado ng bagyong Luis. Narito ang report ni Mary Ann Bastasa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Nakatutok na ang Department of Social Welfare and Development sa paghahatid ng tulong sa mga pamilyang nasalanta ng bagyong Luis. Ayon sa DSWD, nakapaghatid na ito ng paunang 1.1 milyong humanitarian assistance sa mga naapektuhang komunidad. Paunahin dito ang family food packs at ready-to-eat food sa mga na-stranded at mga nananatili sa evacuation centers. Sa pinakauling tala ng DSWD, sumampa na sa higit 9,000 residente sa Cagayan Valley Region, Central Luzon, Bicol at sa Region 9 ang apektado ng bagyong Luis. Sa bilang na ito, nasa 1,200 pamilya ang kutumbas ng higit 3,000 individual ang nananatili sa evacuation centers. Tiniyak naman ng Kagwara na available pa ang nasa 6 bilyong pisong halaga ng relief resources nito para umayuda sa mga nasalantang komunidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Suspendido ang klase sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw dahil sa inaasang epekto ng bagyong Luis at pinalakas na habagat dulot ng bagyong Dolphin. Ang buong lalawigan ng Bataan, ang buong lalawigan ng Nueva Ecija, ang buong lalawigan ng Pangasinan, Baguio City, Etchage at Tumawini, Isabela, Kalumpit, Bulacan at Balawan, Luna at San Fernando City, La Union.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 85 peso wage increase sa mga minimum wage earners sa National Capital Region, pinaglalaban ng Malacañang. Mula sa Malacañang, narito ang balitang atin ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Siniguro ng Malacañang na ipinaglalaban ng gobyerno ang 85 pesos na agarang aumento sa sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, inihahanda ng pamahalaan ang mga kinakailangan dokumento upang tutulan ang temporary restraining order na inilabas laban sa wage order. Anya, iginagalang ng pamahalaan ang korte at ang desisyon nito. Gayunpaman, mayroon din karapatan na ehekutibo na isulong ang mahakbang na makabubuti para sa mga manggagawa. Kaugnay nito, binigyan din ng palasyo na dapat ay sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board naghain ng apela ang mga tutol sa wage hike at hindi sa korte. Sabi ni Castro, handa ang Office of the Solicitor General na ipagtanggol ang wage order na una nang inanunsyo ng Department of Labor and Employment.
11: Tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho ng pamahalaan at ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board para po matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Ang Office of the Solicitor General ay ready naman po na ipaglaban po ang wage order na naipasa po para sa ating mga manggagawa.
10: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri maghahain ng resolution para hilinging alisin ang temporary restraining order sa wage hike sa National Capital Region. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Plano ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na maghain ng resolusyon na magpapahayag ng sense of the Senate o nagkakaisang posisyon ng Senado para hilingin sa hudikatura na bawiin ang temporary restraining order o TRO na pumigil sa implementasyon ng 85 pesos daily minimum wage hike sa Metro Manila. Sinabi ni Zubiri na pangungunahan niya ang pagbuo ng resolusyon at nagpahayag na ang ilang mga senador ng suporta para dito, kabilang na ang minority senators bilang pagpapakita ng nagkakaisang panawagan ng Senado sa Hudikatura. Ayon sa Majority Leader, layunin ng resolusyon na hilingin sa Korte na payagan ang agarang pagpapatupad ng wage increase para makatulong sa mga minimum wage earners na nahaharap sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Nagbabala rin si Zubiri na ang pagpapatuloy ng ganitong sitwasyon ay maaaring magsilbing masamang presiden dahil maaari na anyang maging madali na lang para sa mga tutol na negosyo na humingi ng TRO sa tuwing may ipapatupad na wage increase sa iba't ibang rehiyon. Anya, sa mahigit 2 dekada niya sa serbisyo publiko, gayon lang siya nakaranas na napigilan ng TRO ang isang wage order. Dahil dito, umaapila ang senador sa pamunuan ng Hudikatura na muling suriin ang naturang kautosan at agad itong bawiin para makinabang na ang mga manggagawa sa itinakdang dagdag sahod. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas,
13: News Nationwide.
3: House inquiries, wage hike, temporary restraining order, sinusulong ng Akbayan Reform Bloc. Mula sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas,
13: report.
15: Inihain na Akbayan Reform Bloc ang House Resolution 1273 upang imbestigahan ng House Committee on Labor and Employment ang epekto ng temporary restraining order sa pagpapatupad ng 85 pesos na minimum wage hike sa Metro Manila at ang kasalukuyang sistema ng pagtatakda ng sahod. Layunin ng resolusyon na alamin ang legal at praktikal na epekto ng pagpapahinto sa matatanggap na sahod ng mga manggagawa, pati na ang mga posibleng hakbang ng Kongreso upang mapalakas ang implementasyon ng mga wage order. Ayon kay Akbayan Portilis, Representative Percy Sandania, kailangan malinawan kung obligado bang isauli ng mga manggagawang nakatanggap na ng dagdag na 85 pesos na sahod matapos ipatigil ng korte ang pagpapatupad ng wage order. Git din ni Sandania na dapat nang suriin kung sapat pa yung kasalukuyang wage setting mechanism ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards sa pagtukoy ng taas sahod. Umaasa ang Akbayan Reform Bloc na magsisilbing batayan ng imbestigasyon sa pagbuo ng mga panukalang magpapalakas sa pagpapatupad ng wage order at higit na magpoprotekta sa karapatan ng manggagawa. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas,
13: News Nationwide.
3: Mahigit sa 978,000 low-income SSS members ang nakatanggap na ng 2,000 peso uplift assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, kabilang sila sa Group 3 beneficiaries ng programa. Saklaw nito, ang mga empleadong may monthly salary credit na bababa sa 20,000 pesos may contribution sa SSS noong 2025 o 2026 at may aktibong disbursement account. Sinabi ni Dumlao na direktang ipinapadala ng SSS ang ayuda sa rehistradong account ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Makakatanggap ang Group 3 ng 2,000 pesos buwan-buwan sa loob ng 6 na buwan hanggang Disyembre. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit sa 4.4 million na kabahayan ang nakatanggap ng uplift assistance para sa buwan ng Hulyo. Layunin ng programa na tulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng energy emergency at pagtaas ng presyo ng bilihin.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas,
13: News Nationwide.
3: Nakatakdang imbitahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga eksperto mula sa iba't ibang ahensya sa susunod na pagdinig ng mga petisyon para sa dagdag pasahe. Ayon kay LTFRB Chairperson Bigor Mendoza II, kabilang dito ang Department of Economy, Planning and Development, Department of Labor and Employment at Department of Energy. Layunin ng LTFRB na beripikahin ang datos ng mga transport group at pag-aralan ang epekto ng anumang fare adjustment sa ekonomiya at sa mga commuter. Tatalakayin ng DOE ang epekto ng oil price hike habang magbibigay naman ng pagsusuri ang DepDev at DOLE. Ayon pa kay Mendoza, makakatulong ang rekomendasyon ng mga ahensya sa pagbuo ng patas at balancing desisyon sa petisyon sa taas pasahe.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas,
13: News Nationwide.
3: Ginawad ng Senate Impeachment Court ang kahilingan ng BDO Unibank at Security Bank na mabigyan ng karagdagang 10 banking days para makumpletong pagsusumite ng natitirang financial records ni Vice President Sara Duterte. Sa naging pagdinig kahapon, sinabi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero na hanggang August 13 ang palugit na binigay sa dalawang bangko para may sumite ang mga dokumentong hindi pa nila na ipapasa. Kinumpirma ni Escudero na nitong July 30, sumunod na sa sabina ng Impeachment Court, ang BDO, Security Bank, PS Bank, Metropolitan Bank and Trust Company o Metrobank, Land Bank of the Philippines at Bank of the Philippine Islands. Ito isa pamamagitan ng pagsusumite ng mga financial records ni Vice President Duterte, ng kanyang asawang si Attorney Maneses Carpio at ng 20 kumpanyang iniuugnay sa kanila. Gayunman, humiling ang BDO at Security Bank ng dagdag na panahon dahil sa dami ng mga dokumentong kailangan nilang tipunin at ihanda. Ayon kay Escudero, hiniling ng BDO ang kadagdagang oras upang makuha, maipon at maisumite ang mga account transactions, ledgers, journals at transaction logs na nakasaad sa ikatlong bahagi ng sabina. Samantala, pinaalam naman ng Security Bank na hindi nito agad na nakumpleto ang pag-imprenta ng mga dokumento para sa 20 kumpanyang sakop ng sabina, partikular ang GenCorp Industries at Calye 88 Foods Corporation, dahil sa dami ng record na kailangang iproseso. Sa kanyang kautusan, pinayagan ni Escudero ang kahilingan ng dalawang bangko at inatasa ng mga ito na isumite ang mga electronic copies ng mga dokumento sa pamamagitan ng flash drives.
16: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Pilipinas
16: News Nationwide.
3: Gastos ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga biyahe sa labas ng bansa dapat linawin sa publiko kung saan nanggaling. Ito ay ayon kay House Prosecutor Terry Ridon. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
16: Report.
18: Iyak ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na mahalagang linawin ang kampo ni Vice President Sara Duterte kung saan nanggaling ang pondong ginagamit sa kanyang mga biyahe sa ibang bansa na una nang iginiit ng pangalawang pangulo na mula sa sarili niyang bulsa at hindi sagot ng gobyerno. Batay sa pagtaya ni Ridon, gamit ang pamantayan ng UMDP rates, aabot sa humigit kumulang na 8 milyong piso ang kabuang gastos para sa 91 days na biyahe ni VP Duterte mula 2025 hanggang 2026. Tanong ni Ridon kung ikukumpara ang naturang halaga sa sahod at sa isinumiting Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ng Vice Presidente, saan ang galing ang perang ipinambiyahe kung wala naman nakatala o nakadeklarang cash on hand at cash in bank sa kanyang SALE-in. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
19: Asasigurito, para sa kanya pong mga biyahe, ito po ay around 8 million. Pinagsamang flights, pinagsama pong pang-araw-araw na gastos, batay po sa United Nations Daily Subsistence Allowance. Ibig sabihin yung mga gastos para sa mga hotel, gastos po para sa pagkain, at iba pang mga incidental expenses. So ibig sabihin, kailangan po natin ibangga yung 8 million around. Sabi natin 5 million na gastos para sa biyahe po ng pangalang pangulo dun sa kanya pong SALE. Kasi ano yung nakalagay sa SALE ng 2024? Una, wala pong cash nito. Zero yung cash in bank, cash on hand ng pangalang pangulo.
18: Samantala, sinabi ni Ridon na pag-aaralan ng panel kung isasama nila sa pagtalakay ng Article 2 o Unexplained Wealth ang isyo ng gastos sa biyahe ni VP Sara. Anya, sa ngayon, sapat ang kailang hawak na ebidensya at testigo para pagtibayin ang aligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Pilipinas
16: News Nationwide.
3: Marami pa ang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 21 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
16: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Radyo Pilipinas is on Viber.
16: Viber.
20: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
21: Receive credible news and information.
20: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
21: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
20: Viber.
21: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
22: Narito na ang ating Kaalamang ASEAN.
23: Kaalamang ASEAN.
22: Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng ASEAN Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang ilegal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
24: Navigating our future together.
25: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
25: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
28: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy pa mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Hindi makikialam ang Malacañang sa desisyon ng Office of the Ombudsman kung nais nitong gamitin ang testimonya ng Baleta Boys sa pagdinig ng kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Payag ito ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro makaraang questionin ng kampo ni Romualdez ang paggamit sa naturang testimonya. Una na anilang sinabi ng Department of Justice na hindi ito mapagkakatiwalaan at naharap din sa kasong perjury ang ilan sa mga testigo. Ayon kay Castro, nasa ombudsman nang pa siya kung anong mga ebidensya ang nais nitong isama sa kaso. Hindi niya makikialam ang ehekutibo dito. Gayunpaman, nilinaw ng Palace Press Officer na hindi nagbabago ang petisyon o ang posisyon ng Malacañang na walang basihan ang mga aligasyon ng Maleta Boys.
28: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas.
28: News Nationwide.
3: Maigpit na minomonitor ng Armed Forces of the Philippines ang naiulat ng military at Coast Guard drills ng China malapit sa Baho de Masinloc. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, patuloy nilang sinusubaybayan ang sitwasyon sa lugar. Ginit ni Trinidad na nananatiling nakatoon ng AFP sa pagtupad sa mandato nitong protektahan ang teritoryo ng bansa at pangalagaan ang maritime rights ng Pilipinas alinsunod sa 2016 Arbitral Award at United Nations Convention on the Law of the Sea. Binigyan din pa ng opisyal na hindi nababago ang nang anumang military activities o pagpapakita ng pwersa ang legal status ng mga maritime feature o ang maritime entitlements ng Pilipinas sa ilalim ng international law. Matatanda ang inihayag ng China na nagsagawa ito ng Joint Naval Air Training Exercise malapit sa Baho de Masinloc nitong Sabado. Ito ay matapos sa mga naitalang tensyon sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China nitong mga nakalipas na araw.
28: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas.
28: News Nationwide.
3: Mga bansang miyembro ng ASEAN hinimok ng Defense Chief na tingnan ang 2016 arbitral ruling pabor sa Pilipinas na may malaking pakinabang sa rehiyon. Yan po ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
28: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas.
28: Report.
29: Hinimok ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations na ituring ang 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas hindi bilang solong panalo kundi ang pakikibaka para sa kapakinabangan ng rehiyon. Ginawa ng kalihim ang pahayag sa kanyang pagdalo sa 37th United States Pacific Command International Military Law and Operation Security Engagement Conference sa Kuala Lumpur sa Malaysia. Ito ang raunang pagtitipon ng mga defense official, military leaders sa regional stakeholders kabilang na ang Secretary General ng ASEAN. Dito binigyan din ni Teodoro na ang geographic position ng Pilipinas ay nagbubukas sa ASEAN para sa estratehikong ugnayan sa Pasipiko kaya't mahalagang integridad sa teritoryo at maritime entitlements maging sa mga bansang kasapi nito. Sinabi pa na kalihim na tangi ang Pilipinas sa nakapweso sa pagitan ng South China Sea at ang karagatang Pasipiko, kaya't ito anya ang mag-uugnay sa ASEAN at Amerika. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nakaangkla sa batas ang paninindigan ng Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea at patuloy na sinusunod ng bansa ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award. Itong binigyan din ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Una rito, naglabas ang China ng implementing rules na nagtatakda ng regular na pagpapatrolya, pagpapataw ng parusa sa mga lalabag at paghingi ng paunang paindulot bago magsagawa ng mga aktibidad sa naturang lugar. Ayon kay Castro, sariling batas ng China ang naturang patakaran at hindi tumiiral o hindi kikilalanin ng Pilipinas. Anya, hindi inaangkin ng Pilipinas ang teritoryo ng ibang bansa at tanging pinaglalaban lamang nito ang mga karapatang kinikilala ng batas. Dagdag pa ng Palace Press Officer, itong direksyong patuloy na tatahakin ng Marcos Administration sa usapin ng West Philippine Sea.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatitiyak ang maayos at mapayapang pagdaraos ng kauna-unahang parliamentary elections sa Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Setyembre 14. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Sisiguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Law Enforcement Agency ang maayos at payapang pagsasagawa ng unang parliamentary election sa Autonomous Region in Muslim Mindanao sa September 14. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang nasabing paniniguro ng Pangulo ay sa gitna na din ng pagtiyak na magkaroon ng malayang halalan sa MARM. Kaugnay nito, sinabi ni Castro na may mga hakbang nang ipatutupad ang PNP base na din sa direktiba ng punong ekotibo. Kabilang niya dito ang maigting na pagtutok sa mga private armed groups at iba pang banta sa seguridad, kasama na din ang pagtatatag ng Joint Security Control Center. Sa kabuuan niya ay nasa 8,299 na tauhan ng Philippine National Police ang ide-deploy sa MARM upang tiyakin ang seguridad sa darating na halalan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
2: Habang papalapit ang halalan, maaari pang madagdagan ang deployment batay sa threat assessment at sa magiging pangangailangan ng COMELEC.
1: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Energy, tiniyak na ang sapat na supply ng kuryente sa isasagawang election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yan pong report ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Iniyak ng Department of Energy na walang maitatalang power interruption sa isasagawang BRMM election sa Mindanao. Ayon kay DOE Undersecretary Giovanni Carlo Bacordo na sila ay nakipag-ugnay na sa iba't ibang mga electric cooperatives na nakakasakop sa mga lugar na pagdarausan ng eleksyon upang masiguro na may sapat na supply na kuryente sa nasabing BARM elections. Dagdag pa ni Bacordo na nakikipag-ugnay na rin sila sa mga otoridad para naman sa seguridad ng mga electric power plant upang masiguro na walang anumang pagtatangkang isabotahe ang BARM elections. Muli naman sinikuro ng DOE na handa na ang sektor ng enerhiya sa nasabing eleksyon. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, si Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inihanda na ng Manila Water ang backwash recovery system para madagdagan ang supply ng tubig sa gitna ng hamon sa mababang antas ng tubig sa Angat Dam. Sa programang ito, marerecover ang hanggang 46 million liters ng tubig kada araw mula sa kanilang mga water treatment plant na baaring makatulong sa supply ng mahigit sa 200,000 customer. Sa halip na itapon, nililinis at binabalikan tubig na nagagamit sa paglilinis ng mga filter para muli itong magamit sa proseso ng water treatment. Ayon kay Manila Water Corporate Communications Group Head Ditty Galang, bahagi ito ng kanilang mga hakbang para mapalakas ang supply ng tubig at matikang tuloy-tuloy na serbisyo sa kanilang mga customer.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
3: Lead-containing spray paints patuloy na nakakapasok sa bansa. Eco-Waste Coalition nananawagan ng mas maigpit na pagbabawal sa mga ito. Narito ang report ni Jollymar Acuyong.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas Report.
7: Nagbabala ang Eco-Waste Coalition laban sa mga bago at imported na spray paint na naglalaman na mapanganib na antas ng lead. Sa isinagawang pagsusuri ng grupo, limang kulay ng China-made Corolla spray paint na ginawa nitong April 2026 ang natuklasang may lead na lampas sa itinakdang limit na 90 parts per million. Sa ilalim ng Chemical Control Order ng Department of Environment and Natural Resources o DNR. Ayon sa Eco-Waste Coalition, ipinagbabawal sa bansa ang paggawa, pag-aangkat, pamamahagi at pagbebenta ng mga pinturong lumalabag sa pamantayang ito. Nananawagan din ang grupo ng mas mahigpit na pagpapatupad ng import restrictions upang mapigilan ang pagpasok ng mga hindi sumusunod sa batas. Babala naman ng World Health Organization, walang ligtas na antas ng exposure sa lead dahil maaari itong magdulot ng pinsala sa utak, nervous system at iba pang mahalagang bahagi ng katawan lalo na sa mga bata. Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jollymar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, Iran, tinangging may negosasyon na kasama ang Estados Unidos. Pakikipag-usap ng Iran sa Oman ukol sa Strait of Hormuz. Nagpapatuloy. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas Report.
8: Hayagang tinanggi ng Iran ang pagkakaroon ng anumang kasulukuyang negosasyon sa Estados Unidos ilang oras matapos ihayag ni US President Donald Trump na nakatakda na magsimula ang mga pag-uusap nitong Lunes kaugnay na nagaganap na crisis sa gitnang silangan. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, sinabi ni Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismaili Bagai na walang plano ang Tehran na tumanggap o magpadala ng anumang delegasyon patungong US. Sa halip, binigyan din ni Bagayin ang kasalukuyang pakikipagpulang ng bansa ay nakatutok sa Oman. Dito ay tinatalakay ang pagbuo ng bagong ruta sa Strait of Hormuz na nagkakaroon ng hiwalay ng mga linya para sa pagpasok at paglabas ng mga barko. Gayunpaman, hinimok na Iran ang pamahalaan ng Estados Unidos sa panindigan ang pangako nito ng Memorandum of Understanding o MOU na nilagdaan noong Hunyo na pansamantalang kasunduan ang maging sentro ng direksyon na kaugnayang panlabas ng Tehran sa hinaharap. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
10: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
11: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat,
12: or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
13: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
12: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
13: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
14: Radyo Pilipinas,
27: Radyo Publiko.
28: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Bagong Pilipinas Rice Program, pinakinabangan na ng mahigit sa 14,000 families sa Kalinga. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Tabok. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Amelia.
15: Mahigit 14,000 na pamilya sa lalawigan ng Kalinga ang nakatanggap na ng rice assistance sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Program na pinondohan sa pamamagitan ng Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units o LGSF Falgu at LGSF Growth Equity Fund batay sa pinakahuling monitoring ng DILG Kalinga. Ayon kay Local Government Operations Officer 5 Faith De Jesus ng DILG Kalinga, mahigit 6,000 na pamilya na ang nabigyan ng 10 kilo ng bigas sa ilalim ng LGSF Falgu Rice Distribution Project na pinatutupad ng pamahalaang palalawigan ng Kalinga na nagsimula noong nakaraang buwan. Mahigit 8,000 na pamilya naman ang nabigyan na ng tulong mula sa mga lokal na pamahalaan ng Rizal, Pasil at Balbalan. Samantala, patuloy pa rin ang implementasyon ng programa sa iba pang lokal na pamahalaan kung saan nasa procurement process na ang lungsod ng Tabuk at mga bayan ng Lubragan at Tinglayan, habang naisagawa na ang awarding ng pondo para sa bayan ng Tanudan at Pinukpok noong July 21, 2026. Matatanda ang umabot sa 66 milyon pesos ang kabuuang pondong inilaan para sa lahat ng LGUs sa Kalinga sa ilalim ng nasabing programa na naglalayong mapalakas ang food security at makatulong sa mga mahihirap at iba pang vulnerable na pamilya sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 16 billion pesos na panukalang pondo ng National Irrigation Administration sa Cordillera sa susunod na taon, inendorso ng Regional Development Council. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Joseph.
16: Inendorso ng Regional Development Council Cordillera ang panukalang 16 billion pisong pondo ng National Irrigation Administration para sa pagpapatubad ng iba't ibang programa at proyektong pang-irigasyon sa susunod na taon. Ang panukalang pondo ay nakabatay sa masusing pag-aaral at pagsusuri sa mga potensyal na lupang sakahan sa rehiyon na maaaring mapatubigan sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya sa irrigasyon. Ayon kay Engineer Sammy Kimbungan, Division Manager for Engineering and Operations ng NIAC, mahigit 300 proyekto ang kanilang natukoy na may malaking potensyal na mapataas ang produksyon ng palay sa rehiyon. Kabilang dito ang pagtatayo at rehabilitasyon ng mga irrigation system. Gayun din ang paggamit ng modernong teknolohiya tulad ng solar-powered irrigation at iba pang alternatibong pagkukunan ng tubig. Inaasahang makakapagtanim ng palay ang mga magsasaka ng 2 hanggang tatlong beses sa loob ng isang taon sa halip na umasa lamang sa tubig ulan kung maipapatupad ang mga proyekto. Maliban dito, may tatlong big ticket irrigation projects ang nakumpleto na ng feasibility study at detailed engineering design. Ang mga proyektong ito ay nakatuon sa pagpapalawak ng irigasyon sa lalawigan ng Abra at Apayao. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Monitoring ng mga barangay sa Alamino City, Pangasinan, patuloy na pinaigting dahil sa naging epekto ng Bagyong Luis. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Ricky.
17: Pinalawig ng mga barangay sa Alamino City, Pangasinan ang monitoring ng lagay ng panahon kasabay ng nagpapatuloy na epekto ng Bagyong Luis. Sa kani-kanilang mga opisyal na Facebook pages, nagbigay ng update ang mga barangay, partikular sa lagay ng panahon at mga lugar na nakaranas ng bahagyang pagbaha na dulot ng malakas na ulan. Ilan lamang sa mga nakaranas ng pagbaha nitong Lunes, 3 ng Agosto 2026, ang ilang mabababang bahagi ng Barangay Balayang, ilang bahagi ng Barangay Kibuar, Barangay Tangkarang, Barangay Lukap at Barangay Tanaytay. Agad namang kumilos ang Public Order and Safety Office o POSO sa pamamagitan ng paglalagay ng signages na nagsasaad ng paalala sa ilang pangunahing kalsada na nakaranas ng pagbaha upang masigurado ang kaligtasan ng mga motorista. Samantala, suspindido na ang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan maging sa mga ahensya ng pamahalaan dito sa Pangasinan ngayong Martes, 4 ng Agosto 2026 dahil pa rin sa epekto ng Bagyong Luis. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Face-to-face classes sa lahat ng anta sa San Fernando, La Union, suspindido dahil sa malalakas na ulan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sarak.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Glenda.
18: Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan, kabilang ang mga nasa alternative learning system sa City of San Fernando, La Union ngayong araw. Ayon sa city government, ito'y upang bigyang prioridad ang kaligtasan ng mga mag-aaral at mga guro. Magugunitang kahapon ay suspendido rin ang in-person na klase sa lungsod at iba pang lugar sa La Union dahil sa malalakas na pag-ulan na dulot ng habagat at Bagyong Luis. Ipinapatupad ang alternative learning modalities upang tuloy-tuloy ang klase sa kabila ng masamang lagay ng panahon. Kaugnay nito, ipinapatupad ang no swimming, no sailing at no fishing policy sa buong bayan ng Cabala Union upang maiwasan ang mga insidente, habang sa bayan ng Pugo ay temporaryong nakasara ang mga ilaw para sa anumang aktibidad. Nagpapatuloy ang monitoring ng pamahalang panlalawigan sa buong La Union, lalo na sa mga flood at landslide prone areas. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Klase sa lahat ng antas sa private at public schools sa Nueva Ecija suspendido ngayong araw dahil sa epekto ng Bagyong Luis at habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Leslie Gemino.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Leslie.
19: Suspendido ang klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa buong lalawigan ng Nueva Ecija ngayong Martes, August 4, bunsod ng inaasang malakas sa pagulan na hatid ng Tropical Depression Luis at ng pinalakas na habagat. Ang suspension ay batay sa rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office at alinsunod sa Executive Order No. 20 Series of 2026. Kasalukuyang nakatas sa yellow rainfall warning sa lalawigan ayon sa PAGASA sa Weather Advisory Rainfall Warning 7, inaasahan din ang light to moderate hanggang sa paminsa-minsang malakas sa pag-ulan sa mga bayan ng Coyapo, Nampikwan, Lupao, Talugtog, Garanglan, Gimba, Quezon, San Jose, Pantabangan, Talavera, Santo Domingo, Muñoz at Licap. Patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang posibleng pagtaas ng level ng tubig sa mga pangunahing ilog at sapa sa buong probinsya. Pinapayuhan ng pangkalahatan At ang mga local disaster risk action management office na manatiling mag-ingat at magmatsyag sa paligid. Iwasan ang mga lugar na madalas bahain o may banta ng pagunang lupa at subaybayan ang mga susunod na opisyal na ulat ng panahon at mga anunsyo mula sa opisyal na FB page ng provincial government ng Nueva Ecija. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: DepEd Camarines Sur inanunsyo ang mass promotion ng 5,000 guro. Ang detalye mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Atin sa atin ni Elaine Parma Orong.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Elaine.
1: Marami ang masaya ng mga teachers natin ngayon dahil sa kanilang mga promotion na gaganapin sa Comsur Freedom Sports Grandstand. Sa panayam ng Sulong Kabayan, tulong ng gobyerno kay Atty. Salvador Pilingon, Information Officer ng DepEd Camarines Sur, sinabi na ang pagkilalang ito sa serbisyo at dedikasyon ng mga guro sa probinsya. Ayon kay Atty. Pilingon, kabilang sa promotion ng mga kwalipikadong guro mula sa elementarya hanggang high school na nakakumpleto ng mga requirements at nakapasa sa evaluation ng ahensya. Paalala rin niya na pumunta sa Comsur Freedom Sports Grandstand ng maaga para iwas sa traffic ang mga kasali para sa opisyal na seremonya at pagtanggap ng kanilang appointment papers. Inaasahan din ang pagdalo ni Secretary Sunny Angara, kalihim ng DepEd. Idinagdag pa ng Information Officer DepEd Camsur na magdala ng kompletong dokumento at pumunta ng mas maaga para sa registration. Ito ay isang tulong ng gobyerno para sa sektor ng edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
28: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga update mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 48 minutes

0: lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo!
6: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
7: Collab.
8: Sports Radio. Radio Pilipinas.
9: World Service.
10: Ang tagintig ng FM.
11: At lakas ng AM.
12: Sa iisang himpilan.
13: Pinagsanib na puwersa.
14: Para sa mas malawak.
15: Mas maraming mararating.
16: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
17: At serbisyo publiko.
6: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
4: Radio Pilipinas.
6: News nationwide.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
19: World News in 5.
20: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
21: Di papahuli
22: sa mahahalagang kaganapan.
19: 66 Informasyon.
23: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
24: Sports Radio 918.
25: Radyo Magazine 1278.
26: At Radyo Pilipinas World Service.
27: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
28: Mapapakinggan na
29: sa Capital 104.3 FM.
30: Capital 104.3.
31: Radyo Pilipinas World Service.
32: Sports Radio.
33: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
34: The AM and FM collab.
35: Sa Capital 104.3 FM.
36: Radyo Pilipinas.
37: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
38: Collab.
39: Ito ang Presidential Broadcast Service.
40: Radyo Pilipinas.
41: Radyo Publiko.
42: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
43: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
44: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. DPWH Southern Leyte, nagsagawa ng declogging sa mga daluyan ng tubig bilang paghanda sa banta ng pagbaha. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito report ni Dalia Orit Atuel.
45: Radyo Pilipinas.
46: Radyo Pilipinas.
45: Report.
44: Dalia.
47: Nagsagawa ng malawakang declogging activities ang Department of Public Works and Highways o DPWH Southern Leyte First District Engineering Office sa mga lugar na madalas bahain bilang bahagi ng kampanya ng pamahalaan laban sa pagbaha. Isinagawa ang paglilinis alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na linisin ang mga daluyan ng tubig sa buong bansa upang mabawasan ang panganib ng pagbaha, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Kabilang sa isinagawang gawain ang pagtanggal ng basura, putik at iba pang sagabal sa mga kanal upang mapabuti ang daloy ng tubig at maiwasan ang pag-apaw nito sa mga komunidad. Ayon sa ahensya, patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya upang mapanatiling malinis at maayos ang mga waterways para sa kaligtasan ng publiko. Samantala, nanawagan ang mga otoridad sa publiko na maging mapagmatiyag at sumunod sa mga abiso ng pamahalaan habang patuloy na binabantayan ang epekto ng habagat na inaasahang magdadala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Pinapayuhan din ng mga residente sa mga lugar na mababa at madaling bahain na maging handa sa posibleng epekto ng masamang panahon. Balita gikan sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Dalia Apiara Orit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
43: Radyo Pilipinas,
44: Radyo Pilipinas,
43: News Nationwide.
44: Bangsamoro Human Rights Commission nagpaalala sa malayang pagboto para sa kauna-unahang parliamentary elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito report ni Johania Yusuf.
43: Radyo Pilipinas.
46: Radyo Pilipinas.
44: Report. Johania.
48: Nagpapaalala ang Bangsamoro Human Rights Commission o BHRC ng Lanao del Sur sa mga botante at mga kandidatong kalahok sa kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro na igalang at pangalagaan ang karapatang makaboto ng malaya ngayong nagsimula na ang opisyal na campaign period. Ayon kay BHRC Lanao del Sur Provincial Director, Attorney Nasif Abulais Langlang, batay sa karanasan sa mga nakalipas na halalan, isa sa pinakamadalas na paglabag sa karapatang pantao ay ang pananakot, pagbabanta at iba pang uri ng impluensya na naglilimita sa malayang pagpili ng mga botante.

0: Aniyama, maaari itong humantong sa mas malalang insidente tulad ng election-related violence at iba pang paglabag sa karapatang pantao. Bilang paghahanda, sinabi ni Attorney Langlang na nagsasagawa ng kanilang tanggapan ng human rights at voter education para sa publiko, gayon din ang mga orientasyon para sa mga guro at iba pang election duty bearers upang matiyak ang paggalang sa karapatan ng bawat butante. Sa araw naman ng halalan, magpapakalat ang BHRC ng mga monitoring team sa iba't ibang lugar sa Lanao del Sur upang bantayan e-dokumento at agarang matugunan o maiparating sa kaukulang ahensya ang anumang insidenteng may kaugnayan sa paglabag sa karapatang pantao sa panahon ng eleksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, August 4, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
5: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
4: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
6: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
4: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
7: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
4: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
6: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Bose.
5: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. August 4, Martes. August 4, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz. At sa Radyo Magazine, 1278 kHz. Kasama niyo po mga kaibigan ng gambamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Traffic update muna tayo, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas, Traffic!
5: Iatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, good morning! Gia. Babalikan natin maya-maya si Gia Rivales mula sa MMDA Metro Base. Try natin ulit. Gia, good morning! O, maya-maya. Babalikan natin. Mukhang hindi pa ready yung linya. Yung linya ang hindi ready. Yan, okay. At mga kaibigan, ito muna ho ang latest sa galawan ng presyo ng petroleum products simula ngayong araw na ito, araw ng Martes.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Ito, gasolina bababa ng 73 centavos per liter. Gasolina ho yan. Ang diesel, bababa. O yung iba, nagbaba na kanina. 60 centavos per liter. Kerosene, baba ng 2 pesos 9 centavos per liter. Karamihan po sa kanila, nagsimula na mga oil companies, nagsimula na ng pagbaba kaninang alas 6 ng umaga. Pero sa panig po, of course, ng mga pampublikong sasakyan, mga kwalipikadong public utility vehicles, entitled pa rin sila sa fuel subsidy na 10 piso kada litro. Kinakailangan lang ho kayo ay accredited, ano? Kayo ay nakalista. Kayo ay kwalipikado. Dahil yan po, na-verify sa pamamagitan ng isang app na ginagamit ng mga accredited gasoline stations. Pag chinek nila at nandoon yung inyong plate number, ay pagkakalooban ho kayo ng, ano, ng 10 pesos na subsidy kada litro. Okay, eto na. Balikan natin ang MMDA Metro Base traffic update. Iatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, morning.
7: Good morning po, Sir Alan, at sa mga tagapakinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula po dito sa may Montedepedad hanggang makarating po yan dito sa may Ortigas Avenue. Pagkakit naman po ng Ortigas flyover ay maluwag naman po at tuloy-tuloy ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan dito sa Guadalupe. Ngunit kasahan muli ang bahagyang pagbagal dito naman po sa may Estrella hanggang sa may Buendia Avenue. Ngunit pagkatapos naman po niyan ay tuloy-tuloy na po o maluwag na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng Malafacia. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko dito po sa may Magallanes flyover hanggang makababa na po yan dito sa may Buendia Avenue. Masusundan din po ng bahagyang pagbabagal dito naman po sa may Reliance hanggang makarating naman po yan dito sa may SM Mega Mall. Ngunit pagkalagpas po niyan ay tuloy-tuloy naman po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng North EDSA. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po ay may number coding na nagtatapos sa number 3 at 4. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, maliban lamang po sa lungsod na Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron man po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang pong tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales, mula Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you so much, si Gia Rivales. Yan po ay direkta mula sa MMDA Metro Base.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
5: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Itong programang Boses, napapakinggan po sa 104.3 The Capital FM. At sa bayan din na napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Napapanood din sa live streaming ng mga social media pages ng nabanggit po na mga himpilan. Sandali lang, ilan muna mga paalala.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pinalakas. Pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
6: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
8: Ang taginting ng FM.
6: At lakas ng AM.
8: Sa iisang himpila.
6: Pinagsanib na puwersa.
8: Para sa mas malawak.
6: Mas maraming mararating.
8: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
6: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan?
10: World News in 5.
11: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
12: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
13: 66 Informasyon.
14: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipina. Radyo Publiko. 738.
15: Sports Radio. 918.
16: Radyo Magazine. 1278.
17: At Radyo Pilipinas World Service.
18: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
19: Mapapakinggan na
20: sa Capital 104.3 FM.
21: Capital 104.3.
22: Radyo Pilipinas World Service.
23: Sports Radio.
24: Radyo Magazine.
25: Serbisyo Publiko.
26: The AM and FM Collab.
27: Sa Capital 104.3 FM.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Pilipinas.
30: And Capital 104.3 Collab.
31: Collab.
32: Ito ang Presidential Broadcast Service.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Publiko.
35: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
36: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
37: Radyo Publiko.
38: 738 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kapon po ay nakausap natin si MMDA General Manager at Spokesperson Undersecretary Nicolas Torre III. Ano? Kaya lang nung bandang after a few minutes ay nag-choppy na ang kanyang signal. Meron pa tayong nais na hinga ng update from the MMDA. Ano? Kapon napag-usapan natin yung pagtutulungan ng MMDA at ng Department of Energy kaugnay ng waste to energy partnership na yan, ha? Kaugnay pa rin ng naging pahayag ng Pangulong Marcos na biyendahan ang Ecological Solid Waste Management Act. Ngayong umaga, of course, hingi naman tayo ng mga update sa patuloy po ng mga hakbang na sinasagawa ng MMDA kontra sa mga pagbaha. Re-relate natin sa basura yan, among others. Abay, kinakailangan ho ang disiplina ng lahat. Narito si MMDA General Manager at Spokesperson Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek Torre, sir, magandang umaga po.
39: Good morning, Sir Alan, at good morning sa inyo mga tagapakinig.
5: Yes, sir. Una, sir, nga namin ang update. Of course, yung pong patuloy na mga hakbang ng ating MMDA to make sure na kung nagkaroon man ng mga malakas na pagulan at ay mabilis namang huhupa o kaya ay hindi maiipunan ng tubig baha yung mga low-lying areas natin dito po sa National Capital Region, USEC, sir.
39: Yes, Sir Alan, for quite a while now, since before pa dumating yung mga ulan na to, nagkakaroon na tayo ng mga hakbang para mapigilan itong mga pagbabaha na to. Ang ating prinsipyo na naman, simple lang eh. We just want to make sure na ang daluyan ng mga tubig ay clear. Parang nag-feedback eh.
5: Apo. Okay naman po. On air is na napakalinaw. Yan, malinaw. Yes, sir. Go ahead. Yes, sir.
39: Ang simple lang ang ating prinsipyo rito. Kailan ang daluyan ng tubig ay open, ang mga drainage na pumapasok at pinapasokan ng tubig ay dapat clear. At pagkatapos, sinisiguro natin ang capacity ay palagi optimum capacity, walang basura at walang mga siltation.
5: Opo. At of course, we understand that the MMDA ay nag-ooperate po ng tinatawag ng mga pumping stations in various parts of the National Capital Region. At ang mga ito ay malaking bagay pagdating sa pag-iwas o para maiwasan ang pagkakaroon ng mga pagbaha. Please give us an update sa aspetong ito, Yusek Torre, sir.
39: Yes, sir. Meron tayong 73 pumping stations sa ngayon at ito naman ay palagi nating sinisiguro at may regular na operations yan, maintenance at sinisiguro na optimum ang kanyang capacity. Kailangan natin kasi ng mga pumping stations na to kasi dumating na tayo sa punto na ang lupa dito sa Metro Manila ay kung hindi man mababa, eh, halos kalibel na or konting-konti lang ang diferensya ng elevation sa level ng dagat. Kaya hindi na kaya ng gravity, kung gravity lang ating aasahan na magpapahupa ng tubig dito sa inland areas. So, kailangan natin ng pumping station para ma-force out ang tubig papunta sa mga creeks na in return ay magdadala sa kanya either sa Manila Bay or sa Laguna Libay.
5: Opo, nabanggit po ninyo may mga areas na, maraming areas dito sa atin sa National Capital Region kung hindi man kalibel na ng tubig dagat o sea level, yung iba mas mababa pa kaysa sa actual na sea level, kaya yon madalas naiipunan ng tubig. Yusek, sir.
39: Yes, sir. Ang Camarnabe area natin talagang ganoon. At saka yung mga coastal area natin, kahit na yung nandiyan sa Manila, pag tinignan natin yan, hindi natin napapansin yan. May mga areas dyan na mas mababa na kaysa sa level ng tubig ng dagat. At pag mag-reverse ang tide, pag mag-high tide, eh makikita natin na ang Inog Pasig mas mataas na kaysa sa lupa, sa labas. Kaya ang nagpipigil na lang ng tubig ng Inog Pasig na pumunta sa lupa ay ang mga dikes along the river mismo.
5: Yes, oho. So malaki ang tulong nitong mga dike na ito para kung sakali ay naiiwasan yung pagtawid ng tubig dun sa mga low-lying areas, sir.
39: Yes, sir. Talagang yan lang ating last line of defense na yan. At pag yan ay nasira, talagang papasok ang tubig sa lupa.
5: Opo. And we understand na ang inyong koordinasyon at pakikipagtulungan sa mga LGU at maging sa iba pang ahensya ng pamahalaan, meron daw pong malawakan din na pagkakaroon ng mga flood control projects. Halimbawa, dito po sa kabaan ng Taft Avenue sa lungsod ng Maynila. Any updates sa aspetong ito, GM Torres, sir?
39: Yes, sir. Yan ay ginagawa natin in coordination with DPWH kasi meron tayong mga panibagong pumping stations na ino-operate yan at may mga mobile pumping stations din tayo na para temporarily ay makaka-alleviate ng pagbaha dyan. Kasi may mga drainage dyan na dahil doon sa Dolomite Beach ay may pinamahan dyan na mga drainage, kaya kailangan nating i-re-engineer para ang diminished capacity ay maibalik at mas mabilis na mailabas ang tubig galing dyan sa inland, lalo dyan sa area ng Taft Avenue, dyan sa may Padre Faura, palabas ng Manila Bay.
5: Yes, sir. Sir, GM, on another matter, of course, implemented na po itong tinatawag na no contact apprehension policy. Makikibalita lang kami for updates from your end. Malaking tulong na ba talaga ito pagdating sa traffic enforcement and management natin sa National Capital Region, sir?
39: Well, sir, Alan, alam mo, ang NCAP naman, wala namang bagong batas na ini-implement yan.
5: Yes.
39: RA 4136 pa rin at saka yung Metro Manila Traffic Code pa rin ang ating in-implement yan.
5: Opo.
39: Kaya at the end of the day, ang gusto lang natin dyan sa NCAP ay ginagamit lang natin ang teknolohiya para ma-leverage sa law enforcement. Ibig sabihin, kahit na hindi nakikita ang ating mga traffic enforcers at iba pang mga law enforcement authorities dyan sa kalsada, meron tayong backup na teknolohiya, ang ating mga AI cameras, para masiguro na nahuhuli natin ang mga nagbabiolate. Kasi ang sa atin lang dito, gusto natin i-instill ang disiplina, gusto natin i-instill sa ating mga kababayan na sumunod tayo sa batas kahit na walang nakakita na enforcer. Mm-hmm. Ang sa atin naman, no, pero ang pamantayan natin dito, ang pamantayan natin sa NCAP ay hindi sa dami ng huli. Gusto natin dumating ang panahon na wala na tayong nahuhuling violator sapagkat ang mga tao, ang mga kababayan natin ay sumusunod sa batas, hindi lang dahil takot sila sa NCAP o takot sila sa enforcer, kundi dahil ito ang tama at ito ang dapat gawin.
5: Ayun, kumbaga magiging top of mind na nila ang disiplina sa mga kalsada. Kasi sir, di ba, dun sa mga areas na alam na o nakilala na sobrang higpit ng ganitong mga batas sa traffic, like pag nasa loob ng SBMA o kaya nasa loob ng Clark sa Pampanga, eh ang mga nagmamaneho sobrang disiplina. Ibig sabihin, kung kakayanin, talagang kaya naman, sir, di ba?
39: Yes, talaga naman. Yan nga ang sa ating gustong ma-instill dyan, na hindi dahil may NCAP o hindi dahil may nagbabantay eh susunod, kundi gusto natin na may sumunod dahil maging takubay na, dahil naging muscle memory na ang pagsunod sa batas. Pero ang bottom line natin dyan, ano, ang gusto rin natin talaga is gusto nating ma-develop ang habit na yan because there is certainty there will be the best deterrence, naniniwala pa rin tayo. The best deterrence to violations or violators is the certainty of punishment.
5: Mm-hmm. At saka siyempre, top of mind din, dapat ang road safety. USEC, yes. Di ba?
39: Yes.
5: Ayun. Okay. Now, tungkol sa NCAP, may paraan para ma-verify ang isang motorista kung siya ay lehitimong may violation na natsyempohan ng NCAP. Kasi may mga natatanggap din kaming text na nagsasabi, halimbawa, Sir, ganito, may natanggap kami na text message na sinasabing may violation kami sa NCAP. Hindi naman nila alam kung totoo o baka mamaya scam, USEC Torres, sir. Yung mga ganon.
39: Yes, maraming enterprising ngayon ng mga kriminal na ang ginawa ngayon ay gumawa ng fake website na phishing site, no? Hmm. Ito lang ang bottom line para Opo. Sigurado. Pag may matanggap kayo na text message na yan, yan ay scam. Lalo na kung may link na i-click nyo at magbabayad kayo.
5: Yun.
39: Ang pinakasimple dyan, ginawa ko na sa Facebook ko, sa mga hindi ko pa followers at hindi pa nakabasa ng text ko, pati MMDA, ay merong post regarding that matter.
5: Mm-hmm.
39: Ang pinaka-best na test dyan, lagyan nyo ng taking plate number at taking phone number.
5: Aha.
39: Ilagay nyo ang plate number ABC123 at ang phone number 0917-123-4568 para makita nyo na ito ay peke nga talaga. Dahil bibigyan pa rin kayo na may violation kayo, bahay kayo na 1,000, i-enter nyo ang inyong mga credit card details, which is kalokohan yun. Peke na ang plate number, peke pa ang telepono, pero may violation pa rin.
5: Yun. Nako, napakagandang tip niya ng mga ganyan, USEC. Ano? So, ibig sabihin talagang mahalaga rin ang pakikipagtulungan ng ordinaryong mamamayan para masolusyonan ika nga itong mga concerns na ganito, USEC, sir.
39: Yes po. Kailangan talaga maging alerto rin ang ating mga kababayan para hindi sila mabiktima.
5: Mm-hmm. Okay. In closing, mensahe po, USEC Torres, lalo na sa mga kababayan natin na nakikinig at nanonood dito sa Metro Manila, yung mga ngayon, halimbawa, ay nasa kalye at nagmamaneho at nasa kanilang mga mobile phones nakikinig. Please go ahead po, sir.
39: Maraming salamat, Sir Alan, sa pagkakataong maibigay niyo para maihayag ng MMDA ang mga programa namin. Sa ating mga kababayan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan.
5: Yes, sir. Thank you very much, USEC Nicolas Torre III, sir. Good morning po. Mga kaibigan, MMDA General Manager at Spokesperson, Undersecretary Nicolas Torre III.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time. Meron tayong 24 minutes na makalipas po ang 7 AM. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnay naman sa Office of Civil Defense. Ha? Yung Tropical Depression, Luis, hindi na Tropical Depression. Siya ay low pressure area na. Pero makikibalita tayo, of course, sa OCD maya-maya. Makakausap natin OCD spokesperson si Sir Juni Castillo. Yan po sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
2: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea.
3: matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
4: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
3: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
4: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
3: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
36: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Publiko.
36: 738 AM.
5: Update naman mula sa Office of Civil Defense, OCD. Makakausap natin OCD spokesperson, Sir Juni Castillo. Sir, magandang umaga po.
10: Magandang umaga sa Alan, magandang umaga sa mga tagapakinig at tagapanood.
5: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir, from your end sa Office of Civil Defense sa mga naapektuhan po ng Tropical Depression Luis at ng Habagat, sir.
10: So ngayon, Sir Alan, yung initial na datos na nakakuha natin ano, sa Office of Civil Defense, merong 17 barangay at 7,700 families na apektado po nitong pinagsama po, no, yung Luis, yung ganun din yung Southwest Monsoon o Habagat. Pero again, no, Sir Alan, this is initial data. No, we'll see when the reports are coming in, no, coming from the Northern Luzon also.
5: Okay, at itong initial report na pumasok na 17 barangays and around 7,700 families na naapektuhan, lahat po yan ay nandyan sa gawin ng Northern Luzon, sir?
10: Dito sa datos na to, Sir Alan, no, meron pa dito kasama sa Bicol Region and then in fact meron pang sa Mindanao, no, dahil kasama dito yung sa Habagat.
5: Yun, okay. And dahil humina ng tuluyan into a low pressure area itong Tropical Depression Luis, pero of course tuloy-tuloy pa rin ang pagkilos ng ating OCD at ng NDRRMC. Nasa anong status na po? Level of alertness, ika nga, ang ating OCD sa kasalukuyan, sir.
10: Ang NDRRM Operation Center natin, Sir Alan, nasa blue alert status pa din tayo. Ibig sabihin, no, heightened monitoring at saka naka-standby pa din yung ating mga iba't ibang ahensya. No? And then, hindi lang dito sa Operation Center sa National, maging doon po sa mga regional na DRRM Operation Center natin ay naka-antabay din po, no, naka-blue alert status. In fact po, no, sa Region 1, nakaantabay doon, no, yung mga iba't ibang response clusters, no, activated doon yung different response clusters para kung ano man po ang mga kakailanganin ng mga kababayan natin doon.
5: Ayun, so ibig sabihin hanggang ngayon ay naka-alerto pa rin itong mga response teams na ito sa mga areas po na naapektuhan ng bagyo. Hanggang ngayon ba, sir, meron pang mga reported na flooded areas dahil sa iba't ibang areas na dinaanan ng Bagyong Luis, eh, may mga malakas na pag-ulan din na naitala, Sir Juni.
10: Tama po kayo, Sir Alan. Meron pong naiulat sa atin na 17 po, no, or 17 na flooded areas. Kasama po dito yung sa Region 1, kasama din yung sa Region 9, ganun din doon sa Bar, no. Kasi nga pinagsama ito, no, Bagyong Luis, na ngayon ay LPA na po, no, at saka yung sa Habagat din po, no. Pero kahit naka-LPA na, Sir Alan, itong Bagyong Luis, no, kasi ayon sa PAGASA, may mga pag-ulan pa rin po na pwedeng mangyari, no, doon sa iba't ibang lugar, no. Kaya antabayanan pa rin po yung mga reports po ng PAGASA, no, lalo doon sa heavy rainfall, kasama dyan siyempre yung Pangasinan, and then ganun din yung iba pang mga Karatig probinsya, no, na maari pa rin daw pong ulanin.
5: Okay. Sa ngayon ba, sir, meron pa tayong naitala na mga nananatili pa rin sa mga evacuation sites in various parts of the country, sir?
10: Sa ngayon, Sir Alan, meron na 1,200 na mga pamilya na nasa loob ng evacuation center, o katugas ito ng halos umaabot sa almost 4,000 ng mga kababayan natin ang nasa loob ng evacuation center.
5: These are 4,000 individuals po, Sir Juni.
10: Umabot po sa ganda.
5: Okay, baba, marami pa rin, ano. Okay. Well, Sir Juni, ano, magbaliktanaw tayo dito sa ikalimang State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ano po? Binanggit ng Pangulo na dito sa ngayon, within this year, 2026, sisimulan na yung pagtatayo ng mga disaster resilient na Ligtas Pinoy centers. At ang mga uunahin daw po rito yung mga areas na madalas tamaan ng matinding bagyo. Halimbawa, gaya ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Sa panig po ng OCD, ano po ang inyong update na may pagkakaloob tungkol dito, sir?
10: Tama po kayo doon, Sir Alan, no? Yung Ligtas Pinoy Center, dahil meron na nga po yung batas, ano, nung nakaraang taon, no? Na dapat po magtayo po, no, ng mga designated na evacuation center sa iba't ibang munisipyo at mga syudad. Although even before the batas, Sir Alan, no, tuloy-tuloy naman na nagpapatayo nung mga evacuation center, yes, sa iba't ibang lugar, no. Pero this time, no, kasi institutionalized na siya. So yung paglalaan ng pondo at saka yung pagpili din, ano, at saka pag-prioritize nung mga pagpapatayo ng evacuation center. Malaking tulong po itong batas na ito, ano, na may ganito na para po kumbaga hindi na gagamitin yung mga eskwelahan o yung mga ibang mga gusali, no. Mm-hmm. Kundi meron na talagang designated na evacuation center na kumbaga maaayon sa disenyo, and then ganoon din yung tamang lugar, no, na kung saan dapat ito itayo na sa mas ligtas na lugar.
5: Opo, nabanggit nyo nga yung ang mga paaralan, mga eskwelahan mismo ay nagagamit bilang mga evacuation sites. So with this law in place at yung mga proseso na kinakailangan para dito ay kahit papano talagang mami-minimize na kung talagang kinakailangan at talagang wala pang mga evacuation center at saka na lamang magagamit yung mga paaralan, Sir Juni, ano?
10: Tama po, Sir Alan.
5: Okay, isang puntos pa, nabanggit din ng Pangulo ang tungkol sa digital technology. Alam naman nating lahat na halos lahat ng Pilipino may cellphone, may mga apps, and isa sa mga impormasyon na dapat ay mabilis makuha ng ating mga kababayan ay ang may kaugnayan sa pag-iingat at kaligtasan kapag mayroong mga kalamidad o sakuna. And we understand patuloy na pinalalakas ang mga apps na ito para magbigay ng kaukulang impormasyon sa ating mga ordinaryong mamamayan, Sir Juni.
10: Tama po kayo, Sir Alan, no? Yung paggamit ng teknolohiya, ito ay napakahalaga pagdating sa disaster risk reduction and management, no. Kaya ito hindi lang po mga apps, no, pati yung mga web-based na mga platforms, no, ay nagagamit natin. Ganun din yung mga pagpaparating, no, sa mga cellphone, mga early alert warning system, no. So kaya ito po yung mapapalakas nito. Lalo-lalo na po, no, syempre napakahalaga na bawat impormasyon na base sa siyensa at sa mga sa eksperto ay makarating po, no, doon sa ating mga kababayan. So mahalaga po 'yan, ano. Meron na rin mga platforms po, no, kaya ulit-ulit natin yung Hazard Hunter PH.
5: Yes, sir.
10: Hindi pa po siya apropo, pero doon sa platform na 'yon kasi makikita na natin kung sa ano yung mga klaseng bantang panganib meron sa lugar natin. Yung Pag-asa po, no, meron ngayon yung panahon na app, no, ito naman doon makikita itong mga real-time, mga bagyo, no, at saka mga iba pa pong mga hazards, no. So napakahalaga po nitong mga ganitong paggamit ng teknolohiya sa ating pong ginagawang disaster management.
5: Mm-hmm. At binabanggit niyo yung disaster management. Of course, sa panig ng mga local government units mismo, malaking tulong ito sa pagdetermine nila kung dapat bang magkaroon, halimbawa, ng komunidad ng mga bahayan sa isang partikular o hindi, base sa mga impormasyong makukuha dito sa ganitong mga apps at mga web pages, Sir Juni.
10: Tama po, tama po. Ang ating pong mga lokal na pamahalaan ang masigit na mga kailangan nito, ano, dahil nga po specific, no, malalaman nila kung ano-ano yung mga bantang panganib na meron sa kanilang lugar. Ginagawa na rin naman po ito, ano, pero mas palalakasin pa natin, ano, yung mga comprehensive land use plan po, no, ng mga lokal na pamahalaan. So malaking tulong po, no, na meron na silang mga hazard maps, mga risk maps, no, para ma-identify po kung saan yung mga ligtas at sa yung mga hindi ligtas na lang mga dapat pong tingnan doon sa lokal na pamahalaan.
5: Opo, okay. Sir Juni Castillo, sir, salamat po na marami sa mga updates mula sa ating Office of Civil Defense, sir.
10: Maraming salamat po.
5: Thank you, sir. Good morning. OCD spokesperson, Sir Juni Castillo.
36: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Publiko.
36: 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, 7:38 ng umaga. 7:38 ng umaga. Maya-maya, may update naman tayo mula po sa Campo Crame, ha? And later on, tayo po'y makikipag-ugnayan din sa Philippine Coast Guard. Yan, okay. Ito, PNP, bukas sa investigasyon ng Commission on Human Rights, kaugnay ng mga aligasyon ng karahasan at hindi raw makatwirang pag-aresto ng pulisya sa mga rallyista noong SONA. Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: J. Mark.
11: Masalan, magandang maga, makikipagtulungan ng Philippine National Police sa Commission on Human Rights sa ginagawa nitong investigasyon. May kaugnayan yan sa mga aligasyon ng umano'y karahasan ng mga pulis at walang basehang pag-aresto umano laban sa 51 rallyista noong kasagsagan ng ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong isang linggo. Ayon kay PNP Chief Police General Sir Melencio Nartates Jr., bukod sa pagiging bukas sa investigasyon, handa rin sila magpataw ng kaukulang aksyon laban sa mga tauhan nila na sakaling mapatunayang may paglabag nga. Sumalit nanindigan ang PNP chief na dumaan sa tama at makataong proseso ng batas ang pag-aresto sa 51 individual at bahala ng piskalya at o ang korte na tumukoy sa naging hakbang ng mga pulis. Magugunit ang nanawagan ng ilang human rights at people's organizations sa Commission on Human Rights na magsagawa ng independent investigation sa umano'y marahas na dispersal at pag-aresto sa mga nagpo-protesta. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
12: The Philippine National Police will always be open, lalong-lalo na yan ay Commission on Human Rights. That is deemed necessary for us to make some adjustment and or maparusahan ang dapat maparusahan. The recent arrests, about 51 were arrested, they were inquested or referred to the proper court. And doon na lang tayo, doon na lang natin titignan if there were violations that were committed. But we're open.
11: Yan ang tinig ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, J. Mark Dagala. Update po yan, direkta mula sa Campo Crame. Meron tayong 41 minutes makalipas ang 7 a.m. Maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa spokesperson ng Philippine Coast Guard, si Commodore Noemi Cayabyab. Sandali lang po!
36: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Publiko.
36: 738 AM.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
36: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
36: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Publiko.
36: 738 AM.
5: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, tayo po'y hihingi ng update direkta mula sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin ang spokesperson ng Philippine Coast Guard, Commodore Noemi Quiabiab. Ma'am, magandang umaga po.
21: Yes, Sir Allen. Magandang umaga po at maraming salamat po sa oportunidad.
5: Yes, ma'am. Hingi lang kami ng update from the Philippine Coast Guard. Kaugnay ng pagtutok ng inyong mga opisyal at tauhan dito po sa naging epekto ng Bagyong Luis at ng Habagat. Ma'am.
21: Yes, Sir Allen. No? So, although noong mga nakarang araw, kailangan po talaga natin mag-suspend ang mga sea travel dahil meron po nakataas na signal number 1 sa iba't ibang area po. So, ngayon, Sir Allen, lahat po ng sea travel, mga suspended sea travel ay na-lift na po. Kahapon, meron pa po tayo sa may Quezon at Bicol, pero ngayon ay since wala na rin po ang signal sa area na yon, ay na-lift na rin po at pwede na po mag-travel ang lahat po ng mga watercrafts at vessels sa area na yun.
5: Ayun. So, ibig sabihin, wala ang signal, wala rin mga gale warning na nakataas sa Commodore. Ma'am.
21: Yes, tama po kayo. Pero again, despite of that, Sir Alan, ang ating pa rin pong constant reminder sa ating po mga mangingisda, particularly yung ating po mga kababayan na mga gumagamit po ng sasakyang pandagat, kung makikita po yung natagang hindi pa rin po maganda ang lagay ng karagatan, ay huwag rin po muna talagang balaki na umalis po.
5: Opo.
21: So, yun din po ang ating mga constant reminder.
5: Yes. So, dahil resumed na ang sea travel as of this morning, Commodore Quiabiab, ibig sabihin, yung mga pansamantalang nahimpil sa mga ports natin, unti-unti na nakakabiyahe, ma'am?
21: Yes, tama po kayo, Sir Ana. So, halos lahat po ng mga nag-take shelter at na-stranded na mga motorboats ay nakaalis na rin po sa mga pantalan po.
5: Meron po bang mga reported na rescue ops na naisagawa ang mga tauhan ng PCG sa yes, mga sea vessels, ma'am?
21: Sir Alan, meron po tayong isang na i-record no, sa area po yan ng Bohol.
5: Opo.
21: Noong Sunday, sa may Hagna and Garcia Hernandez, between that waters, meron po tayong nakatanggap na report na meron po isang mangingisda na ang kanyang motorbangka ay lumubog. So during our initial inquiry sa ating mangingisda po ay accordingly, nahampas po ng malakas na alon at pinasok po ng seawater yung kanyang motorbangka na nagresulta po sa pagkakalubog. So, naging mabilis naman po ang naging action po ng Philippine Coast Guard at na-rescue natin itong mangingisda na ito at nadala na rin po sa kanyang pamilya. So, yan lang po ang naitala po natin, Sir Alan. Wala rin po tayong na-report na anumang pag-evacuate na ating kababayan. Wala rin po tayo na report na anumang casualty. So I think ang naging kagandahan po nito, Sir Alex, naging proactive po talaga. Mm-hmm. Hindi lamang po ang iba't ibang ahensya, kasama rin po yung pakikipagtulungan ng ating po mga kababayan sa mga direktiba na ibinibigay po natin sa kanila.
5: Ayan, mahalaga yung binabanggit mo, Commodore, yung pakikipagtulungan at kooperasyon ng lahat. Pagka may abiso, sumunod tayong lahat para hindi magkakaroon ng anumang untoward incident, ma'am, di ba?
21: Yes, tama po kayo, Sir Alan.
5: Okay, we understand na meron ding abiso o advisory ang ating Philippine Coast Guard kaugnay doon sa posibleng pagbagsak sa mga katubigan ng Pilipinas ng mga debris ng isang rocket na ilo-launch ng China. I think this is August 5. Bukas, please give us more information and updates tungkol dito, Commodore Kayabyab.
21: Ma'am. Yes, Sir Alan. Nagbigay na rin po ng Maritime Advisory ang Philippine Coast Guard sa posibleng pagbagsak po ng rocket debris nitong Geelong 3. Ito po ay scheduled to launch ng People's Republic of China at based po sa Philippine Space Agency. Ito ay posibleng babagsak po bukas between 10:29 a.m. hanggang 11:04 a.m. At ang posibleng drop zone po nito, Sir Alan, ay approximately 94 nautical miles from Babuyan Island at 143 nautical miles from Santa Ana, Cagayan. So again, ang atin pong advisory at paalala sa atin pong mga kababayan at mangingisda na huwag po nilang hahawakan, makikita po nilang debris, ipagbigay alam po nila kaagad sa pinakamalapit na Philippine Coast Guard. Ang anumang kahinahinala o hindi pangkaraniwang bagay na makikita po nilang lumulutang o inaanod po sa karagatan, dahil etong mga debris na ito ay posible pong merong mapanganib na mga materyales o residue o mga kemikal na maaaring magdulot po ng panganib sa kanilang kalusugan at kaligtasan.
5: Opo, yung nabanggit mo, Commodore Kayabyab, ma'am, huwag hahawakan, huwag lalapitan, i-report ka agad. Kasi ano ba, posibleng may mga taglay itong mga harmful chemicals among others, ganun ba yon, ma'am?
21: Yes, Sir Alan, ito pong rocket debris ay posibleng may mga residue pa po ito ng mga chemicals. So again, it would compromise the safety po at yung kalusugan ng atin pong mga kababayan na posibleng hawak po o lalapit sa mga debris na ito.
5: Ayun. Okay. In closing, Commodore Kayabyab, pakiulit lamang po yung mga detalye ng scheduled o inaasahang posibleng pagbagsak within Philippine waters nitong mga debris ng

0: makikita po nila lumulutang sa karagatan.
1: Yes, ma'am. Commodore Noemi Kebyab, ma'am, salamat po na marami for the updates mula sa Philippine Coast Guard, ma'am.
0: Yes, Sir Alan, maraming salamat po at magandang umaga po.
1: Thank you. Good morning. Ang spokesperson ng Philippine Coast Guard, si Commodore Noemi Kebyab.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Senator Jinggo Estrada naghain po ng motion for reconsideration matapos na tanggihan ng Sandigan Bayan ang kanyang hiling na makapagpiyansa. Ang detalye hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mary.
3: Kain nga ng motion for reconsideration si Senador Jinggo Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division matapos na tanggihan ng korte ang kanyang naunang motion to fix bail. Sa motion, iginiit ni Estrada na hindi siya maituturing na flight risk kaya maaaring pagkalooban ng piyansa kahit wala pang naunang pagdinig para matukoy kung malakas ang ebidensya laban sa kanya. Binigyang diin ang kapo ng senador ang naging desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni dating Senador Juan Ponce Enrile kung saan pinayagan nito makapagpiyasa dahil mababa umano ang posibilidad na tumakas ito. Ayon sa kampo ni Estrada, tulad ni Enrile, ay hindi rin siya flight risk dahil siya isang incumbent senator at magobyerno. Pinanggit din ng kanyang kampo na ilang beses na siyang nagyan ng pahintulot na bumiyahe sa ibang bansa sa mga dating niyang kaso at sa lahat ng pagkakataon ay nakabalik siya sa Pilipinas para harapin ang mga kaso laban sa kanya. Iginiit din Estrada na agad siyang sumuko o kusa siyang sumuko sa mga otoridad nang malaman na may inilabas na warrant of arrest laban sa kanya. Dahil dito, hiniling ng senador sa Sandigan Bayan na baligtarin ang naunang resolusyon at pagbigyan ng kanyang motion na itakda ang halaga ng kanyang piyansa at payagan siyang makalaya habang nagpapatuloy ang paglilitis ng kanyang kaso. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Update po yan mula sa Quezon City. Oras natin, 52 minutes makalipas pong 7 a.m. Sandali lang!
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Weather update muna tayo, direkta mula naman sa PAGASA Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas. Weather.
1: Iatid sa atin ni Grace Castaneda. Grace, good morning.
6: Yes po, good morning din sa ating lahat. Kagabi nga po si Bagyong Luis ay nag-weaken na at naging isang low pressure area na lamang. But as a low pressure area, patuloy pa rin po itong nagbubulot ng mga pag-ulan for today sa bahagi ng Ilocos Region, Cordillera Mistive Region, Cagayan Valley, at sa area din ng Central Luzon, kasabay din po nung isa pang low pressure area na minomonitor din natin sa loob ng PAR. Malapit din po dito sa Bagyong Luis. So si Bagyong Luis, huli pong namataan sa vicinity ng Bagaw, Cagayan, while yung isa namang LPA is nasa coastal waters ng Balawan, La Union. So expect po natin, patuloy pa rin po yung maulan na panahon for malaking area ng Luzon for today, paminsan hanggang sa malakas pa rin po yung pag-ulan, kaya double ingat para sa ating mga kababayan. Samantala, yung isa pa namang bagyo, yung isa namang bagyo na minomonitor natin sa labas ng PARS, itayos po na may international name na Dolphin, huli na mataan sa line 2,330 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. So ngayon, wala po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Generally, west-north-westward po yung magiging pagkilos nito. hindi natin rule out yung possibility na pumasok ito sa loob ng par, but meron din po tayong scenario na ito ay lalapit lamang dito sa may northern boundary ng ating par region. But either po of these two scenarios is

0: tapos ma-enhance po nito yung habagat sa mga susunod pang araw. So expect natin for the whole week, maulan pa rin po yung panahon na ating mararanasan. For today, hanggang today, dala pa rin po ni Bagyong Luis for most of the sun, and sa mga susunod po na araw, dala naman ng enhanced na southwest monsoon po natin, lalong-lalo na sa western section ng Luzon at Visayas. So pag-iingat po para sa ating mga kabayan. And also for today naman, may mga scattered din po tayong pag-ulan pa din na mararanasan dito sa Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo at Guimaras. Dulot naman po ng habagat. Well, for the rest of the country, possible pa rin yung mga isolated na mga pag-ulan dala ng localized thunderstorm. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.
1: Thank you, Grace Castañeda, mula sa Pag-asa Forecasting Center. Bye-bye time na kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, August 4, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ang mga co-pilot natin sa technical side, Arnel Villamor, Jomarie Referial, Mary Ann Milios. Thank you, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.